0: Posible kasi nakainom siguro, pero on the parts ng kuwan, nagkakapiyot. So, hindi pa na natin establish it.
1: Yes, sir.
0: Binigil naman na sila.
1: Okay. Pero sir, ang biktima, ang babae yun eh, amo gining na direct hit, git sir, sa motor, how?
0: Posible kasi, daw siya ginayang ginawian sa kabuhi.
1: Okay.
0: Ay, ang upo niya ng laki daw, may mga minor man lang yung injury.
1: Minor, may mga bagras lang. Pero sir, ang duwate sir, nga nakamotor ng, ano sila, ginospital man sa bong?
0: Nospital man sila, kaya di,
2: yung man sila,
0: sa mga, ano, sablog na sa lawas sila, yung urine accident.
1: Yes sir. Okay. So
2: Bulbon sa karon sir,
1: sir Bon, ano ni na ginahulat yung pako na ano gining istoryahan ay.
0: Eh? Well, ang pamilya sini nag-collapse din tig nahulat pa naton yung feedback ko nang ilang decision.
1: Okay.
0: Pero ti ang mga kani ang sakay bro sa bolso si Klo Araman sa subong sa hospital. Yung inabulong ko ni sa subong.
1: Okay.
3: Kaya pa rin,
2: si
3: Police Major Almer Bonilla, ang isang TEU, no, angon sa nakaburing aksidente, kay nasa ka-down sa far west.
2: Mayo na, kay Bulgon Mantusla, kay sa pagkaharas-haras nila?
3: Amo gani na. Galing ka pa rin, kasubog din niya, kay kapalong pumataan sa pagsulutan niya basta aksidente mo. No? Hoping na hindi na nila pagtalikdan. Ato ba ako ni Ninang, Ninang Inibo pala?
2: Oo.
3: Ako sa ilan nga ka-responsable sa dalan. Ang nangyayipan ng mga individual nga nadalahin pa sa bawian, sa timbawian, sa kabuhi.
2: Oo.
3: O, ka... Tawa muna nila, tagpayas ang pamilya.
2: Adere, sa Pilipinas, katulpang France, ang ining nga mga kaso, pwede mariglo? Nga pagkatapos ng aksidente, mabal na ti Arigluhon, tanong kami lang mabayad sa palubong sa biktima, pagkatapos tagaan lang namang korta. So they're free sa mga criminal liabilities. Now, diriya, kung makabunggo ka, kung may kwarta ka, bay da, bunggo ilan siya sila, bayaran lang na. 50 mil na lang kabunggo, subong yun.
3: Dati, may mo nang lain sa kapatawin, kamo yung resto mo. Oh. Sa resto na kamo kay patakyan ka mo tapos ang buhato niya, wala na, no? Dahil bayaran na. Kasi ang pamangkot na pagpante na kalayan sa gasto, sa pagpalupong, hindi na tayo niya loglaw na pwede ng talor magpalupong pa kan.
2: Oo.
3: Oo, pangyaya sa nasubong ng ospital ka, eh. Amin nila, no, nga kung may napatyan ka mo dati.
2: Third
3: din pa, kahit siyempre, ulalabot niya palanggay niya sa pinalanggay niyo, no? Nakatay, tapos, eh, ako pa na ako sa Arwin, gasto ka pa sa lugar kung sila yung pa sa ilumbong, no? Okay, amunin sa bungang ginatag niya nilang problema. Pamilya, sa sini nga nag-asawa.
2: Ginawa man nga sa pamilya, siguro sa mga senior citizens niya, sa baron ang ilang asawa, o? Sir, was sumla ka tropang France ko paminsan ron tigid lang. Ang ini mga elders ni, mga senior citizen ni. Pila naman ni katuig itiner nila sa kalibutan man.
3: Dali man.
2: Oo, ang mga kabataan nila nakapangasawa naman ni may pamilya ni. Sila na lang gid ba? Oo.
3: Dali sila na lang gid niya tuwa mo.
2: Oo, ti sila lang mapatay pang upod, mamadula pang isa sa ila. Ano ka halos bo? Ano ka subo bla na?
3: Correct. Kaya makita pa kita pa rin, wala sila, ano gani, wala gani pala bataon nga upod pala, walang gid sila mo.
2: Oo.
3: Oo. Kahit siguro sa amo lang oras lang kata pa rin, ito yung manigurong duwa katibulang, kaya yung alas patro sa kagawon mo. Patpoy kay pulaw bugtaw man siguro sa ospital, pila kadlaw.
2: Nagpulaw sa ospital, sila nagpulaw sa inom.
3: Correct.
2: Oo. Ay nako.
3: Amo na pala. Kasi kaysa sa aton sa Parwin, may mga ginapangatupang problema. No? So, every time na kunar sa tanan, sa mga nagatapok, sa mga nagkala sa salakyan o kon-motor, then be considered, upod sa, consider tani ang mga upod na, no? Sa dalan. Hindi siyempre kasi sa Parwin, may kanya-kanya, may sila ng mga, na may mga ginapinsar man mo, no?
2: Oo.
3: Yung pinagin yung mga nagkatapok, sabi mo, isa mo, do, ano, bla, do,

0: Le. Ano naman, mga tingala ka pala.
1: Kung kisa, no, kita mo na ba yung matabok ka tropang France, kaya ka, ano ba, doka blanco? Kung kisa,
0: makangilit
1: ka.
0: Oo, doka blanco, correct
1: na. Pero, huwag ka ka ba doon sa kanyang agyans na?
0: Oo, muna ka na Marwin, no? Ang muna punto, lang, procedure pang panan, no? Let's be considerate sa mga nag-tabo, upotas sa alan, kay kata Marwin, ang ilan na nga padulungan, may, ano naman, may importante na. No? Unlike sa iba niya nga mga ate. Ako yung mga responsable, eh. Alin ang person na ako galingon na nila pinsang hilaya. So, wala na nasa kung parte ka padalaga lang. Kung ito galing sa balong na na may mga senior citizen galing sa asala yung malabigyan nila kasi pupungguhan kanina.
1: Katropang France, ano, nadala pa na sa ospital ang ano ang senior citizen ni babae?
0: Actually, ka na Parwin, siguro sila pa ka minutos before the marespondian.
1: Ay, naku.
0: Dito nga tinapit sa ospital.
1: Lapit sa ospital?
0: Dito na, dito na rival, kiti.
1: Lapit sa ospital? Dugay pa na kakanto sa, na nadala sa ospital? Ano na?
0: Ay, dali na.
1: Subo ba? Naku.
0: Eh, butas sa ospital na.
1: Huwag yun managwada ang mga attendants da, nga mabulig na lang. Okay, ang protocol ka, tropang France, dapat kung kabalo ka sa medical, may mga protocol na sa rescue eh. Kung ikaw nurse, pwede ka ka-responde, pwede ka ka-tagsang first aid dira. Pero kung hindi ka nakabalo, kagway ka gidya may namang an, hindi pwede. Kaya wala ton gid siya ang aton nga ano, emergency medical rescue or whatsoever. Antes nga matandog siya. Pero since malapit ang hospital, base na may nagkantuda nga may medical attendant or nurses, kaya nagtubang man lang, kaya nagkambalo ko, ariyo, idalon ta, kwat wheelchair o stretcher, idalon ta sa ospital, kaya base mga ano pa ni?
0: May ngagaw pa? Oo. Kaya pala na ganito pa, may masubo
1: pa. Masubo pa, Gid, Kitty, COVID. Na ano sila, ginalantawin lang o.
0: Okay na. Natulog na lang,
1: Gid. Pating guards ang ospital, aras gwa.
0: Kaya mo na, mas damo kaya ang makutsukutso kaysa sa mabulin. Kaya mo ni subong ng tabuan kita Parwin na sa tabuan ni sa mag-asawa. Kaya mo ni kita Parwin, batayan tani kay ni kung ano kining nasabo. Kaya pamilya, gasi kaso, manisigurado, gid.
1: Sa
0: tangan ni sing ilang mga ginigana ni nilang mga senior ni. Yung doon kami nga, dapat sabtong gininilang nilang nasabo. No?
1: Sigura? Yeah.
0: Oh, kaya Parwin naman yung update sa patrolling. Sa lawat ilig si Katropang Trans, Santo Burgos, sila mga bukol-bukol sa labas, ito mga sa Santo Pasco. Tapos na nag-ogyan nga Pilipinas sa Pilipinas, at sa Kanurs. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropang Trans, pero kung kisa nag-bukal dugo ta, no? Sa mga sitwasyon para sa ini mga biktima mga katropa. Imagine, ang ining mag-asawa nga, ano, nga nabiktima sa pagpanabugoan, halin sa ospital. Ang nanay, o kunang lola, na confined sa ospital, no? I think napagwa siya. Amuning impormasyon nga nabaton ta. Naglabay da, nagwa, naka-discharge na sa ospital, ginaburigan sa iyabana. Pagkatapos nagtabok kay mabakal sa bulong tani ari ang haras-haras kay motorsiklo ginsagapan niya ang dira nga lugar mga katropa pedestrian na da siya dapat ga hinay-hinay kadlagan no hindi ka maka full speed da. If you're running at 70 km per hour dasig na sa kayo makapatay na siya ha. Ti ang lain pa kay ti wala man sang istorya nga emerhensya ni ang para sa ano para sa GC kun sa mga elders mga sa mga motorsiklo way man sa mga ginadalian ga dali ni siguro pa langit way ta kabalo kun ang sitwasyon no nga daway na nila ginabali kabuhi nila kag kabuhi sa ibang mga tao but because nakainom sila amo ning natabo oh. Ang kasanay puro hubog. Puro nakainom. Ti nasagapa duwa ka senior citizen. Nga tani mabakal man tubulong kay ti na discharge. Siyempre, ma-discharge ka. Kaya ragilan sa mga bulong ihatag padala ng doktor sa inyo. Diba? So baklon to nila dito sa butika. Amo ni oras mga katropa kagahon, dala tawhay man da. Siguro nakahatag man isang isa ka pagpainuino sa motorsiklo sa driver. nga mapagustol ako ni Laga na, no? Palasig lang ng Laga na. Pero tapos wala na control. Do hindi na bala sila sensitibo sa ilang mga environment, bala mga katropa, pagustol lang sa Lagan, no? Ti aksidente. Nabungguan ang duwa ka mga elders, ang balon ta aksidente, no? Pero kung lang taon ta hungod sa buot, ha? Ang ining pagbunggo, kabalo kita nga pedestrian na da, kabalo kita nga mga hospital na da, kabalo kita nga damo sa mga nagatabok da. Tapos why kamo control sa inyong kadasigod sa mga sa padagan nyo just because kahubog kamo, ha? Intindihan namon do ka squawi man naman do hindi ba na tsakto man, no? Ari pang pinakamang sitwasyon katropa ang insidente kilid lang gid sa hospital. May nabungguan to. Magkita to sa video mga katropa, pila pa ka minutos, no? Ara ang biktima, ara ang nakabunggo nga nagapangayo man bulig kag ang nabungguan nga ara sa pedestrian lane. So, anong sitwasyon? Naglaom tatani nga may ara tani sang sinuman nga mga volunteers, nurses or medical personnel nga makaresponde para gindalada sa ito tani sa ospital, no? Lapit sa ospital mo, no? Or ba si ang guard na makabulig man da para magpabaluto sa emergency section to nga ba si may ara kabuta sang ano sang mga doktor or nurses nga makapalapit dito para magdala sang ining mga biktima dira sa ospital para maagapan pang kabuhi. Galing wala. Sitwasyon, kita nyo mga katropa, nagwada ang security guard. Pagwa si security guard, nag-traffic, kaya base kung mabungguan, well, na-appreciate naman ina. But we will appreciate more if may ara nag-responde ng mga medical personnel naton para at least masalbar man kabuhi sang duwa ka sang mga biktima. So, natabo, did on arrival ko, no, dira sa lugar, mga katropa, but the time itself, ha? Hulaton ta pang rescue ta. Hulaton ta pa ang aton yung ambulansya nga magkadto da antes pa ng kwaon ang ining mga biktima sang aksidente, mga katropa. We're in fact, lapit lang yun kayo sa ospital. Ha? Talamuhaan sa ospital, tani, ho? Tani, dira man Japon makadto mo. Magabot ng rescue, magabot ng police, dira man Japon makadto mo. No? Tani man lang gin testingan ta sa albar ang kabuhi isang ano niyo amo ni biktima mga katropa sang sang aksidente nga ginahambalta mabalta way na pamihimo da kay aksidente na, pero this could have been prevented kun insakto lang parimuot sa duha ka magangkasanay ni kag sa motorsiklo mismo asang driver sa motorsiklo mismo kun insakto lang lagan sa utok nila. Galing matyagan ko sa probinsya sang makahulubog ng ilim noon, amo na ni siya, no? Gusto nato ni Chindihon nga aksidente ni mga katropa. Pero kita ta ang motorsiklo hubog ang driver, hubog sila nga duwa, gapadlagan Dasig, do hindi man gusto, do hindi man sakto, no? No? Ang diri sa setup natong sa Pilipinas, maano kita mo, mahambal tang amo ni aksidente to eh. No? Pero tanabla, ang nature sa aksidente nga ginahambal sa mga katropa because ang kakulangan sa isa ka motorista sa pag-intindi sa sitwasyon, no? Maybe naka-intindi naman, nakabalon man sila, galing ti pahawod-hawod blas ng asdalan, dasig kami padlagan, dasig kami amuni, tanabla, kabuhi ang nadaga, kabuhi ang nadula. No, tungod lang sa wala ta disiplina sa aton nga kaugalingon sa pagmaneho sa mga salakyan nga ginamaneho ta. Uli na pagsisisi, mahambal ta, okay, mapasensya gid kay amo naman ay pwede mahimo nila sa pamilya mo. Pasensya gid kay nag-amuni, hindi man namon hungod. Hindi man namon gusto na. Nga kun way ka man naghubog na aksidente ka mo. Nga kun insakto na padlagan nyo, way ka man nagpadasig da na aksidente ka mo? Oh? No, amo na bala. Dari sa Pilipinas, mga katropa, kung aksidente, pwede mariglo. Pilang kabuhi, 50 mil man lang. Plus nga ti, ikaw na mapalubong to, kagunano pa. Tagaan mo na kwarta tong ano. Huwag naman mahimo da. Kahit paminsanon man sa mga tao, sang biktima nga ti, huwag naman ko choice gituod. Kaya kung magkaso pa ko, proseso na na, magasto pa ko, maariglo lang ta. Nabutang mula sa sitwasyon nga wala man choice yung biktima nga mag-file sa kaso. Kaya mag-file sa kaso, grabe, tiyan malumba nila, magasto pa ko da. Ah, balik-balik pa ko to sa korte. So, of course, tiyan mo ng proseso sa justisya natin. Pero, inang may bugatan ni lang ang pinalidad sa ni mga katropa. Hindi lang hasta ariglo-ariglo. Hindi lang hasta nga kabalo na kita may o kita ni kun may ariglo nga aksidente gid barang hungod no nga na dlagan da gulpi nagtabo kay kami himo da mo no. So the choice is that isalbaron mo kabuhi mo or salbaron mo ang kabuhi sang tao nga mabungguan mo no. Pero sometimes sa preservation naman lang. So that's aksidente pero aryo daw hungod ni isbuot. Why hadlock ya? Pag gusto ya? Ay nako. Oras mga katropa, 8:15 na sa pagpaparagan natin mga commercial tanin. Aboy tatun mga obligasyon mga katropa, standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sa order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: The secret of health.
13: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
14: Actually, may specific. It's Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerding mga autanon.
13: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon na binagid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat tiyan.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
12: The Secrets of Health.
13: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
14: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josiel, nagabulig panami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
16: Yeah!
13: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
12: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ginom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
12: The Secret of Health.
17: XFM 103.9.
18: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Minerals, mabakal sa mga butika.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balancing ang mga komentaryo.
0: Further
17: then, yung nag-atras ang public opinion.
16: Objective.
17: Prangka, kag-diretso sa mga punto.
1: Nga medyo isong pasalayan.
17: Ini ang Bullseye.

0: Balik tayo mga katropa sa mga pakaragnaton ang atong programa daraman sa atong sang Saturn Gold Coffee Mix mga katropa. Nagapulo pa kape. Kamus ma'am ta, ma'am Lental de ambalyas nga mo giningin pa kape ko. Lengkuti dapat pura ka pa kape kamus da. I-enjoy tang kape mga katropa. Nga wala sang kulbab na. Nga kung magpangapi ka, wala sang pagtimbuok sa kalamay mo. Nga magpangapi ka, wala ka kulba, nga ba si may palpitate ka, kung ano pa, no? Nga pagpangapi mo, nga anong imo paminsaron, nang nakakalma paminsaron mo, because ang ining kape ginaino mo, makabulig sa imo mga katropa. Hindi iya maghatag sing lain sa imo bla. Ang kung ano nga mga ingredients nga ara sa Santon Gold capsule ari man sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Avanci lang kay may ara sang may ara sang tawag sini. May ara sang glutathione to collagen nga makabulig sa aton mga katropa sa pagpaputi sa aton, pagwapo sa aton. Namo na ang hambal nila, makainom kaya sang Santon Gold Coffee Mix, nagagwapo kagwapa kaya mo. Kaya gaputi ka, no? O mga estudyante, ano pa ginaulat nyo? Ang mga estudyante, hindi ni magpangapi. Nga, gusto ko man magpangapi para mag, ano ko, para sa akon nga klase. Pero hindi sila ka, hindi sila magpangapi nga kay hambal nila ba si mag-yellow on toko? Tapos maitom ko. Tiyari ng kapiho nga sabat sa inyo nga pangandoy. Nga, sa una pangandoy sa mga estudyante sa inyo, tayo may kapi nga wala iya sang wala ga yellow on tomo, wala ka nagbaho kapi, kaga na sobra pa mahatag mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix, no? Because ang glutathione pala kadaan, ang glutathione ginapa-firm yang aton nga ano, ga bato ni sa kontra sa aging bla. Taga tigulang, taga kurinot ta. Ginapa-firm yang aton panit katropa para hindi na mag hindi magsag. Kaya ang collagen mga katropa, epekto yun naman is mayuman eh, no? Nga epekto tungod ginapaputi iya ka na sa muna pila ka mga bagay mga katropa, no? Oras na ton, mabakal nyo niya sa mga butika marapit sa inyong mga lugar. Pwede nyo na makatuan dira sa Mercury Drug Stores, dira sa South Star Drug, kung may ara sa mga outlets sa inyo da. Kag sa TGP, pwede man pamangkot ka mo sa TGP, kung may ara pamala kami kunuay, kay para ma atag na mo ng mga bot, pwede nyo baklan ng mga butika, mga katropa. Ang TGP, ang Generica Stores Nationwide. Kagpagpatigayon pagid, no, sang ginakabig ta, sa pagbakal sa mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Alright, so anyway, mga katropa, katuan ta para pinakalatest natin ng mga development. Kagapon, nag-St. John the Baptist, dito sa Kabangkalan katropa ang Kabangkalan ano ni nang active ni sila may ligo-ligo to eh, no, dito sa overflow parang ganyo na mo na may paliguan to kahapon galing nag-ulan, no, taas tubig abot lang parang anong pila ka mga sitwasyon dito sa Kabangkalan ng katropa. Why man sa mga drowning incident, no, pero mga sitwasyon lang kwaunta, no, kwaunta si katropang Winston Villanueva sa aton linya mga katropa. XFM Katropang Winston, good morning.
1: Ayon ang Katropang Win, kag sa ating mga tagsa-tagsa katagpalamati. Mm-hmm. Katropang Win, kapon sa ating nga paglibot, diya sa umalin sa siyudad sang Himamaylan, sandero, sa akong pabinalbaga, no, hindi nga barangay Canmoros, Tapok, no, barangay Tapok, sa Canmoros, Arada, Damo, ng mga palaliguan, mga resort. So sa naga, kita naton, naglambot ng launa, matawhay, no? Kagyutay na lang, daw gyutay na lang gidgawa. Ang nagataulo, gidraw, nagahimo, nagahiwat, gid. Hindi ka angay sadto, nga daw ka bibdil, ginabi, ang inangapit siya. Nga daw ka ginapreparaan, gid, yung mga pasyanay. So wala gigawa katropang win nakalambot nato sa sudad sa Himamaylan.
0: Oo.
1: Nang umuamog yapon, no? Wala gisang may aral sa siling nag-preparali sa dalan kag gagabang basya.
0: Oo.
1: Wala gid kagang mga resort sa trabang winali sa Binalbagan pagkatuy mamailan.
0: Oo.
1: Malakalaka gising mga tawo kahapon.
0: Oo.
1: Wala labot nga nag-gurugunggo umabit ang nag-aulan-ulan kahapon.
0: Oo.
1: Muragani nga kahapon nagdeklara gid ang alkalde sa siyudad sa Mailan sa kansilasyon no, kansilado ang klase kahapon diri sa siyudad sa Kabantilan kay bangod nga maulan-ulan pero bangod nga ka 24 may kaiwatan daw atoy para dulungan ini mga lugar kag matawai wala sa mga drowning incident ikan pa no may ara gari kita gisud ang video sa imo inang dam
0: inang
1: dam na do suba na siya
0: atang
1: una ka to pangwin perti na da no perti na da baga mo na no biray perti na da nga damo-damo na da tawo pirmi
0: sumong
1: so, kahapon naglambot sa dito mga alas 2 ng hapon daw manakalaka gyapon ang tao considering na tulong sa mga tao dito kay bangod may klase no may klase kaga may mga obra that is why na wala nagawa na natutukan ang ilang okasyon pagluwas dili sa may barangay Kamugaw tungod piyesta na nila kaga payasunid ko bala sa may sentral pero iya ka to pangwin kay Sabyahan na i-festival na da maglabay kaya maka-experience siya kasi hindi ka hindi makapangakig kaya daw gila sa ulo ginilabi ang Sabyahan na i-biskan man gani si Mayor Benji Miranda kag board member Alf Alvarez ate pag tambong na sa kaiwatan nagpauli si Mayor Miranda nga naka-sleeveless lang
0: ano to gano'ng barangay katong pangwin ang ila ba siya na i-festival?
1: Sitio San Juan, Barangay Kamugaw.
0: Kamugaw, ah. Amo ning nakadto.
1: Ilang sa may sunod ko proper gina, no? Siya may central gid ba?
0: Oo.
1: Sa dira ay central.
0: Oo.
1: So gina celebra gid nila kag dako ilang kaiwatan para sa ila. So kahapon basta gid ang board member nato no, Ralph Alvarez kag Mayor Benji Miranda, bangod nga ini sila gin pang buuan, no? Hindi lang sabya ka tropang win.
0: Gin
1: pang buuan gid ini sila sang pinaldig dyan nga tubig, no? Kag nakita nato gapon, na game man, no? Game man ang aton mga opisyalis. Nakita nato nga na naging malipayon sila. Subong man, Barangay Bukana, Tigay Bukana, ya, sa layuan, ginalagawan gina sa mga pumuluyo, no? Mga nagabisita, dili sa soro, wala labot nga manamit ang mga seafoods dira, damo dira mga kalanan, may mga palaliguan man dira. So nangin matawhay, bangod man sa presensya sa aton mga katapos ang Philippine Coast Guard na na-assign sa area, so matawhay, yung naginambot na sa hapon sa tropang wind, wala din sa mga untoward incident, magluwas sa banluwas ang Kawayan. Sa banluwas ang Kawayan, sa may Purok 3, Barangay Bulata, may aras ang siyam katuig na bata nga nagpalapaligo, iniya katropang win na lumos, no? Na lumos ini, pero maayo na lamang tayo may ma-abstick ng mga responders nga nasay sa palibot na luwas ining bata katropang win sa katalagban. No? Na luwas ini, kagahilway ining bata na gindala sa isa ka-hospital dria sa Subanwasang Kawayan. Pero mapila man ka mga segundo, no? Mga segundo man ka tropang win nga ang bata yang agin na atabang-tabang gini, no? Gin-CPR ini, gin-dapatan first aid, tub-tub nga ang bata nagbalik sa iya na kaugalingon kaga nagsuka, nagatubig. No, pati sa nag-kaon. Pero ang mulang senaryo, kag naluwas ang ining bata katropang win.
0: Amo man ang isa ka-drowning incident, no? At least na waya sa casualty. Katropang Woodstone?
1: Yes, sir. Yes, sir. Ang mga gina, no, driver sa may Barangay Bulata sa Banwasang Kawayan, isa ini ka 9-year-old nga bata, kaga nag-upod sa iyaman. Actually, ang Bulata, yan kay Baybay gina.
0: Baybay
1: gina, malapit gina sa Baybay ang Bulata. So, mga tao, dira ang galawian na nila is Baybay gina. So, ini nga bata, kaya katropang wita, kaya dira lang manis, silinti, masang Barangay Bulata. So, nag-upod-upod, guro nga puro paligo sa iyaman iniganan, wala ba di paraan. Kaga ini ang nalumos, may na lamang, kaya nakasalbar ini sa kamatayon. ang katropang win kaga nagpasalamat man ang kapitan, Kapitan Gayuma, sa responders ng ara sa palibot, bangod nga mag-pick, hindi kag nadapatan sa nabuligle ng mata, kaga walang inmano ang ini ng mata.
0: Kagapon, medyo tunutawahay-tawahay sa mga beaches di sa Southern Negros, wagin dugok sang tao. Apisar nga ti San Juan kahapon kalabanan damo ni kadto mo. Pero duwa na kabagay guro ka katropang Winston. May klase sa ako or basi way na budget man.
1: Yes.
0: Bigado.
1: Yes, so amo na gina-consider ginalan taw gina katropang Win no nga nga mga panguna-una.
0: Oo.
1: Pangod nga hindi na pasang una eh. No, hindi pasang una ya. Bisan may klase, bisan may trabaho, daw ang tawo sang una ya. Daw abtikid ining talaga sang una diri magagi kaya sa mga dalan.
0: Oo.
1: May ara kaya sa mga tao ya nag pagsulod mo ba parang kay suay so, may taytay parang daya sadya na da basya na ikatropang win galing daw nakalipat daw nalipatan na ba? Nalipatan na ang inang mga ginahimo sang una pag siguro sa kasakuon kaga damo na tension no damo na ang sa mga tawa naton damo na sila ginapaminsar daso so, wala na sang ngay sila magluwas na lamang sa mga barangay abi kag mga baluwa sudad nga may ara ginaya sila ya sang amo na mga kapisan so hindi kinaya madula no hindi kinaya madula punta tayo no hindi kinaya madula draya may ara yung draya diri sa San Juan Pontevedra, no, may ara gina diya sa mga Taiwatan ka tropang win.
0: Luya man di samon? Hoy man.
1: Luya man. Luya man gali. Oh. Oh. Wala ina gitma na. No, daw na nagamat-amat sa panahon, kakalipatan na ini mga na yung nga gina daw excited, ya tapos ang una, pagkabay di 4 ya, daw normal na yung mabasyahan kagin expectar mo gidla
0: kagin
1: expectar kagin mapuli kuri karon
0: basa kagin
1: normal kalabay gid kuri karon mabasyahan gid ko no? Pero so far no sa mundre no daw wala gid na daw daw medyo daw nagkakalipatan na ang ilang mga aktibidades katropang min
0: pasalamat lang ta way sa mga untoward incident tag luntad kahapon na sa Southern Negros kawayan isa sa ni isa ni isa ginakadtuan katropang Winston mo kay ti bye bye nami bye bye da tinlo bye bye da si Panay area sang Kabankela area sang Himamaylan
1: Hinubaan
0: oo Hinubaan ginakadtuan man da plano ko pa tani makadto
1: so, wala gawa
0: oo
1: okay wala gawa sang incidente kita area kapon ka tropang min daw gusto mo man tani maglagaw di kapon
0: tingaga pa minsar ko galing sang litro sang gasolina do kataas pa Japon.
1: Actually, nung isang mong katropang win, may mayara na sa diesel, nga daw 66 o 67.
0: Oo, at least nag-ubo-ubo na.
1: Sari subong. May among premium gasoline diri kung sa Himamaylan, mayara sa tag 70, no? May 70 na. Kaya diri sa mga kamagalan na sa Gampa, Kitagapon, 74 to 75 katropang win.
0: Ah, mabulo barato sa inyo da ba? Sa amon yan, pinakanubo na, pinakanubo di, 74, 73 ang diesel. Ah, daw masailon lang ko residency
1: ah. Oh, may 70 kami nga premium pero may ara kami 65 diesel. May 65 kami di karon nga diesel.
0: Ah,
1: katropang win no.
0: Oo.
1: Medyo barato gawa no dire sa depende sa supplier man kita katropang win. Ah. No, posible nga mo nang rason.
0: Kabay pa man.
1: Mo na katropang win no. At mga ismilahan diri, nagalibot-libot kita sininga. Nakita natin nga ang mga bantay nagagamit na gitsubong isang metal detector. Metal detector sa gitsubong ginagamit nila nagapang mga kapatali ka ng mga bayo galing.
0: Ako
1: tila ni-suggest ko sa isang kagwardya kay na hindi lang lalaki. Hindi lang lalaki ang pagyan na dapat sa detector, kundi pati mga babae.
0: Correct.
1: Kaya hindi man lang hindi lang man yung lalaki ang kadalas ang mga patalom.
0: Oo.
1: Pati mga babae man. No? Kaya sang una sa atong panahon, sa babae ito man ginabili na atong gamit mo.
0: Oo, ginapasulod.
1: No? Kaya kabalo kita, ang babae wala ginarikisa.
0: Correct.
1: Ang babae wala ginarikisa. So, dira ako ginabutang sa babae nga bag, dito ko lang kuhaon sa sulod. No? So, ang muna kina, ginahanap ng mga gwardya dire, kaya kung tani pati mga babae, ilang man nga pagyan sang mga detector ay base ibot na lamang kita na makasunod yapon tungod gina-insert sa mga gamit o sa, sa mga babae. Uh-huh. Pero nakita natin na daw ano na, no, nangin alerto, nangin ma-uptick ng amon mga eskwelahan din karon sa pagpatuman tungkol niya hindi makita gusto. Actually, sa mga nililigan na may nadlaw, may nagkakatabo na natin ito pag galing outside the school, no? Pagkuha sa eskwelahan, madam. Uh-huh. Kaya tinapungulay mga kabataan.
0: Oo, oh, ginura mo sa'yo.
1: Hindi ba yung bitar, no? Hindi ba yung bitar?
0: Oo.
1: Uh-huh. So, muna, no? Kung madumduman mo sa una o sa nagligan, mga binulan, uh-huh, no? Nagligan, mga binulan, no? Itong na-report na ito sa imo, itong bata, ang ginbuno sa, ano to, ice pick, uh-huh, outside the school man to. Uh-huh. Pero imagine, ha? Bata pa lang, no? High schooler, pero kaya yan na yan magpulo, Katropang Winston.
0: Actually, Katropang Winston, ang ining mga bullying, ining mga violence sa mga kabata, sa mga estudyante, taga katabo na yung alin pa sa una, galing hindi na natuunan sa pansin. Ang natabo sa Tacloban, wake up call ni para sa mga bulutuan sa aton nga ahinsa sa gobyerno. Pero nag-exist na yung sa una pa. Ang ining isyo sa bullying, yes, panakit sa mga bata, pinahugay sa rambol sa eskulaan, dugay na ni, katabo na ni. Galinti, white house. Pero may ginaariglo naman lang eh. Puli nang to, tawag pamilya, tawag bata, hindi yun pag-ubraho na. These are minor nga mga insidente. Pero siguro mas mayo, pag ito bakuron, takantay bullying policy natin, para may ara kita sa reference in case ginmandla.
1: Yes sir, yes sir. Kaga police visibility man, mo man ginangyo na ito, nga actually sang una, bigin bawal ka to pangwin mo. Bawal sang una, no, may araya Republic Act eh, nga hindi na pwede, no, nga ang mga pulis aton, nga magsulod, nga armado sa mga eskwelahan, tibangod nga makulbaan kuno ang aton mga kabataan. But sinangag na daw medyo naglalapagin, naging ano pag isa ila eh, nga wala man pulis, hindi pa tigapon na mapriso, no, that's why nga naglala, no, nagdalong pag ina mga pamisahan sa mga kabataan, gagano ka isa ila, no, magdala. Dari sa amon, hindi na yung bago, no, may mga kabataan, dari ka to pang winya, makibot ka na lang, may mga dalagaling, mga, anong tawag na mga paltik, isang tuwag paltik, pero kung maigo ka, sakit-sakit man eh.
0: Hospital ka man eh.
1: Mm. So muna ka tropang win ang update, no, dari sa ato paglibot-libot, dari siningaga, actually medyo nagmayo-mayo ang simpo na mong tron, ugaling do ka na normal nga pagkahapon, nga nagaulan-ulan din, no, dari sa aton nga area. Muna galing nga gina-advise kina aton sa aton mga tagsipansa, katagpalamati, mga katropa na aton, nga hindi gin magkalipat, magtumar, no, sa mga produkto sa Yes Health, katropang win, no, ang Santon Gold aton, bo, ako kan daw na idlaw, nakusang sa Santon Gold ko premix ako. Nadasig, naubos ang akon nga ginatag ni mo.
0: May merong abot naman
1: ah. Pero kapon, nag-ibot ako sa kadla, nag kita sa Barangay Suay. Nakita natin, may arang rin dala, no, mga pharmacy na nagabaligya sa aton mga produkto, katropang win, no, sa Barangay Suay. Kaya dala kita nag-labay sa inailang sa kadla. Salamat kita no, sa mga nag- ano ni nagatumar nagano gid no nagasuporta sa nga aton mga produkto no salamat gid kaga di magkalipat ha ang aton nga SFM no kaga Yes to Health libo-libong pa premyo no sa nga nagligad nga semana isa naman ka mapalaron no nga taga Barangay Daan Banwa ang nakadaog sa nga 3,000 pesos so kabay pa nga suportahan gid nato ang ini mga programa katropang Winda mo nagapanukot sa aton.
0: Nga?
1: Oo. Ang aton kuno radyo sa ano, Manila mabatian, maabot. So, siling ko anang-anangon lang nila.
0: Malapit na.
1: Hindi kay nakita nila kuno sa post sa Migo nato sa Norte.
0: Nakapangatag na sila.
1: Nakapang, kasi ko hulat-hulat lang.
0: Hulat-hulat lang.
1: Aran pero, na. At least ha, at least lang katropang Winda, nakita na ako may isang kabarbershop.
0: Mm-hmm.
1: Sa kabarbershop dito sa Maya Riverside, nakatutok sa XFM, ha? Nakatutok na sa XFM, way na gilinalin ang iyang radyo. No, wala ko na makuha pangalan, pero kamaloko nga ang imugitinyog, ang nabatian na kaina, narakon dito katropawi. Salamat kayo, amigo, sana may barbershop dito sa Maya Riverside, sa imo nga pag- Pamati.
0: Oho. Lapit na lang ah. Makabutang na ta, makatag na ta sa ila katropang Winston sa ngayon. Oo. Pabilang pa salamat sa sila suporta.
1: Lapit na langit, no? Actually, update ko sa imo diri, no? Ready na aton mga poste. Oh. Ready na na di. Pull out na kahapon ng aton mga byan. Mabulos na niya ang aton nga manugubra sa tower na. So, dali na langit, no? Dali na langit. Kaya sa mga sunod bulan niya, baka ano na sila, no? Baka full swing na gid ang aton diri ang mga programa diri sa so 106.1 diri sa XFM sa siyudad sang Kabalang Kabangkara. Malumatan natin na update para sa nabigyan ng Pilipinoon sa Pilipinas sa Mr. Tomang Winston Antonio Villanueva. XFM News, Kabangkara.
2: XFM Live Reports.
0: Salamat kay Tropang Winston. Mang kibot lang tira. Ara na. Makabato na mga kauturan ta, mga supporters, especially sa mga class naton, angat-angat lang. Malapit na. Na oras na ito mga katropa, 8:45. Ma'am Jessica Gonzalez, morning. Salamat, gigo, no? Salamat. Dan, like and share. Sakay Jelwin, sinya katropang Win, sa barangay Mambulak sa Silay City, naghihiwat sila sang kagapon sang ilang Basya Hanay Festival. Amuling tradisyon sa mga barangay lugar eh. Ma'am Rihanna Destro, morning. Dan, like and share. We have Mamba to chapter kay Sir Jelwin, Mega Len Antonio Talde, Ma'am Len, Mag Aga, Ma'am Jessica, Ma'am Robilin Caliao, Jenny Janelle Lanario Gazon. Salamat gid. Ma'am Rihanna nagpalabot sang good morning sa kay katropang Winston. Mag Aga. Salamat gid sa pag-upod. Ari pa pila ka mga kauturan ta. Sir Remil Mamilya, Ma'am Jovi Amodente, nagapamati ko no, listening live with you in the car. Dilini sa New Zealand. Salamat gid ha. Sir Lloyd Novales, so sweet to taste if ripe and lots of vitamins. Yes, sir. Kaya ano na, maintain lang supplementa sang vitamin sang Santon kag sang aton nga premium D3 vitamin D para sa inyo. Sa kay Junior Alegria, present kami sa kapihan sa overflow diri sa barangay Makagahay. Ang aga, why man nagtaas tubig na kahapon, sir? Kay nagulan-ulan kahapon katropa. Tungod na sa kay Bagyong Francisco, epekto yan lang to ah. Pero nami man ang iyang epekto sa aton di. At least nagunanulan, nagbulubugnaw-bugnaw playbot ah. Ma'am Rihanna Destro, okay, ari na. Nakamunon ako di ah. Salamat kita. Members ng class, ang Ma'ams Bakulod mga katropa, amuning pila ka grupo diris Bakulod mga katropa nga nag-exister. Siguro ko Anthony sila mga komento the soon ay, no? Parte sa proper nga custody sa atong mga kabataan nga they're able to raise a child na now professional na na padako nila, no? Nga nag-okay man, no? Issues ang online game mga katropa, may ginaduso subong mo nga i-restrict na ang atong mga kabataan sa social media. Pero sabat lang na, no? Nga may ara kita sa mga lagi nga naga-limit sang edad sa access sa social media. Facebook, Instagram, ano pa mga social sites, TikTok, YouTube, no? Amuni nga mga no. Why? Because gusto ta nga magiyahan bata ta. Pero tama ba mga katropa? Because ti ang burden subong sa mga ginikanan mo. Paano ta i-plastaron o kung proteksyon ang bata ta sa mga impormasyon nga hindi man dapat sa edad nila. Diba? Kay sa social media, mga katropa, even internet, no? Sa mga websites, mga, sa Google, mga katropa, problema mo lang, huwag ka kabalo, o i-Google mo yan. Ah, pwede na eh. Ah, kung wala ka sa mga detalye, sa una sa eskwela, mga katropa, pahirapan niya mo. Ang research, kadto ka sa library. Ah, kadto ka kito, basa ka, pangita ka libro. Ah, hulamon mo to libro sa library, kay basahon mo magkagabi. Amo na iyang pahirapan ang access sa information natin subong mga, sa una mga katropa. Subong niya, wala na. You can purchase ang mga libro nga ara sa aton nga cellphone, no? You can download, easily download. You pay less, gamay, barato. Siguro nga aton nga mga ang libro nga balita, baligya daw ang mga ano gani na tawag, may term na siya mo. Nga i-download mo lang siya pagkatapos bayad ka, amo makwa mo na siya ang tanan nga ano, dira ka basa sa cellphone mo, no? Next naman, may isa man to nga may free access sa mga libro kani and you can easily read, no? Pero ang ginambal sang mga manunudlo, kilala ko nga nagabalos kay lain gidya magbasa ka sa libro, but sistema amo ni mga katropa sang unaya we have access sa mga books, makalibasa ta ang pornographic nga mga content katropa, budlay mag-access to, no? Kay you need really i-print out para makuha mo na siya. Kagway ginabaligyan ang 18 anyos pa dalum, no? So mga matured, o muna nakabakal itong bot kung sino ito. Ti, ang may ara sa, ga-exister siya, pero ang access ni Hapdur Budlay sa mga kabataan. Subong niya katropa sa social media. You can easily find these websites that feeds you with all this pornographic ng mga content, no? Ang online games, ang ginahambal ang gore box bla nga ano nga mga online games nga dapat ma-regulate because grabe ka violent na ini mga games katropa. Next is sa una, pero kung sa una nakampan mo na Counter Strike, wala man epekto sa atun, no? Why man ang ego sa ito, mga katropa? And there's no concrete study ng ini nga mga games, mga katropa, may negatibong epekto sa utok sa bata. Maybe, probably, no? I assume nga may ara sa mga epekto ini. But, ang scientific nga mga data, I mean, study, nga direkta, nga nag-brainwash sa utok sa bata mo, wala. Mas effective pa mga katropa ang impluensya sang impormasyon nga mabasa nila kag makita nila sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook mga katropa. Mas effective pa na siya nga. Because good debates nanay kay status ang nanay kay bata mo. Ha? Isun lang sa child protection, no? Ang mga kabataan kay sister gidya nga edad ko 15, hindi ko ya mapresuya, ha? They know it already. Kabalo na sila. No, pero gambal girikanan ta sing hindi. May ara ka sang ano, may ara ka sang responsibilidad, base dakpon ka. Base butang ka to sa shelter o kun ano. Ngayon ti ako ambal sang lagi mo ni. So, ang impormasyon ano na ng saksak sinagol na ang pamilya ta daw ang mga kabataan ta kabudlay na papatihon mo. Kay may mga source na sila, may mga impormasyon na sila. Kaya ginakuha mga katropa, kag hikayan ka pa nila nga hindi ka ka-intindi sa mga terminologies bla, nga ara sa ila subong. Daw, amo na. So, daw ako paglantaw ko, ang regulation, dapat may ara gid sa ano eh. Dapat sa may ara gid sa mga limitasyon, no, para sa mga bata. Tapos ako naman, balta, anak, alas 6, hindi ka magwa ha. Kay basi matuyawan kas gua, no, may orasyon ta. Ah, alas 6 ang gabi, ari ka na di. Mabals tatay, oh, alas 7 dapat ari kas balay ha. Kay upot up the night ta, manyapon ta. Sa una mo pa na, subong mga katropa hindi na. No, mga kabataan ta, they have access sa communication. Chat lang to sa tupad balay nila, sa mga classmates nila, makita na ita sa mall. Ah, dito ta, mga pangampang ta to ah. Mga story-story ta to. until nga ti hindi na makontrol kundi makadtuma bata mo o ginakabalo ko na nung pwede matabo mga katropa, no? So amuni, so we'll see, no, kung anong paglantaw sa pero ka mga mamalita naton angon sa mga katropa kay ti ginaduso man subong nga dapat may regulation especially in Gorbax kini kuno nga very violent mga katropa, and we're looking at somebody to explain. Bantay nyo lang sa pinaka public affairs program naton diri mga katropa how Gorbax works, no, paano siya nagabag-o sa paminsaron sa mga kabataan ta nga nag-epekto sa ilang gawi sa adlaw-adlaw, no, nga nga mag-epekto ini siya sa mga paminsaron sa mga bata ta nga maging violent man mga kabataan ta, no. Oh, plus anong role sang kustodyan nato mga ginikanan ta, no? Again, balik-balik mga katropa, nag-istorya kita sa istorya sa Tacloban nga shooting incident nga nagpatay sang tatlo ka kabuhi katropa, nagdula, nagkutil sa kabuhi nga sa mga kabataan. So, amo na, mga katropa, no? Anyway, oras natin 8:55 na. Good morning. Sa kay Kuya Mar Vlog, good morning. Ayos pastor, ganupok gid sa oo, thank you, salamat gid sir. Oh, salamat gid sir. Mar Barbershop, Riverside, Burgos, Kabankalan. Naka XFM. Thank you. Salamat gid. Oh. Aria, gusto to ni makatuan ang ano, ang barbershop. Kuya Mar, Mar Vlog. Oh, pangitaan nyo lang sa social media, like and share, subscribe. Okay, Kuya Mar Vlog. Oh, may aga. Salamat gid sa pagpamati mga katropa sa ano. Chikunta, because nga ti, if we talk about some regulation, we have our legislator, a legislator to do it. May ara sa mga regulation ang aton nga mga mamalidha angot sa problema sang bullying, issues sang regulation sang online game. Paano natin ginaghimo ini subong so far there is Bacolod. We talk about sa Bacolod because di mga katropa, we don't want this to happen diri sa atong lugar ang natabo dito sa lugar dito sa Tacloban. And this can happen at any time, no? Why ta kabalo kung saan? Oh, why ta kabalo kung ano? Ang cause, anong motibo, mga katropa. Pero ang istorya ho, dito sa ano sa Tacloban. Pila kami impormasyon na kawa natin nga ang duwato kundi ang 13 ang 14 kay 15 years old to mga katropa, they are well exposed sa armas. Nakabalo sila, no? And may mga photo o may mga pictures pa gani ina-post nila sa social media nila mga katropa. I mean, nakita ni sa mga social media nga nag-uyat sila sa armas, no? The same firearm na ginagamit sa pagpalupok dito sa Tacloban National High School. Ang mga makitanta sa mga litrato upod sa ining mga sospechado, mga katropa, mga minors, no? And there's that chat, no? Naging galap nagman sa social media karon sa aton nga sa aton nga pamantala kun sa mga media outlets nga daw ginplanuhan, no? Dugang plano sila sa paghibo sang ining krimen mga katropa. But among pinaka mga revelation sa mga authorities mga abyan, they held custody sa police sa PNP Tacloban because there are threats nga ginapakatubang ang mga kabataan, no? May ara sa mga tao nga gusto magkutil sa kabuhi nila, may threat nila, basta may threat ng pamahog sa kabuhi nila nga base risk bakan sila, base mahimo ang pinaka mga insidente nga you know. Pagkatapos, ang mga kabataan, may instinct na may ara na sang plano ko, no? No? Tiyan mo nang ginahambal sa mga authorities to. Nga, tapos ang pagpaniro, no? May siguro, kung makita nyo ni, wala naman ako. So, ang intent is, basi, kung makikog sila, bla? Basi magkutil sila sa ilang kabuhi, mga katropa, matapos nga, no? So, kinanglan sang pagbantay, no? Sa, ano, pero ang pagsindi na ito mga katropa, importante gid, samtang ginamantayan sila, may counseling ng gakalatabo din ang mga katropa, angot sini, no? Kabalo kitang ustisya mga katropa, ginapangayo ta ini, no? Tatlo ka minors man, nga may estudyante ang nawadaan sa kabuhi, nadula tungod sa ining pagpaniro. Kag there were numbers of victims sa pagpanglutang nga na-confine sa hospital, no? Pero ang istorya sa Gapon, ginahambal nga kinahanglan ba na i-reduce ang number o reduce ang edad angot sa criminal liability sa isa ka tinuga, no? Diri sa atun mga katropa sa Republic Act 9344 na itong mga katropa is that 15 years old above may a response.

0: XFM 90.3.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong gijan Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM 103.9.
12: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balansing nga mga komentaryo.
15: Hindi nga mga plana mo makaya ang ina.
14: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
16: Objective.
15: Pangayo ko naman ang kutirasyon sa atang mga kutirasyon.
14: Franka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pa sila yan.
14: Ini ang bullseye.

oras mga katropa, alas 9:00 na. Sa kontak sila mga opisyal natos gobyerno sa atong lokal na panguluhan, Andres Bacolod, mga katropa. If mayara na sa mga giniusgios na, no, sa mga putiyalis natong Katie, ang San Jose National Elementary National High School nga incident, mga katropa,

0: naghatag ni sa aton sang awareness mo kamuklatan kung ano ba na ang aton lagi nag-coincide ba na sa insakto nga pinalidad mga katropa, what is the exact age, no, probably nga dapat may nasang criminal liability mga teenagers na ito mga katropa. Ginamention din Singapore, I think Singapore is 12 years old, ang iban to mga katropa is 15 years old, no, ginahambal at iba si pwede pa ma-reduce mga katropa. Pero lang taon tabi anong sistema sang ilang sang ilang hostisya, no, amor abla ka pareho sa aton di nga kung kisa kung damo kaya kwartaya pwede mo manegosyar mo, pwede mo ma-istorya mo, no, kag ano ang implementasyon ta diri sa Sulayas Bacolod mga katropa, ano sini mga byan, no, kung may ara sa mga pagbag-o mga katropa, which part ang aton nga pag pa-plastar sini mga katropa, no? We have on the line karo mga katropa, we have Councilor Israel Salanga, dalay man ni ang Committee on Social Services and Development diri sa Gobyerno palunsod sa Bacolod. Councilor, good morning. Welcome sa programa.
1: Good morning, Katropa Win. Good morning, si Bumata Pilamati. Ayaw, klaro, akong signal.
0: Oh yes, loud and clear, Councilor. Councilor, ang isa sa mga awareness kamuklatan nga natag sa San Jose National High School incident is ang aton nga pamaagi sa pagpatuman sa mga layi nga nagaproteher sa mga minors naton. Paglantaw diri is may kinaduso nga dapat pabaskugon ang aton curfew for minors, aton policy on bullying, Councilor. Anong sense, anong take mo sini, Councilor?
1: Una git ang curfew ordinance meron na kita sa dress sa Bacolod. Pero uh-huh, ang katropawin amo ni siya ang realidad.
0: Oo. Uh-huh.
1: Hindi pwede nga ato yung pulisan magubos na lang sa ilang attention and resources sa paglaot sa mga kabataan. Uh-huh. Because sa matabuos ni isa mo sa may. Kung implement mo na siya, for example, uh-huh, lauto nila ang kabataan kada gabi, tapos pagkagabi ulit nagyapon sila ginikanan. Karon kung damo-damo sa kabataan nga ginapabayaan sa gilagindikanan, hindi na lang makabantay sa mga kriminalidad ng mga pulista. Malibot na lang nga malibot sa kabataan kag pagaga mauli na lang nga mauli sila mga panimalay.
0: Oho.
1: Hindi man gyapon mapriso, hindi man masanksyon kay tungod mera man kita juvenile justice, no?
0: Oho.
1: Ang nagaprohibit sa aton nga mag butang sa custody sa kapulisan at sa gobyerno sa mga kabataan nga 11, 12, 13. Amo na actually totoo sila nga challenge nga tubang sa aton nga kapulisan sa gobyerno. No.
0: Mm-hmm.
1: But sumay gani, ang curfew sa kabataan must be a collaboration effort, no? Collaborative effort,
0: mm-hmm,
1: sang ginikanan, sang barangay, kag sa mga kapulisan.
0: Uh-huh.
1: Because kung sinano ni kadakop sa kabataan, kung i-release ni gyapon sa ginikanan kaya gabi, pabayaan ni gyapon,
0: mm-hmm,
1: di ang ato niya pulisan, huwain na nila may maobra, mamantay na nila mamantay sa kabataan, kaya pagkaaga, madulong na nila madulong sa hirapan ni Malay and routine, mm-hmm, cycle sa gyapon. That is why, uh-huh, I think once and for all, dapat klaro nga nga layi ang iset sa Pilipinas, uh-huh, no? Sa pag reprimand sa mga minors nga nag-abusar gid jak nga pinagusto gid, no.
0: Uh-huh.
1: But nevertheless the ina siya nga concern na raise na siya sa Philippine National Police BCPO,
0: uh-huh,
1: na dapat tugtun sa ang masarangan ti imuon best effort lang gyapon despite sa mga challenges,
0: uh-huh,
1: na ginatubang wa ta may mahimo, no. Ang bullying, uh-huh, naman niya katropang Win,
0: uh-huh,
1: may ara kita sa ordinance, no, ang siyudad sa Bacolod sa anti-bullying, but at the end of the day naog sa gyapon sa values ng bata.
0: Uh-huh.
1: Because ang ato niya ordinance, hindi man tanang atsimpo ang gobyerno makabantay sa tanang niya eskwelahan. Remember, we have, uh-huh, 100,000,
0: uh-huh,
1: students in Bacolod City. Ano mo na nga pagbantay sila?
0: Mm-hmm.
1: So, again, mm-hmm, that's why bala katropawin. Ako, uh-huh, ya, personally, sa account ko, nag-campaign ako,
0: mm-hmm,
1: nag-advocate ako sa responsible parenthood.
0: Uh-huh.
1: Because ara da sa gyapon mabalik ang,
0: uh-huh,
1: ang tanang-tanang. Ang roots sa problema eh.
0: Mm-hmm.
1: Because, tutulok ko natin, before pa nisla natin niya buyan sa field,
0: mm-hmm,
1: no? Before pa sa buyan sa eskwelahan, dapat ang basic na training, education, disiplina mabilong kita sa kada panimalay.
0: Uh-huh.
1: No? So, nang katropang Win, amon siya sa imo again day siya concern about sa bullying,
0: uh-huh,
1: nakatabo sa buong curfew for minors. But
0: uh-huh,
1: again, ma-remind kita, no, mga trabaho kita hand in hand together with our city mayor and the BCPO.
0: Uh-huh. Pero, Councilor, how is it doing now? Like, incidente isa to ka barangay kapitan, like we spoke with punong barangay dito sa bata nga there were internet cafe nga nagatinerda mga kabataan And once nga sitaon sila sa barangay, mismo gahambal nga ti diri na sa patulugon, is it correctly done sa mga internet cafe nga midst of 10 o'clock sobra, pwede lang na?
1: Sa totoo lang gid, hindi gid pwede eh, because minor ang nagagamit sila mo. Abi mo katro pang win, total na kasurya na gimana ta kabi mga tagpalamati kita. Kung padal man ta gini bilang issue.
0: Yes, sir.
1: Sa totoo lang gid, wala na kita control sa social media. Wala na kita control sa online because ini nga henerasyon gin kabahe na sa aton pangabuhi.
0: Uh-huh.
1: Di ba nag-evolve ang kalibutan mo?
0: Uh-huh.
1: Sa una, lain man to ang lifestyle. Sibong amon ni siya ang social media. Sibong has been a part of our lifestyle. Sibong, I don't think may control pa kita sini. Ako ya, ako ya masurrender. Kuya, kung hahabalan mo ko sibong ako patato ng kabataan computer, online, hindi ko daya. Ako ya, why may nagita ang solusyon? Mambal, tabi nga, punggan ang kabataan. I don't think so. Because ang ilang nga pag-eskwela, sibong, ga-depend naman sa online.
0: Correct.
1: Ang ilang mga research, ga-depend naman sa online. So balikan ko na ang cafe. Supposed to be wa ayo nagatolerate yan eh ang cafe sa pagpatulog sa kabataan. And if sektohon tagid, as much as possible, we discourage our internet cafes to accommodate minors or students. Now, dili na matagalan mo conflict to. Amo mo naman silingko, hindi na sila glahog ang pag-solve sini katropang win mo. Ay kung sektohon ta naman ni ang aton ng mga internet cafe nga nagapangabuhi man, nagabusiness man, no. What if, ma'am, balang bata, binya, ari kami dariya, hindi para mag-online games, hindi para mag-research. Why kami cellphone? So, madri kami ma-research, hindi kami makapalibrary na subong. Mas easy ang access ng information through online.
0: Uh-huh.
1: So, nakita mo, katapangwin, kung ano siya kakomplikado, sendiin mo siyang aspect, tutulukon subong, kabudlagi dyan. That's why kami diri sa gobyerno, we will do our best. No? Himo naman part namon.
0: Uh-huh.
1: Ma-coordinate kami with the barangays, kita mo naman, ikaw mismo naghambal, katapangwin, based in your experience. Pag sawuay mo sa business establishment, manginaw lang man sila ya. Because truth is, why is laman butangan sila kaugalingon? Gusto nila mag-earn, gusto nila mag-income para mabuhay ang ilangan ng gusto.
0: Uh-huh.
1: At the same time, hindi nila ma-reprimand ang bata. Nga, because ang bata, pwede makarason nga, ma-research kami na. Party sa amon niya pag-eskwela. So, katapang win, kung solusyon lang ang isurihan sa totoo, hindi na siya makaya sa gobyerno mo, hindi siya makaya sa kapulisan lang ginaton. That's why, gina-emphasize ko kita permi, manao kita permi sa root sine, sa bunga sine, kag sa cost sine, aga muna siya ang panimalay. Now, sa amon niya part, mamangkot niya, ano gini mo sa gobyerno? Number one, we have anti-bullying ordinance.
0: Uh-huh.
1: Number two, ang ato niya permits and licensing office, strict to in sa implementation, sa operations, sa ato niya mga internet cafes.
0: Uh-huh.
1: But again, saliton ko, limited ang mahimo sa ato niya permits and licensing and nag-inspection.
0: Uh-huh.
1: Because in 24/7, ang ato niya empleyado sa gobyerno nag-monitor sa ginahimo sa kabataan. Okay, especially kung reason nila for studies.
0: Yes, sir.
1: Ito pang win, arap ako.
0: Yes, sir. Yeah, go ahead, sir. We're listening, sir.
1: Okay. So amo na subong aton niya dilema, nga ginatubang naton niya problema.
0: Mm-hmm.
1: But nevertheless, hugto naton pag ang implementation sa aton rules and regulations sa business permits.
0: Uh-huh.
1: That is one of that is not to tolerate sa mga minors nag-inaara pa dira, no? I-raise ko na siya ng concern right after this call, bala katropang win.
0: Yes, katropang.
1: Yung mga mayor, actually mo.
0: Uh-oh.
1: Isa na siya sa mga i-discuss man natin sa iya, no? Inang strict implementation sa pag-prohibit sa ato niya mga minors, especially kung gab-ina.
0: No?
1: Despite siguro, I don't know, kung may suggestion ng ato, tagpalamati, mas maya pagid.
0: Uh-oh.
1: Especially kung ang kabataan, after school, ma-research sila,
0: pabra
1: sa assignments nila, ano yan na po yung tahimu on despite nga muna rason nila hindi sila masudlon Japon, hindi sila pag-iala mga lang ang mga butang
0: we understand this is very complicated ng problema in protecting our child our kids no sa mga ano ni sa mga influencers sa social media counselor but in your opinion is there any chance for us to regulate age nga expose sila sa Meta, sa Facebook, sa YouTube, that all this information nga nakuha nila makaapekto sa ilang mental health, counselor?
1: Yes, pwede, kid. Sa totoo lang, bala katulpang win.
0: Oh.
1: At ako, bala ang problema ginatubang sa ating ginikanan tungod ginaagaw sang advent of technology.
0: Tama.
1: Ang ilang pagdisiplina o attention sa kabataan.
0: Mm-mm.
1: Sa una, kapos lang gidisrehon sa mga bata. Pungkuan mo sila, dungan siya mukhaon, tanan, sipinahon mo sila, pwede, kid.
0: Oh.
1: Pero subong ginaagaw na sa social media, ginaagaw na sa technology, ilang attention.
0: Oh.
1: So ang disiplina, nagatunga na.
0: Oh.
1: Ang influence, nagatunga na. Lain ang i-implement sang mga disiplina kag sang advice ang ginikanan, pero lain man ang ginahatag sang social media.
0: Mm-mm.
1: Now, ang question, pwede ma-regulate? Pwede. Mm. But the government can do so much. Ano gibing paghimo naton?
0: Oh.
1: Ganta ka sample kadto pang win.
0: Yes,
1: pambatabi nga i-limit ang paggamit sa kabataan.
0: Oh. Oh.
1: Sa minors nga hindi pwede makagamit sang social media, no, for example, B.
0: Oh.
1: Karon kung bakay, kagsako ang ginikanan, may ano sa ginikanan ng cellphone sa ila, ano naman ang bata, mapinagusto, nag-open, open,
0: oh.
1: Sa social media. That's why ako, gapang ako.
0: Oh.
1: There's no way na may control pa kita sa technology. There's no way na may control pa kita sa social media. Pero
0: mm-hmm.
1: kung technicality ang sariyaan, pwede gin. Kaya gin na kaya.
0: So,
1: Dr. Pangwin, hindi lang isang baulod. I think isang bilog yung dapat ng Pilipinas. Because we cannot simply impose rules and regulations in our city kaging makontradict siya sa lahat ng Pilipinas. No, for example, gina-allow sa Pilipinas ang easy access ng internet sa bilog na Pilipinas.
0: Uh-huh.
1: If we set up our own regulations, dire, base makontradict naman kita sa rules na gina-allow sa Pilipinas. No, kablo ka, Dr. Pangwin, kung pagalman, tagi-dibi. Why kaya control sa paggamit sa mga bata sa social media mo? Because sa balay nila mismo, gina-allow na sila.
0: Uh-huh.
1: So, because control mo na ang cafe, internet cafe, kung gusto mm-hmm. mismo sila panimalay,
0: mm-hmm.
1: gina-allow sila, para mm-hmm. minuon sila,
0: mm-hmm.
1: no? For example, then expose sila gyapon sa influence sa social uh-huh. media,
0: uh-huh.
1: sa technology, unless of dan mo
0: uh-huh.
1: internet connection.
0: Which, uh-huh.
1: Nabanggo ka naman sang principle naman nga ginallow ina siya for learning, ginallow ina siya for studies, for updates,
0: uh-huh.
1: for information, for access, for communication sa bilog na kalibutan. I
0: uh-huh.
1: mean, you know, that is why ako na yung perspective, Miguel.
0: Yes, sir.
1: Pwede nga, sala ako dire. Pero,
0: uh-huh.
1: ako nakita, bing ang mga challenges, hindi lang nagasalod eh. Ang bako salita, kung nga ma-express ng FEMA programa,
0: sumabi
1: ng mga nagpalamatik ito sa buong.
0: Uh-huh.
1: Okay, kung iya, inang either away, ang question, either away,
0: uh-huh.
1: na ma-regulate kami, pwede.
0: Mm-hmm.
1: Pwede, pero ano siya ka-effectivo? Ano ta kasigurado?
0: Correct.
1: Ma-regulate ta, hindi na kauyat, hindi na sila masulod sa social media or sa technology.
0: Oho.
1: Because ako yan, with all the respect ni Gawin na
0: oho.
1: Ako yan, nag-isa ako, sinako ganit isa, para ang bata, malingaw na lang ang ginitong palayo o hindi mag-iyo, bin lang ng cellphone.
0: Oh, para mag-relax, hindi na magpasaway.
1: Oo, para lang pasaway. Tapos para maubrata, tungkol kita nga mga, hindi mo ko hindi ka na, no?
0: Oo.
1: Sabi ng mga adult, no?
0: Mm.
1: Para makafocus mo sa mga responsibilidad ka, kasi siyempre nga provide mo sa panimalay ka mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinaka-safe na ngayon mo, is to leave our cell phones to our children.
0: Oo.
1: So, kabudlay, imagine nun, no, i-regulate mo siya, na hindi ko lang ma-expose sa social media o sa technology.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, i-provide naman yan ang inang technology or inang gadget sa ila because need naman. I mean, you know,
0: that's
1: why gani. Ako ya, I'll take this opportunity bilang deputy chairman man sa social services to really encourage our parents, you know, at the end of the day, this is a battle. Away niya siya.
0: Uh-huh.
1: It takes for us to really fight against the advent of social media, the advent of technology, para lang maka-impose sa disiplina sa kabataan, tahimuon ta.
0: Uh-huh.
1: Because why you're telling me, this is already a part of our lifestyle. This is already a part of our generation.
0: Uh-oh.
1: And ang pag-limit siguro, ang pag-sawal sa kabataan, ang pag-limit ang ira paggamit, no? Eh, para sa itong gamot.
0: Pag-iapon,
1: ang bata na
0: mm-hmm.
1: hindi pwede nga makadapat, alas yung protection, ang sabalay ta. Instead niya, allow tapos sila magato sa mga internet cafe, kung loka katapong din. Sabi mo, bakit wala, bakit katayog niya sa akong subong pamatian,
0: pagkakuod
1: lang din. Ang aton kung transubong is this is also a spiritual battle.
0: Right.
1: Which gina feed some bad spirit ang kabataan ta sa
0: mm-hmm.
1: social media. Na ito pang win, sa totoo lang yun.
0: Oo.
1: Nakabudat at maglantaw, bisan rated R lang ganyan na pelikula.
0: Oo, regulated to yan.
1: Lagi na sa una. Hindi ka karki, lagi na sa
0: hindi
1: una.
0: Ka, po, yes.
1: In the video city.
0: Tama, tama.
1: Kung hindi ka even. Oo. Subong niya, isang nakaklik niya. May load lang cellphone mo. At ang asitan, kapitid mo, bahayin ka na ganyan. Makukuping ka na doon nung gusto mo buksan na. So, hindi ready about. Ako personal, nakita ko battle na niya. Hindi lang niya sabag ka battle. Dari yung dilema kayo sa kabataan mo kung sa mga influence nila. Yeah, this also a spiritual battle. Dapat sila feed ang bad spirit also, yung social media, ginagamit yun yung access para ma-distract natin yung kabataan. So, nga-violence sila subong. Ano makita mo ba sa online games? Puro yung violence katotong. Grabe, kiniruhay, punan na. Diyan ka siya ko nang kaisa makita ko ng games sa online. Si, mabalik naman ka sa question mo, paano siya ma-regulate? Si, stricter implementation of curfew, tapos yung mukha gina. Ito naman ito, mabalik naman ito. Cycle naman siya. Naka-implement ng curfew, lautons na nga lautons. Matayan sa kapulisan, why na mamimong kapulisan ta, kapantay na lang sila. So, at the end of the day, ang ako lang giging napunto, best effort kami sa Diretsisyudad, sa gobyerno, mapartner kami dito sa BCPO, i-alert naman natin ang licensing division to check and inspect naman ang ating mga internet cafes and secure ang nawala na sa mga sulit ng minors, but again, appealin siya, panawagan niya kung sa ginikanan because ang disiplina ng education sa pangwin, mabalik niya kung sa panimalay. Nayara man niya kabataan niya hindi addict sa internet, di ba? Nayara man niya ginalimit niya kung sa ginikanan, meaning ara niya kung sa atong kung paano na sila i-control, paano sa tinahon, paano tapatayan, again, monitor ang ginapanghimbo sa kabataan, ang ginapanglantaw nila, na maabot ang simpo, may fears lagi hapon sa atong bala, may fears lagi hapon sa ginikanan, bala nga kabalos lang kung sala, may isa kataw nga nag-correct sila at nag-align gapon sa ilang values at moral through limitations matinda pang lang tao gina-expose sa ilang social media.
0: Counselor, ang natabo dito sa San Jose National High School was then a wake-up call para sa mga NGOs naton and hindi kita exempted diri sa Bacolod nga maglantaw because na tabo ini and this could happen anywhere no diri sa pungsod Pilipinas. Is there any effort also counselor nga i-check naton aton nga bahay pag-asa sa mga requirements nga kinahanglan to reform sa mga reformative nga mga programs naton para sa mga children in conflict with the law under sa atong juvenile justice. Kabalo kita damo sa opinion, damo sa mga debate subong counselor. But ang aton nga mga center subong are we need to take on this counselor now? There is Bacolod.
1: Okay. Number one, fully functional SDC na ton. May ara kita dira area. May mga house parents kita dira. May nagabantay kita dira. May nagatraining dira sila. That safe ang gina-imo na to, ng death na to, kami in safe place na siya for CICL. No? Meaning, ang mga children in conflict with the law, ginapakaon na da, ginabantayan na da, ginamonitor na da, ginaorienta na sila. So, kung insurehan ta subong, kung ga-functional na siya, yes. Kung ang efforts ng gobyerno, enough, I hope so, na enough, because may budget yung malupit ang mayor na ton, ang sudat sa Bacolod para dira. So kung i-check mo na siya kadro pang win, alas na may singkang area, sa likod sa golden field area, medyo lugar nila sila, may pagkaon nila, yun ang house parents nila dira. No? Number two, kung children's care naman niya, may harap kita sila. But why kita sa facility? No, for that. So, 2 days ago, pinag-sulat sa mayor, 2 days ago, may na-meet kita ng NGO. Because sa Baloka Katapangwin, ang tanong effort, dapat himuon, tanin mo. Because at stake, maging ang future sa kanyang kabataan. Isa din sa Bacolod, we have social services. We have, may mga centers, kita for girls' home and boys' home. At lagi nabutang kabataan niya, wala sa ginikanan, why na siyang nagkakap. Pero, ang atin na yun, nag-ahambal, na ang bata na may ginikanan, hindi pwede ibutang sa custody sa gobyerno ng malawig. No? Because hindi ba na sila man pwede butang sa SDC kaya hindi man na sila children in conflict with the law. Hindi at awag sila dapat
0: at risk sila.
1: Is children at risk. Okay, 11 years old, so hindi na pwede na impun sa may mga crime na na-commit. So children at risk na sila. Mahod sa gobyerno in a while, pero nabutang sila, hindi na dapat i-indoor sila balik. Kaya lagi ni kanan. Unless ma-declare na gid sila na waay na gid chance nga nagabantay pa kung hindi na bala ang sanitibo sa ginagana, hindi na normal bala, then pwede ang gobyerno pakuha sila, i-house sila, siguro sa house, kung also, mukhang balsong. You know, may naman kita ng NGOs, tablo ka pa dahil, kutan ni Katropo, when yung nag-explore mo,
2: yes, sir. Kasi, yes, sir.
1: Amo ginagal, iyog ang kalibutan, may changes, dapat kita pa dahil, man yung nag-exert sa ato niya effort. Effort, nag-meeting kita ligad, nangita kita sa NGOs, together with Dr. Richel, our DSSD head, sa possible na partner, may isang hindi ka sa facility na mag-cater sa ato ng mga street children. Meaning, ang sa mga facility, mga partner sa gobyerno, kasi ano sila pwede mahouse, no? But again, hindi sila pwede makatulog because pawal kita pagbutang sa custody natin kung may ginikanan ini ng mga street children. Kung ma-partner natin sila, may food na lang available, ginapa-eskwela na sila, kasi kung qualified na ginapa-house pa na da sila, no? So values formation. Because nga pati kita nga ini nga kabataan, bisa nag-abusar ini sila, katropang win, biktima ini sila. Hindi ini sila ay abusers by nature. Wala ka may kinabasa sa kalibutan na abusador. Nag-abusador, ina sila kung matindihan mo ang pag-guide, why sila na disiplina, why sila na orient, insakto, why nila tapos sa panimalay nga may pinapalangga sila. That's why at the end of the day, dapat nag-facilitate kita, sa naman side sa gobyerno, na magkakarsinita ila. So, may nabit kita dito, gina-finalize naman subong, together with Mayor Greg, but if today makamiting man kami, amo naman na, ang isa ka-facilitate nga, pwede natin i-partner ng government and NGO na makatatak sa street children. Ang hindi nga mga pagtilaw, katropong win, non-stop ni siya. Kaya hindi naman ni Bakulod mo, kung tulokon ta, katulog ba katropong win, dito di ba natin lang ang mga amo na nga cases, why na siya pala 10% sa iba niyang mga lugar. But despite that, dapat ang ato niya gobyerno, siya rin mismo nag-ambal, dapat mag-exhort sa sana niya effort, nga pwede may mo, para ma-save niya mga kabataan, ang ato niya rin intervention eh. Ang mayroon na ito niya intervention. So, ari-ari ang papis ng gobyerno is to realign ang ato niya kabataan. Let us not go, lose hope, no? So, silultan ka nila ako, mama, ibang diga comment, binga.
2: Grabe na eh.
1: Mama, gina, animal lang dapat, kaya nga, gina, violent, yun ang dapat, gina, dapat padublao na sila. Pero tuod lang, hindi nila natin pwede himuon, kaya siya 11 or 10 years old niya bata. Because hindi sila yan, nagsensapan ito nga mabago, ya, siguro kung may iba, nag-uro. Tapos may rule kita nga, kung hindi na may inon, na-prison na eh. But hindi sila yan, as much as possible, kung pwede pala natin ma-reform niya yung kabataan, tagaan, hope. Sad, you know, tatapon, tigit-change yung mindset, ibuko natin. Amo naman enroll sa gobyerno din.
0: Counselor, that brings me to my last question to you. Your position, because there were effort ngaron, Subong, istorya ni Subong, that to reduce the criminal the age sang isa ka minor di edad para may ara na sang criminal liability from 15, I reduce probably gonna propose this 12 to 15. What's your take on that, sir?
1: Abi mo katropang win sa totoo lang yun. Why ang layi is not the problem. Ang problema din eh, isang pag-i-chindi, ang interpretation natin sa layi. Because, amun ka ni, ga-register sa mind sa bata, lain, because lain ang ginapagawa sa mga balita. Lain bala ang ginalabo sila ng balita, bala. Because of social media man, yung sari-sari, may nabagawa ng information, hindi na sa bituod din, yung why is ang criminal liability, ang kinsian mo, sabi mo, sa totoo lang may ara na siya. May ara na sa criminal liability. Depende sa discernment. Diba?
0: Lain na forma.
1: Depende kung may discernment na. Kung may discernment, example, aware ang bata ng ginimo iya, then subject ina siya sa pag-custody sa gobyerno until maglabo siya sa edad of 18. No? Pero sa question mo, kung pabor kita, yes, pabor kita, ma-i-adjust ang edad. Because, magkita ito naman ng epekto eh. Kasi hindi mapwede nga piyungan to na siya. Nagkita ka nga doon, hinamo ang dating sa mga bata. So, pabor ako na i-adjust na siya, panubuan nila siya, provided dapat i-raise ang proper awareness sa dilog na Pilipinas, meaning if I chindi, sang i-chakto, sa pabuluyo natin. Kaya para sila natin hindi ka-adjust, bisang nga ito nila eh, kung hindi mo ang pag-trust sa pumuluyo, pwede sa Japon, at wala ka ito pang rin. Nga, ginimot sa mga kabataan, may napaghahanap ng balita. Do, so, mong galing, walang kabalo ko ng patihan ko. Pero ano, ang balto, may text ko nga nag-ano, nga nag-data. Nga, mga bata ko, no, ginungod nila, intentional ko na pagkang ginimot nila ko, no, because hindi ko sila mapriso. Imagine bala, paano siya kasala, ng information, ang interpretation, naging kuha sa mga bata. So, okay ko da, nung i-adjust siya, provided, ma-inform properly ang tumuluyo naton para hindi naman siya mag-interpret.
0: Aha. It's advanced discussion we have now because nga may mga parents subang ang Moms Bacolod nagapamati man subang Councilor, any yes. message para sa atong pumuruyo, Councilor?
1: Kuya, ma-appeal din ako sa ginikanan, no, kabalo ko kakapoy mga ginikanan, especially nag-aagaw sa attention yung social media sa buong kagkakapoy magpangita pangabuyan, kakapoy trabaho para ma-provide siya sa imong mga kabataan. Pero at the end of the day, ang tsaktong pag-disiplina, nag-perpetration mo na sila ba sa vlog mo?
0: Uh-huh.
1: Hindi lang niya pagkaon niya nagmayong pag-provide ang makasave sa mga bata naton.
0: Uh-huh.
1: It doesn't mean na mapunot ang siya nila kag matigaan na sila enough.
0: Uh-huh.
1: Okay na para sila ba sa vlog? Because at the end of the day,
0: uh-huh.
1: ang maayong disiplina, amugin niya ang mga maayong ayabi sa maayong ba sa vlog. Mabot ang simpo kung i-deprive ang part na tutukan pa sila, isurehon pa sila,
0: panahon
1: pa sila, mabot ang simpo, amo ba na ang ibasol na sa aton.
0: Mm-hmm.
1: So, I don't know, why ko kabalo kung paano na sa'yo moon, pero as much as possible, na-appeal dito nga ibalance ang attention sa kabataan. Together, sa pag-provide natin sila mga needs physically, i-provide naman ang ilang needs emotionally and spiritually. I think that is the best solution siguro nga ma-suggest ko for now.
0: Uh-oh.
1: And kami naman din sa gobyerno, ang ako nagid na mapanugyan, nga ihimuon natin din atin nga kabahin.
0: Mm.
1: But timangayon mga kami bulligid no, sa atin yung mga ginikanan, nga ma-partner man sa amon.
0: Uh-oh.
1: Together sa pag-impose naman sa mga lahitere, is a strong discipline as well. Kasi siya kamalipayon niya pagpanimalay ang i-provide nato sa atong pamilya. Kaya sila doon, pag-igisa mo yan, mas epektibo ina siya ang inyong pagtatap, ang inyong pag-atipan, ang inyong pagpulangga, ang inyong pag-disiplina sa inyong kabataan.
0: Uh-huh. Councilor, thank you so much for this time and have a nice day, sir.
1: Salamat sa team ko at sa pag-invite katropang min. Sa inyong matagpamati, good morning, God bless inyong atanan.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo naman tayo mga katropa, si Councilor Israel Salanga. Ang problema, komplikado kayo eh, no? It requires cooperation from community, aton nga ginikanan, aton barangay, aton nga mga law enforcers, mga katropa, para ma-protection. At again, tutog rambal ni Councilor Israel Salanga that there's a legal accountability, accountability from the Commission of Crime sa mga kabataan nga nag-iedad 15 anyos pataas. May reformative programs naman kita mga katropa para sa mga 14 years old no nga mga kabataan. But they could be criminally liable because ang pagpatay o kunsang heinous crime no. Ang problema lang kung enforcement ta no kay ti daw ang impression ba sa social media nga ginhambal nga way isang accountability ang aton nga mga kabataan sa city because kay ti minor sila pwede sila malibre pero we'll check mga katropa ano ka paano ini ginapatuman sa aton nga enforcement no sa paghalin sa pagdakop sa so far, Abby, ang ini nga insidente, mga katropa, nag-rebukaho naman rin eh because nga ang pagpatay, murder, is a heinous offense no? Sa Tacloban nga natabo, katropa. Kagang aton nga interpretasyon dayon, aton nga pag-adaption eh, nga amunan yung kalatabo sa pungsod Pilipinas. No? Gamay ni isang kaso nga mga numero, ikumpara naton sa mga dagko mga heinous crimes nga iban pang gi-committer sa mga kriminal na gid mga katropa no so that's why siguro ang atong paglantaw naman di nga ti ko natabo to matabo man di pero lain-lain nga version mga katropa and isa man ikaw opportunity guro mga katropa para sa mga ginikanan ta nga maintindihan ta eksakto ang Republic Act 9344 ang atong Juvenile Justice Welfare Act nga naga-penalize no sa mga minors nga nagcommitter sa isa ka krimen pagka-involve sa illegal nga droga pag-rape kag iban pa they are criminally liable pero lain nga pormada ang iyang pamaagi sa pag patuman sang laye kay ang ang layi nag-incendi sang sitwasyon sang mga kabataan nga ara pa sa edad 18 padalo mga katropa lain. Hindi pwede nga ibutang mo man to sa prisuhan mo pareho sang mga kriminal nga nakakomiter sang krimen kag napriso, no? Ti ang gusto sa ating gobyerno mga katropa may mga reformative actions, no? May rehabilitations, may intervention atong gobyerno paghimuon basi masalbar para ang bata niya mga katropa because ang hamba pag incendi naman halin sa 18 padalom hindi pa amo na ka ready ang ila paminsaron kag ang ila mga judgment sa isa ka bagay. So ang ginikanan plays an important role mga katropa, no, sa sining panahon. But sa pagkakomplikado sang problema, no, ang bata nagdebate sa iyang ginikanan. Ang ginikanan ma-impose ang ilang orientation sa una nga hindi ka magkambal sa muna, ginansulto mo ko, huwag ka nagapati sa akon, no? Ang tradisyon nga sa una, pwede tayo maghando lang, pero sa mga kabataan, malibato na, maaway na si mo, awayon ka sa bata. Nga, kahit may impormasyon nga nag-feed sa ilang mga katropa, eksakto to, kabudlay man siya, i-regulate ang paggamit sa mga internet, mga katropa, sa Facebook, mga katropa, mga abyan, because pwede mo malang ma-fake ang account mo, na? Pwede ka malang makakwa to sang itsura nga pwede ibutang si Meta ang naka-advance na mo. Mag-open ka sa imong account, mga katropa, pa-picture ka to, dapat picture ka, confirm mong edad mo, ang imong there's no requirement of requirement sa mga legal documents da. Like for example, like birth certificate mo, you can just declare sang edad mo kung pila ka kung hindi, no? Ang pinaka bottom line balik ta Japan sa ginikanan ta. No? Paano ang relasyon sang bata nga ang respeto nagapatunga sa Japan sa bata kag sa ginikanan? Sir Amado Rafael Bilo, thank you so much. Salamat kid sa pagpamati. Ano paglantaw niyo mga katropa, no? Sa inyo. Ang bata, kinahanglan ba na may regulation kita sang Facebook? Sang social medias, mga social sites ngini? Nga ginakantuan sa bata, ta, nga ginakwaan nila sa mga impormasyon mga katropa? Is it realistic nga mga handom na ito mga katropa? Paano ta implement? Because ang UK, mga katropa, ang tananto, pwede na nila, regulate na nila, nga ang 16 ka-anyos palalom, hindi na pwede maka-access sa social sites, mga katropa, mga games, kagunano pa. Ang problema doon is pulumpong sa Pilipinas, at the early age of 7, mga katropa, or 10, ginatagaan tayo na sang cellphone. Na? Kahit yan, kung insaktong komunikasyon, pag nasun sila, mga may load ka da, ma? May load ka da, nay? Mga pa-load tabi? So, ikaw naman, ginikanan naman, ay, tuluoy man, stuto kong sinday. Eh, anong tan lang ni? Tagaan tan isa sa load. Ay, para maka-enjoy-enjoy man siya. Sa advancing henerasyon katropa, sa edukasyon naton, requirement naman ang mga gadgets, no? Nga dapat may aras ang online nga access Google AI whatsoever because kinahanglan, no, nga sa mga reference o mga pagtuon sa bata, no, kinahanglan nila mag-research dira na tanan mo, no. So oftentimes mga katropa, may mga bata sa Japan nga instead of i-Google nila, makadto sila sa mga pornographic sites, no, and they have easily an access dira pag maglantaw sa hindi dapat nilang taon. Tsakto to, kita yung mga kabataan sa una, tira sa pelikula, maghambal nga may ara na sang kiss-kiss da. Ikaw, tabunan doon mata mo? Tabunan doon mata mo, hindi pwede makalantaos na mo. Hindi pwede. Subok nga mga katropa na ina. Ang mga bata, gambal sa nga, wag ko, jowa ba? Ay, ako, edad ko, 15, wag pa ko katilaw sang kiss. Ay, na. Amo na mga katropa, sa atun, wag na. No. So, there's a gap. Dako nga gap sa henerasyon subong kag sa mga kabataan, sa mga ginikanan ta, that our parents need to adjust sa mga kabataan ta. Anyway, oras naton 9:38 na sa pagpakalag natin mga commercial ko anay haboy ito na yung pila ka mga balita mga katropa. Pagkatapos balikan tang issue ni isang nadula na tong impeachment, nadula na to ang 18 ka mga ex-marines ang ginestorihan subong mga katropa. Direta nagtutok subong ho. Anyway, ito importante mo na ka mga balita nga pag-istoryanta nga challenge ni not just sa layi naton but challenge moreover sa mga parental capacity naton mga katropa no ang aton nga parental obligation sa mga kabataan kumusta na ihan no kag ang enforcement mismo sa aton nga juvenile justice law nga gina-question sa mga katropa nga naghambal sige ti dapat i-reduce ta ang edad no nga dapat pag exercise niya may criminal liability na siya no depende sa discernment because sa edad niya na may proper discernment ta na mga katropa pero ti overhaul ta ang edad kun diin ano gin nga edad ang gina-consider ta nga teenager sa or minor sa dako ni nga trabaho para sa mga mamalida ta oras naton alas 9:39 balik ta pagkatapos ni mga katropa
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santo Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santo Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Santon Vitamin C ang alkaline no vitamin C mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar
2: premium D3 coffee mix ang kape na may Santon kag vitamin D3
6: ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape sang nabalan ko nga ang premium D3 coffee mix okay gid sa taas sugar gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga premium D3 coffee mix okay gid ni siya sa may diabetes
2: premium D3 coffee mix nagkape ka na may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assistive pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assistive pain.
10: Ang galang pain.
11: Fast and safe.
10: Assistive pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo. Nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pasalaya.
2: Ini ang Bullseye.
0: Oras ka tropa, alas 8, ako na alas 9:42 na. Ginban na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center katropa CICC ang inigorbax nga ginambal ko ng mga katropa no amo ring ginambal sa mga authorities naton isa sa nag-implement siya sa paminsaron sa isa ka bata na naghimo committer sa isa ka krimen no sa Tacloban National High School nga amo ni ang isa sa mga ginalantaw nga isa sa nag-fuel wala nga maging violente mga bata anta no lantaw ta ang gorbax mga katropa ano siya mo nang tiro-tiro siya pero medyo violente voice of regulation no police kita mo to pwede magtiruhay ang pila ka mga tao to, may mga armas na matiruhay sila. Ikaw naman mangita, kaman to tiruhon, abi. No, daw mo na ating grambal to sa Gorbax, mga katropa. Pagkakambal nila, bisan ang color combinations, mga katropa, may ara sang ano, may ara sang nukalain ka impresyon bala sa bata, mga katropa. Yan. Now, amo na yung nag-epekto ko, no? Ti hambal sa nga CICC. Lang nga, i-temporary ban ang inika-game. Pero, ti kung what extent mga katropa, kaya bal nila, sige, huwag isang regulation, ang blood, ang mga tao nga nagtiro-tiro to, kay kinanglan mo magtiro mo, no? Kinanglan mo magkita kontra, kay para makaano ka. And then, kung tiruhon siya, gihimo sa Gorbax, no? Mapudpud sa pero makikita ko rin kay mga katropa may ara yung mga dugo-dugo tiruhon mo sa no pagkatapos mabato ka may ara ka may ato to mga pulis no bato ka pero tiro ka man no ma anon mong ano ang tawag sa nada ang mga gurba ang mga kontra mo to tiruhon mo sa no at isa ni sa mga nag-fuel abi sa utok sa mga kabataan it's always mental health. No, ang ginahambal diri sa pila ka mga uturan ta nga impluwensya nga maging violent mga kabataan naton. No, pero ari yung pila ka catch mga katropa. Hindi lang Gorbax ang may ara sang violent nga mga ano nga mga online games, ha? Nga nagalapta sa aton nga ano, galapta sa aton nga mga Google Play, pwede mo ma-download no nga mga online games ngayon. Mga tropa no nga nagkatiro-tiro nga nagapatpamatay dire sa aton nga ginampakan kay kadamo sa mga kabataan ta ngayon kaintra isa na sa una ang Counter Strike do okay man ito sa una no do ka ano man do ka wala man epekto sa aton utok mga tropa pero ang sadya kay ti ang gakalatabo blasbong no dito sa mga patanta once kara sa mga internet cafes bong ang budlay is ang ano ang tawag sa ni pag regulate sa ni mga katropa no there were several games nga gina-consider mga katropa nga violente no diri sa pungsod Pilipinas mga katropa no isa da is una mag Counter Strike arada eh no Gorbax arada ang roadblocks why problema kay dito yo hambal nila kuno may sakto nga regulation no kag mga hindi mag-trigger sa paminsaran sa mga tao sa mga players mga katropa no previously by 2023 may ari na niya sa mga ginalantaw ta nga mga ano nga mga violente nga mga games 1976 mga katropa may ari nagwa to amo tong death race ba no mga games mga katropa nga palubaan na ito may armas may mga salakyan nila tiniruhay no may ara pa to no Mortal Kombat no sa so, una violente ba ni no nga mga games mga katropa that was created 1992 no may ara man sa regulation dito sa una nga dapat ikakasabi sa 1993 mga katropa mga games kini is the ang Doom sa una ginmention man isa no early before nagahampang gatiritiro ga pamatay no so do hindi sa nami because nga may ara sang first person first person online game siya nga dapat matiro-tiro ka to patyon mo sa no and number 3 amo ning ginamention nila 1997 mo mga katropa Grand Theft Auto no nga makawat ka abra next naman ang Silent Hill no 1999 naman siya though 2000 medyo naglupok ni siya sa una mga katropa nga para makasurvive ka may mga ano to may mga tawag sino may mga tao to no may mga alien or tawag sino mga zombies nga tiruhon mo siya para makasurvive ka pero any type of the shooting considered by violence ng mga online games mo no so may ari pa rin Portal 2003 nahimo ni siya na ang Mad World no nakakita man din sa una tiro-tiro man siya okay damo eh ang BioShock 2007 dapat may ara ka sang damo-damo ka maigo, no? Para makakuha ka sang reward. No? TY ta sa regulations ni mga katropa. Ang online games na itong mga abyan, may access ta ng mga kabataan ta mo. Ang problema, mga abyan, kahit ti kumpunggan mga bata ni, maaway ka mo. Kahit ti makadoto sa internet cafe to, kantuan mo sila, mampang to sila, huwag ta kabalo ko ng kalatabo na sa doon, gagabihan. Not just mental health, no, ang health mismo sa mga bataan ta, apektado. So, we need to have a strong regulation sa mga katropa. Ari pa. Like sa sa aton nga Juvenile Justice Welfare Act, mga abyan, nga ginahambal, gina-insister man sang senador, isa ka principal author, si Senator Francisco Kiko Pangilinan, nga lain ang impresyon sa tao sa layi because wala gina-implement sa eksakto. Like for example, may ara sa mga criminal offense kung nahimo ang isa ka bata, mga katropa, ang criminal liability is ara. They should face sa mga charges dari mga katropa, murder, homicide, rape, ang Republika covering drugs, mga katropa, no? Nga dapat ma-file sila kaso, no? Ang isa sa mga ginahimo once nga ma-prove ang guilty kag may discernment sa paghimo sa krimen, mga katropa, maibotang sila sa pasilidad sa atong gobyerno. Amo ang bahay pag-asa. Ang bahay pag-asa, dira na da ang mga intervention sa atong nga gobyerno. Ginahimo, mga counseling, education, may ara da sa ginakabig ta mga programs nga mangin productive ang bata pagkatapos ma-reforma siya nga maayo nga tao sa ulihi. Ang pinakalubo da is minor is isa katuig. But pwede na siya magtaas depende sa mga assessment, evaluation sa mga psychologist or sa aton nga mga sa mga nagabantay da, no, kung ready na bala ang bata sa isa ka ginatawag nga pagreporma sa iyang kabuhi, no? So ginadeal man da ang mental health problem because we have mga doktor nga nag-aatubang dira mga katropa, nag-tinerda para patigayon ang mga interventions gini. Pero gakalatabo subong ang typical na gid lang no, nga mga kabataan taga ka-involve sa droga nga dapat gina-filean sila sang kaso, no, gina-filean sila sang kaso kag ibutang sa mga centers naton, no, ibutang sa mga centers naton so that may ara sang pagbag-o para sa mga kabataan. Take note, mga katropa, lain abi ang mga lain ang approach ng aton gobyerno sa mga 18 years old below ang klase sang penalidad. Diriya naglain. Hindi pwedeng buyan mo lang siya kay hindi mo sa pag-file sa kaso because nga tinigapati ka nga wala sang pangil ang ining mga layi, mga katropa. Ang paghambal to, dapat may file gid sa kasang kaso kag kun ma-prove to with total discernment sang isa ka nag-krimen nga sang isa ka tao, isa ka minor di edad, may ara sing intervention nga matabo, mga katropa. Kung lang taon tayo, hindi ba naman nakadako ang aton allocation because ang porsyento sa mga krimen nga ginakomiter sa mga kabataan, lubo man lang. No, kalabanan niya, mga legal sa edad eh, no? Ang nagkaigo sa mga katropa. So, dira pa lang adaan, sa pag-file sa kaso, sa pag-file sa mga patawag sang DSWD, mga katropa, kahit may duwa ka mga kategory, children at risk. Kag ang isa ang children in conflict with the law nga dapat may ara sa sang insaktong intervention natong gobyerno. Ang mga children at risk, mga katropa, may assessment ni ang DSSD natong DSWD, ibot kwaon ni sila, no, kun atubangon ang mga ginikanan, ipatawag ang mga ginikanan, istoryahan mga ginikanan, kag i-assess ang capability nila sa ilang nga parental obligation sa bata. Now, kung makita sa atong hinsa, sa atong DSSD, hindi kapable, hindi kaya sa atong mga ginikanan nga mag mag-fulfill sang ilang parental obligation sa isa ka bata, that's the time nga magapatunga ang aton nga DSWD para i-house sila sa aton mga centers. There were partners, mga katropa, for those 14 years old below nga pwede butangan sang aton nga mga minors, mga kabataan. Okay, so amo na sa mga trans mga proseso. But if 15 years old above, mga katropa, they could face sa mga criminal cases kag may lain nga approach sa penalidad nga dapat gina-implementar thoroughly, mga abyan. No, ang pamangkot mo na sa una, no, I don't know kung nagbag-o na subong may filing sa kaso, no, kontra sa mga minor di edad, mga katropa, nga naghimo sa isang krimen, pero wala centers, no, wa isang insakto nga mga lugar nga ibutang, no, may mga centers pa pero kulang kuno sa mga doctors, no, wala sang mahatag sang insaktong intervention. So often the not, mga katropa, kita to sa fiscal's office pa lang daan pamangkot ti ang ginikanan din na ari di nga ana tabo ni, no, may mga pamangkot o ang ato naman nga sa gobyerno, sa aton nga mga enforcement, no, pamangkot on dis lati din tani ibutang, may ara ta facilities butang, may ara pero ti kompleto bala mo na. Ang katabo, mga katropa, drop pa lang sa fiscal's office, mga abyan, may ara na sa makeable ka kalatabo. Okay, balik namon sa imo ang bata, no, pero dapat i-fulfill mo yung mga obligasyon mo bilang ginikanan. So why nagasaka sa babaw, no? Why nagasaka sa babaw? Ang pag-interpreta naman nato, mga katropa, is akay minor to sa, why sa ma-filean sa kaso, minor di edad sa, ginbalik sa ginikanan niya. Whereas nga ang recommendation pa lang niya sa fiscal office, mga katropa, nga dapat may proper custody nga matabo dira, mga katropa, either sa aton nga center or sa ginikanan mismo. Oh. O galing kita naman aton. So it's something about enforcement nga di ginambal, di dapat filean gid sa kaso, dapat may hearing gid nga matabo para ma-invoke to siya naton ang intervention para sa mga bata, para ma-transform ni siya. What happened after sang ining pagbalik sa ginikanan? Ang bata ra Japon, gihimo Japon sang pangawat, gihimo Japon sang pang-hold up, no? And pagdako nila, wala na. No? Why na? Hindi na siya why na sa kamot? They grow as criminals, no? They grow as offenders, no, sa aton nga makalagi, mga katropa. Kag ang intervention nga dapat ginaipatuman to, hindi na siya ma-observe, hindi na ma-implementar nga. Ginbalik tong custody sa ginikanan mo. Ang responsable nga ginikanan to, ipinabayaan niya malang. Kag hindi naman monitor ang progress ng bata. So wala sa proper intervention. So wala sa reformation matabo. Ang dapat, nga ginahambal di, dapat filean gid sang kaso. Nga may ara gid sang proseso sa justisya, may due process ta, no, kung anong status niya, if it's proven guilty, if it's may ara sang discernment tung pagkomiter sa krimen, dapat na filean siya. Dari sa aton set up, mga katropa, hindi ta ma-fulfill. Why? Because ti from set up pa lang daan naton, ti mamakota, may pabahay pag-asa ta, yes, may pag-asa, kaya pa to. Ano matabo? Ikaw ginikanan, anong gusto mo? Ti custody ko na sa ano? Dari na sa ako, nanay, para ano? Ti ma-monitor mo ni siya. Doon mo na blam, mga katropa. So, challenge man ni sa tumalagas kapulisan nga i-strictuhon ang pag-implementar sang layi karon, mga katropa, sa mga minors 15 years old above. Because we need to have that intervention for them to for them to change, magreforma, no, magtransform to be a better person soon, di ba? Kaya kung hindi ta pag-amuna, why, eh, no, para ay mabatsagan ta ang implementasyon sang layi based sa objective niya nga gusto naton pabag-uhon ang isa ka bata para hindi sa maging criminal sa ulihi. May mga intervention subong nga ginahimo ang aton nga DSWD sa mga children at risk naman, no, which is gamay man lang niya ang mga concern. But eventually, mga katropa, mga kabataan ni, magdako sila. Ano klase kabataan sila kung hindi ma-implement ang ini mga programa sa gobyerno natin? Nga dapat ara man lang siya. Nga dapat magamit kag mapatuman sa mga kabataan nga dapat gusto na itong baguhon, no? So, dira, guro nga, part mga abyan, ang implementation natin sa itong nga juvenile justice law, let's check on it. Not just having that impression nga wala sang criminal liabilities, wala sang liability ang mga minors 15 years old to 18 years old mga katropa. No? Pagpaintindi lang importante siguro, no? Kag implementasyon sa mga kapulisanta. Mag-interviewso sila sa pag-file ng kaso. Hindi ya sa kaso sa murder, hindi kaso sa rape, hindi kaso sa homicide whatsoever mga katropa. But ang kaso nga medyo existing subok ha. Ang kaso sa mga minors naton involved sa mga drug activities na nadakpan sa mga kapulisan. The police itself will file a case, no, against sining ano. Not just custody. Hindi lang custody sang parents na sa ginikanan because kabalo kita matabos na dato balik-balik mo na Japan da hindi man ma-fulfill hindi kanin na fulfill sa ginikanan para magbantay bata ya kag sa mga ginikanan if you want to change or transform sa bata ninyo ma-reform ang bata ninyo nga maging maayo nga tao sa ulihi din let the law no

0: maglaim pa ni ang iyang pamatasan, ha, nga ma-deal siya. Hindi lang ni sa, hindi lang ni sa issues ang krimen mo, no? Parenthood, isama ni isang mga factors, mga katropa, kag environment nga ra sa lugar nila. Oh, nga at mas damo pa mga bata, mga katropa, nga gakadakpan, nga nagapang snatch, kag inabuyan nila, no? Nga hindi makadto sa centers natin, nga hindi mapatawag ang mga ginikanan. So I think siguro ang DSS data has a lot of job to do, no, para sa sining programa sa ato gobyerno under sa Republic Act 9344 or atong juvenile justice law nga dapat nag-exister, dapat ginapatuman. Alas 10 in punto mga katropa, wait oras, thank you so much, salamat kita sa pag-upod sa atong palatuntunan. Bukas naman, ha, kitanay kita diri sa atong nga programa. Sa ngalan sa aton na upodre sa technical partner, technical side, mga katropa, katropang Judy Virigano, sa aton nga station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton naman CEO President, Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, tiga paalam, God bless!
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act No. 8423 of the

0: December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: X
4: XFM
3: FM.
5: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
6: Ah! Pahiya ko!
4: kon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
6: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
7: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
8: Exciting!

0: Oh, bah, ano'y na? Nakabati ako sang tunog. Doon may nagakot-kot sa duta. Gamit ang piko. Kamang danang niya nakabugtaw ako sa akong mahamuog na katulog. Ah, pamilyar sa ako ng among tunog. Halos hindi ko na maisip ang mga tinuig. Nga mabatian ko ina Perme. Aragid? Babangon ako. Kagbagpungko diri sa kama.
1: Bah, ga? Na ano ka? Nga nga nagbangon ka?
0: Kakakwan. Mapabanyo lang ako.
1: Ah, sige. Magbalik ka dahin sa pagtulog, ha? May bra ka pa balabwas.

dadula ng katuyaw. Ang maayo pa, magwala lang anay ko dito sa kwarto para hindi maisturbo ang tulog sa asawa ko. Dito lang anay ko mapaligan sang oras sa akong minibar sa idalom. May inom-inom ako sa makadali.

kanami isang sabor sang ilim nun nga ini. Lain gid man kun malalon. Kay katanla sa tutunlan. Lain nasubong ang kabuhi ko. Ang hildong sang una. Ahaw lang ang manugbongkal sang duta kag adobe sa idalom sang kabukiran. Hindi na makasahos ang baratuhon ng ilim nun. Lain ang brand ko subong sang ilim nun. Masubra pila kalibo na ang bili sang isa ka butilya. Kagang kulor. Doon nagaingat nga bulawan kung ihuwad ko sa baso.

0: Kanamit. Kanamit. Bah. Ano to? May nasiplatan ako sa salas. Doon may isa kay Imahe na nagtuhaw. Naghulag ini. Apang nadula sa madasig. Kag... Bah. May nadumduman ako. Nakanaung sa Imahe na nakita ko. Kaginali ilang nagkumakubang dukan ko. Hindi. Si Victor. Siya. Siya ang nagsulod sa hinali sa hunahuna ko. Mahirap po siyang abyan. Mga hubin pa kami sa to. Sang narecruit kami sa isa ka mining engineer na magtrabaho sa minahan sang Bulawan. Sa isa ka banwa sa Mindanao. Halos nagasalo kami sang pagkaon sa isa ka plato. Pareho kami ng mga layas anak. Kag nasalapuan namo ng isa ka pamilya sa isa ka gisa. Kag dito sa minahan, pabukod-bakod lawas. Ilabi na kaysa pagbungkal kami sang duta na taon. Hindi pwede ang lumpaod. Kag pareho nga mabakod ang lawas namo ni Victor. Madamo kami sang pinagsamahan kung sa Tagalog pa. Nag-upod kami sa gutom kag sa juta hinga kasulayan.
1: Saan pa kita makadawag sa luto, man? Ha? Pulos kibol na mga palad ko. Pero wala pa ko giyapon makabutwa sa kapigaduho na. Ni hindi gani ko makapadala sa bisan gamay nga kantidad sa mga ginikanan ko. Pun makadaog lang ko kung tani sa luto ba? Kapait man sa tutunlan sa ginainom tamig ba? Kung kadaog lang tatani sa luto, mabakal ta ilim nun nga namit la sa tutunlan aw.
2: Hindi ka magandom sa imposible, Meg.
1: Ha? Nga, amigaw.
2: Imposible ka nga magdaog.
1: Nga, gani.
2: Talagsa ka malang nagataya mo.
1: Ano kay kagamay mo labis ang atong sildo mo? Ano pa? Talagsa lang ko makataya. Pero kung nagasupot-supot lang ko sa jutay na kwarta. Kung may jutay na kong pang palulos, may tilawan lang kong kabuyan na. Bali, kakapoy lang kapital, Meg. Kung wala ko sang kitaon, ipirdi. Pero kung may ara, jackpot.
2: Aba? Meg, Meg, paupdaman ko ha?
1: Ah, wala sang problema, Meg. Sugiran ko ikaw, Meg. Pero do imposible man ang ginapaminsar ko ngayon eh. Kaya ang impormasyon ngayon ibalan ko, base lang sa sugilanon dito sa akong dutang natawhan. Nga sa isa ka bukid sa mga probinsya, may nalubong kuno nga manggad.
2: Manggad?
1: Oo, umig. Kagsunod sa sugilanon, ang grupo kuno sa mga punis nga nag-ambos sa mga gerilya, kaupod to sa trupa ni Yamashita.
2: Ano?
1: Umig. Wala kuno sa personal nga nakakita sa mga manggad. Apang tungod nga grupo, gani sila ni Yamashita, mabaskog ang pagpati. Nakaupod sila sa paglubong sa manggad. Kag-amuin ang ara sa mga bukid. Kag ang dinadudahan nga lokasyon nga base sa huring-huring, may isa kuno dito kabungyod. Nasa putok-putokan sini, may tanom nga dako nga puno sang kahoy nga mulawin.
2: Ano?
1: Uti, uti. Nagaplano kumig nga makutkot dito. Kung gusto mo nga mag-upod, dalunta ka.
2: Matuod?
1: Oo. Pero ginasulit ko sa imo ha. Daw kasubong niya nagtaya ta sa luto. 99.9% ang perde.
2: Oh, at Ati, sige, sige, Mig. Sige. Mapod ko. Atak, anaman ko sang kapigadhon eh.

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: The Secrets of Health.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Josila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ang iban sini naga kata ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
1: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. Sunthon Gold Live Testimony.
5: Apo balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sunthon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi
4: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
11: Sa ako call center agent.
10: Bermigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibang ganyan efekto sa akong sang
10: Assess the Pain.
11: Marasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist,
9: call your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
9: Santhon Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
9: Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: XFM 103.9.

Ano, Blaine? Hinali lang ang nagpalanindog ang balahibo ko. Ang mayo pa. Babalik nila ako sa kwarto namo ni Verna.

na matamatalan siguro ako sa nakita ko. Si Verna. Mamuok na ang tulog niya. Ang Mayo pa. May igdala ko si Itupad sa kama. Ari naman. Ginapananaw ko naman ang imahe. Ginakita ko sa italom kayna. Hindi. Hindi ato si Victor. Sa pinsar ko lang ato. Nagbatsyag na ako sa gatuyo. Patulog na ako. Ba? Hindi. Ari naman. Nabatian ko naman ang tunog na doon may nagakutkot. May nagakutkot ganyan. Hindi lang malayo, dire. Mabangon ako. Panilagan ko. Kundi ni Nana yun. Ano pala ini? Pabatsyag ko. Daw ari lang dire sa sulod sa ngakon solar. Gusto. Buksan ko ang pertahan pagkanto sa terasa.

Kinasugat ako sa mabugnaw ng huyop sang hangin sa kagahon. Babatian ko na ang pagpanukturuok sa mga manok. Kagahon na ginini. Hindi. Ano na? May nakita ako ng lalaki. Nga nagakutkot sa idalom sa dako ng puno sa akasya. Ato. Naguntat na siya sa pagkutkot. Kaginapahiran niya ang yabalhas pagi sa ibraso. Ara. Nagbalikin sa diri sa nahamtangan ko. Hindi. Dobalupok ang akong tugan sa nakita ko. Siya na. Si Victor? Babalik ako sa sulod at maghiga.

0: ka nami sang hakos mo ka ina.
1: Nauya ko mag-ako sa iya. Natungod sa kadlok. Kung nga nga nabuhat ko ato. Kung wala lang ako nahuya sa imo ka ina. Daw, gusto ko kong taning.
0: Gusto mo?
1: Oo. Oh.
0: Kaulugot ka. Nga wala ka magsiling. Type ko pa naman tani, pro.
1: Hindi ba, Alia? Dito na lang kita matulog sa farmhouse. Bunyagan nato na to.
0: Piliyo ka, ha?
1: Nagsandig siya sa ako na baga. Ari naman. May hinali naman ako nga nadumduman.
2: Meg, hasta na sa abaga ang nakutkot nato, no?
3: Oo, man. Pero, sige, yun lang nato, no?
2: Oo, oh, Meg!
3: Meg, dali lang. May naigong akong piko. Kag hindi tunog sa salon, kundi tunog sa buhi nga bato.
2: Nagtabuhay nga amon panulok ni Victor. Daw isa lang ang ari sa amon huna-una.
3: Luto, Meg! Luto! Nakuhagin naton, Meg! Jackpot!
2: Panayunan na ito na pagkutkot, Meg!
3: Oo! Oh!

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Po si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Payne.
14: Si Michelle Negri, isa ka

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka makasangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: Mga katropa, excited!

balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: News Central. X7 tayo malas, Jess 47 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-considering kaman subong abayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Hunyo 25, tuig 2026. Subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
1: XFM News Sentro.
0: Kita diri mga katropa maginop na nai humali na las 10:30 sang aga, toto balas 2:00 udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga itong daritutukan, talakayin kang diskusyonan mga katropa. Sa mga nag-monitor, drasubong sa aton, humaling kayo na pa. Good morning sa inyo, tanan!
2: Ari na sila! Larga na!
0: Sa mga nagatutok dras sa radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya, mga katropa, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman, mga katropa, nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7. Sa social media, pwede nyo man kami mga katropa ma-access dira. Malantaw ninyo kami kag mangin updated kamo sa mga balita kag kun ano pagida nga mga istorya kag kalingawan. Sa Facebook, amo ni ato nga Facebook fanpage ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube naman amo ning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, mayara kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dras inyo nga mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre. Kag ma-access mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Mayara man kita sa ginatawag nga text line sang XFM Bacolod. Aton nga text line mga katropa mo ning 0915-628-7926. O mo nang text line sang XFM Bacolod sa liwat 0915-628-7926. Alas 10:50 na kag mga katropa. Aton padulungan ang aton nga mga talakayan ng aton tutukan kay diskusyonan. Sininga daw sang Webes diri lang sa Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, dugay-dugay magapakigangot kita with Regional Director sang National Police Commission sa kay RD Owen De Luna, Attorney Owen De Luna. Angot rin mga katropa, no, sa pagbisita sa pila ka mga bulutuan diri sa aton matapos mga katropang natabo ni balanga linutangan na nga natabo dito sa siyudad sang Tacloban. Oh, para sa aton nga mga katropa dira, ano ay hanang nga sitwasyon kagang status sa safety and security sa aton nga mga schools after ito mga katropa nga nagresulta sa kamatayan sa tatlo ka mga estudyante kag pila ka bilog man to ang pilason, no? Sa pinakauling update mga katropa, may duwa to ka mga estudyante nga nagapabilin sa Gyapon sa ICU upon sa intensive care unit mga katropa, kahit siyempre kritika lang ilang kahit tang, no? Doon nagadamo nagid bala mga katropa ang ining nga mga nga mga istorya. Kahit before sini pila ka mga kaso man sang mga estudyante nga involved, no? May mga nagabinun anay o ano pagita mga katropa nga mga ginamo dira sa sulod sang bulutuan o rinambulanay involved mga estudyante. Central. Yung mga katropa, may mga kanya-kanya ina ang mga rasones, no? May mga factors ina ang mga katropa. Kung nga, ah, no? Mahimo ina sang ibang mga estudyante ang ina ng mga sahi sang krimen. Central. Ano kaihan ng mga luyag ipalabot man sa National Police Commission, especially sa mga gun owner dira, no? Sa mga kapulisan naton, na which is isa ina sa mga crucial nga bagay, ang paghupot sang armas lutang. Kahit siyempre yung mga kapulisan naton, yung mga tropa, we cannot question them kung paano nila taguon, muson, o ilabi rin kung may mga kabataan sulod sang balay, ang ina nga mga makamamatay nga butang. Sentro. Mga katropa, no? May panumdom si Attorney Owen De Luna angot dira, no? Ang RD sang Napolcom NIR. Kag mga katropa, pa si makachempo kita kay Sir Rick Lauron, presidente sang Association of Hog Racers sa Negros Occidental o Conarano, angot diri subong mga katropa sa pinakauli naton nga update, no? May kabugusan na kuno mga katropa ginabulubanta 14 million pesos nga balor sang mga baboy, no? Nga ang nagkalamatay kabugusan. 14 million pesos ang balor sang mga kadamuon sang baboy nga nagkalamatay bangod sa sining aratay, mga katropa, no? Amo ni ang ginatawag bala naton nga African swine fever, mga katropa. Di may iba na mga LGUs nga nagpatuman or nagpagawa sang ilang EO especially sa pagpatuman sa mga border controls, no? Mga baboy halin sa mga infected areas, ti amo nang bantayan o ko na mga baboy nga gusto magwa sa sina nga mga banwa, no? Nga isa ina sa mga balantayan sang kalabanan sa karon nga mga banwa ag syudad nga malapit kun sa diin ni mga katropa makabig lang mga hot zones. Ang ASF, mga katropa, isa ini ka virus, nga ti malantaw naton amuni siya, mga katropa, ang nagakos sa karon sang numerous, no, nga ang mga nga mortality, no, sang aton nga sabahin sang mga swine, mga baboy, mga katropa. Discuss naman na later on anong mahambal sang Arano, no? Angon sa sining issue sa kayong lawas sang aton nga mga kasapatan diri kag sa agrikultura sa Negros Occidental. Sentro. Kag iba pa gid mga katropa nga mga discussion updates, no, ka ato makaroon bantayan diri lang sa Sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 10:54 na, mga katropa. Antes ko na bala magdulong sa inyo sa pinakauling update sa lakas ng panahon, ipakilala ko na sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Ang ultimate trio, mga katropa, sang Yes to Health, amuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kagang Premium D3. No? Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, imo inis sa mga gusto na marguso, malunggay, aos, kag spirulina. Makabulingin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Imong sugar level, imong blood pressure, mataas, mga katropa. And kung ano pa gidibing mga balatian, nga naghatag sinyo sa kabudlayan sa tagsakad. Mga katropa, ang pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule namin siya kon adlaw-adlawon tagi. Himuon ta bala habit ang pagtumar sa. Kay di bangod, mga katropa, why kita diri isang perdihon? Maproteksyonan pa kita bato sa kon ano nga mga balatian nga nagauso sa karon. And also, mga katropa, may ara magkita sang alkaline based nga vitamin C naman, amo ning Santon Vitamin C. Made of mangosteen, mga katropa, spirulina kag mga prutas nga magaranong gid sa vitamin C. Na makapaboost sa atong immune system para sa subong nga panahon, ulan init, no, subong init man ang chimpot. Tapos ang pilakadlaw nga pag ulan-ulan. Oh, nagbalik naman sa ano naman ang aton nga panahon. Angin mainit naman, no. And also, mga katropa, mayara kita sa Premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Mga katropa, makabulig ini pabakod sa atong immune system, no? Makapa boost sa atong immune system, maka-protect sa aton sa mga infections nga kausa bacteria kag viruses. And mga katropa, makapa-healthy sa atong nga bones, no? Nga mga bones naton kag makapa-healthy sa atong nga mga cells, mga katropa. Babakaling ni tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39. Siyudad sa Makulod, kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Hindi ka mo magkalipat, ha? Sa online, sa Shopee, inyo man ini nga mabakal. Sentro. Alas 10:57 na, mga katropa. Kag siningat yun, padulungan tang PDMPD para sa pinakauling update sa tiyempo, ta. Kahit yung mga katropa, si Francisco pasaka na, you know? Pero mga katropa, ang balantayan, ta si Higos. Sentro. Oh, gamanog gahana naman si Higos. Ano ni mga katropang aton during observation so far, check taning PDMPD sandig sa pinakalatest report man sang pag-asa sa aton nga weather bureau. Ago di balon ta mga katropa ang lakad sang panahon sining adlaw sang Webes, mga katropa. Sentro. Previous days, mga katropa, no, do ka ano gid sang tiempo ta, do bilog adlaw gid ang pagtupa sang ulan. Gando nag-cause pagid gani sa pila ka mga suspension sa klase bangod sang pag-line sang tiempo. And also may pila ka mga areas dari sa Negros Occidental nga affected man sang southwest monsoon nga which is na impluensyahan ni Francisco, mga katrop. Padulungan tang PDMPD today for the latest development ni monitoring, mga katropa, sa lakat sang panahon sining adlaw sang Webes, June 25, mga katropa. Kamusta ka mo dira, no? Sa pila ka mga areas, luckily kay wala gid man nag-cause ng pagbinaha naman. No? May lang kay ang pagtupas ang ulan sang tinalikdan ng mga inadlaw, hindi gibla mo nakadamol, no? Sentro. Do nagabinabaying ulan. Pero do naglawig to siya, do naglawig to siya plakadlaw. Kaya ay check taning PDMPD for this for this time, mga katropa. Para sa ilang latest development update, no, sa lakad sang panahon. Makaupo na si Sir Melvin Fierro. XFM weather update. Sentro. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM. Kaupo mo subong Sir si Katropang Andrew.
3: Good morning, Katropang Andrew. Kung sa tanda ko naman update na itong sa pinakauling lakas sa itong panahon, Kunyo 25-2026, sa malas 3 kayo na yasing kagahon, ang sentro sa cyber tropical storm nga si Francisco, inanaba na base sa Bella Boldeta, aras sa kalayo yung mga 400 kilometros na minan nga bahin sa Itbayat, Batanes. May kabaskugon nga hangin nga 100 km per hora malapit sa sentro, may pagmadlustob-tob 125 km per hora. Magagiyo si Francisco north-northwestward nga direksyon sa kadasigun nga 15 km per hora. Kaginexpektar, magagawa sa ito Philippine Area of Responsibility karoon sa gabi o kung buwan sa kagahon.
0: Okay.
3: Padayon na ang apekto sa ito ng southwest monsoon o kung na habagat yung nag-apekto man niya sa Luzon, Kagbisayas. Update sa ato nga tropical cyclone naman nga isa sa guwas ato nga Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm nga si Higus. Gina sa malas na skina si Kagao na sa kalayo ng mga 1,750 km east of Central Luzon. Kung may kabaskugon nga hangin nga 75 km per hora malapit sa sentro, kung may pagmadlustob-tob 90 km per hora. Magagiyo si Higus west-northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 20 km per hora. Kagina-expect man naton, magasulod naman niya sa ating nga par karon sa hapon o buwas naman niya sa kagahon. Kagpahingadlan naton nga si Bagyo nga si Gardo. Ang Negros Island region, maka-experience kita sa kasarangan nga panahon. Kung may matsansa sa mangin maglugalumon na kalangitan, kung may mga lapta-lapta kita gyapon yung mga pagulan, nga dulot man sa localized thunderstorms kagabagat. Mahina itop-top sa kasarangan nga uyop sang hangin, gikan sa nabagat na nakatundan ang naga-impluensya sa kamukusan nga bahay niya sa aton nga probinsya. Kang kadagatan sa aton nga probinsya may kasarangan, tumtum mabulubalod. Ang adlaw nagbutla kalas 5:20 upso kay nakamagatunod, alas 6:30 si karon naman niya sa hapon. Ang aton temperatura na sugo kita 26, magalabot kita 32 degrees Celsius. Inisim Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamong salamat kag mayong aga sa luwat.
0: Sir Melvin, bali si Gardo, kung magsulod gyud man diri sa aton, ano na

0: landfall o mag-apekto ang Bagyo Gardo diriya sa aton sa Pilipinas. Ang forecast sa PAGASA, masulod sa Sapaton Park ang mag-recover ng pababaw based sa forecast ng track nga ginapakita sa PAGASA. Dumalingling lang sa park ang mga lihit kung magwa na maliwata mo ng iyang forecast na katropang Andrew.
1: Okay, sige. Sir Melvin, laumanta ba next week maulano ng panahon bangon sa kay Gardo naman?
0: Yes, katropang Andrew, expectaron na ito. Mayara kita sa natawag niya, no, nga lapta-lapta ng mga pagtupa sa ulan dala sa ato ng habagat. Eh, habagat, subong nag-aigo naman o nag-alabot ang Mandaria sa Bisaya area, katropang Andrew.
1: Okay, sige. Sir Melvin, with us, thank you, good. Good morning.
0: Salamat, kamayang aga.
1: Yes, yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Fierro sa PDMPD, no? Tapos pinaka-latest din eh, ng update sa lakad sa panahon, mga katropa. So, si Gardo, si Gardo, no? Sentro. Gardo ang pangalan? Gardo, hindi Gardo, ang artista, ha? Palabuton, tang Bagyo, Gardo. Sentro. Antes magsulod sa Pardanya, tropical storm na sa... Magulalig, Matt, magbulubantay naman kita, mga katropa. For the possibility sang sining-influensya naman sang bagyo nga madasong. Alas 11:03 na, mga katropa, ario. Nag-trending naman ni sa social media, nagkatol naman akong ulo. Kun nga, do kadamo naging subong mga katropa sang sining mga bagay, no? There are some effects sa aton, mga katropa, especially every time nga nagagamit kita sa social media. May mga informations, may mga videos, kita nga nakita mga pictures or kung ano pagkita mga kind of incidents, mga katropa, sa social media, no? Mahambal na ito na katoxic sa social media, no? Mga katropa, ang ining mga bagay, laini siya kisa sa pag-ano tayo, no? Ang aton balang pag-receive sa mga makita dara naton. Dara naton, mga katropa, masiling makontrol. Kung makontrol naton ang aton ng mga emotions, pananawa naton, then siyempre, mga katropa, ang kinanglan diri is responsible using of social media. Now, then siyempre, ma-react agad man. Pero rin, mga katropa, no? This is for the public, for everyone, no? Be a responsible user sa social media. Kaya ito siyempre yung mga tropa, bangod nga, gabi kaakig mo, no? Makambal kagin man nga. Ay, karon doon ka nami, amunin mo na. Makapamuyayaw ka, no? Pero rin mga katropa, masiling tagay tuod, nga mapabilin balayahan ng responsible using of social media, bangod sa sining nga video. And mga katropa, kinanglan na gid niya talo pang doon sa atong gobyerno. Kaya ito kadamo, naging niya subong sa mga, i-describe ta ni nga perwisyo sa susyudad, labugay sa kalinong sang pumuluyo, ginguba nila ang kalinong, kagti siyempre naghatag naman sila sang threat sa tanan, no? Ari mga katropa, typical days, typical situation sa jeep, no? Gasakay ang pila ka mga pasero. Diway, siyempre mga katropa, basta magsakay ka sa jeep at iway ka na da, marilax ng ulo mo, gapaminsar ka na sa kalatuan mo, and also gaubra ka sa padulong sa trabaho mo, kung pagkanto ka sa eskwilahan mo. Ari mga katropa, I don't know the full story behind sine. May natabo nga isa ni ka rugby boy, sumaka sa jeep naman, oh? Sumaka sa jeep, mga katropa, kag ahay, doon nakita ko sa video, mga katropa, ginabiray ng isa kanyo senior citizen, ho, nga pasahero. I don't know kung ano gining rason. Mga katropa, sa mga nagpamati dira sa radyo, audio lang ang ipabati namon sa inyo. Pero mga katropa, sa mga nagalantaw, subong sa social media, no? Ari, ipakita namon sa inyong video sa sininga rugby boy, nga nagpamira siya sa mga isa sa mga pasahero sa jeep. O kung ano pag ining nagsulod ni nga sa ulo yang agin himo yan eh. Ari blao, palantaw tayo sa mga trending sumong. Mga pasahero, gawawa mo.

0: pagos pag Rosie ako, no? Ba't anong bags? Sa sino nila yun ang pang-atake, no?
1: Tama na po. Tama na, para ako.
0: Ay na, ano maling isang driver na, ano ni man? Driver sa jeep, wag ito. Mga katropa, ang ining bagay na tabo ini sa Muntinlupa. Sa South Station, Muntinlupa, ni natabo. No? Nawawang kasiro. Ahay. Pasahiro, doon ka mga pasahiro. Mga pasahiro, doon na galatruma bangot sa ninyo mo yun. May lang wala sa pakalom, no? Ako na nga kung ginalagtaw kayo na. Kung may kutsilyo, sana kasi pag-usta ko niya nila mga pasahiro. Na pinang sakay na sa jeep ko.
2: Iwan natin.
0: Hindi na ganyan normal ang lakad sa susyudad, ano? Bangod sa sining nga mga bagay, bilang mga katropa. Okay, thank you, Ged. Katropang Jude, no? Sa, sige lang, i-play talang ang video. Mga katropa, based lang sa akong observation, this is not makabig na naging yung threatening na ginigay sa ito yung society, ining mga bagay, presensya sa sining mga tao. No? Salan nabot siling on sine? Ga-reflect ayhan sa pang-gobyerno taman subong ining mga bagay? Centro! No? Kaya tingnan mo na ang balila mo. Bangag unong leader? Tita mo man kuno bangag? Ba? Pero di mga katropa, oh, at siyempre, aran na niya sa iban mga akusasyon na iya. Kagisa pati, kabalo naman kita kontra politika. Tanan na nga mga dirty tactics si pagwagin na nila. Bisan, gapang huli, kada i-post na nila, ya. Oh, si presidente to, si congressman, ay gali umanguli. Amuning ginagamit. No? Pero mga katropa, ang aton diri subong talakayon is ano na ning natabo after? Ginsundan ini bala? Ginlagasin ning ining adik ne? Nadakpan. Yes, mga katropa, naresto. No? Are, kaya naglunta ng ginagamo bangod nga ginbunal sang suspek ang isa ka pasero nga nagresulta gid mga katropa sang kinagamo. No? Te ang mga pasero ni Dan, mga katropa, estudyante, babae, mga senior citizen, mga lalaki. Wala ni isang persay si tatay, okay? Doturong animal, yun. Ginasaruso yung senior citizen, ah, kaloy mo kay tatay. Mayo lang, mga katropa, wala sang may naano. Kay, amunin nga kung ginpasalamatan kay Waisha Armas, nga makamamatay mo. Kay base, bila kong pandoslakon niya. No? Ano mga katropa, ti ang natabo dire, ti ginabulong na ning mga, ano ning mga tigulang ne. O, ginabunal, o, ginapang, ano yun, ginapang tapungol yung mga tigulang, o. Centro! Pag-gross pa ne, kayo may dubata pa ne, o, I don't know kung ano ning edad ne, legal na niguro. Sigurado legal na ning edad, o, tsanawa sa blao, o, ginapang linas yung tigulang, o. Na ano yung sulod sa ulo yun, o. Damo-damo na niguro taling babaga sa ulo yan mo na nag ngado amugining ginhimo yan mga katropa, no? So tiyari ginting waani kuno sang driver sang jeep nga maprotektahan ng mga pasero samtang nagakatabo ning ano no kinaguan sulod sa sakyan. Te sa karon nagapatay ng investigation kag ini mga katropa, no, sa nasambit ning insidente. Amo lang giningin na pasalamatan ta kay wala sang may ginbuno or may ginpatay ang ininga persona nga ni. Sentro. Oh. Mga katropa, hindi na ni sa subong yung langulangong nagakalatabos Pilipinas. Oh. Nanawa ba na oh? Kamot yob. Do ka damo pa sa rugby sa plastic, no? Damo pa sa rugby, yo. Way pa ni nano mo? Way pa naguro nagmalang rugby? Kay do ka bag-o pa, do ka basa pa sa rugby, oh. Why pa naguro na ubos, higop? Ano pagkitayan ko na ubos siya na higop, man? Basta mga katropa, kung ano na lang ginipang ubraho niya, eh. Gabi na ni sa mga prasado, ni sa kay grabe, oh, hi-hi na ni katama, oh. No? Bangag-bangag na gini. Pero mga katropa, pangabayong tanalan sa mga otoridad ta. Kinanglan gidya nato ng presensya. Kinanglan namon, oh, ang presensya sa mga kapulisan sa dalan. Sentro. Diri na to, mga katropa, masiling ba lang, ay salamat. May presensya sa pulis sa dalan. K- ikaw yung mismo dahil nga lakat-lakat ka lang. Kaya siyempre may ginapinsar ka. Why kay galigom, why kay muya kabalo yang tawo ga sunod si muda bangag o kon adik gulpi ka lang da birahon da
2: sentro.
0: Tay mo ni subong mga tropa ang dapat ulik doon sang gobyerno ta. Lantawon mga tropa kay ang ini nga mga hitabo indi ta niya gusto mga tropa nga mangin normal ini sa tagsakadlaw.
2: Sentro.
0: Mga kabataan ta magkadto sa eskwelahan, masugatang ini nga mga perwisyos dalan?
2: Sentro.
0: No? Mga kabataan, taya panghalitan ni nila. Mga kabataan, tanga may handom pa, panghalitan isang sininga mga animal gani.
2: Sentro.
0: Hindi tayo makumpiyansa ng palibot at subong bangod sa presensya sa sininga mga adiktos. Mga katropa, husto balayhan nga ibalik ang disiplina sa tanan. Kaya tiyari mga katropa, bisa nandun na lang inyo. Oh. Dako na ni sa subong mga katropa nga tampa sa siguridad sa ang aton nga pungsod. Oh. Especially diri sa sulod sa Pilipinas. Hindi taga ni ba di pensahan soberanya ta? How much more ang aton nga safety and security diri sa pungsod Pilipinas sa sulod na git? Sa pungsod na nagit mismo. Oh. Tiyo mga nagapangabuhi sang itsakto, nagapangabuhi sang patas perwisyon sa sininga mga white polos sa sosyedad. Takto ni mga tropa, huwag ginman isla polos. No? Di ginman isla mga puslan. Perwisyon sa pamilya, cancer pa sa sosyedad.
2: Sentro.
0: So, ito yung mga katropa, ang ining nga bagay, hatagan tani sa karon dapat sang atensyon. Ang ining nga nagkakalatabo mga tropa. So, diri kita. Tinguan tanay mga katropa makapakigangot sa regional director sa Angina Polcom NIR kay nga. May kang tanan man ni saton subong nga topic ko nga nagligad to blang ang manginadlaw to sa syudad sa Tacloban nga may tinirohay to. Mga katropa. Nga involved man to mga kabataan subong. Pero te I don't know kung bastante man to sang higop to. Iti siling nila ya. Do gusto lang gid namo niya mamatay lang. Tapos ginatudlo pa bangod sa presensya sang mga violent nga mga online games. So gina-reiterate yung ginadi mga tropa, play gamer mga misang una sa muna mga bagay, but we are thankful sa amon yung mga parents. Kaya bangod mga tropa, gindisiplina kami sa gusto. Ginbakol, mga kami grabe nga bakol, nga do gawawaw, kakadula na tingog mo sa wawaw. Pero ito yung mga tropa, amo to yung gusto nga disiplina mo. Kahit yung ginikana mo, hindi gusto nga mag-diritso ka sa kalaglagan mo. Matipaslong ka sa buwas damlag mo. Oh? Kahit siyempre, sila nagkakabala ka para sa aton. Kabalo sila mga katropa, nga ang sala sa ilang bata, sila mismo ang manalod man.
2: Sentro.
0: Diba? Amuna nga nga, do, madumduman tabla sa una, no? Nga ginidisiplina kita sa husto. Kaya ito siyempre yung mga tropa, kita giapon soli makabinipisyo. Lantawa bala subong ang mga way ka pamatay is ginikana nila. Din sila subong, ato tanan sa press one. Taring tawo nga nang nag-surface to sa social media nga rugby boy to nga nangastigo to. Sigurado mga katropa, do ay gito gataha gros ginikana niya to.
2: Sentro!
0: Taring mga katropa, mga kabataan yung involved sa shooting incident dito sa syudad sa Tacloban. Oh, hoping ang ginikanan, no? Nga mapinsaran man to nila.
2: Sentro.
0: Nga tuman kasala, no? Ang hinimo sa ilan ng mga kabataan. So check na ni mga katropa nga itong regional director sa Napulcom NIR, si Attorney Owen De Luna. Kahit yung nagbisita ng Napulcom mga katropa sa mga schools, and also doon may mga reminder lang ni ang Napulcom mga katropa, especially sa mga kapulisan naton, nga nagpanag-iya mga katropa sang armas lutang, no? O kung may arap lang sa mga service firearm bala. Mga katropa, no? Magpakigangot kita sa atong regional director sang Napulcom NIR kay Attorney Owen De Luna. Angot mga katropa sa pila ka mga programa. sang napulkom, especially sa kung istoryantang safety sang tanan, ilabi na gini sa mga schools, no? Sa mga manunudlo, mga katropa, kag sa mga, syempre, sa mga estudyante. Sentro. Tingwa na ito nga makapakigangot, no? With Attorney Owen De Luna, ang Regional Director, mga katropa, sang National Police Commission, NIR, angot na rin, no? Sa ilan nga mga inisyatibo man nga gusto ipalabot sa publiko and also sa komunidad kag sa mga eduka sa mga kabataan, no, sa mga estudyante, mga katropa.

0: Alas 11.18 na mga katropa. Sige, kundolang alang, pagid si, ano, si Attorney De Luna. Check tabi, no? Kung available si Attorney, ano? Attorney si Sar Biloria. Try talang siya, no? Basi makapangay kita sang lipot lang ganyan tiyempo, no? Kay Attorney Cesar Biloria, oh, para ma-discuss tani. Kag may ano kita no, may for some clarification man, especially sa ano karon no, sa mga lakat sang layid responso Pilipinas. Kay ti may mga nagka-question nga ang 15 anyos toy ako nung nga nagpalupok ka isa lang amo pa yung magapangatubang sang kaso. Ang 14 anyos to nga may pinakadamulupok ang nakapatay sa tatlo. Amo pa yung wala ko sa criminal liability mga katropa. Sentro. Kay ti amo ni subong ang gina lalisan, ginabaisan mga katropa sa angot ni sa Republic Act 9344 o kuno mo ning juvenile justice Welfare Act, mga katropa, no? Considerin eh, may pila ka mga palamangkutano na publiko kag kinanglan ni pahangop pa para sa tanan, mga katropa, no? Kung ano gining husto nga, ano, nga proseso, kag kung ano gining ang husto nga interpretation sa siningalayin. Okay, doon lang alanggit siya. Sige, sige. O, try ko di si Attorney Owen De Luna. Kay doon nakapabatsyag siya. Sige, dali langgit. Try ko si Attorney, ano? Si RD. Isang napul ko mga katropa. Para maka-discuss kita, Drisaya. Ako, Drisa, mga... Okay. Mga katropa, sa piyakalin niyo, makaupo na ito na itong original director sa Napulcom NIR, si Attorney Owen De Luna. Attorney, good morning!
1: Yes, good morning, Katropang Andrew.
0: Yes po. Attorney, thank you very much sa inyong time, sir. Yung discussion natin for today is about sa pagbisita ninyo sa mga schools after the incident happened sa Tacloban City po, RD. Kamusta sir? Ano po yung mga observation natin? Ano po yung mga assessment natin after sa school visitation ng Napulcom, sir?
1: Yes, oo. Magandang balita because very welcome ang ating pagbisita sa ating mga school facilities and other learning institutions because our presence with the Philippine National Police to assist them in their preparation, their security protocols, and in case of emergencies, what are the needed orientation programs na pwede namin maibigay sa kanila na kung saan maging prepared sila sa lahat ng mga insidente na pwede mangyari in and out of the school.
0: Mm-hmm. Okay. Pero RD, ang sa karon or sa ngayon, sir, ang inyong observation is may kailangan pa ba na i-improve yung especially sa security ng school? Sir?
1: Okay. Sa ngayon, ang aming objective to have a dialogue with them because I think they have different security protocols and preparedness.
0: Yes po.
1: So, we want to align these policies of our learning institutions. No? Kasi mayroon din mga magagandang suggestions sila that we could adapt to other learning institutions.
0: Okay po. Pero RD, dito ako sir mag ano yung kasi ang lahat ng I think the provincial offices ng PNP and also the city police office po they will have another simulation just like the active shooter drill RD kamusta sa ano sir may full support po ba kayo doon? Pwede? Na i-launch yung ganyan simulation?
1: Yes, oo. We will be conducting simulation exercises.
0: Okay.
1: For them to experience what are the actions to be taken.
0: Okay.
1: By our different stakeholders.
0: Yes, po.
1: The simulation exercises would be different for students, faculties, and other members of the learning institutions.
0: Mm-hmm.
1: So, dito nila makikita rin kung ano yung mga respective roles
0: ng yes, sir.
1: Police officers.
0: Okay.
1: And our first responders.
0: Mm-hmm. Okay po. RD, kasi I ask Bacolod City Police Office because this is very important. This is a very important matter po, no? They will coordinate first sa school because may mga policy po yung school eh. And they need to coordinate first with the Department of Education before this activity na ano na opisahan, RD.
1: Yes, oh, this is very important. Our coordination with the respective regional offices of mm-hmm. the Department of Education, no? Because there is a need for us to coordinate with the existing, no? Existing procedures and security protocols so that magiging what we call uniform,
0: mm.
1: no? At
0: yes,
1: the
0: po.
1: Roads.
0: Okay.
1: And I think coordination is very important.
0: Yes, sir.
1: Because we cannot just run into any learning institution without us knowing up to what level yung kanilang preparation or ano yung nailatag na nila na manuals or procedures mm. in these times of emergencies.
0: Okay,
1: so,
0: po.
1: The coordination is really very important.
0: Yes, po. And one thing dito, RD, baka nakalimutan na to no yung gun safety or the yung ano no yung ownership ng mga firearms kasi one of the suspect RD doon sa Tacloban is nakuha niya yung service firearm na kanyang ano no tita ba yun na standing police woman and ginamit yung sa pamamaril doon sa Tacloban. May mga reminders po kayo, RD, sa ganitong pangyayari, sir, especially sa mga kapulisan natin?
1: Yes, oo. Katupang Andrew, this is not a reminder.
0: Okay.
1: But a trend to guide after all guns license holders, firearms holders, both private and public. Kasi yung ating accountability sa pag-safety ng firearm
0: mm-hmm.
1: ay responsibilidad yan. Hindi
0: yes,
1: lang yan ginagamit in times of trouble, pero dapat nakahanda rin tayo kung paano natin ito sinisafekeep.
0: Okay.
1: So that it is used only in times when the same is needed.
0: Mm-hmm.
1: Dahil alam po natin na ang firearm ay hindi po yan ordinary bagay.
0: Mm-hmm.
1: No, isa po siyang deadly weapon.
0: Yes po.
1: No, nahahawakan ng kung sino man ay pwedeng magamit sa karahas.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaya po, pinag-iingat ang lahat ng licensed gun holders. Hindi mm-hmm. lang po ang mga kapulisan.
0: Okay. Sige po. RD, baka may mensahe kayo sir ulit sa ating mga sa ano no, sa public kasi marami nang nangyayaring ganitong mga krimen. And also sa mga kapulisan natin po, RD?
1: Yes, sa ating po mga kababayan, huwag po tayong mabahala. No? Sapagkat ang ating po kapulisan ay lagi po handang magbigay ng servisyo. Sa ating po mga kababayan, ay nais po rin namin ipahiwati na meron tayong dial 911.
0: Mm-hmm.
1: Kung tayo po ay may mga ilang emergency calls or incidents or suspicious activities na napapansin, it's not late yet na i-report. I-report po natin agad po through 911.
0: Okay.
1: Wala po itong load na kailangan at ito po ay signal lamang ng cellphone at kayo po ay tutugunan ng ating kapulisan.
0: Okay. With this, RD, thank you very much. Good morning po. God bless you, sir.
1: Maraming salamat, Katropang Andrew.
0: Thank you po. Okay, okay, sir. Ingat, sir. God bless you. Mga katropa, ito na batian si Attorney Owen De Luna, ang Regional Director sa National Police Commission Negros Island Region, mga katropa. Angot dere sa natabo, no? Na insidente sa Tacloban, and also ang Napolcomen IR nag-take initiatives man sa pila ka mga pagbisita sa mga bulutuan for ilang taon nila mga tropa para masigurado gid ang ano no ang safety sa mga kabataan subong no, no so, sa mga manunudlo man. Alas 11:29 na magka-pause kita for a while. Iba pa gid mga updates and developments so punan ta pagbalik sa sentro.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
2: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali is

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Kaabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling bilang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Xanthan Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba?

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Sentro sa mga balita.
9: Sentro sa mga balita.
10: To be evidence-based.
8: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa mga impormasyon.
12: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
8: Sentro sa serbisyo publiko.
13: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligtas.
8: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
14: Sentro.
15: XFM News.
8: Sentro.
16: XFM Time, alas 11:40 na mga katropa. Kaya nagabalik na ito nga pala tuntunan. Ang Sentro.
8: Sentro.
16: Parayin niyo din nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kagabaho, may panibago kitang information nga nakuha, mga katropa. Ginpagwa naman sa matapos nga nagpatigayin sa press conference si DLG Secretary John Vic Remulla. Kung sa din mga katropa, may ginaligar, may nagpagwa sang information nga may ano tani, may another mass shooting na mga umatabo dito sa Leyte. Dito ko ng mga katropa, specifically sa Tolosa. Considering din information, halin mismo sa kay Senator Bam Aquino, gipalabot sa iya, kagintawgan niya si DLG Secretary Remulla nga may matabo nga muna. So ni mga katropa, sa press briefing sang DLG Secretary, bilang mga katropa, ipabati tabla sa inyo.
17: Okay, ganong umaga po. Ito po ay tungkol sa dalawang bagay. Nakita namin na merong kakulungan ng batas tungkol sa gun ownership, number one. At meron tayong na-prevent na another mass shooting sa Leyte also. Let me give you the background. At 10:30 at 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. I immediately referred it to the CIDG, which did an investigation. And here are the results of the investigation. Okay? Hindi marinig. Okay na. Hindi pwede lakasan ang volume. Okay. Let me read to you the report of the CIDG. Date, June 24, 2026. This report addresses... Oh, let me begin again, okay? At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang nakalagay sa report, This report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-waray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School. In response to the threat validation and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10 student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this. Namely, the incident arose from... this is according to the investigation. The incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement to their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gaano kaimportante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kaagad ang first responders. Ito, upon knowledge of a possible threat, pinuntahan kaagad ng CIDG ang nagpost at inimbestigahan. It could have been benign, pero pwede maging marahas. But any information, and I repeat, kung may nalalaman po kayo na nagpaplano, o merong kausap na gustong gawing kaharasan sa mga eskwelahan o kapwa, pakikatawag kagad sa 911 and we will respond accordingly. Okay, that is the first. Number two, with regards to the Tolosa incident, everything has been reported. But I have noticed a few infirmities of the law which I will recommend to Congress to revise. Somebody on the net, you report. Yung batas talaga na ano.
9: Section 41.
17: There are millions of gun owners in the Philippines. Million po yan. I don't have the exact number. Okay, ang registered firearms natin. Pero ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari doon sa Tacloban, na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, walang criminal. Ako po ay naniniwala na sa lahat na may-ari ng baril, may kaakibang responsibilidad kung paano alagaan to. Dapat to ay naka-safe, dapat to ay under lock and key, at dapat to 100% of the time, ang responsible ay yung gun owner. Maraming advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to. In this case, ginamit ng estudyante. In case one, the firearm used was a service pistol of a police officer. That didn't, ang charge lang ay malversation. Walang criminal liability ayon sa batas. Pero para sa akin, dapat meron. Kung ikaw ay matapang, kung ikaw ay gusto, hindi matapang, kung ikaw ay may hilig sa baril, kung ikaw ay may service firearm, dapat itago yan. Dapat walang nakahawak na iba. In the other case, security guard, nakalagay rin doon yung baril. Yung dalawang bata, dalawang araw nilang pinlano to at alam nila kung saan kukuha ng baril. I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners or gun operators. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Kailangan may liability ang mga taong to. Kailangan may criminal liability yung mga taong ito. Kailangan lahat na may-ari ng baril, lahat na merong lisensyang humawak ng baril, ay responsable sa kanilang pag-handle ng kanilang mga kagamitan. Ito ay pwedeng maraming pwedeng malubhang mangyayari.
16: Sentro. Oh, mga katropa, ito na ba yan? Si DLG Secretary Jesus John Vic Remulla, no? John Vic Remulla, mga katropa. Kaso do lawig pa to, galing ang oras na do ginakulabos na. May lang kay natap na, no? And under investigation to kung sino tong kabata to ang nagpost to sa social media angot sa posibleng matabo naman nga mass shooting. Ukon kung anong atrocity, mga katropa, nga buhaton sa sulod sang bulutuan. Sentro. Ito, mga katropa, sa probinsya sang Leyte man. Kating Tacloban sa probinsya man sang Leyte mo. Pero galing sa Banwa sang Tolosa. Or, yeah, possibly, no? Banwa sang Tolosa. May ginpaandam to. Which is another, ano, no? Another concern. Dito naman sa lugar. Ito, mga katropa, I don't know anong nag-trigger. Amuning ginhambal ta nagligad pang manginadlaw, no? Let's stop po up unta-tunta ang pag-post sa sining mga videos. Kay mga katropa, may ibang nga mga bata, no? Naglay nang pag ano eh, lain ang pag-baton sa sining mga social media post, no? And also one thing mga katropa. Mera ibang nga mga nagagamit sa social media or masiling natin influencers, mga katropa, nga maka-influence siya sa mga young minds, mga tropa. Nga base, para sila yung ang approach sang delivery, bala mga katropa, or ang nature sang delivery sang post sa social media, Doon nag-trigger kasamain sang isa ka bata nga himuon niya man ina.
8: Sentro!
16: Tiyan na mga katropa, ba't laton-lato ni siya mo, no? Ay, oh, himuon ko niya. Kiti, oh, ari, oh. Doon alam ang yapon, galing na tapo. Pwede ko kabalo sa mga tao nga nagapang-daog-daog sa akin. Kaysa mo ko ni edad, gali, pwede ko manginhilway. Mamatay ko tao, pero hindi ko mapriso.
8: Sentro!
16: Amo ng punto, ta, mga katropa. So, gakos gini mga katropa sang, ano eh, ano siya, no? Makalaton-laton, gid sa bayan. So, ano problema, mga katropa? Dumagnet siya, no? Nga, makadraw another attention. And, posible, mahimo ini mga katropa sang iban pagid nga mga bagay, kangay sini, no? Nadugin himo nila mga katropa, inspiration ang iniyang mga kaso.
8: Sentro!
16: Diba? Just like sa US, no? Mayroon iba yung mga shows mga katropa nga ginatalakay nila ang kabuhi isang silang serial killer na priso nagabuhi gapon sulod prisuhan and mga katropa dugin patronize pa nila ang ina nga mga insidente.
8: Sentro!
16: Eh, para sa akin hindi na mga katropa, no? Ang punto tadri is iposta kung ano ang husto information especially sa layas ng Pilipinas para mapahog, no? Hindi sila nga pahog para matudloan kag mapahangop sa sining mga kabataan nga sila mismo ang manabat sa sina nga bagay. Di ba? No? Nga ako ba katropa even though nga ti he is one of the hated senators mga katropa si Senator Robin Padilla. Pero sa akong pabor ko ya sa iya yang boat silingon eh. Nga panubuan sa 10 anyos nga ang mangin liable sa krimen. No? Ang mga tubang sang kaso kung siya mismong naghimo sa krimen. Ako, pabor ko sa 10 years old mo. No? In my own personal ha, view mga katropa. Kahit ni, gambal din ang layay sa Republic Act 9344 nga, ang mapasakaan na ganyan mga katropa kung may criminal liability is 15 years old. Ang sa edad nga 11, 12, 13, 14, no criminal liability. May paidalom sa mga katropa sa intervention with the presence or under the custody sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito yung mga katropang 11, 12, 13, 14, kabalo na na yung mga katropa kung ano ang insakto kagang hindi. Ito yung kung sila dahil matrigger something sila o mamatay kaya sa mga kuning edad, hindi ko mapriso. Ito yung mga katropang edad nga 10, 9, 8 paubos. Ito yung mga katropang lakad sa pinsan na nila is different. Kaya kung ikumpara sa amunin mo, ang magpagtapak sang 11, 12, 13 to 14 until under 18, ang ilan ng amain mga katropa, may pagka-rebellious na. Psychologically speaking mga katropa. Oh. Kay bangod ang ilang teenage, ang ilang puberty is may mga hormones nga nag-a-affect man especially the way they think mga katropa. Paano sila maminsa? So, galing buwasog po natin ang hininga talakayan. Oh, diskusyon natin ng mga katropa. Kayang oras ko din nalaalang. Kaya magkabulos ng XFM Network News. No? Mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Ganyan, tayong sa Dalan Lizares. Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa. Lag sa mga drugstores, no? Sa mga leading drugstores sa inyong mga lugar. Tira. Di na mag-liso pa kayo magkabulos ng XFM Network News, mga katropa. Salamat inyo ang Arman, si Katropang Franz Andrew Burgos. Sigap salamat gain, may auto and God bless us all mga katropa.
8: Franz Andrew Burgos, Sentro.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
19: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gainong ko sang ordaryo ang kape, gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw sa akon ambyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
18: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
22: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santhon Plus Herbal Oil. System Pain.
24: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
21: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: pinampamalan lungsod ng Quezon na mas paikpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangarin na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaikti na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan ng paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule, ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantug, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa vice-presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Partylist Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing verifikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na mga kinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang matiyak ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto ng impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbe-verifika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
3: Kasama o ano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na una lang sinabi ni Senator Panpilaw Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
1: XFM News Nationwide.
3: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusimiti sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, namumuna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo muna sa palasyo ng mga kanya para sa
2: nagkakapagahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public

0: Maaari nang ihay ng mga kakulang kaso sa Court of Tax Appeals.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihay ni Nakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabagaw ang House Bill No. 9929 o ang Live Identities.

0: kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine Banukala, ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
1: XFM News Nationwide.
2: Katropa, nakapagtrapo ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo, asais, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tangkapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugigaraw 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
1: Balitang regional.
2: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral ay pinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa Balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live report.
3: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamagitan

0: ang iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede. Hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila paintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Raidzy Navarrete, XFM News.
1: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
2: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag security, umaasa ang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmer Chita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng batuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisip isang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sitio Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, 3 buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit idideklara nang wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng Barangay Pakibatod, Davao City. Samantala ang sospek naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang ka-living partner upang yayain itong uminom. Ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang sospek at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng sospek ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang sospek ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Manging isda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao.
5: Tas nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, pumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa Dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang din ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang iCare at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
7: Katropang Buddies, nananatili pa rin namang nakataas ang signal number 1.

0: Negros Island region.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitan to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos maitala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng state of calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan na niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ang dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kiki. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Deboard, Cherb, Dawn at Crusher abang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa nilang qualification, makakarap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niyan sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang
2: 29.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ayan po, Webes, June 25, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 103.9.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: The premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stephanie.

Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Live naman ang ato sining pagparagad sa tanan sining mga XFM station sa isla sang Panay kag Negros Island region. Ari naman kita sa pag-share sa inyo sa mga mapuslanon sining mga health tips and informations. Kabay pa nga sa ato sining pagparagad may makuha kamo nga mga ideya kag informasyon, ha. Kag hindi kamo maghuya-huya sa pag-share sa inyo sa ring palamangkutanon or concern, parte sa pagtipig sa ikayong lawas. Agudto makalikaw kita sa malala sa ring mga masakit. Feel free sa pagpadala sa aton sa inyo sa ring mga palamangkutanon basi kung masarangan man sabton ina sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant. Dari sa ato sa ring pagparagad. I-PM lang ina sa ato sa ring Facebook page, sa ato sa ring pag-broadcast para mabasa natin dayon, ha? Sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani i-text sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970. Kay magatalakay naman kita today sa isa naman si Rika. Hindi manami nga pamatyagan. Kag kun anong nagakadapat nato sining himuon. But before that, we would like to welcome ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining pagparagad.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome sa aton sining pagpangalagad. Of course, sa aton sining mga suki nga mga tagpanamati. Kumusta ang aton sining pamatyag dira? Manaya-naya, o ay nagaka-stress, or bisan pa sa kadamo, Sir Josiel, sa mga pagpanghangkat, challenges sa aton sa palibot sa pangabuhi, sa health, resilient kita gyapon, mabakod gyapon kita, nagapabilin sa nikag nagalaom nga maabot ang panahon, Sir Josiel, nga initanan aton malampasan, initanan, may nagakaigo sa niya kasulbaran.
0: Bisan gamay lang kunong unod sa aton bulsa, pigado, gamay mo. Pero manggaranon lang kita sa sustansya, sa lawas.
1: Kag manggaranon magkita Sir Josiel, kung puno magkita Sir Josiel sang paglaom, amo nang mahatag sa aton Sir Josiel sang dugang pag-alalay para nga sa mga pagpanghangkat, Sir Josiel, hindi kita basta-basta mag-surrender or hindi kita basta-basta matumba sa mga unos nga aton sa na-experiensyahan.
0: Sa pagdesisyon takon kaysa sa pangabuhi, amo nang ginatawag nila nga ang pinaka-basic always sa ginahambal sa aton, not all that glitters are gold.
1: Correct.
0: Hindi ang tanan niya naga-idlock bulawan. So, amo man na sa pagkaunta, and even oportunidad sa ato sa ringa pagpangabuhi, kung kay sabi tanami, nagigali mo kay, well, nagakatiplang lang kita kung kay sabi because of lack of knowledge. Pero ti derito luan namon kamo with Doc Leo Amos sa mga nagakadapat nato sa ringa himuon kay bisan ang kombinasyon sa ato sa ringa pagkaon. Kung anong ato nunahon, ano dapat ang ato isunod, kag ano dapat ang ara sa pangulihi. Importante ina para nga mapabakod ta ang ato ni kayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kagisagid sa dapat naton, pero may paminsaron, ang mahina sining digestive system, ang ato sining tinae, kag ang ato sining tiyan, once nga mahina, gani ini Sir Josiel, nagakontribuer man ni sa paghina sa ato sining paminsaron. Once nga weak, kag irritated ang aton sining digestive system, irritated man pirmi ang aton sining paminsaron.
0: Ano abi kay as always ha, ginapasundan talang painuino kag ining pawala ang sistema hambala. Dala na lang ini sang edad, dala na ini sang katigulangon, ano pa nagasakit na akon hawak, damo na ako sa may ginabatsyag. But actually because of deterioration sa ato sining lawas, kay hindi na makafunction normally ang ato sining lawas sa kakulang man kag masami kulang sa nutrients o kon mga bitamina kag minerals nga aton ginapasulod, Doc Leo.
1: May punto gid Sir Josiel, pero ari man ang isa natong katandaan na sa mga tagpalamati naton nga kun indi gani kita nagatinguha sa pagreforma sa aton tugalingon sa aton lifestyle samtang kita ang mabaskog pa, labi kag labaw nga mabudlayan kita magbag-o kun kita ang maluyana.
0: Ti dapat subong umpisahan ta na. In short, disiplina sa ato sining kaugalingon. For example, sa subong damo ang mga bag-on naman nga mga pagkaon, Doc Leo, prutas, kararuton, magluwas abi sa usual nga lulutuon, no? ano gid kararuton kag prutas o tanon bag-o naman ang set bangod kay nagbag-bag-o naman ang ato sining klima. Kada bag-o sang klima may bag-o nga nagauso nga mapagkaon nga kun hindi kita kahibalo anon kuni unahon kuni pagkaon ibutang sa tunga-tunga or amo ni ang panghimagas kor katapusan kong set of foods nga dapat ko kanon or pagkaon nga dapat ko kanon amoy nang rason kon kaisa man nga nagabatyag kita una sa tanan pagsulab sa aton sulok-sulok amo man na ang ginahalinan ko nga daw nagabuntod ang ato sininga tiyan bangod siyang hindi insakto sininga pagpasunod sa ato sininga pagkaon Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, pero mahapos man lang mo kung aton gitbala Sir Josil nga huna-hunaon itanom sa aton pensar kag may goal bala kita especially kung mabakod ang aton sa determinasyon nga ara kita pirmi sa side sa prevention Sir Josil. Simple lang kitang himuon naton always sa kada kaon naton may three main meal kita. Though ang iban Sir Josil is two meals lang per day. Ang iban sa ni OMAD or one meal a day, no? Always gid, una-una ito, una gid pirmi ang fibrous food, fiber. Sunod sa ni yung protein. Pagkatapos, ang ginatawag carbohydrate. Para nga nami lang pirmi ang paghandol sa aton sa ningat yan. Of course, ang good fat, hindi man aton pagkalimtan para ang mga fat-soluble vitamins, hindi man mauyang sa aton sa kada pagkaon.
0: Amo ning ginatawag naton niya, kung hindi man gid naton ini matingob, at least ang una naton niya kanon amo ng fibrous Dok Leo, labi na gid ang mga prutas.
1: Correct.
0: Kung hindi man gid maubos bala sa primero, at least ang hambal nila dito sa sulod sa aton tiyan, hanigan tanay sang fibrous o kon mga prutas antes pa man ang iban sini nga mga sahi sang pagkaon Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, no? Pero kung dariba, mas mauna naton pagid ang utanon, mas nami pagid Sir Josil. Kag kung naliba, kung imot yan bako, da, muna yung qualifier naton Sir Josil, ang tiyan na ton, i-mix, o kung nagkita ito, samu-samuon naman na, mahandol man sa tiyan na ton, kati isog aton hydrochloric acid mo. Pero kung sa may problema, na ganyan aton sa ringan tiyan, dira na kita sa mag, mas mag-andam. Like for example, kung gusto mo ganyan manami ang kondisyon sa aton, pero mga tiyan, mangin mainandamon kita with regards sa fiber, mas pasulabihon naton ang vegetable. Kung dali ba, may prutas man kita, pwede mag-iapon kita makakaon sa isang prutas, timing-timing lang. Kaya kung nami kondisyon sa aton sa ringat yan, mahandol lang ina. Pero, once gani karon Sir Josil nga may problema na kita kung ma-experience yan sa ringa acid reflux, kagiban pagid sa ringa mga symptoms, medyo discovery ho naton kung anong dapat, tag nilaga ka dapat naton nga buhaton.
0: May mga feedback kita da rin na baton nga may naka-notice nga kung kalabanan yung nakaon nila gani more on protein and carbo combined lang. Wala sila sang utanon o kung prutas yung ginakaon. Number one, na-notice nila nga kabudlay gidiya mag-utot. Fart. Number two, kung mag-utot sila nga adawa ay isang tunog nagasungaw lang nga kon fibrous ginakaon nila damo sila kaon nga utan damo sila kaon sini nga prutas nga ang matunog ang sound sang ila sini nga fart o kon utot Dok Leo.
1: Baka mamatay kuno Sir Josel nga tunog mo.
0: Keyboard ka lang eh.
1: hindi ka preparar kontra mo.
0: Sa mga feedback ini nga nabaton ta Dok Leo.
1: Ha? Actually ang isa sa nakarason Sir Josel kon masulusobrahan man kita sa fiber. Slightly buntod aton tiyan. Te siyempre magwa gina ang hangin. Pero kon diri ba makulangan man kita sa fiber Sir Josel, amo na problem naton dira. Why man sing nagabulig pa humok sa aton sininga higko. So dapat tsaktuhan lang. That's why kung manotaran o kung madumduman sa aton sininga tagparamati, may mga topic kita dire kinistoryan about sa fiber, ang aton sininga panugyan. Tama-tama lang or sa mga nagasugod pa lang, mas gamay ang inyo sa nai-introduce. Kay kung mamaguhan ka, Sir Josil, ati sige lang, kuan eh, ang balsang kilala, ati sige lang arak sang latrasan mo eh.
0: So, Tidari, gin-intro na itong kagay na bago naman niya set sa mga otano na gatulubo. Subong ang kamatis daw matamat na kadula. So, ara naman da bulos ang mga nagakabuhi sa kagma resistensyado sa ulan. Kaya tinagamat-amat na kita tingulan. Isa sa mga epekto yung sinemoning discomfort sa ato sininga tiyan ang nagaresulta sa ginatawag na ato sininga taas acid ko o kon may acid reflux ka ukon ginatawag nato sini nga GERD Ducleo or the gastroesophageal reflux disease. Pero maghambal kita GERD specifically scientific definition sang GERD. Ha? Anong buta balon sini Ducleo?
1: Kasubong ko na Sir Josil wala sang isa ka butilya. Ang butilya mo nga tontyan.
0: Mm.
1: Ang content sa ning likido mo ang acid.
0: Mm.
1: Ang takop niya sina amo na nagalak. Para hindi mag-awas kung matumba o kung magtabuli, intact lang yapon dira. So ginpanggid din ni Sir Josil no sa pagkasimple para mentiondahan dayon naton. Kaya nga aton sa ring atyan kasubong sa isang bote nga may takop, ang takop ginatawag Sir Josil ng LES or lower esophageal sphincter. Amo ni Sir bi takop para nga magwardyan sa ring acid nga di magtaas or hindi mag-awas or hindi mag-leak. Pagkadto sa aton sa ring tutunlan. That's why Sir Josil once gani karon nga magka-diprensya na sina o magka-diprensya na dira magamat-amat halog inang lakaron anong ginatawag lower esophageal sphincter man sa humalog na amat-amat na karon leak ang acid dira sa aton sininga tutunlan. That's why makabatyag sang burning feeling sa aton sininga chest heartburn nag-aslom kag nagapait ang aton sininga baba frequent burping dobutod permi aton chan nagapalamaos kita Sir Josil. Kag take note sa pabalik-balik ang ubo dira sige inom man tayo biotic, sige inom sa expectorant kun ano pang para sa ubo Sir Josil ano, pero hindi basta-basta makuha base may labot ina sa acid reflux.
0: So in short sini Doc Leo, may automatic close open valve ang ato sining sulok-sulok.
1: Mm-hmm.
0: May ara kon sa electricidad pa automatic transfer switch nga gina-close niya ang isa ka part kon may ara sang supply sa piya ka part. So ang ato sining tawag nato sini Chan may katulad man sina nga pangsira. Pero may mga activities kita, may ginakaon kita, Doc Leo, how, nga nagakos kon nga nag-leak ang likido. In short, sini, sa pagkaon na to, Nina?
1: Ang pagkaon, Sir Josil, makatrigger.
0: Okay.
1: Sa pag-leak sini sa likido o pag elevate sini sa mga symptoms nga ato nga daan sini mabatyagan. Imaginable Sir Josil, kung na rin bawa karon ang isa sini ka butilya. Ang may takop sini nga hugot punon mo isulod mo sa freezer. May tendency Sir Josil nga magburst eh. Amo man kon mainit man nga tubig nga aton sini nga ibutang, ini bangod nga naga-expand din sa sulod Sir Josil. Ang inang likido sobra ka init o kon sobra man ka tugnaw ang matabo dira kun puno. Imagino nato ng aton chan Sir Josil, daski bala nga daski bala sa mga kalanon bala dira. At magamal kita kalanon ti dala na dira Sir Josil hindi mga healthy ti ano bala nga aton sini nga expectoron ti kun ipagpuno sini karon kundi ang mga likido nga ara dira karon susulod pati mga digestive enzyme nato na apektado Sir Josil sa ila sini pagpanghikot tagtikap yun pa kung may diprensya na ang lak dira ti kundi ang tendency Sir Josil maalsa o kun masaltagin na siya makabatyag kita sa mga sintomas sa aton tutunlan.
0: Amo nang ginahambal nila nga nagarevolusyon ang tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos siya kung magtigab kung nga gaaslum.
1: Mm-hmm.
0: Ina posible nag-leak ang imo sining acid dito sa tiyan. That really ma-feel nimo ma-batyagan nimo kag matilawan, masaburan nimo ang sabor asido sa imo sininga tiyan, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, problema ang loglaho istorya nga buta na sobrahan niya buo-buo ang soy sauce sa yasaring pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: Pero may sa soy sauce kayo, parte sa gutom. Pagkatapos sa kaon, dugadugay, nabutod niya tiyan, pinanigab. Siya ba, ari man tigab nga, marka gansa ba?
0: So, ti amo nang inatawag na ito, sininga GERD, ah. Nag-leak ang asido or likido. In acid form sa ato sininga tiyan bangon sa ato sininga mga ginakaon. Pero nga daw common iniya sa mga Pinoy how Doc Leo ang tawag nato nga GERD.
1: Isa Sir Josil sa rason sina ang Pinoy hindi manigara no na napadayon bala naton ang mga kultura Sir Josil, tradisyon bala sa mga nagsakop sa aton.
0: Mm-hmm.
1: Mahilig sa party-party, mahilig sa ginatawag celebration kung may mga ginagmay sining mga achievement, deserve ko na, deserve mo na. Di may mga handa-handa kita, may tinipon-tipon, may kinanay, which is manami, Sir Josil, pag-abotan niya sa sosyalan.
0: Adaw, ano ah, naanad kita manunod sunod, kag naanad kita padayunon kung ano na ato nakagawian, mahambal nga, tindara kuya happy, dira kuya naanad, amo nagpapagsik sa aton lawas, bisan pa nga hindi gali manami in the long run ang epekto niya.
1: Correct, Sir Josil, kapiyan pa kung may mga influencer, bala? Nga, bisan negatibo na ang impact sa aton sa ikaing lawas, kung matingob, tungod nga idol na ton, tungod nga bantog kagkilala, di gakaon gani si Kwanto, gainom gani si ni, sikat ganito ako payhan. Pila sa mga rason ina Sir Josel na ma-influensyahan kita. Pero sa aton sini individual choices, may ara Sir Josel ginahimo kita nga kun nga common ini sa mga Pilipinos na andan nato. Nang isa sini Sir Josel, ini balang kung kaysa talagsalan ta makakaon sa amo ning pagkaon, ya kalit bala kita. Hindi man na siguro Sir Josel likom sa kadamaan kapin pa ko na anad kablang kada tuig may listahan ka sa mga lugar kun din piyesta bala. Pa bauti sa subong sa bagay ang mga handa sa piyesta Sir Josel halos makaon na naton adlaw-adlaw eh. Isa pa ganyan sa aton alandaman kasi ang una kada piyesta lang maka tingob-tingob kita kaon hong kaisa.
0: Tapos ang sitwasyon naton sa una nga hindi man kita makadamo kwarta mo makatilaw ka lang sa mga pagkaon nga balanta kung sigisigihon mo makapalain sa lawas mo para sibilitson mamantikaon yung pagkaon mga tag twice a month, once a month pero ti samtang nagabunan siya ang kwarta mambala, tada na hamit daw kuna, sige, adlaw-lawon ta kung masumo naman kita bayluhan ta naman iya
1: may nabalaan ko na Sir Josel nga siya sang una dok fried chicken, galanat na matanamon mo kapigado kami pero subong gingrasihan kami ha adlaw-adlaw naman yung fried chicken.
0: So na hambali lang katilaw lang kami birthday siya makapamirthday kami sa manggranon makapakatilaw kami spaghetti makapamirthday lang kami sa manggranon high tulad may kwarta niya mamahaw ka kung nakakanin kung nakagagag mag-snacks kung nakaspaghetti okay daran city double ang volume sang consumption ni mo sang carbohydrates from refined source.
1: Correct, Sir Josel. Kag bisan ano pa nang ginakaon naton, bisan na manami pa ni sa aton lawas, Sir Josel, pero kung sobra, tungod niya a very full stomach creates pressure that pushes acid upward. So bisan puro man nakaroon o tanon Sir Josel, bisan puro man nakaroon gitawag nami nga source ng protein aton ginkuan sina kung sobra-sobra man. So ang tendency sina Sir Josel kay puno ng aton sa ringat yan, i-push gina sang pressure ang acid nga mag-leak sa aton sininga tutunlan. Sobra-sobra, isa ka ko Sir Josel ha, kung nga kumon sinio, kung ang rason kung nga kumon sa mga Pilipino, ining sobra nga pagpanginaon.
0: Okay. Checklist big mo da yes or no sobra nga panginaon ti una dati sa rice number one no carbohydrates sa Doc Leo kiti staple food na to na hindi kita magunat kun hindi kita makabatsyag feeling busog masakit lang sini kay ginasako-sako takaon lugar magsinyas ang aton sini nga utok nga ops chan tama na gid na sobra-sobra na gid na it takes sometimes several minutes para maka padala mensahe itong utok insakto na nga kaon, puno ng tiyan mo, pero kay gindali-dali mo. That's why nga may uras tani nga i-google kita para nga insaktong signaling sa lawas tabala, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya dapat masunod din natin. Gusto kita sa maayong lawas, Sir Josel. Hindi kita magpaabot nga nagapungko lang kita or nagakaon lang kita nga sunod sa nandan na to na kita nagasunod sa specs kag magayong aton sa nga lawas. Like for example, lang magpasunod sa pagkaon, fiber, protein, carbohydrates ang aton sa nga sundon. Pagkatapos, hindi lang basta nga ginasunod naton sa aton baba, kundi usapon pagid nato na sang maayo. Kaya may labot na, Sir Josel, sa GERD.
0: Ati, ang iban sinigreklamo na, balaan mo siya damo na bingaw, ngipon ko siya, pusapon mo pagkita ko, salot-salot lang na siya, galiwas-liwas, tas bingaw ko.
1: Kaya ang pamangkot, Sir Josel, kung ibalik na ton, nga ang nagkalabingaw ang ipon. Ayan, kulang man sa paghalong, damo, permi sweet sa ginakaon, more kulang ka sa mga nutrients, may deficiencies, ikaw nga nag-afekto sa imo gums, kag sa imo sa nga ngipon. Kadamo, Sir Josel, sa nga ton, siya dapat i-considerar, nga kung aton gidgali id-iron, may labot sa either kakulangan naton o kung sobra man yan di makapayo sa aton lawas.
0: Kaduha dari abi chekenyo, yes or no. ining palainom kita bala sa mga N1 kag instant.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid sa kape, Doc Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Ining mga N1 nga kung kisa kita naton N1 lang or instant.

0: Hambal kanami silingnya sang iya sininga usbong silingnya daw makagalanyat kay makagalana pero ang pamangkot sina maayo bala sa ikayong lawas
1: correct Sir Josil no kaya ang kombinasyon bala sang tuman man nya coffee caffeine kag sugar man Sir Josil nagaresulta ini sa pag-increase ang acid production kag nagaparelax sa aton sa nangi LES o ko nang aton sa nangi lower esophageal sphincter nagarelax siya butang balon Sir Josil instead nga maghugot siya dito parang ang sa idalom hindi magsaka kag one way lang dapat nang sa babaw dito lang pagkados dalom tanan tapos malak siya di once gani karon niya maghalog na kundi nagalik ang asido sa aton sa nga tiyan pa saka kahit nag-increase ang acid production kahit ang mga ginainom lang na to na basta lang makapainit-init basta lang makainom kape why na yan nagamind ano yan ang binipiso sa ni ano yan ang perwiso
0: sa
1: ni
0: kahit yung ipikto sa kape pahion niya kang pahion that's number one causes dehydration. Why kita sang ginaupod balakin sininga mga nutritious nga intake unlike sa ato sininga Santhon Plus Gold Cup Santhon Plus Santhon Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix Santhon Plus Coffee Mix puno sang vitamins and minerals that could help para nga hindi to maghalog ang takop sang ato sininga sulok-sulok doklayo para mag-leak ang likido dito known as acid
1: correct Sir Josil no pero sa piyakman nga bahin kung gusto kaya makasigurado hindi ka nalang yung mag-inom sang coffee eh.
0: Oo.
1: Hindi ka yung mag-inom sang coffee. Pero kabalo ko sa Diyos.
0: Tinuntong ang klase kobra na yan, Doc Leo. Tinuntong istorya nyo na Doc Leo kagkatropa nyo usin. Nahanan takag inom kape nga po. Tato nyo takag kape man.
1: Ang ganyan na sa link ang kabalo man ta. Nga damo makumod. So dapat pilion talang ko na nung aton sa nga ibulos. Kundi kita mag-untat.
0: Ang importante, nutritious. Ang nutrients nga ara da, sa ginakapi ninyo. Just like, anong nutrients nga may ara kita sa Santhon Gold Coffee Mix? May mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. May ara da. May collagen kag glutathione. So ito na kabulig para papapagon sa aton nga ikayong lawas. Sa premium D3 coffee mix, damo kita dar sa mga ingrediente. May malunggay kita da, may VCO. Even vitamin D3 sa Santhon Plus coffee mix, may magustin kita da, may moringa powder, may soya powder. Makabulig ina para sa pag-normalized or pag-balance sang operation sang lawas ta. Nga nag-synchronized. In short, sini, why shortcut? So kung insaktong pag-function sa lawas na doon pareho sa makina, wala dira salto, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. But specifically, sa mga caffeine-sensitive, Sir Josil, dira ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Kati caffeine-free, ang ara dira is soya. Nga makabulig pag-inig sa aton sa nga digestion.
0: So, ti, duha pa lang ha. Abi, ay ikatatlo, ari-ari. Checklist ka mo ha. Ining pagkaon balakon ka isang way sa oras labi na gid kon kagabihon may ara kapanyapon las 8 may ara kapanyapon las 10 may ara gakaon pa yatong ang gabi midnight stock kon kaysa pagabot alaw nas kagahon makaon pa nantis magtulog botam los late night eating habit Doc Leo
1: may kilala ko Sir Josil nga trangkado gid ang ila sininga kusina. Pero mga disura sa gabi, may nagakinulas mo. Ang mga sartin, may sartin pa sila mo. Nakalahulog sa lababo. Gali kami nakasulod yung kuring Sir Josil. Kung paano, na-discoverihan.
0: Kuring ito mulo?
1: Correct. Tapos magsigiriklamo, pero may butod dyan ko. Kaya nga man, ang isa gali Sir Josil, the, ariya, sa aton sa mga tagparamatiya, lying down with a full stomach is one of the strongest GERD triggers. Nga man, isa dari Sir Josil, midnight snacks. Ti sinobla naga midnight snacks Sir Josil nga nagahulat pa sang tag-apat ka oras antes magbalik tulog haw. Ari pagit Sir Josil, heavy dinners, especially after work. Ang iban Sir Josil, hindi makapamahaw sang maayo, hindi makafocus mayos panyaga. Kaya nga man, ang una-una, bawion talas panyapon. Which is very, very wrong. Pag-abot sila sa ginatawag trigger sa GERD, eating before sleeping, especially Sir Josil. Especially sa mga tao, ha? Nga kung makakaon, gani ka mo, kapin pa kung damo, carbohydrates, sani, imbes ka magpagsik ka mo, gusto nyo lang matulog, nagahina nyo pamatsa, gusto nyo lang mag-idag-idag, pahuway-huway, diretso natulog sa gabi. Biggest trigger gidi na sa gastroesophageal reflux disease.
0: In short, gataas inyong acid. Amo nang common nga pagtawag na ton, pero it's not nagtaas aton acid kundi nag-awas guro pwede pa ang acid da

0: ay tawag na may acid reflux. Next, ang sunod sinin checklist ha. Ining mahilig gidbala Doc Leo magkaunsang bagong bahit halin sa nagapisik-pisik ng mantika. Fried chicken, fried etc. etc. Hasta sa fries. Fried fries. Ati fries kina-fried gidman, no? Kagdamo pa. Instead niya kung kaysa sugbahon mo na lang, prituhon mo pa bala, Doc Leo?
1: Correct, Sir Jose, sila, no? Though sa pagsugba, may mga konsiderasyon magitadira, no? Pag-abot sa ito ni kayang lawas. Oh. It is because of carcinogen, kagiban pagid yung mga hindi makapaya sa lawas na ton. Sunod na ito, ang mga topiko pwede na ito na iga-tackle. Ang masaming pagkaon, Sir Jose, sa mga minantikaan, mga pinirito, basta mga mahilig dira sa fried chicken, sa lumpia, munang hambal sa kilala ko, Sir Jose, nga, pwede na lang kita magkaon sa lumpia, ang hublas mo.
0: Why na rap?
1: Sa kung ano lumpia ang hublas man? Sa kung sa Tagalog pa, lumpia ang hubad? raw bala, Sir Jose? Ano kung naigin prito bala ang lumpia?
0: Eh, tinayara na, Doc Leo. May ginabaligyan na eh.
1: Fresh lumpia. Yes, Sir Jose.
0: Ang unod dyan na kalabanan, gida, ano ha, iasang lubi, ubod
1: sa lubi. Mayara ubod sa lubi, or singkaw mas. Mayara man, Sir Jose, nga slightly, sa nga ginagisang toge. Kagwaigin prito ang wrapper, sa niya. Kung amo nang tawag ng fresh lumpia, tingi ban sa ni Sir Jose kaon pagid banatan pagid ng chicharon, isda instead sa bawan na pritohon pagid fatty foods mga nag-agi sa ni sa mantika kapin pa ko ng mantika Sir Jose sulit. Though, atago na to na, kag sa, kung sa panabor ng basihan na to, Sir Jocil, mas nami abing sabor kung sulit-sulit ang mantika nga gingamit mo eh.
0: Dumduman ko naman isa ka Facebook post, Doc Leo ba?
1: Mm-hmm.
0: For 60 years of doing business sa food industry,
1: mm-hmm,
0: wala yakagibay luhan kaghugasan iya kalaha.
1: Tipertegro karime, Sir Jocil. Denikada, ha?
0: Oo. Uh-huh.
1: Timadjin na blanom ka dekada. Fatty food, Sir Jocil, stay longer in the stomach, increasing acid exposure. Mas dugay matunaw ang aton, Sir Ginkaon, sunod sa aton, Sir Ngatyan. So may mga GERD lang, ha?
0: Mm.
1: Mas exposed kita sa ginatawag dugang sa ninga acid kag possible sa ninga pag-reflux, pagbatyag na ton sa symptoms.
0: In short, sini, kung maka, hindi ginman malikawan, makakaon ka mo sa pinirito, hindi nyo lang pagpatami.
1: Correct.
0: Kag kung pwede pa man lang, patuluan nyo na yung mantika sa kalaha antes nyo man ibutang spinggan.
1: Kag try bala na ton, Sir Jocil. Himuon na ton abing nga part sa aton sa nga pang adlaw-adlaw nga pang gawi pagabot sa pagkaon bisan na couple of times a week nga no prito, no mantika sa bilog nga adlaw. Like for example, kung mahambal kaming abi buwas Sabado, why prito? Okay, simpin na rito kita ha. Puro lang kita laswa, steam, mga sinabawan. Pwede kita na, Sir Jocil. At least, ang aton, Sir Ngatyan, bisan paano makapahuway-huway man.
0: Tama na, halimbawa, sa mga nag-account sa isda, abi una nyo, hambal pinamalhan. At least, huway piniri, huway kagis, mantika. Pagsunod nyo, abi sinabawan. Sa isda na, adlaw-adlaw ha. Pag ikatatlo nyo, abi sinugba, pero hindi batok ha, kagang batok, waon nyo na ha. Ang sunod nyo naman, abi, gin-steam. Pagkatapos panakuta nyo da sang whatever, fresh nga kamatis, freshening onions, pagkatapos daw, ala kinilaw style.
1: Mm-hmm.
0: At least, huwag kagis mantika. Diskarte, natawag na ito sini.
1: Tama.
0: Para sa longer life, hindi lang para sa madasig mabusog.
1: Tama, Sir Jose. For the sake of ourselves and our health especially.
0: Mm. Pero ini, Doc Leo, huwag ini ginakaon, pero laban-laban, amoning kalabanan. Nga rason ko nga agahamba sila, nagtaas acid ko, or may acid reflux.
1: Why ginakaon, Sir Jocel, pero sa kalabanan, amuning nag-amat-amat kaon sa aton.
0: Amuning nag-consumo.
1: Correct.
0: Stress, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang napaligban mo. Nga, siya na nabunag man kung nga lalaki man. Tingaha, kung mapalibog ka, butang tanagid up to the extent. Nga, kung mapatay ka, mabaylo, ikaw sa babae, oh. Hindi kin. Nga, sagi mo paligban kag pa-stress naman.
1: Pero pwede naman, Sir Jocel, makapabaylo, pero ang galastohon lang kulang.
0: Patay lang to.
1: Stress ka lang, Japon.
0: Oh.
1: Ang stress, Sir Jocel, itself doesn't directly cause GERD, but it can Number one, increase stomach sensitivity. Tamo man notice na ton Sir Josil, kung stressed gani kita, ba't siya gaton chan? Hindi mapahamtang, daw gandin naguok, gahilab, daw ginagutom, hindi man, away man gana magkaon, napuno sang hangin, daw ka, kapamuhinon chan, daw hindi man. Hindi ka mapahamtang. Isa pagid, ang stress nagapahinay sang digestion, kagang stress, make symptoms feel worse. Kung baga, Sir Josil, nagaka-exaggerate ang aton sa ripamatyag, sa aton sa ripaminsaron, mas nag-sensitive kita, kung stress kita, especially pag-abot sa aton sa ringat yan.
0: Amuni sa mga kabataan, malama, hambal gani ang ginikanan ninyo, stress ang ginikanan ninyo, hambal nga, saling kung magkaon ko daw, kulang na lang itulod ko sang tinidor kagutsara para lang magsulod sa akong tiyan mo. Inabangod sang stress, why sila gana magkaon? Okay. Saan ang pakanamit pagkaon, Dogleo?
1: Tama.
0: So, dapat na ito, ina, tandaan ha, mga bagay-bagay nga ina, ha? Dari, kanto kita sa mga kumbo, kay mahilig kita kasubog sa kumbo, eh. Mahambal nga, ay, kumbo meal number one akon, kumbo meal number two akon. Tiyang kumbo meal number one, kag number two. Actually, ang ginihimo nila sina, presyo number one, consideration. Anong iparis ko, inikay daw mahal ang buro barato. Pagkatapos, anong ibutang ko sa dish? Number two, ang na-consider din, sabor. Siyang sabor yan mo ni, dapat nami siya parisan sa amuni. Para pagkaon mo, nami ang combination yan, no? Pero ang pamangkot, sininatanaw ninyo, ano nakuha ko sa combo number one, kag combo number two? Ano nga mga pagkaon or combination sa mga ginakaon kag ginainom, Tadoklayo? Nga number one nga nag-trigger sang GERD.
1: Ari Sir Josil, ang mga sangkap sa aton sa ginakaon kag ang sahi mismo sang aton sininga ginakaon. Like for example, kung kay isa bala ng problema Sir Josil, hindi ang ginakaon aton kundi ang pagsalamu-samo sang aton sininga ginakaon eh. Amo na ang nagahatag sang problema. Like for example, pero ariya makasiling ko Sir Josil ha, ang una na ton sa nga i-mention makasiling ko nga kung namunang ginainom mo bisan uay sing upod ni hindi magyapon conducive si mo sa nga health. Soft drink plus fried chicken. Actually, ang label sa ni Sir Josil, a dangerous combination. Para sa may GERD, ha? Hindi magkabalakang ibandira. Sa may GERD lang niya.
0: Pero kung sigihon nyo, laban-laban, bisan huay ka mo GERD, kagamuning combination, laban-laban nga, tubuan gid ka mo GERD.
1: Ang maganda sa nga, hulat-hulatan nyo lang time nyo. Kaya nga man, soft drinks plus a fried chicken, Sir Josil. Kalabanan sa ni amuning ma-order na to na sa mga fast food meal or mga chain dira. Tiyang soft drinks na Sir Josil, may aranis na sa ginatawag hindi mayong efekto sa aton siringa chan. Kaya ang gas ni nag-expand sa aton siringa stomach. Tapos yung manotis mo, Sir Josil, ang iban sa ni mahambal nga doon, hindi ko katig-abaw.
0: Abi kay mabakal ta soft drinks.
1: Baklan tabla o imnan lab o kan tabla soft drinks.
0: Silingya do ay mani makold man abi ice abi dira silingya kay kun ice silingya kag tama ka cold siya daw dasig magtiga.
1: Boss ka na miton pagi. Pero bulong to gala Sir Josel sa yasarinya cravings. Kay ang gitatawag soft drinks ang gas ni nag-expand sa aton sa stomach. Ang pinirito ng manok high fat slow digestion together increased stomach pressure more reflux episode. Kag madamo ang mga tao sa ni Sir Josel kung kaisa way makarealize kay nga man way sila magrealize kung maguna-una nga mo galit ng kabangdanan sa gila sa ginabatyag ang mga symptoms tungod ang iban sa ni dira pa sa mga isa ka oras hasta isa ka oras agtunga antes sila sa ni magbatyag. Nga daan Sir Josel talagsa lang sa mga tao kung magbatyag sa symptoms maminsar. Ano ayhan ang nakaon ko o kung ang nainom ko kaina sa panyaga or even kahapon sa panyapon. Talagsa lang yun, Sir Jose, lang makahuna-huna sina may ara pag ni-iban siya ng nagsiling tabuan lang niya. Pero may labot galing aton sa naging kaon, naging inom.
0: In short, ang combination sang mamantikaon kag soda o kon soft drinks, delikado ka tama, Dokleo.
1: Sa may mga GERD, Sir Jose.
0: Sa may mga GERD, kag sa mga waipag GERD, delikado man para sa inyo, basi kon dasig ka mo magka-GERD. Damo subong mga party-party iban sini and sa mga estudyante sa eskwelahan te makasarang sini may mga klokwarta hamal mo order talitson. Pagkatapos kaon sa litson kay hindi pwede sa eskwelahan sila nga katotato sa boarding house sila kuan mainom ta. So ang sumsuma nila dala nila ang ulo dala lang ikog dala lang tihil dito sila sa boarding house sa ila classmate manumsuman Dokleo. Beer plus litson.
1: Ambal sa kilala ko, Dok, ka-week sinang biyara.
0: Islan ta hard.
1: Sige ka lang ihi-ihi. Oh, laban lang siya ihi. Oh, baby ko ato sang dark bay. Ang litson sir Josel daw plus beer, gina consider gina kabi gina nga GERD trigger. Kaya nga man. Ang litson is extremely fatty. Ti ang kabalo naman kita, ti ang ilim nun, makahulubong nga ilim nun, carbonated, alcoholic. Kung i-combine na ning duha, kung nag-inom ka, tapos ka panamsuman ka, siyempre, inom sa makahulubong nga ilim nun, kag manamsuman ka, baboy or lechon, ang aton siya nga lower esophageal sphincter, ti arang ginatawag relaxation siya na Sir Josil. Ang stomach siya nag-expand ka, ti may kwan mo, may carbonated drink ka nga ginpasulod, tapos increased acid production. Isa sa most common trigger during mga okasyon, Sir Josil, pag tinipon-tipon, reunion, fiesta, birthday, anniversaries, kagiban pa.
0: Oo. Oh. Ito yung hambal sa iba niya, dahil tagaan naman ang misturya sila niya kung daway ito at may ginaung-ung, ha?
1: Correct, Sir Josil. Pero pagkatapos okasyon, pagkaga, kilita ay gumaliwat, ay din si Kwan? Ah, why patok bangon? Kaya magluwas nga ang Uber na, sakit pa tiyan niya.
0: Oo. Iban siya rin, hambal yan, taman to gabi sila niya, no? Binamubod pa ito.
1: Gintawag niya sa uwa?
0: Oo, tawag niya sa uwa ko, no eh. Now, isa dari kaginahimo na ito, Gidukleo, and most of us guilty siya ni. Yan yung pagkatapos na ito, kaon bala, dayo na ito siya ni higda. Dayo natin tulog except on breakfast ha. Pagpamahaw ta konstante nag-aubra diretso kita dayon sa trabaho may movement pero ang panyaga bisan sa uma pagkatapos panyaga siya may hila-hila hindi ubra kampang sininya ha hila-hila tulog danay napatulog kita dayon after meal pagpanya po na mo nang pinakamasakit kung late night ka na magkaon kay kung kaisa amo nang hambal nila nga way kapag ani ka inom sang tubig natulugan kag horago ka na ginadapon lang kasubay baba mo kay way kay kinom tubi pero ang pamangkot si ni Doc Leo pila dapat ka oras ang kinanglanon naton to stay awake and active ha gahulag-hulag kita before kita magtulog after kita magkaon Doc Leo
1: tama Sir Josil nag-recommend kita nga kun makapanyapon kita kun ay malang awat makapanyapon kita alas 6
0: sa gabi
1: para nga may arap makita duha tutup tatlo ka oras sini nga gap antes kita magtulog.
0: So it's 2 to 3 hours ang healthy habit, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: 2 to 3 hours being active. Gahulag-hulag ka mo dahil hindi nga gahigda lang ihigda. After meal, before ka mo dapat gidya magtulog.
1: Correct, Sir Josil. Especially sa may mga GERD ha. Pero kadamo, Sir Josil, sa mga problema sa ikaing lawas nga maangot gyapon sa paghigda pagkatapos panyapon o kung pagtulog dahil pagkatapos panyapon hindi ganda rin healthy kay kung may GERD ka kung nagahigda ka sini nagahayang ka na te, matulugan ng iman sa nidiretso ang acid kag move upward Sir Josil more easily this is why ang symptoms Sir Josil often worsen sa gabi nagadugang ang pinot sa imo ginhawa bugat sa imo sa ningadugan init sa imo sa ningadugan tagtutunlan sa gabi it is because of perhaps gabi ka na nagkaon kaya naghigda ka dayon samantala dapat kung tani Sir Josil tapos sa tunpanyapon after 1 minute lakat-lakat tanay kita damo ang purpose ni Sir Josil kag benepisyo sa aton lawas nagabulig pa parang ma-metabolize nato ng aton sining blood sugar malikawan sining insulin resistance kun amo nang aton makaugalian lakip na ang pagsalta sang acid Sir Josil like, ti, kun gatindog kita tigin na pull niya sang gravity mo pero kun gahigda kita dayon pagkatapos kaon especially ang iba nagabatyag ng daan sang dokanami sini ihilay-hilay ang hambagan ni sang kilala ko Sir Josil yung pagkatapos kaon dok after mga 3 to 5 minutes daw ginasuyop dayon ng mata ko gusto niya din maghigda ilabi na gid kun hayang ti imagine bala Sir Josil kita mismo ha as if daw ginatumba naton ang buti Sir Josil nga halog ang takop ti kun maglik ang iya sini nga unod
0: actually sa pagtulog may tip lang kita dira it is advisable nga tulog kita takilid sa left side parang ang acid daton sa tiyan, hindi lang magbalik tawag naton sini nga magsaka ang acid nga pag-aga tigab ka mo maslom pero anong mga tawag naton GERD friendly nga mga pagkaon mga available bala kag common nga mga pagkaon masiling naton nga GERD friendly in short sini makabulig good to hindi kita pag atakihon sang GERD Doc Leo
1: kung sa prutas ni Sir Josil isa na diri ang kapayas
0: Ay, ba, nalikawan nila siya. Hindi, ang kapayas sila niya. Nali sila matunaw sila niya. Nag-turn into acid na.
1: Ang kapayas, ganyan nagabulig pa nami kagpadasig sa aton sila panunaw because mayara sa sangratawag enzyme nga papain.
0: Oo.
1: So that's why makabulig. So instead nga magtinir kag magbabad dira ang food particles sa aton sarigatyan, mas dasig pa ganit Sir Josel sa nga matunaw. Tungod sa sangratawag papain enzyme. Nga syempre, ari sa ni sa kapayas. So, ginatawag GERD-friendly ini sila Sir Josel. Plain rice. Actually, ang iban ganit Sir Josel nga nagbatsyag sila sila sulok-sulok ga mantinir lang ganit lugaw eh.
0: Mm.
1: Actually, makabulig gina.
0: Kaya nga bala na plain rice. Sila nga plain rice man to why sakot.
1: Mm-hmm.
0: No, gali mo kaya ang sudan niya pinirito.
1: Plain rice lang yung rice mo eh. Pero ang imuha sa naging upod dira. Amo na isang questionable, Sir Josel.
0: So, imuon mo ni plain rice, just like lugaw style.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo pagbutangan na sang, mambalti, ano, may kundinsada ka da. Hindi ganit sila nga ti... anong nami ilakots ni man?
1: Champurado, galing yan.
0: Plain rice lang, ha?
1: Bagi ito nag-advisor, Josel, ha? Panamdumo na ito ng rule dari. Hindi ang isa kapagkaon na nag-trigger sa aton sa nga symptoms sa GERD, but most especially or frequently, ang kombinasyon na ito nga hindi nagkakaigo.
0: Mm-hmm.
1: So, plain rice. Kung gatula ka, dira, makabulig man, Sir Josel. Tinola, higop sa sabaw, dira. Kaon sang utanon, ano? Pati sa katagalugan, Sir Josel, tinola nga ito. Laban sa niya, ang kuhan ganyan mo, may manok bala, especially bisay ya bla.
0: Mhm.
1: Ginlundan mo kapayas, kagigupo na sabaw kaunon sa ni ang pataw. Pero diri sa aton tinula sa ni diri Sir Josel ti
0: utan.
1: Puro utan. Yes, oil na puhan. Steamed vegetables. Ang kamote Sir Josel ang iban sa ni hindi magkaon kay nagabutod ang ila sa ni atyan. Kung doon nag-aslom ila sa nipamatsyagan, posible kung matamaan ka mo sa kaon.
0: No.
1: Natida mo fiber. Pero, GERD-friendly ini. Kung iban sa nila Sir Josel, nagkakaon man sa mga nagkakaon sa itlog Sir Josel, pwede makakaon sa itlog. GERD-friendly ini siya. Pero as much as possible, Sir Josel, hindi ang hard-boiled sininga itlog.
0: No. So, dapat na ito sininga panundumon ina. Kung may available sina, grab it. Buta mo nung sina, kauna na, iti, damo man kita tood. To sum it up, mga mistakes, Doc Leo, no? Number one, skipping breakfast pagkatapos. Grabe nga ton kaon sa panyagam hambal nga. Liho ko gani, dapat sila niya ka kanon pagkatapos sila niya doha kasudaan. Kaya huwag ko hinagpamahaw ang santungas niya, pamahaw ng santungas niya, panyaga ko na mo.
1: Kagakalit man iban sa Andy Rice?
0: Tapos, ang pangapi on an empty stomach, ang likado galini, no?
1: Especially, Sir Jocelyn, ang danblan na ton, magpangapi kita, maipod pagid sininga, tinapay.
0: Mm. Tapos, ang kapita, isa ka kutsarang kape, tatlo ka kutsarang kalamay.
1: Correct.
0: Oh.
1: Sa kalabanan, ang mugri, Sir Jocelyn, tam, isang nagadala.
0: Oh. Tapos, inang pabusog-busogid kita, gabuting-ting ang ato sininga tiyan sa panyapon, Dok Leo, delikado man, ha?
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: Tulog dayon.
1: Correct.
0: Oh. Panyapon, tulog dayon. And then, tiyan mo tong combination kina litson plus beer, soft drink plus pinirito, or pinalutaos mantika. Ang sobra sining panginaon, di lang sang kanon, pero ang tanan yung sobra nga panginaon, especially rice. Kag, amo ning pinakamasakit, Dok Leo? Kung may mga simptoma na, nga ginapabayan ta, ay kaya pa man.
1: Mm-hmm. Masiling na ang iban Sir Josel no kung kaisa bisan di na kaya bala dalon na lang ni sila ngas langas mo pait baga may atay pa man ah.
0: Pero mag problema gani sa atay mahambal niya do delikado na ni parts
1: do di na madala sa mind conditioning
0: oh. Pero sa mga simptomas ni Doc saan kasano kita makasiling sininga oh dapat na pakonsulta na ko ni kadto na ko sa doktor.
1: Kung may experience ka Sir Josel nga ang imo sa nga heartburn ako ng pag-init sa imo sa nga dughan notisera ni mo more than twice a week. So kung makabatsyag ka sang sobra tatlo sa nga beses sa isa ka semana Sir Josel ma-journal mo bala o kung matandaan mo bala Sir Josel ka nagasigi-sigi na ini like thrice a week sunod semana amo naman nagligad nga semana amo man karon nakabatsyag ka naman pakonsulta sa doktor. Difficulty swallowing. Ang iban Sir Josel budlayan kid magtulon kung medyo dugay-dugay na kung chronic ng ila sininga GERD. Tungod affectado ng ila sininga tutunlan food getting stuck. Isa pa gid sini budlayan magtulon iba nagakadunlan vomiting blood. Bati isa gid sa dapat naton sininga indi pagpabuyan-buyanan. Maka notice ka mo ako mag pupo ka mo sini ito mang kolor.
0: Oh.
1: basi may posible dugo na ina nga nagupod sa inyo siri nga higko.
0: Tawag na to sini dugo nga patay.
1: Patay nga dugo. Kahit kung nga nagitomi na, kahit nag-agi na sa aton siri nga digestive system antes sa magwa dito. Unexplained weight loss. Why ka man nagapamag-answer, Josel? Why ka man nagalusang weight? Pero nga ang makasiling ka nga nagamatamat ako niwang nagamag-an ako. Chronic cough lasting months. Hindi mabulong-bulong sa mga bulong sa ubo ang imo sining pag-ubo. Isa sa kamangdanan posible among acid nga naga salta ako nag-leak sa imo tutunlan. Persistent hoarseness. Pabalik-balik sining kagpadayon o kung padayon nga pagpalamaos. Kung sa radio anchor ko Sir Josel, nami ko nang medyo paos-paos mo.
0: Husky voice.
1: Husky voice. Kung may gamay nga pagka-horse voice pala. Hindi horse yung kabayo, ha?
0: Nami ko nang sound quality kung medyo husky gamay mo. Muna timplada ako sa mga amplifiers blah sound system. May pagka-husky gamay niya, nami niya lagpok yung kagtunog, no?
1: Damo ko nang sa nagkakalahulog nga panapton sang listener mo. Pero isa, Sir Josel, sa dapat natin sa i-considerar kung padayo ang aton sa ningan medyo hindi komportable nga pamatyag sa tutunlan kag pabalik-balik ang pagpalamaos. Pinakamanami gid mag-seek kita sa atensyon or pagpakonsulta sa aton sa mga practitioners kung aton na nimabatsagan ang mga na-mention natin yung mga symptoms.
0: Okay, it's just disiplinas ko galingon kag pag prioritize sa mga dapat naton kanon. Ang problema sa ni ugaling kung nagabatsag na kita, mabudlay na magpasulod sa pagkaon sa ato sa ningan lawas. Pero para malikawan ta ini Dukle, kakulang man sang ano ini ha nutrients na nagasulod sa aton lawas ang naga-trigger ha sang GERD dako nga factor ina. Pero ano ang mga supplements nga pwede naton sini makaunok layo or pwede ta mapasulod sa aton sining lawas agud to nga makalikaw kita nga mag-suffer sa GERD o con acid reflux.
1: Ang isa sini Sir Josel yung makabulig sa aton amo ang balunggay. Simple malang ang balunggay na pero tama kali ka broad Sir Josel yung yasin yung benefit sa aton sa nagkaing lawas lakip sa GERD sa GERD kami aras sa polyphenols may quercetin may chlorogenic acid may anti-inflammatory activity yung benefit tari sa aton makabulig maintain sa gastrointestinal mucosal integrity ang bulig bala pabakod sa hapin sa aton sinidra nga at yan kag tinae anong benepiso sa may mga GERD makabulig para ma-reduce ang inflammation associated with chronic reflux. Pila sa nika mga laboratory studies, Sir Josel, nagpakita nga may ara sa isang gastric protective effect sa aton. Tamo man notice naton Sir Josel, ano, kung may ginatawag inflammation, may irritation, gina siya. Since nga tiyan, kag tinaing affectado, sa na-affectado, man ang aton siya nga pensar. Ti may anti-inflammatory activity ang moringa nga makabulig, Sir Josel, pahagan-hagan, kag pakalma sini sa mga symptoms nga makapairitargid sa aton sa nipamatang tiyagan, lakip sa aton panghuna-huna.
0: So, ang masami nga pagkaon gali sa balunggay, no? Consistent nga pagkaon sa balunggay could help prevent nga magka-develop ang GERD sa aton nukleo.
1: Correct, Sir Josel. Kung na-experience, kasi sa mga, especially nami, pagid kon mga mild symptoms parang, maagap-agapan mo nga makamalunggay ka, Pierme.
0: Okay, ang balunggay nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule, Dukleo, could also help agud to nga hindi kita mag-suffer sa acid reflux o con GERD.
1: Isa sa pinakamahapos din nga mahimo, Sir Josel, ang pagtumar sa ning Santhon Plus Gold Capsule. Kaya ang beneficyo, sorry nga na-mention natin na rin sa ning sasangkap kasubong sa balunggay ang makapanghikot sa sulod sa ilas sa ning lawas. Ngayon na sila, Sir Josel, sa extra effort bang i-exert sa pag-prepare iya sang raw or cooked sa ning malunggay. Tungod nga ara, nakagalkulado na sa kada kapsula sa Santhon Plus Gold Capsule.
0: Ti memang gusti na may empalaya. May garlic kag may spirulina. Ang iban pagin sining mga condiments just like for example ang empalaya o kuno amargoso. Makabulig man ina, Doc Leo?
1: Makabulig yun, Sir Josel, ano? In fact, sa mga sangkap sini pag-abot sini sa kundi ng mas damo kag mas dako nga benepiso, isa Sir Josel ang empalaya o kuno amargoso eh. Pag-abot sini sa GERD, may ara sang anti-inflammatory and antioxidant compounds, makabulig improve sang insulin sensitivity kag glucose regulation. Bonus pag ini, better metabolic health may reduce abdominal pressure and reflux risk sa pila sini ka mga individual. Pila sini ka benepiso niya, though hindi direkta pero daw makabinipiso pinaagi sa weight and metabolic management. Kay kung nagadamol, Sir Jose, lamatamat ang tambok sa aton saringat yan, naghahatag man sa undue pressure sa aton saringat susulod bala. Sa aton saringat yan, kung sa abdomen na aton kung nagadamol na ganit dira, syempre karon ang space dira, medyo makompress sa Josil. Lakip sa aton saringat yan nga nagapakitid o kung nagapagamay man sa space na suppose para sa aton saringat digestive enzymes and acids dito. Kag nag-encourage Sir Josil kung posible mag-trigger sa isang pag-reflux o kung pag-leak sang acid. Tiyang isa nga sang ampalaya mabulig niya, nagabulig bisan paano panipis-nipis ang matamat sang aton sering excess fat sa lawas.
0: How about ang premium D3? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag syempre may vitamin D, Dok Layo. Anong mabulig sini sang sangkap sang premium D3, Dok Layo, para nga makalikaw kita sa GERD?
1: Sa mga pagtuon, Sir Josil, ang deficiency, ako naman ubo, kagkulang sir nga vitamin D3, ginaangot, Sir Josil, sa pila ka mga gastrointestinal disorders, lakip na sa gastroesophageal reflux disease. Ang nagkaigo sa nga level sa aton sir nga vitamin D, mahimo makasuporta sa healing and reduce inflammation. Amo ni man namin, Sir Josil, sa vitamin D3, kaya hindi lang siling na makabulig siya in a way nga mapabakod ang aton sir nga tiyan kag nae, kundi makabulig pa siya sa ginatawag healing, kag recovery naton. Kag ang healing, Sir Josil, madasig sa nga matabo kung maridos naton ng inflammation, nga both mabinipisuhan kita sa vitamin D3.
0: Okay. Nga ara na sa premium D3 soft gel capsule. So, amo ni nga manamig gali up doon, Sunthon Plus Gold Capsule, kag premium D3 soft gel capsule. Kung gusto naton nga makalikaw kita sa GERD or tawag nato sini acid reflux, ang ini nga notion naton, Dok Layo, nga kung gusto naton makalikaw sa GERD, dapat nga likawan taman kung gasulab naton sulok-sulok ang pag-inom sa vitamin C. So, ma-deprive naman kita sa vitamin C. For example, may inom ikaw vitamin C, Sunthon vitamin C, Dok Layo, mabal nila nga, hindi ka mag-inom na isang vitamin C, kaya basi siling niya kung magka-acid reflux ikaw.
1: May punto, Sir Josil, kay ti acidic mo. And that's why pilion naton ang vitamin C nga hindi niya mag-trigger sa ato na acid reflux, dari kita sa alkaline based iya.
0: I see. Amo na ang rason ko nga ah, nga ang Sunthon vitamin C gin-develop alkaline based, Dok Layo.
1: Para nga hindi ma-disturb ang aton sining symptoms, especially kung may GERD ka. Kaya ti problema, Sir Josil, kung may GERD ka eh. Kaya ang tanan, sining ginapasulod mo sa imo, sir nga tiyan, kapiyan pa kundi ka sining mangin mabinantayon, posible maka-trigger sang symptoms. Tinaguna-una kang nag-inom ka sang amuni para nga makabulig sa imo GERD, nag-worse pag hindi karon ng symptoms. Kaya pukaw tungod nga hindi conducive o kundi favorable. Like vitamin C nga imo siya naging tumar. Ang iban ganit, Sir Josil, doga panumpa, hindi na mag-inom liwat mo kaya nagahilab ang ila surok-surok gasulab. Pero sa Sunthon vitamin C, since nga alkaline-based siya, okay siya ka makabulig sa aton saringat dyan. Kapin pa akong labi sa may mga GERD, kay tuman ka importante, Sir Josil, ang vitamin C for collagen production. Mabuligan para repair ang damage ng esophageal tissue. Antioxidant activity nga makareduce oxidative injury. Kagang isa, Sir Josil, nga posible ma-damage kung nagasigi-sigi ang ginatawag pag-leak sang acid, dalhin sa aton tiyan, ang aton esophagus. So, vitamin C makabulig para ma-repair ina dira.
0: Oo. Amo ni nga, permi lang daw, as God imo tutunlan, Dok Layo. Nagkakadamage pati nga ito sininga tutunlan. Acid reflux.
1: Correct, Sir Josil. Kagte, kung sa punto ba na, Sir Josil, nga may hambalan nun nga, kung laway kang tingog mo lang imo sa kapital, halalungan mo gani mo sa nang esophagus.
0: Oo, managobra sa radio.
1: Yes.
0: Kita na. ang isa dari, Dok Layo, is this. May pamangkot dari siling niya, dugay na ko nga nagainom sang Visionix Plus. Pagkatapos siling niya, may mga tiun gidman nga batyagan ko amuna nagataas ang akon nga acid. Siling niya, kun amuna na batyagan ko, pwede ko iya padayunon ang pag-inom sang Visionix Plus.
1: Why man niya problem, Sir Josil, ano, Visionix Plus? Pag-abot iya sa symptoms ngayon sinigina-batsyag, makadto mo lang niya siya sinigalantuan, especially lutin nag-sansin nga direkta yan nagpanghikot sa ton sa nga kalimutaw hagmata, Sir Josil. Dugangan pagid naton ang dugang beneficiary sa isang beta-carotene kag vitamin E kung ginapasulod na ton, kahit upod na Sir Josiel nga sangkap ina eh, sang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Te pero isa sang alandaman, pagid na ton, Sir Josiel, nagalabo na matamat imo sinipanulok, may GERD, siya pagid, daw hindi ikit paborable kayo sitwasyon para sa imo. Pero ang pinakapunto sini, kung mata ang aton sa nga concern, halungan, ipreserbar ang aton sa nga panulok, kag kung nutrisyon ang kabangdanan sang pagluya, paghina sang panulukan, kag mata, Visenex Plus Soft Gel Capsule, Sir Josiel, isa sang aton pinakamahimo nga pabor para nga maproteksyonan ini.
0: May pamangkot diri halin sa kay kilala ta ni Noranian Alacapa. Sali niya, good afternoon lang. Ano ang Y2H product nga maayo magpatunaw sang phlegm or phlemas ni? Kaganong dapat likawan nga mga pagkaon? Salamat gid.
1: Sa una, Sir Josiel, traditionally, madumduman ko kung may flema, gani, ang isa sa ginagamit sa mga katigulangan na ton, either ang palaya or malunggay. Ginapuga nila ina, pagkatapos butangan sang kalamansi, tapos ipainom kinotsara, Sir Josiel. Sa bata man, kabataan, no, kung may edad-edad man, nagabulig sa patunaw sa plema. Pero sa panahon na ton, sabang Sir Josiel, nag-advance man teknolohiya na ton, hindi na naton kinanglan ina nga
0: Pugaon
1: o kung kumus-kumuson, Sir Josiel. Kapin ba ko na walang sa kilala kung ko'y kapang hinawbla na nisang mag-inom ka. Kaya ara na sa Sir Josiel sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. But scientifically, ang isa sa sangkap dira nga makabulig, Sir Josiel, para nga ang plema mabuligan nga mas mapanipis, mamataamat sa nitunaw, kung makalikaw pagkita sa respiratory infection, Sir Josiel, among garlic. Nga ara dira.
0: Ha?
1: Ang garlic ukon ahos, Sir Josiel.
0: Makabulig patunaw sang plemas ang garlic, Dukleo, ha?
1: Yes, Sir Josiel.
0: So ang pag-usap sang garlic, ro, ha? Pero dapat paon mo, anay, kagpalibasan mo mga 5-10 minutos ang diskaunon. Pero ang garlic sa Sunthorn Plus Gold Capsule, kabulig.
1: Makabulig, Sir Josiel, especially sa pagbulig ya paluya kagpatay sa mga kagaw. Nga ara, dara, kati ang plemas-plemas, Sir Josiel, butang balon siya na may mga kagaw-kagaw, inadara nga na-trap mo. So dapat naton in-neutralize na ukon panipison nina para either mauughad ni mo o kung magkadto sa tiyan patyon sa mga kagaw dito kag ma-excrete na ton. So isa nga makabulig dira amo sini ang garlic. Kag isa bagid, Sir Josiel, kunupdo na ton sa saton sini nga premium D3 ang VCO nga ara dira nagabulig man, Sir Josiel, neutralize kung ano man ang kabangdanan sini sang ubo o kung respiratory problem o kung pagdamo sang mucus dira viral, bacterial man ina dira mabuligan, Sir Josiel, sang VCO nga ara dira saton sini nga premium D3. Kag ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, makabulig ina para nga mapabakod ang aton sa respiratory system.
0: Okay. Ini tanan mga quality products ang Yes Health Incorporated. Actually, mabakal nyo ni sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Sa syudad sa Bacolod, bala pwede ka makabakal. Kung gusto gid nyo magtingo bala sa mga produkto nga kumpleto, arada sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayubang. Kumpleto na da. Kadto lang ka mo, dira. Sa syudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Hindi gani, sa sukit niya mga butika, pamangkot lang ka mo, dira. Kung wala, kag may branch dira sa Mercury Drugstore, available man ni Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available man ni, even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede ka mo na kabakal. Pero ito yung isa pag-idari, Dokleo, mo nang hambal nila nga, kung mag-arekison ka kuno, gasulab ako nung sulok-sulok mo magtanaw sa arikis na nukleo.
1: Pero sa nga bala nun, Sir Josiel, nga, sa nga labs, nga ako ganun nagustuhan mo, hao. Daw, hindi man ko matahom, kid. Sa isang boyfriend niya. Sa nga, para sa akong labs, matahom ka. Halin sa tiila sa saliog, matahom ka. Way labot ulo, ha? Basi way patoka clear skin na herbal.
0: Ako mahambal nga ba, taong-taong niya kinis-kinis ang imo siya niya na, wong, siya palangga taka siya niya, magtanaw lang ko si imo siya, kagwapagid si imo. Hindi lang ko magtanaw sa batiis mo.
1: Baliskad naman niya.
0: Oo, hindi ganis niya, hindi lang ko magsinghot sa ilok mo.
1: Basi way patoka Sunthorn Plus Herbal Soap.
0: Oo, so kinanglano niya na pagpakinis ang kutis, sun, clear skin herbal soap, pampakinis sang or pampakuha sang mga germs sa lawas ta labi na gid kon may angsod ka or body odor tapos damo ka daw kinalutan la kinututan sa sapat-sapat ang Sanson plus herbal soap importante ina or hindi gani sa kinututan sa sapat-sapat pwede nyo banyusan sang Sanson plus herbal oil, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kay isa man niya makahatag, Sir Josil, sa pagkaguba, bala sang kolor sa aton panit, bala, damo sinin mga pinalian, mga kinadtan sang sapat-sapat.
0: No.
1: So para malikawan, ina, banyusan nga dan naton sa Sanson plus herbal oil, hindi kita mapalapitan sa nisang sapat-sapat, mabuligan pang ang palamoy-poy palang alay sang kalawasan, marimedyuhan dag masolusyonan, maparelax pa kita, kag mapalikaw pa kita, Sir Josil, sa dako nga huol sa nisang dengue infection nga dalas ang lamok.
0: May isa pag-idari ka pa, mga kodok Leo, siling niya, gabatsyag man ako kung kaisa sa pagsulab sa akong sulok-sulok, talagsama lang ah. Pero ang ginakonsumo ko ay Sanson plus gold herbal tea. So, kung magbatsyag ako, gasulab akong sulok-sulok, pwede ko padayon nun gihapon ang pag-inom.
1: Depende lang, Sir Josil, ano, kami mga, kumbaga, adrin na ito ni Butang ini sa individual responses, baras ang tao, bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero kadamo, Sir Josil, sang aton sa ni mga narekomendahan sina, especially sa hindi makatulog sa maayo, kaya gasulab, ila pa matyag, ang sulok-sulok sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Sino man abi makatulog sa mahamuo, kung sulab ang sulok-sulok, ginatry nila inom, Sir Josil, kaya rekomendasyon na ito, 1 hour before bedtime, mapag-inom sa isang Sanson Gold Herbal Tea, nga nabuligan niya nagnami, ila sa ni pamatyag, nagmahamuo kang pagtulog kag nagnami pagid ang bowel movement pagkaaga. Remember, ang constipation, Sir Josel, makapalala pagid sang symptoms kung may GERD ikaw.
0: Mm.
1: That's why ang manami sa nga bowel movement kun mahimo nato nina kag makapagwa kita sang higko adlaw-adlaw dako ang katawhayan ng aton sa nga mabatyagan tag mabinipisyo sa aton.
0: Tisiling kon magsulab sulok-sulok ko siya Doc Leo pagkatapos ti gusto ko ya manguhit siling niya kinanglan ko maginom sang turbo pwede na.
1: Payuhan na sulab sa sulok-sulok. Kaya base karon suyaan diyan nga abay-abay ka kasugod niya di umuubos na mo mo.
0: Sinya maayo pang tiga mo tunog.
1: Pero ang hanot mo hinay.
0: Oo.
1: Isa si ni Sir Josil sa aton sa ni dapat una-una no. Ang obligasyon para sa bana sa asawa. Though may mga ginabatsa kita sa lawas nga madala-dala lang Sir Josil kag base pagani mo nga madala nga maumpawan ta makondisyon sa aton sa ni lawas kun makahimo kita sang healthy sa nga sexual activity Sir Josil. Kay part man nina sa aton sa nga exercise. Magluwas ni Sir Josil sa GERD iya ha kay tilain naman niya kay once gani nagabatsa imo sa nga chance Sir Josil kadamo sang posible sa nga mapaluya nga part sa aton sa nga lawas. Even ang aton sa nga ginatawag organ dira.
0: Oo.
1: Posible sa nga maapektuhan. So masuggest ko ya sa aton sa nga texter Sir Josil, tutukan niya na ibit tumar sa aton sa nga ultimate trio. Pag mayo ayo ning imo sa nga pamatyag upod sa paglikaw sa nga mga indi maayo sa nga sa aton sa nga symptoms sa mabatyagan sa GERD, dira pwede ka makabinipiso sa sa ginatawag pagtumar sang turbo dietary food supplement para maalalayan ka amat-amat balik ang kusog, kabasko, gana, kainit sa ni kag manami sa nga blood circulation para manami imo sa nga sexual performance.
0: Ah, gabay pa nga nasanagan ha. Importante bulungan ang GERD mo. Kay basic kon mag-inom ka lang sa turbo ay kay gihapon gana kay natublag ikaw hindi concentrate natublag ikaw sang sulab sang imo sining sulok sa
1: basi mo sining blood pressure Josel nga dali lang op op dali na matigab ko na ba
0: nali hambalon ya ka sige tigab ka lang da tulog ko. So kamay pa nakahatag kita sa inyo sang dugang naman sining ideya kag ihibalo ha. Alangala, nagit kita sa chimpo, abi. So, kabay pang sa sunod sining edisyon, aragyapon ka mo makadalawat sang mga mapuslan nun yung mga health tips and informations. Lastly, kuantala, saya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa pagpabakod sa aton lawas, Sir Josil, simple malangkontani ang prinsipyo ng aton pagasundon. Ang mga kulang aton sining punan, tinguhaan aton pinagi sa mga healthy source, like for example, ang pagkaon sang utan sa ni kag mga prutas. Pero sa aton sa rekapusan, ugali una ito na pagtumar sa isang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sanson Vitamin C para kita madugangan ang aton sa ni kinahanglanon nga posible magresulta sa malalang abalatian kung aton mapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Madamo gid nga salamat sa ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub naman sa masunod niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sample Plus Gold!
5: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Sample Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
6: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Sanfon Plus Herbal Oil.
11: System Pain.
12: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Pagpili sa mga butika.
3: Mga katrupa, exciting!

0: claim sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mayong hapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Webes, pecha by 5 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
3: Kaga katropang Joy Banagudos.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
1: Headlines! Headlines!
2: Mary Grace Piatos, Michael Powa, witness ang persecution team sa confidential funds article.
1: Headlines, headlines.
3: House prosecutors hinyoon nga buksan ang selyado nga BIA records ni Vice President Sara Duterte kag asawa sa niya subong nga adlaw.
1: Headlines, headlines. Express Balita, Express Balita.
2: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa atong gimpaninyadag ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news.

0: Ginlista sang prosecution team sa nday Mary Grace Beato sa kag attorney Michael Wesley Poa bilang ilang mga saksi sa ginaligar paggamit sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Iniang kaundan sang pre-trial brief sang prosecution team nga nalakip sa mga ginmarkahan sang pre-trial conference upod sa clerk of court. Base sa kopya sang 57 ka pre-trial brief sang prosecution team nga ginpirmahan sang 11 ka prosecutors, si Mary Grace Piatos ang nalista bilang ika-5 nga testigo nga ipresentar sa impeachment trial para sa confidential funds article. Si Mary Grace Piatos ang pinaka-popular nga recipient sang confidential funds ni Duterte bangod ka pangalan sini ang kilala nga bakery kag chicheria. Sa kabugusan, mayara sang 27 ka testigo ang prosecution team sa confidential funds article nga ginakalakipan ni POA nga staffer ni Duterte sa Department of Education o kon DepEd kag kabahin na sumong sang defense team sang vice presidente. Lakip man sa mga testigo sang prosecution team sa nasambit nga kaso ang Mosanday Ramil Madriaga, Cornel Raymond Dante La Chica kag Lieutenant Colonel Dennis Noslak nga security officials ang Vice Presidente sa Office of the Vice President o kon OVP kag DepEd.
1: Kagasato padugang balita nasyonal, mga katropa, magahinyo ang House Prosecution Panel sa Senado bilang impeachment court nga buksan subong Webes ang sealed Bureau of Internal Revenue o kon BIR box nga nagaunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte. Iabana nga si Attorney Manases Manscarpio kagang ilang nga mga kumpanya. Sara ka House Prosecutor kag Bicol Saro Partylist Representative Tere Ridon, importante nga usasaon ang unod sang kahon bangod may kaangtanan ini sa Article 2 sa impeachment complaint nga nagaangod sa ginaligar wala mapathag nga manggad. Ang mga records ng BIR ang wala ginbuksan sa tion sang House Committee on Justice hearing kag nagapabilin lamang nga bahin sa mga records sang kaso. Ginalauman sa prosecution nga magapamatok ang kapo ni Duterte sa ilang pagbukas. Ginsalig sa prosecution nga ang mga dokumento ang makabulig sa pag-usisa kun bala ang gindeklarar ng mga pagkabutang kita kag net worth sang Vice Presidente ang nagahisanto sa mga record sang BIR. Natala naman nga magasugod ang impeachment trial sa maabot nga Hulyo 6.
0: Express Balita. Mga katropa, nabatingan ang mga top of the hour news nga builogid nga ginadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix mayara man sang natural and common herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seed, sa Moringa Bitter Gourd kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend na good may refreshing energy nagasuporta si kayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
2: X FM. Southern Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. mapibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.

0: kahit ano pang pain. Basta pain, mag-System Pain. Pangkalang pain, fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. System Pain. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Time check is 5 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
3: Ga, buksig ka.
4: Hubog ka naman! Di ka naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kres ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
6: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, oh. 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako gitya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh.
1: Ina mga katropa ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, alauna imedya tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Wow!
0: What's up, mga katropa, peeps? Kumusta ka, kumusta ka, mutandan? Hello, hello na ha sa Rojas City, Capiz, and to all tuning in right now on your favorite katropa station. This is your DJ Chika Babes, katropang Ira.
2: Kaka, katropang Joy.
1: Wow!
0: Siyempre mga katropa, hindi lang DJ, katropa niyo pa.
1: Wow!
0: Ikaw po niyo kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Music stories and good company at iari na tanan diri ha. Kami magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Gani, stay tuned only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
0: Subang mga katropa is Webes na June 25, 2026. Alright, idea. Lipay naman ini mga katropa nato, no? Alam na this, kay man, pag 25, cut off na. Congratulations sa mga katropa nato. Teka, musta ka, musta ka, moderatan na sa mga katropa nato nga naka-monitor na, naka 106.5 na. Kamusta ang inyong mga hapon? Kamusta dira ang weather sa inyo mga katropa peeps? Di dari sa mo na nagagulugaloom na, pero dari sa sulod, di mainit, malamig-lamig. Sa liwat mga katropa, hati, ululupon na naman kita hanga mag-istorya hanay.
2: Magdami awanay.
0: Gag.
1: Magbardagulan. Wow!
0: Yes na yes. Ito yung subong nga Webes. Panibago na naman nga bardagulan para sa aton tanan.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, ti ginatamiyaw tanay mga katropang listeners naton sa radio.
1: Wow!
0: Nga ti bisibisihan na sa pagpalagubok.
1: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta, kamoderatan na? Transistor radio man nina, Bluetooth speaker man nina, o pa naka-cellphone lang ka mo, nagatadaw sa atin nga live subong. Mayad-ayad gyada nga afternoon. Sa mga naka-headset, naka-earphones, sa gadly-gadly, naka-plastar na sa ilang mga pwesto.
1: Wow!
0: Ay, kamusta, kamusta, importante, dira mga katropa, pips, komportable ka mukha samtang nagapulupamati din sa inyo mga DJ Chika B.
1: Yeah!
0: Salamat hati. Happy, happy Thursday, mga katropa peeps.
1: Yahoo!
2: Yes, of course. Happy, happy Thursday. Afternoon, katropag ay. Sa wakas, Thursday na. Kag syempre, basta ganyan Thursday, di ang motivation nato dia Friday na buwas.
1: Wow!
2: Sa mga katropa natin, sa akin ka maid-aid nga hapon, especially na sa mga katropa peeps natin, nga tinaka-monitor sa atin subong sa ilang mga transistor radio, kagting iban, nagalantaw sa ating Facebook Live sa subong. Di kahit anong mangyari, tuntol makita sa hapon sa katon ng mga katropa peeps. By the way, ha, sa mga katropa natin, di din kita nag-live sa 106.5 XFM Rojas 2.0 natin
1: sa
2: Facebook. Mga katropa, base nagatalang-talang na ng iban ha, wala sila kabalo kundi ina nga man wala nag-live ang aton nga backup page. So dali na kita na temporary mga katropa peeps as tayo nga ma-lift ang restriction ni Lolo Met sa aton. Well, by the way, subong hapon sa liwat maailang nga pagpulupamati din ka man nga kabaranggayan sa syudad ng Rojas, ara man kamutanan sa 16 ka mga kabanawahanan dali sa aton sa bugas nga probinsya sa Capiz, kag syempre sa mga kaiping na tone ng mga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or around the world man ikaw as an OFW naton nga katropa. Isagid ka maid-aid nga hapon sa inyo tanan kag sa liwat, maghahata kami ni katropang Ira sa inyo sang isa ka makalilingaw. Ay, makalilingaw nga hapon. Good vibes kag syempre bardagula na naman sa ating nga comment section.
1: Yahoo!
0: Kag syempre ginatamiyaw tamahan sang mainit-init nga hapon ang mga solid naton nga katropa.
1: Wow!
0: Especially na sa mga katropang class members nato. Nagapahuway gid, nagauntat gid sa ilang mga pagbiyahe, ginatagaan gid syempo ang X-rated program.
1: Yahoo!
0: Thank you so much mga katropa PMs. Shout out lang dira kay katropang Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta katropang Pinky? Tingin mo gina pa ngayon, next month lang ako. Kaya wala pa kita dito sa supply. Next month galing tiara na inaihatag ko gid sa imo katropang Pinky.
1: Yahoo!
0: At syempre ha, shout out mo dira sa mga kaupdanan mo ganaga pulo pa mati sumong sa imo dira gamay nga radio. Kag syempre kay katropang Jolanda aka Diyos ang Hamindan Capiz. Mayong hapon get sa Family Lorenzo.
1: Wow!
0: Shout out dira sa inyo ang katropang Diyos. E, kamusta, kamusta ka mo dira? Nagainano na bala ka mo dira?
1: Yahoo!
0: Nabi ka mo dira. Kag syempre kay Uncle Armando. Dira naman niya sa Barangay Talon.
1: Wow!
0: Ay, tiyo, sa sunod ko, mabalik naman kita dira. Sa marami mo nga ano nga lugar.
1: Yahoo!
0: At syempre kay Uncle Dudong man kag sa iya partner nga si Auntie Susan sa Barangay Dinginan.
1: Yahoo!
0: Good afternoon kag sa iban pa dira naton nga mga katropa peeps, sabi nga silent listeners and viewers nga nagapulo pa mati. At syempre ang pagpanamiyaw na mo ano, ginapalabuot na mo ina sa inyo tanan.
1: Yahoo!
0: Alright, sa atin nga question of the day subong nga Webesang Adlaw.
1: Wow!
0: Katropa... Oh, wala na. Mambay si katropang Crystal. Grabe man si katropang Neil maghatag question. Wala, mga katropa peeps. Hoti, ang atin nga pamangkot sa mga webes. Mga katropa, ano man sa feeling nga may naluyag sa inyo nga mga LGBTQ? For example, labi, kamo lalaki. Sa mga katropang boys naton, dira.
1: Yeah!
0: Ay, naluya gabi sa inyo nga mga agi, gay dira, di ano man ang na-feel niyo, okay lang bala ini sa inyo. O kung sa mga katropang girls naman dira nato, na what if may naluyag dira sa inyo nga mga lesbian? Ay, ano man bala sa feeling? Ikaw katropang Joy, na-feel mo na ina?
2: Ako, tama-tama. Gito yung katropang ay, kaya subong nga June, di ba? Subong nga bulan, ang Pride Month nga ginatawag nga tiparagin sa ato nga mga katropa nga miyembro sa LGBTQIA+ community. So, ang papangkot na ito, ano gida, naghingabot sa bulan sa June, katropang ay. So, mga katropa, ano man sa feeling nga may naluyag sa inyo nga mga LGBTQ?
1: Wow!
0: Oh, may feeling ko kay Toto Valdamo ni may naluyag ya.
1: Ay!
0: Ay, ti... Ikaw, anay ka tropang Joy una.
2: Ti, akong mag... Boy ko. Sige, ti ka tropang... Ay, ano eh, siguro. Ay, okay,
0: okay
2: lang.
0: Uy! May maluyag ka tropang Neil ko nung lesbian. Ti, okay lang ako. Pasok sa standard ni ka tropang Neil.
1: Ay! Ay!
2: Para sa ato katropang IT siguro itong pagkita tawag si ni Gani ma-appreciate naman o ma-appreciate
0: yes.
2: O di ba kaya man na ano man naman naman para palariho man kita nga tao tanay nagabatsyag sang pagigugma hindi man na sila sang lain nga tinuga para hindi makabatsyag sang gugma mga katropa
0: yes
2: say mabay katropang ay
0: pero may pero hindi mangin together o wala gyapon forever pasa kagali katropang nini
2: gusto na lang
0: gani, hindi ka na lang maghambal nga okay kaya masakita lang ang tao sa imo. Alright, ay ti sa akon mga katropa peeps do'y pa man may nag-confess nga mga kangay sang LGBTQ.
2: Mga nangan karon karopa katropa ay karon.
0: Ay why kita LGBTQ nga katropa din.
2: Hindi mo sure.
0: Oo. Pero ti sige lang mga katropa peeps, siguro normal ang ina kay man hambal gani ni katropang Joy. Tanan kita nga tawo is may balatsyagon. Gani hindi na mapunggan yan basta mag tunga dira sa imo nga dughan.
1: Wow!
0: Ay, ti, kung ikaw bi na gustuan, ti, hindi ka lang magpaano eh, magpaindi nga kung wari daw si Sino o ikaw nga, ay hindi ko yung Simo ah, kay ano kaya minimo na oh, diba? May harabi ka trapang joy eh, nga mga kalalakinhan nga tiyo. Mm-hmm. Do allergy gid sila ya sa mga gay bala nga mga ketropang peeps. Mm-hmm. Amo na nga hindi taman mahambal taran nga tao is gusto. Uh-oh. Ang iba nanamian, ang iba normal lang, pero may ara gid ya sang hindi gid ya gusto. Mm-hmm. Nga tiyo na allergy gid ya, tulukon pa lang sila.
2: Hard no gid para sa ila
0: katropang. Sensitive gid katama. Abi mga katropa natin, basi may nagsabat diriho, tulukon ta abi. Katropang joy, may nakita kadra ba na?
2: Ay, dali lang. Mambusisi kita sa ating comment section. Abi, ilan taon na. Aba, wala siya gago katropang. Ay, nag-ano na siya ho?
0: Grabe, gidya si katropang meta. Ito ginapaasa, nakikita ni katropang meta. Pero si katropang crystal ho, ang bali niya. Yahoo! Sa question for today, na-excite pa naman ako. Grabe, gid si katropang Neil. Nami kagid ihag. Uy! Past lang ko mga guwapa. Ay, sige, katropang Crystal. Ipaubaya na lang kay katropang Ranel Hagunob ang pagsabat sa atin nga question. Pero di sa imo nga experience, katropang Crystal, wala pa manggid ba lang may naluyag sa imo nga mga kaangay sa LGBTQ? Basikag dahog ikaw katropang Crystal hat. Sige, i-drop nyo lang dragging yung answer. Ang balik katropang Lloyd. No feelings.
2: Ay, sige. Oh, but siya ganun din siya attracted katropang. Ay, ano man?
0: Yes, may ara bala mga kalalakinhan ka naluyag sa mga tumboy. Ilabi na kung may itsura ang amuna nga tumboy. Mm-hmm. Ay, hindi ganyan malikawan bisan lalaking lalaki ang dating mo. Mm-hmm. Daya kung guwapa kaya iti luyagan kagidiyas ang mga kalalakinhan.
2: Kaya malambaga din nila katropang ay pwede pa na ma-reset.
0: Oo. Ang tumboy. Pero ang bot ko ang gay. Do kabudlay gidiya. O si katropang ano bay?
2: Si katropa. Ay, may sabay si katropa. Ano ho?
0: Sino?
2: Ay, si Tutubal. Sino niya? Gusto ko yung agi ng alimango.
0: Paano ma-identify to kung agi ang alimango? Sige, away niya si Toto Balibang sa kabuhi niya. Hambal ni katropang Crystal, nothing promise.
1: Yeah!
0: Ay, gid ko no, puro gid ko no, 100% lalaking lalaki ang mga nagkakagusto kay katropang Crystal.
2: Or si katropang Tintin, katropang Ayho, nagsabat ho, nauna gigla si katropang Tintin.
0: Ay, anong ba niya?
2: Oo, sige nga, syempre, sarap sa feeling.
0: Ay, sarap. Ay, basi po, hindi pa na ma-reset katropang Tintin. Ay, guwapa bala si katropang Tintin.
2: Yes, agree.
0: Yes, o gani, kita mo tong shirt post niya sa naniligad pangabulan.
2: Oo,
0: do,
2: nanang-nene.
0: Yes. Yes, naka-make-up ang aton nga katropa. Babae ako. Ay, ati kong maayusan si katropang Tintin. Adaw, dinaig pa ang kaniyang bebe.
1: Ayun!
0: Yes, sige, maulat kami. Yawa ko nang ba nito? sige lang, importante kong guwapa ikaw, katropang Tintin. Isa supong guwapo sa kuno anay. Si katropang... sino ba dariho ang balik katropang Tutokval? Ikaw, Tol Solomon, ano ang plano mo sa agi? Ay, ikaw yato ginatulod bukid sa iba na. Yabi ikaw, bidra pagsabat sang plano mo. Hambal niya, sulod ko danay sila sa sako, mga mambo. Kasi amo na lang ganina ang chance mo, isulod mo pa sa sako. Ay, ang buti mo, Tutokval. Pero, waay na may nagsabat. Sige mga katropa, ha? Padayo nandara sa pagsabat. Ang inanay nga question of the day ang builog na ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men na may aras sang baka kaglabuwaska herbal extract nga popular gid no sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag syempre nagapataas sang libido level sa lawas. Kani sa mga katropang boys dira naton ha. Gagamitan nyo ini 30 minutos antes ang loving-loving kay Mrs. O kung sa inyo, dragabaga partner. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag safe na safe gid kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man babakal online, pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Yeah!

0: Pagbiag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radyo. All over Panay Island, ganyan mga katropa, ano pang ginahulat nyo? Tinugan na din ang inyong mga radyo, basugan ang inyong mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon.
1: Wow!
0: Mga katropa, kita ang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Siyempre mga katropa, nagapalayag man kita ha, dira iya sa 93.3 MHz sa XFM Antique.
1: Yahoo!
0: Sa 96.7 sang XFM Bacolod.
1: Wow!
0: Sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City.
1: Yahoo!
0: Siyempre sa 98.5 MHz sang XFM Kalaon.
1: Wow!
0: Kamusta mga katropang sister station at Tondera?
1: Yahoo!
0: Hapon kita na sa inyo ha. Happy, happy Thursday mga katropa peeps. Kagkisabong hapon samtang nag-uluubra ka mo dira. Imuan nyo lang kami background ni katropang Joy. Kay man as always, why man ka mo choice mo? Kunding pamatinaan kami. At hamayong hapon, good. Ilabi na dira sa inyo tag sa kamaga station manager.
2: Yes, of course, katropag ay tiisa subong yung hapon. Wala lang kita nagpalayag sa inyong mga transistor reader, mga katropa, or sa ating nga Facebook Live, sa ating nga backup page na naman. Kaya mga katropa, mabatian man kita, ari, para hindi na kayo magtalang-talang pa magpangita sa inyong mga kuandera, lalantawan, or pamatian. Mag-download na sa XFM Radio Network sa inyong mga cellphone or tablet, mga katropa. Try nyo na ha-install, kaya matiwalagid ba mag-install sa nga itong application. Pagitaan lang ang XFM Radio Network sa liwan sa inyong mga Google Play Store, mga katropa. So basta may connection lang kamo, tibisan di man kamo yung magkanto, basta may kuwan lang kamo dira, may headset, tisaksak nyo lang kag-open ang inyong XFM Radio Network app, di mabatian nyo na ang mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide. Yes, pili-pili ka lang na yung frequency, mga katropa. Isa mo lang daya ka-scroll up or scroll down, di makapili ka na sa yung station nga gusto mo pamatian diriya sa XFM Philippines.
1: Kasyempre,
2: araw man diriya yung mga paborito ng mga programa, musika, entertainment programs, kapareho na lamang sa X-rated program.
1: Yahoo!
0: Kag hindi lang na mga katropa, kay siyempre subong nga hapon ha, live man kita, sa ato na naman another backup account.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, ang 106.5 XFM Rojas 2.0. Ganyan sa mga nagalasa-lasa dira ho, nagapamangkot akong di nag-live subong. Ang ato nga pangaduwa nga backup page, again restrict naman ni katropang meta. Ay, duubuso niya na lang tanan niya. Pero subong nga hapon ha, ang ato nga backup account, ang XFM, ang 106.5 XFM Rojas 2.0, ang mayara na sa 163 followers.
1: Yahoo!
0: I thank you gina sa mga katropa naton nga nagtuntol sa aton. Ano man nga page nga aton ginagamit sa pag-live, ati basta solid nga katropa, ti tuntulan gin inaiya. Ginibalaan gin dira ang mga kuan. Ti pangitaan niyo lang sa liwat ha ang 106.5 XFM Rojas 2.0. Kag syempre sa mga tropa naton dira nga nagapulupamati subong, nagalantaw sa aton nga Facebook Live. At ayaw nyo gid pagkalipatan nga i-power share ang aton live para ang hindi dira ang makakita ng mga katropa naton, ti aware sila ang dira na kita nag-live. Pag mga katropa sa aton nga comment section, ti feel free gid ha to drop your comments as always.
1: Yeah!
0: Ang aton gid nga ginahambal sa inyo perme, pwedeng-pwede gid kamo ya maka-comment, maka-drop dira sa inyo nga mga pa-shout out sa inyo mga pangbanakasan nga pick up line, sa inyo dira nga mga banat sa mga ginakaintan nyo sa kabuhi. Yeah! Go sa comment section. May gusto man bala kamo nga i-shout out? Tamia won, may naga-birthday bala dira,
1: wow!
0: May naga-celebrate bala sa ilang anniversary. Sari, mansari, week sari.
1: Yeah!
0: Ano ba yung nasari? Di pala, buwatin na sa atin nga comsec para ito nina basahon sa kahangina.
1: Yahoo!
2: Kagas, para sa mga katropa na ito, ang ngiti wala kinsa na katuntol sa katon nga live katropang ayon. Nagsala-sala na sila kay man di kinsa na katuntol sa atin nga live. Kag may gusto man sila tani tamyawon sa sumong nga hapon. Di mga katropa, pwede man sa hapon magpalabot sa inyong mga mensahe, mga pa-shoutout, greetings man nila o kung ano pa man pinagi sa pag-text sa aton nga XFM text line number. So once again, i-save lang ang numero na ito nga 0908-862-5225. Yes, sa muna siya katropa ang aton nga XFM text line number. Kag syempre, di ba magkalipat? Especially na sa mga katropa na ito nga may mga smart TVs, may mga wifi dira sa ilang balay. Di ba si naiwata ni ka maglantaw sa aton nga Facebook Live? Tidari ka na agiya sa YouTube mga katropa. Pagkitaan lang ang 106.5 XFM Roja City Capiz. Sama na siya ng ating YouTube channel mga katropa peeps. And of course, don't forget to subscribe and hit the notification bell para always kamudra i-notify ni YouTube every time na nag-umpisa na ang mga live programs dari sa XFM Rojas. Kag syempre, once again ang ating ginagamit na naman subong na Facebook account or page para sa ating nga live ang 106.5 XFM Rojas 2.0 mga katropa.
1: Yahoo!
0: Yes, kag syempre, sino na balaihan ang una nga nakakita sa aton nga programa? Abaw, walang iba kundi siya Toto Val Dizon Escalada.
1: Yahoo!
0: Sa Pureflow Water Refilling Station dira iya sa may bahin sang daon.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta, Toto Val? Yeah, ano na dira ang balita sa tubigan mo? Sa mga may utang sa imo? Iti matamata na inasukot ha samtang nagapamati sa aton nga programa. Mayong hapon man kay katropang Salomon. Gati, happy naman no, subong nga Webes. Ay, tiyak, sir Solomon ha, number one, gito no ang XFM Rojas as always.
1: Wow!
0: Si katropang Pasete Kinet, ang aton nga third honor.
1: Wow!
0: Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Sana po maad mo po ako sa GC.
1: Ay?
0: Nani! Ay, dali lang. Ay, katropang Kenneth, hati. One is enough, two is too much. Diba? Ginad na nakakagay. Di ikaw ang nag-leave.
2: Pero wala pa siya katag. Wala rason, katropang ay. Diba? Mangkot pa siya kagapon.
0: Yes. Katropang Kenneth, sa liwat, hati. Tagay, kami na rin isang valid nga rason. Kung nga man nag-leave ikaw, ti, para ma-insert kaliwat sa GC.
1: Yeah!
0: Abi, kung tuod, bawal binutig, ha?
2: Kaya man, tag sa group chat, diba katropang ay may mga house rules sa saan ginatawag. So, siguro isa sa mga house rules dito, ang hindi ka sa kwan, mag-ura-urada leave siguro.
0: Yes.
2: Hindi ka nakadali-dali balik, diba katropang ay?
0: Amo ina, kung magbalik ikaw, dapat may kwan,
2: bukan.
0: Dapat may mga agyan ka, anay. Dumis lang balahaw. Sige, pero si katropang Toto Val, mayong hapon to beautiful chika babes, Ira and Joy, naka-bluetooth speaker pa kami diri sa Pure Flow Water Refilling Station, Biscan Brownout.
1: Wow!
0: Ay, amo ganun ang ginakalipayan ni Toto Val. Basta brownout kaya para wala delivery. Diba, Terigo, Rona, ang ano mo to ha, ang bluetooth speaker mo, chargeable siguro. Sige, maya din aga i-full charge mo na samtang hindi pa brownout para may ara, ikaw dira sang reserva. Maya tayad lang ang pagpamati to ha. Hello, hello, dira sa imo nga boss. Kag sa imo, dira kaupdanan, mga customer mo, dira nga nagapila-pila mayong hapon, gid. Si Sir Solomon, Solomon ba? Lipay-lipay. Ano ang katropa natin? Ay, di nga man, hindi ka mo ginatandem ni katropang Eric, ha? Ay, shout out kailit sa mga katropa natin na nag-bisita diri sa aton. Si katropang Rafael Turbo Apro Webo. Wow! Kadang iya nga upod. Si katropang Eric Biring.
1: Yahoo!
0: Lain ang aura ni katropang Rafael sa personal, oh, no? Do, matindig. Do, lain siya nga profile pic. Oh,
2: gani. Kag wala ta ka kilala, katropang ay.
0: Oo. Do, ang ako na binasa na yan nga iya itsura. Ang ara siya profile pic eh.
2: Ay, so nagtambok siya. Mm-hmm. Ay, wiyag. Sige ah. Tiwas again na, thank you so much again sa mga katropa na to. Nga tiba na mano, gido. Ganag station visit. Abo, station visit. Diriya sa bagong estasyon or building sa XFM Rojas. Si katropang Tutuval, Tico Tul Pasete, si BBM na ang admin sa GC. Hindi ka nakasulod. Uy, kagakuan ho, kataas ang admin ho, si ano gidiya, si BBM. Sige, si katropang Solomon, nagpatafan kagaupod niya si katropang Ma'am Liza Digala. Highlight na mga kagnagpa-followers ni Ma'am Liza. Thank you so much, kada Ma'am Liza. You're the best station worldwide number one. Ay,
1: wow!
2: Thank you so much, Ma'am Liza. So always nga pa number one sa XFM Rojas dara sa inyo nga lugar. Kag syempre, si katropang Tutuval, Ma'am Ay, or mga ma'am, ano oras ang program sa gabi? Ang Valvalanay sa gabi, ang Corman, si Tol Rafael, kag si Tol Eric.
0: Okay. Ay, nabi ko rong tandem nila, ha. Basi, minuminuto, guro to ni mo nga inihi sa kinadlaw. Sige, ah. Time check na kita mga katropa. It's 2:35 in the afternoon. At ipa na yun lang dira ha sa inyo ka mga greeting. Sa inyo gusto tamiya mo na kay sa aton nga pagpanumbalik. Aton inatanan na pagabasahon. This time mga katropa, we're gonna say BRB Anay. That's bathroom break. Di magaboy lamang kita sa pila kapahanumdom. Kindly stand by.
3: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Asherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
3: The Secret of Health.
4: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheets o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo mga kaibigan ng premium D3 soft gel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement, ang bagong magkagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
5: The Secret of Health.
4: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrisyon ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
5: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
9: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Ako si Florenda Apelio sa Tuglat Sinigawod, Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santo

0: Ang oras, alas 2:46 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo, kaupad niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kakakatropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated. Yahoo!
1: Ang ina nga programa ang buhilog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ating akutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos ang aton nga panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag hingko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen bago ng VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa nga kun dilakot mo sa ibang ingrediente indi magubang ang properties kag ka-epektibo. Gana na pag ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na. Tapos na ang aton nga commercial. Yahoo! So, sa mga hapon ginagreet anay sa may ayad nga afternoon. Ang mga katropa peeps dira na aton ho nga nabilin sa may e-care multi-purpose building. Yahoo! Amot ko nagapulo pa mati pa iniwala si Ma'am Catherine Famulag. Wow! Sa Gina Access Boutique. Sa imo dira mamayong hapon gid kag sa imo dira nga katropa peeps nga si Ma'am Daniline Yoreta. Yahoo! Draman kay Ma'am kay Daphne Valverez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kay Ma'am Desiree.
2: Wow!
0: Ay, dumakahilid lang mga katropa peeps naton. Kag syempre ha, kay Ma'am Emmy Sanjex Laundry Hub. Oh. Ay, doon na hilaw na kita sang nawong ni Ma'am Emmy ba? Sayang nga, smile nga abot hanggang tenga.
2: Wow!
0: Yung hapon lang dira, Ma'am Emmy ha. May dayad lang nga pag laba-laba dira sang imo mga nilabhan.
2: Yahoo!
0: Ay, di. Asamta na kapabati ikaw. Namnamin mo na lang. O, sino pa dyan?
1: Yes, of course, gina tamiyo ito mga katropang Ira. Di pa siya raraw tani dana. Kiba si malipatan ta katropang Ayo. Ang gina pa tamiyo. Huwag hindi katropang Elmer sa ato. Ti, ano gig ko no ah. Congratulations sa aton nga buwena manong naka-avail.
2: Wow!
1: Sa aton nga XFM Radio katropang Ay. Una ko no nga nakabaton sa radyo. Wala sang ibang kundi si katropang Sir Joel Cilio. Ang head guard na sa bahay sa Capiz National High School ba? Yes, congratulations once again ha, katropang Joel Cilio sa Capiz National High School. Ti for sure katropang ay nagalanog ti siguro subong no,
0: yes.
1: Ang X-rated.
0: Ay, tinagapulo pa mati na si katropang Sir Joel dito at sa imo na sir ha, mainit-init nga hapon.
1: Yes, kag kaupo niya mako ng katropang ay si Sir Dikinia sa PNP officer nga naka-assign dito yan sa may bahin sa Capiz. So once again,
2: wow!
1: Maang hapon lang dira once again kay katropang Joel Cilio, kag kay Sir Dikinia sa Capiz National High School.
2: Yahoo!
0: Yes, di happy listening dira sa inyo ha. Gabay nga makuha dira ang kakapon niyo sa pagtulutindo kay di pulupong ku inyo ana e asam ta naga pulo pangapi. Kag syempre, ginagreet naman sa main ayad nga hapon ang mga katropang vendors na tondera.
2: Yahoo!
0: Sa public market o kung sa tali papa, di man ka mga section mga katropa, especially dira ha sa may lipunan sa Chidora Isanas Trade Center. Di man ka mo dira na assign mga katropa peeps, ara man ka mo dira sa may bagsakan center.
2: Wow!
0: Sa sulod sa lipunan o kung sa karsadahon lang, nag-aatad-atad sa inyo mga baligyaon. Tiwa yung hapon, ganyan sa inyo tanan-tanan. Kag syempre sa mga katropa manaton dito sa Burundi, Burgos, tali papa.
2: Wow.
0: Uy, labi na sa katropa naton nga naga pala buot man sa ngiyang pagpanamiyaw diri ka hapon. Yeah. Diba yung hapon dira sa inyo ha, ba doon nalipat gira ko sa ngibong nga pangalan. Pero sige, basta taga Burgos, tali papa. Ay, automatic ikaw na na.
2: Yeah.
0: At syempre kay katropang Ernesto dira ha, dira siya sa may kilid sang Mangtinapay. Mayong hapon gid.
1: Sige, kago force ginatamiyaw ta mga katropang ayos sa isagid ka. Maidahid nga hapon. Mailang pagpulo pa mati dira sa mga katropang SGs na to nga naka-monitor subong nga hapon. Abati, kamusta, kamusta ka mo drama katropang SGs? Kamusta ba lang inyong pagbulubantay dira sa inyong mga ginabantayan ng mga opisina, mga commercial establishments? Sa mga nagatrabaho dira sa bahin sa Pueblo di Panay, subong man sa E-Performax, dira sa may bahin sa Capelco, kag of course sa mga maukod ginaton, mga avid ginaton ng mga tagpalamati dira sa bahin sa Gas Poultry Supply. Mga hapon dira kay katropang Giphard, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr., kag syempre sa mga kopdanan nyo pamandira ng mga SGs, may lang pagpulo pamati.
2: Yahoo!
0: Ginatamiyaw tama na ang aton nga mga maukod nga mga empleyado nga nagatrabaho sa privado o kung pampubliko nga mga opisina.
2: Wow!
0: Diriya sa bilog nga Panay Island. Di, kamusta dirang inyo nga mga trabaho?
2: Yahoo!
0: Kakayanin ah. Kag syempre sa mga negosyante naton dira ha sa nanarisari nga mga establishment. Good afternoon mga katropa.
2: Wow!
0: Peeps. Sa aton nga mga pinalangga nga mga mamumugon, mangunguma, mangingisda. Ay, at sa inyo mga katropa, dubli halong gid ha kung kamo nagatrabaho, magbalon gid permi sa inyo nga proteksyon sa inyo nga mga kalawasan.
2: Yeah!
0: Para mapalayo kita sa sakit. Ah, kay kung ginamasakit gani, ginamasakit man ang bulsa.
2: Ayoy!
0: Kaga syempre hay labi na sa katropa na naton nga solid gid ho nga mga OG nga mga manging isda sa nga mulawon pa na ay, si katropang Tatay Mosok.
2: Wow!
0: Amo man kay katropang Eric
2: Biring.
0: Ang katropa naton nga nagbisita diri kaina. Ay di along-halong kamo katropang Eric ha sa pagbiyahe pabalik dira sa Hamulawon Panay.
2: Wow!
1: And of course, mga katropang drivers, sweet lovers na ito. Speaking of nagabiyahe, may lang pagbulubiyahe dira sa mga katropa na ito. Nagabiyahe sa jeep, nagabiyahe sa bus, nagadala sa van, nagabiyahe sa tricycle, sa mga Terik Toda boys dira. Especially na sa ilang founder, si katropang Sir Melz Anisco. For sure, sa subong hapon, tinagapulo pa huway-huway naman na sila. Kaya matiangan ang maratsyada naman sa ilang pagbulubiyahe. Sa mga sikad or sa mga katropa naton nga nagabiyahe bala sa bisikleta, kag syempre sa mga naga motorcycle riders naton nga mga katropa nga ti despite sang kainiton mapaulan or mapainit, tigra make sure gidya nga madulong ang inyong mga ginpang order mga katropa peeps. Kag syempre sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton dira sa bahay sa Pueblo Terminal, oi maayong hapon lang ha, maayong pag pulo pa maypay dira mga sir sa inyong mga pasahero nga nagaalabutan sa subog na hapon.
0: Yes, kag syempre mga katropa naton dari sa comment section. Balikan taana si katropang Sir Melbs. Good afternoon XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide. Especially kunoho sa aton katropang Joy, nakatutok na ang The Pump Crit Boys. Walang iba kundi si katropang Purman Marlon Palpak, si Engineer Y. Ligo, si Watchman Joey Bogart Catalan, si Digoy Bundad, si Jasper Lipid, si Elmer Vanger, si Jobert, si Lanner, si Joel, sa mga drivers dira kuno kag helpers sang transit mixers, sa operator nga si katropang Melchor. Di, mayung hapon katropang Sir Melbs ha, more energy pa dira para sa imo mga Pump Crit Boys. Ari naman sa mga hapon si katropang Crystal Maria Joy Libardo. In lababo naman ang aton nga Nanning B. Oy, di, kamusta katropang Crystal? Ano naman bala ang imo nga pamahaw dira? Anong ginaluto-luto mo? Nagainano ikaw subong? Sige, abo, ari naman yan nga emoji nga daw do hindi siya kuhan do hindi siya sure pero si katropang ano ho katropang Louis Arthur good afternoon katropang Iron katropang Troy watching and listening from West Villa Flores maayon kapis yeah! Thank you katropang Louis Arthur good afternoon good sa family mo dira asa may bahin sanga maayon
1: sige si katropang Solomon Antonio, ari mas atong programa nag-aupo sa subong nga hapon. Oy, wala nang talang si Katropang Solomon.
0: Wow!
1: Ati solid, gidi ya. Mapadiin makita nga page, titundol, gidi ya sa mga solid nga mga katropa peeps na to. Magalumon yeah! Nga hapon. Two beautiful ladies, Katropang Ira, Katropang Joy, watching live si Katropang Solomon. Samta nga pa, huway-huway na naman. Sa idalom sa mangga, kay daw, maulan na naman. Mga katropa, samta nga pa, isang X-rated na galanog din ang XFM sa Banwasang Pontevedra kay naka-Bluetooth speaker. As always, si Katropang Solomon. Siguro madulom-dulom na dito sa ila Katropang Aino nagapunsok na ang galom. Di ko may mga nilabhan ka mo dira hindi na hulata ha nga mag-panic pa ka mo karon magsalazet pamuguha ng raan bago magtupa ang ulan. Once again, thank you so much Katropang Solomon. Kag thank you man sa pag-monitor dira sa Pontevedra as always. Si Katropang Pasete, good afternoon kuno Katropang Ira, blooming na naman. Si Katropang Ira.
0: Sige, mayo man to kay Inchakto ang imong greeting subong.
2: Wow!
0: Katropang Ira. Thank you Katropang Kenneth. Ang balito to Valho, ma'am ay ang gintano mo nga puno. Tani mabuhi ako dayon una masaka. O hindi na to ah. Ayaw anay bala to kay basi. Maano ato masumpo iya pagbuhi iya pagdako. Ay, basi pagsaka mo kag mabali dayon ang sanga. Sige, si Katropang Dudoy, ari naman ang aton nga Vanilla Boy, Katropa Pips. Salamat sa pa-highlight doy ha, kag mayong hapon ko ng mga guwapahon, DJ I and DJ Troy. Kamusta mga pretty cute ladies?
2: Yahoo!
0: Ay, okay lang doy, okay na okay kami dito.
1: Oo doy, okay kami dito sa Rojas doy, diraya sa Manila doy, kamusta ang Manila? Sige, si Katropang Ma'am Liza, maayong hapon ko ng katropang two beautiful ladies. DJ Ira and DJ Joy nagalanog na kag nagatutok ng X-rated program sa XFM Rojas. Pa-shoutout ko na sa family di Gala kag family Divino. Salamat, good. Ay, nakabalik na si katropang Ma'am Liza ha. Kaya pati kahapon, nagbulubisyo ko ng iyang messenger. Hambal ni katropang Taimosok. Thank you so much, good. Once again, katropang Ma'am Liza sa inyong pag-monitor dira sa Pontevedra sa di Gala and Divino family. Sa mga may entries dira katropang ay, diba, hindi pag sila makatuntol katropang ay sa nga itong station.
0: Ito sa liwat mga katropa peeps ha. Ari kita sa San Miguel Street, Barangay Tiza. Dari lang kami sa unahan sang dapit sa may karwasyan. Ati, pastara ka mo sa atubang sang karwasyan. Tangla lang sa baba kung niinira ang mataas na antena. Kagdi, pangita ang alangian. Ibasta patakason nga simento. Nga ti, nag-separate. Nina na siya. Kung naka-sidecar ka mo, gutus-gutusan nyo lang kay exercise. Pwede na sa mga tuhod niyo. Pero kung kaya, ged, barako ang motor nyo. Sige. Ikuan lang yun. Trisira. Sigo na. Ano na ganit na tawag? Trisira. Basta trisira.
1: Si katropang Neil, katropang ay, hambal na wala sa kunog lakad pa babaw kay may ido.
0: Ay, amo ganit. No? Ay, di madlock inang ido yan sa mga katropa natin. Uy, ganit ko nadlock. Ano naman si katropang Neil? O naman, chicks bala katropang Neil kahapon. Dara sa may White House.
1: Nakita mo ang tagalik katropang
0: Neil. Oo, nakita ko. May gani aras. Sakay kumala. Kanto na
1: bako ba may ido pero ang ido daw ano man di mabuhon man
0: ay tatlo ginabi ka ido bukas ilagay ito mabalik ko tani kaso may ara tawo may chicks gali
1: kapanila mo
0: amal ko ma'am kapang agat ni mo ido ay tiging tabog man niya ay next time si katropang Neil ma'am ha maglabay dati tabuga man ko no
1: sabay siya mo katropang ay pagpamangkot mo kung kapang agat ila ido
0: ay tiyo niya wala ma'am aagi lang tapos magagi ko nag-aw-aw ayak siya.
1: Makibot kayo kung gabang dugsing lang si Kia. Sikat na pag Crystal Maria Joy. Good afternoon ko no. Good Thursday everyone. Hello ko no katrabang Ira kag Joy. Paki-shout out man sa iyang beautiful girlie nga si Rogeline at Crystal Joy kag siyempre si Mother Maria dira sa bahay sang San Jose, Roja City. Thanks again and more power to your program. Thank you so much again once again katrabang Crystal Maria Joy. Siyempre kay Mother Maria nga always again naka-monitor bisan din siya magkanto dira sa X-Rated program.
0: Yes, o may nag-text, o may nag-chat rin katropang Joy oh, sa atin niya page. Si katropang J. Vince Retta. Hello, XFM Rojas 106.5. Pag-greet man kami dito sa Hamtik Antique. Pa-request man DJs, It Might Be You. Salamat, kid. Hindi makita live niyo, DJ. I think na-restrict kami nga ito nga page, sir, katropang J. Vince. Di sa liwat i-search lang dira ang ito nga XFM, ay hindi, 106.5 XFM Rojas 2.0. Okay, dira kita nag-live subong. Pero sige ha, shout out dira sa mga family sa mga hinsang Hamtik Antike. Katropang Lloyd Navales, silingya, good and shadow afternoon, katropang Iron, katropang Joy. I am also emotional of passing by President Noynoy Aquino. And yesterday, his 5th year anniversary, his messages will remain on to. Sige katropang Lloyd, agina treasure niya ginang iyang favorite nga president. Sige katropang Solomon Antonio, gina shout out niya ginang iyang mga katropa peeps. Di mentionar na lang wala dari si katropang Ryan Sena de la Cruz. Sige katropang Yan Orario. Si katropang Sir Mel, si katropang Ma'am Nene Bacas de Latina, si katropang Bernard V, o si Ma'am Sena Lindo ay pahaw, kag si Toto Joanne Belves, ang hamul awon pa na, ay Ponte Federagli, inibuto permi lang kita nagalas, si katropang Joel.

0: Sige, ati, si Katrapang Lloyd, markado niya gini ang 25 nga di, Katrapang Ay. Yes. Nagnasubuan, gini siya sang kuwan ho, sang mansari, sang pag-lisa ni Katrapang Ma'am Cathy Corsino.
1: Sige lang, ang Katrapang Lloyd, importante, may ara ka dira, remembrance.
0: Si Katrapang Solomon, ba, nagkinadlaw siya ho, o kaya kadlawan ni Katrapang Solomon man. Kaya si Katrapang Crystal, amo man ang iyang emoji, tinagapulo pa dumdum kung ano naman bala ang next kuno nga daw mo. Si Tuto, balaga kinadlaw man. Ano ba yun ang kadlawan? Siguro ang question of the day man sa gihapon. Si Katrapang Ma'am Elma Sobra Vega, grafter nung kuna DJ Ira and DJ Joy, X-rated na, God bless. So, si Ma'am Elma, tinagapang mukaw po ka, masaya mga katropa Pipso. Thank you so much kita, Katrapang Ma'am Elma, sa walang sawang suporta sa dire sa katropa station, sa inyong mga chika babes, dire sa bahay sa antique, despite sa kalayoon, ti nagkuan gyapon kita yan, nangingin part gyapon kita, or nagiging part gyapon kita sa inyong kahapon na nun dira.
1: Yes, o si Katropang Crystal Hote, shout out man ko kay Katropang Kenneth. Tol, naluoy man ang katropa mudra kaso si admin lang ang makadesisyon. Promise ko sa imo, Tol Kenneth. Ako na lang mapaubaya kay naluoy ako sa pag-ibig mo. Kay pagod na pagod na pagod na ako sa kokak mo as always. Mark my words. Oy, grabe. Kaya si katropang Crystal, dumay ano ganit na katropang Joy. Ano hodugin na comfort niya at the same true time. Sige, agi na ba? Wait, that's all. Nice.
0: Oh, ano nang namin niya nga mapaubaya man, si Katropang Crystal man. Ikaw ang malive sa GC, tapos ibulo si Katropang Kenneth.
1: Ambot lang. Abi, klaro ka, abi, na Katropang Crystal, kung anong ipaubaya mo dra para kay Katropang Kenneth. Ay, sana all, ha? O, ginahag-hag niya na ang iyang at agi puso mo, oh, no?
0: Wala ka da, kuhain Katropang Ay, wala ka da, kokap.
1: Awa, ay. Nami ang original, ganyan. Oo, si Katropang Crystal na lang mahatag sina. Ah, si Toto Valporia Buyag, nagtambo ka bala ma'am ay ano sekreto mo, hi YG Dada. Ay, kuha na na to, nang siguro, basi sa bayo ko lang to. We best na galing sa sobang mga ma'am, abi ko Lunes pa lang. Ay, grabe naman yun mo. Nagpag-atras to. Ayawan na tagani nga pinadali. Imo yung atras mo ya. O, si Ma'am Emmy, ari siya ho. Nagpa-highlight and pa-followers.
0: Sige, teka kitutubal ha. Yung pag-atras ito. Ang ginadlaw, kaya man tinaga-lagas makita sa Sabado.
1: Yes.
0: Sige, si Katropang Ma'am Emmy, aba, nagpa-followers. Thank you so much, Ma'am Emmy ha. Wala ko kadi para kaina, Katropang Ay, pag-agi kung ara siya kayo naglagpas at ito pag-agi tato kaina.
1: Ay, amo gani, no?
0: Sige, si Katropang Rafael, pagkahapon mga gapahoy, no? Yari na si Katropang Rafael, diwata DJ wow! Ira, nagatutok na direng direktoda sa X-rated, sam talaga pahuway. Abigani namun, wala ka subong Katropang Rafael. Kaya nagabiyahi, ikaw kay Katropang Eric. Pero sige, thank you so much once again sa pagbisita dari sa atong station. At least kung may mga pasahero, ikaw nga mapa-XFM. Patituntol muna, Katropang Rafael.
1: Si Katropang Ma'am Emmy, good afternoon. Mga beautiful ladies, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy. Patamyaw lang ko da sa family Barredo sa nasagod lano. Kaya nagapamatigid sila dito sa cellphone lang. Kaya tinaguba ko ng ilang nga radio. Salamat, gid. Ay, basta solid nga katropa, Ma'am Emmy. Malay mo. Ano ka man dira? Masabiyahan sang grasya. O, si Katropang ano ho? Di nabasa na ini kain na ang ilang mga sabat. Sige na shout out man ni Ma'am Emmy ha, ang iyang mga tropa peeps, kay Katropang Solomon, kay Toto Val, kay Dudoy Dumali, kay Eric Biring, kay Sir Melbs, kay Taimo Sokono, kay Ma'am Liza, kay Katropang Ma'am Senalin, sagsatanan ng mga katropa peeps. Salamat gid. Ang balik ka tropang Rafael ho, hindi ko akay maispadahay ka mo sang hotdog. Ay, pero type ka wala ka tropang Rafael ni katropang Tyra.
0: Ay,
1: paano pag si katropang Tyra, katropang Rafael, di mabalibad ka pa. Si katropang

0: Tobal, wow, ipalaman ko no ang hotdog sa tinapay. Namit busog ka pa. Amo gid to Tobal. Hamali ka tropang Kenneth, ka tropang Tintin. Hi ka tropang Christine Dayan Ropa. Good afternoon. Ay, tingin na mentionar ka naman ni ka tropang Tintin, ha? Ngayong hapon ko na sa imo sila ni ka tropang Kenneth. Yeah! Si Katropang Tay Musok, aba, nagpa-highlight. Thank you so much, Tatay Musok. Mayong hapon nandira sa inyo. Ah. Si Katropang Sir Chris, mayong hapon DJs watching live here in La Caronda. Oh, maulanon nga hapon, gid. Ay, do puro maulanon nga hapon, ha? Gabay nga later nang sa maulan ang magkaabot na sa balay.
1: Sige, si Katropang, may nabasahan ko din nga comment sa babaw, Katropang Ayho. Si Katropang Chris, daw may gasinggit-singgit manda sa inyong station.
0: Ay, ang hamon nila mga Katropang panday ho, ah, kay di man. Damo sila sa may ginapanday-panday sa guwa. Bisibisihan ang mga person dito.
1: Sige, si Katropang Ronel, may hapon ko na DJ Ira, maayo kay waay kaging kagat sang ido. Kagat ka buhinan gid imo ba TS ba DJ Ira.
0: Ay pusa gid. Buhinan pagid ang kuan ang kwarta.
1: Nakaturok.
0: Yes. Balik ka tropang Eric. Salamat gino ka tropang Rafael Baudas. Sig ang pag-ilis ang profile pic ni ka tropang Eric ho. Ay, sige, ah, nami gid isulod sa sako si Meta. Ubuson mo gid iya katropang Meta. Ah, magani to Val kung pwede lang ti dugay na to. Pero si katropang Pasati Kinat. Eric, katropang Eric, hi katropa, kamusta? Pagkadto nyo ni katropang Rafael sa station sa XFM. Ay, abote nga ang patawa.
1: Dapat kili katropang Eric next time i ano mo si katropang Pasete, di ba? Para may ano man siya, may kaisog man siya sa buot kay man wala na siya gaisahan
0: wow!
1: Nun mo.
0: Gani.
1: Next time mga katropang Eric, kabihagada, manimo nga friend. Ang friend niyo ni katropang Rafael, ang katropa niyo si katropang Kenneth Pasete para ti syempre makatuntol na siya dariho sang bag-ot nga istasyon.
0: Yes, ang bali katropang Koreas. Mabrasos tayo tol kung sino ang hindi matumba muna ang pure.
1: Ay,
0: pure nga lalaki ako. Sige, happy Bunok Olande, Pangapita Zanton Gold Cosmex, mga mama, with Malunggay Pandesal. Boom! Wow. Sige, may entry na naman si Toto Val.
1: Yeah! Si katropang Avenger Barowa Koska, aba, arisado ng comment section. Maayong hapon ko ng katropa with the laughing emoji.
0: Ay, si katropang classmate. Kamusta, kamusta, dira katropang Avenger Barowa Koska. Stay strong sa inyo, sang baby love mo, ha? Kay katropang Ma'am Elma, mga katropa, DJ I and DJ Joy, good afternoon, happy listening. Thank you, Ma'am Elma. O, ari na si katropang Ronel Hagunob, ho. Good afternoon. Mayong hapon, DJ Joy and DJ I. God bless sa inyong programa. I love you, DJ Joy. Hindi ko kay DJ Ira, kay turn off ko sa imo, ara si Kenneth. Basi mahibi na siya, bisan ako love mo. Ihatag taka sa iya, DJ Ira, mahal mo. Bongga pag si katropang Ronel. Yeah.
1: Nagpula puti na siya.
0: Sige. Ay, anong masabat mo katropang Joy?
1: Kaya damo, gina sa nagapaubaya para kay katropang Kenneth, no? Ay, na si katropang Crystal, sabo si katropang Ronel. I love, love. Gini na si katropang Kenneth. Di, katropang Kenneth, ha, wala ka sa mga katropa mo mapagbigay, paraya kumbaga.
0: Yes.
1: Si katropang Sir Melv, si Paeng, crush niya daw si katropang Tyra.
2: Dana!
1: Di na Paeng.
0: Dibulis kad man. Do si Tyra, ya ang may crush si katropang Rafael.
1: Di na katropang Tyra, bi comment di sa imo sabat.
0: Bakibota ka rin di si katropang Tyra.
1: Sige ah. Sini ni katropang Crystal, ako ya katropang Ira, guwapa. Mag-out ako sa group chat. Ang sabat ko, para sa aki, or para aki na ang
0: beat. Yeah! Ay, hawak kali ni Ma'am Crystal ang beat. Sige, Ma'am Crystal. At ipaliwot-libutan na ang beat mo. Pero basi, may plan, no? Siya ba lang mag-leave sa GC?
1: Ay.
0: Sige lang.
1: Pero hindi mag-iapon, magpasun doon.
0: Ay, mapaubaya sa gani. Ay, amo gani. Aba, siya bala useless inang pagpaubaya mo, Ma'am Crystal.
1: Hindi na sure mo. Mm-hmm. Sige.
0: Pero sige, tropang Ma'am Senaline Ari na subong hapon ho, nagpa-highlight and pa-top fans pa. Sige, tropang Ernesto Alvarez. Pag-greet man sa Ligaspi, Ilawod, Barangay 5, Kagsamat, Comborgos, at Ubang Sang Mang Tinapay. Gapamati sa programa nyo nga duwa hasta live. Ah, ginalantaw ko may replay pa. Oy, thank you so much, katropang Ernesto Alvarez. Thank you, gidya sa effort mo nga ginahatag man sa imo nga mga katropa, PMs.
1: Sige, sa katropang, ano ni ba, sa katropang Crystal? Ma'am Aira, guwapa, sabat sa question for today. Sa 2 months nga kokak sa imo, tapos ngayon 2 days na daw ka nami na sa feelings, ano, ibak pa ni mo o isulod ta sa sako?
0: Oy. Ay, depende si mo, Ma'am Crystal, ah. Kamumandra nag-istoryahan, ha?
1: Sige. Sa katropang Chris, mayag kong... banggirahan lang tol ba si or tol ba si pati iya para kaya ang comment ito Taval mawasak ko ng banggirahan ni Tyra tol Melbs kung si tol Rafael ang kasugata niya iwas ka na sila banggirahan di sige lang si katropang Rafael DJ Ira thank you sa stickers ang XFM Rojas
0: so, yes, di mo nang gintago-tago tanga duwa ka sticker ang nakitaan na dito sa atin nga cabinet. You're welcome, katropang Rafael. Si katropang Ronel, di para kuno sa iya kung gusto niya nga ging-ging, okay lang hatag ko sa iya ang akon batuta akon dira siya malipay pero nami ging-ging kay tawo mana sila pero waay lang kot anay i wai lang ko anay DJ Ira. Shout out gali kay Crystal kag Ma'am Senaline. God bless DJ Joy, mahal Ira, pinapaubaya kita kahi sige ah katrapang Ronel ano Ted ah.
1: Sige sa katrapang nga di na gadoble na ilang comment si katropang Delopenes Mark Anthony Jr. Apa second day niya subang katropang Iho kahapon din nag-comment man siya good afternoon kung katropa wow. Pag-greet man sa Borga Street si Dudoy Ukay-Ukay kag si Mama Mia nga gina busy sa iyang karinderia kag pag-greet man sa Sitio Ahiropay Arnaldo Boulevard family iya Tanislaw family de Lumos kag family Delopenes. Yes, thanks good mga katropa ang nagatamyaw. Makmak gali asang Burgos.
2: Yeah!
1: Thank you so much, gina kay Makmak.
0: Amo ini ginamin ko katropang Joy nga sa Burgos. Di siya gali init. Sige, happy tuning in ha katropang Mark Anthony Jr. Yeah! Salamat gi sa pagpalabot sa nimo nga komento.
1: Sige, may ara pa da katropang ay.
0: O, si katropang Rafael Tuldudoy Tupaz. Kita ko na si DJ Joy. Guwapa man. Uy! Ara na katropang Dudoy, ha? May confirmation ka na.
1: Nag-alamat ang matakay na niya.
0: Yes.
1: Sige lang. Si katropang Chris, gusto ni Inday Tyra ang nakabadya eh. Ti si Tol Rafael ya. Or si Tol Rafael, iya gusto gid arkilahan niya para maglagaw.
0: Ah, okay. Sige, asugot. Basta may bayad ang artila, ha?
1: May paggas ba?
0: Yes. Hangbali ka, tropang Totoval. Ano pagbanta nyo kay Ma'am Ay Manok na ginapanghatag nyo lang? Amugid to! Tsakto ka gina to! Pero hangbali ka, tropang Ronald. Thank you. Gid ko na sa atin ka, tropang Joy sa pagbasa sa ngayon ng mga greetings. Kag maghalong gid kita as always. Kag God bless ko, no?
1: Si katropang Kenneth o katropang Ay. Katropang Ira, gin-PM ko na ang reason ko.
0: Ay, nga man gin-PM. Dapat. Ay, sige, a privacy. Okay, katropang Kenneth. Si katropang... sino pa diri bala ang nag-comment? Duwa ay naman. Si katropang Ma'am Senaline. Di mayong hapon, mga guwapa. Greet ko lang si Mr. Solomon.
2: Wow!
0: Antonio, si Ma'am Emmy, si Katrapang Kenneth, si Renel Hagunob, si Don Don, si Time Musok, si Katrapang Eric. Thank you mga guwaps for reading my greetings. More power pa para sa inyong programa.
1: Wow!
0: You're welcome, Katrapang Ma'am Sanalyn. Sige, sino ba dira Katrapang Joy? May ara pa bala?
1: Sige, review-review to Katrapang Ay, pero tido wala naman. Sa itong comment section sa buong hapon, diba sa may ara pa dira, pa-up nilang inyong comment. Mga katropa ha, ang wala tanabasa subong, basi mag-sulusunggod, walang ibang, hindi ta manutaran ang ilang mga komento.
0: Yes, diba yung hapon ginanay ha, kay Ma Melanie Martisano sa Sitio Lapakduldol, Barangay Robles La Castellana, kag diraman kay katropang Nong Jojo, ang driver sa traditional nga pula nga jeep sa Bacolod City, kay katropang Master Budoy sa Hyundai Iloilo. Good afternoon sa Taasan and Hilado family sa Unga Iloilo. Mayong hapon man.
1: Sige, ginagreet ko mga katropang ay si katropang Nangining dira sa Panayo, katropang Ma'am Jessery Matiling.
0: Yeah!
1: Aba, Nangining, basta nakibot, ikaw wala kita ka live sa atong nga Facebook. Ari kita sa 106.5 XFM Rojas 2.0. So, nagkapamati ka man sa buong dira sa radyo at imayong hapon ang dira sa Family Matiling, kag Family Baes dira sa Panay.
0: Wow! Kag syempre, ginag-greet naman sa mayad-ayad nga afternoon sa katropang Ma'am Lorna Bautista sa iya dira mga apu-apuhan sa Family Bufil sa Barangay Lunoy kag Barangay Luktugan. Good afternoon, gadra ha. Always ko na nagpamati ah. Ilabi na akong X-rated program na kinadlaw naman siguro inyo si Ma'am Lorna dito. Alright, at yung mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya, sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-rated Thursday edition. Inibalayhan magkahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Mm-hmm. Inayhan magkahatag sa aton subong sang inspirasyon.
0: O kun basi, consumption!
2: Oh no,
0: gini. Tibalantayan na naman yung mga katropa ha. Padayo lang kamudra sa pagtuto kaysa aton nga pagpanumbalik. Ato na ina pagabasahon. Time check kita, Anay. It's 3:22 in the afternoon. Mga katropa, maghabiyog lamang kita sang pila ka pahanumdom. So kindly stand by.
3: X. X. F.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laindigyang sabor sa Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa kasi

oras alas 3:27 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang builog agradulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sa mga katropa matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tran. Ini ang himo sa malunggay at turmeric kag cinnamon bark nga tibanggaranon gid sa health benefits. Ginapatami is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga di para mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton dira nga nagasupreher sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santones, isa ka antioxidant gagikan sa prutas sang mangosteen, gani kakas gid ang mga toxic kag kaya gid cleanse ang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Marami kag healthy ni mga katropa. Gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mo add to cart sa inyong dira nga mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, sa ating nga pagpanumbali kapi ato na check yaron kung may nagdugang bala sa aton nga panamiyaw dira katropang John kapi ito lukon tao si katropang Sir Chris Blanca Flor Conception story na mga ma'am akay mamati nako. Sige noted ang katropang Chris. Alright mga katropa, hindi tanay ni pagpadugayon buksan tanang istorya sang kabuhi nga gintig uluhan na aktuhan kugid nga nagkupo si Tuto sa likod ni Inday.

mga DJs, mayong hapon sa inyo tanan. Kag sa mga katropa naton nga tagpalamati sa bilog nga Panay Island. Tawagan niyo na lang ako sa pangalan nga Sasa, isa ka Diyosa sang Capiz. DJs, isagali ako ka-member sang LGBTQ. Pero the girl man ako ah. Kun magpanghulag-hula gani ako. Literal, na babae ako. DJs, gusto ko man tani iwaragwag sa kahanginan. Kasakit sang akon heart. Kagsubong man ang kainit sang akon ulo. Sa friend ko nga babayi nga akon ka-office mate. Mga katropa, suguran ta nga akon istorya. Nainit ako sa self ko. Kinag-asa na naman ako sa lalaki nga ang friend ko gali iya, ang iya tipo. DJs, nagkilalahay kami nga tatlo sa Cebu. Sang temporary ako nga na-assign dito bilang reliever. Kay manog bata abi that time ang amon nga office mate. Si ate mo girl, nga itago ta na lang sa pangalan nga Maria's, ang nangin close ko sa Cebu. DJs, isa lang kami ka boarding house ni Inday Maria's. Always kami nagabonding sa staff house sa idalom inasang opisina namon. Nakilala ko naman niya si Tuto, nga itago ta na lang sa pangalan nga Mark. Isa ka training dito man sa Cebu. Nangin close man kami ni Toto Mark. Kisa nagachatay kami, nagatext sanay, kag nagataw ganay. Nagalagaw-lagaw siya before sa staff house, kag nagaupod-upod man banding sa akon. Daw feeling ko gani yung mga katropa ako si Darna. Kag si Toto Mark naman si Batman. Kay man, gina-priority niya gid ako as always. Yeah!

0: DJs, apang sa nagdugay na, nagaamat-amat naman hulog, ang akon buot sa iya. Man sa gihapon ng amon nga setup, mga DJs, always kami ang nag-communicate nga duha. Kaga kung kaisa gani, ati nalalabutan pa kami sang alas 12 sang mag-aaga, kakamarites sang amon kanya-kanya ng mga problema.
1: Sana all.
0: The reason nga na-fall ako kay Tuto, Mark, mga DJs, bangod kay, mabuot siya. Mahapos lang sa iya palapitan, kagperme niya ako gina-comfort every time nga wala ako sa mood. Kagina ba lang stress ako sa trabaho, di siya ang nangingin or nagiging stress reliever ko.
2: Wow!
0: Mga DJs, hasta nga nag-abot na sa punto nga nag-confess ako sa feelings ko sa iya. Kaghambal niya lang sa akon, di wala gikunos ang kaso, okay lang kunos sa iya. Pero syempre mga DJs, batsag kuman nga daw brother lang gid ang iya nga treatment sa akon. Mga DJs, ang nagdugay na notice kung nga nangin super close na sila ni Inday Maris.
2: Oh no!
0: Oo mga DJs, super close gid sila iya nga duwa. Inabalang kung mag-updanay gani kami, bogra bigid siyang ilang dugsinganay. Naduha ni Inday Maris kagulang na lang niya, di ma-walk out ako, kay man na out of place ako sa ilang aduha. Pero ining si Muray gani, one of the fun man and supporter sa love team namon ni Tuto Mark.
2: Yahoo!
0: DJs, gina-share ko permen sa iya ang amon nga mga kilig moments, ang mga happenings between me and Tuto Mark.
1: Sana all.
0: Bale si Maris, ginangakon nga ka one-on-one chikahan. Pero isa kadla mga DJs, magin forward siya sa akon. Kagina yung mga pictures nga gira-send sa iya ni Tuto Mark sa chat. Aba, gataw ganay manggiril sila kag video call. Galing ako, ti dead man na lang. Kay hambal ni Inday Maris, hindi niya man kuno type si Tuto Mark. December 2025 birthday sa nga mon supervisor. So that time ara si Mark sa staff house, kaging sugat pagani niya ako sa mall kay maging bakal lang ako. Pagkaabot namon nga duha sa staff house, kulang ang bugas nga amon pagatig-angon. Gani DJ sang ginhimo ko, nagwa ako liwat kag nagbakal sagwa lang man malapit lang gid sa amon. DJ sa akon pagbalik, natingala ako nga sirado ang pertahan. Inay ko ini nga ginbuksan kag naaktuhan ko gid sang duwa ko kakalimutaw nga nagakupo-kupo si Toto Mark sa likod ni Inday Maris. Body jeans, nakibot gid ako sa akon nakita. Daw kaangay lang sila yasang mag-nobyahanay kag-nobyohanay nga naga-lambinganay. Gulpi na lang nga nagkulo ang dugo ko. Nadula ang excitement ko nga nabatsyagan. Kagwala ako sa mood that time. DJs, after that, di wala naman ako nagsabay sa ilang mag-bonding after lunch. Kay promise, ganya DJ Ian, DJ Joyce, ingit-ingit, ganda ko kay Inday Maris. They passed by, close man kami sa gyapo ni Maris. Antes ako nagbalik diri sa Capiz. Di daw okay pa man kami sa gyapo. Tumulang na. Kung makitaan ko siya, di doon na ba bad trip? Gina ko yaka tama. Baling ginahimo ko na lang gani, di why ko na lang siya ginasapak.

0: Mga DJs, ang February 2026. Early in the morning, about the aga pa nag-chat si Tuto Mark sa akon. Kagali iya may something na siya ngahin yun. DJ I, DJ Joy, naglaong si Tuto Mark sa akon. Nga kung pwede niya kuno pangaliagan si Mariz.
1: Wow!

0: Mga DJs, grabe gid ang kuba-kuba sa lughan ko. Bisan hindi man ako gusto, tiwala man ako sa mahimo. Reply ko na lang sa iya, mga DJs, okay lang ah, kay wala man sang kita. Kagdugang pa ni Toto Mark, gali mga DJs, tani ko no, hindi magbago ang tanan sa amon nga same japon sang una. Pero mga DJs, March 2026 pa lang, tina feel ko na gid ya nga super layo na gid kami sa isa kag isa.
1: Oh no!
0: Wala na siya masyado nag-chat. Dugay na siya mag-reply kag isa nga niya. Di wala na gid ko niya ginasin. Sa subong mga DJs, hambal ko na lang sa self ko, madistansya na lang ako sa ilang nga duha para sa ikaayo sang akon balatsyagon. I know mga DJs nga maguba ang friendship namon, pero para sa akon, dugay na ini nga naguba. Sang nadakpahin ko sila nga naghaksanay. Subong mga DJs, I'm happy to be alone and wala na ako sang labot kumangin sila man. Di siya na ang gwapa eh. DJs, may pangkot lang ako gali no. Is it okay nga magdistansya ako sa ila bisan balaan ko nga maguba ang friendship namon? Kaya mga DJs, okay lang balaihan nga maakig ako kay Inday Mariz. Wisan hindi ko man panag-iya si Tutu Mark. Aww. DJ Ayn, DJ Joy, di ka ba'y pa nga masabat ng pamangkot ko ninyo kagsang mga katropa. Salamat gid sa pagbasa kag pagpamati sa nga kon mga kadramahan. Sa liwan, ini na lang si Satsa. Ang Diyos ang Arabokya, kag ini ang akon X-Rated Story.

0: inaneng programa ang Buylog ang Radulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa gato nga selula sa panit. Ini man na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis ang gato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap gamabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man labakal online. Piragi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, tiyato na ba nabatian no ang istorya ni katropang Sasa ang Diyosa San Capis.
1: Wow,
0: ado gusto ko ni mamit si katropang Sasa, mga katropang Joy.
1: Yes,
0: nabi ni siya garo ka banding.
1: Mm-hmm. Ang ano ganing hamba sa ulihi ah, ang Diyosang Nabokya.
0: Uh-huh. Okay lang yun ang katropang Sasa at sa una lang gid man niya sa diya, abi mo siya na gali. Hindi pa. Di, importante nag-enjoy ikaw sa ngara ikaw dito sa Cebu. Importante ikaw ang una nga nakilala, nakakilala kay katropang Toto Mark before sila naging close ni katropang Inday Marias.
1: Yes, katropang Ira, ti is the first part sa story gin kuan niya katropang gagin istorya niya nga ti nauna sila ya, di ba? Kilalahay sang or na-assign siya dana dito sa Cebu kag tumangani ang time nga nakilala niya si Inday Mariz, katropang Ira kag nangin karibal niya kay Tuto Mark.
0: Yes, abagani katropang Troy ti. Si katropang Mariz kuan maniniho mapagkunwari siling niya, hindi siya kuno hindi niya kuno type si katropang Toto Mark, gani naging kampante man inyo si katropang Sasa Diyosa. Sige lang, amo ginaiya, basta nagasaling ikaw, ti ginapaubaya mo na lang ina, ang imo ga pagsalig o galing, kung kaysa ti amo pa inang makaguba sa imo.
1: Aww. Paindindi siya katropang ay kagaling, hindi siya magbalibad.
0: Ay, siguro last of March pa to, no, katropang February, sila siya nga naglaong kay katropang Sasa nga ti pangaluyagan niya kuno si Marias. Mm-hmm. Ay bisan hindi gusto ni katropang Sasa, ti may siya mahimo kay hindi niya man panag-iya si katropang Toto Mark.
1: True. Kasi sa paglaong niya katropang ay ti kay nagpanggali nag-confess gali no si katropang Sasa.
0: Yes.
1: Kay do na ano lang ko na intriga lang ko sa part nga managlaong pa siya kay Sasa. Ti masakit man of course.
0: Yes. Mas okay ni na nga naglaong siya kay Sasa, makibot na lang si Sasa. Ay kamo na.
1: Disappointed.
0: Kay ti friendship gid sila mo. Mm-hmm. Grabe ni nagyan nila, naga-video call taw ganay alas 12 isang kaaganhon mag-aaga. Ang inistorya may narita sa ilang problema sa buhay-buhay. Dumahambal ta na nga super close gid ya kay ginatagaan gid sang tiempo oras.
1: Yeah!
0: Agad nga ka istorya hanay man.
1: Sige, pero ang pamangkot ni katropang Sasa Diyosa, katropang ay sa last part. Ti okay lang kuno bala nga magdistansya sa ilang nga duha ni Toto Mark kag ni Inday Mariz. Apisar nga magubang ilang friendship.
0: Mm. Yes, ti okay ina ang katropang Sasa, ti why ka nagsala sa iyo ga desisyon sa pagdistansya sa iyo ga mga katropang friendship.
1: Yeah!
0: Para kung amo ina ang ano ang magkapaayo dira sa iyo ga balatragon. Mm. Para ti hindi ka na masakitan, hindi ka na masakitan kung makitaan mo sila. Ina lang kay why mo pa nakitaan.
1: True katropang ay tiba si amo na nang bahilo sa friendship ang imong peace of mind katrapang sasa kagang isa niya pa nga pamangkot katrapang ay ti okay lang ko na bala nga maaki siya kay Inday Maris bisan wala siya sang right kay Tutu Mor.
2: Ti sa akon siguro bilang respeto na lang uno kay ti tanan man nga nagakalatabo sa inyo ni katrapang Tutu Mor, ginasugid mo sa iya, gina-update mo sa iya, siyang imo ka one-on-one kachok-chakan, kachikahan. Okay lang ina, ah, kay man, friend man ka mo, syempre, di bala, balaan niya nga gusto mo ini si Mark, tapos iyaya nga agawon sa imo. Di dapat iya kagin, prangka nga ti, si Mark ko, si Mark di, sis, nagaano sa ako, minimuto, pero hindi ako sa iyaya, pero waay kami nabatian, no, sa side ni Maria's.
1: Oo, kay gali, may posipos lang siya katrapang
2: yes.
1: Ay.
2: Feeling ko manong, ano na sila subong, March, April, May, June, 3 months na sila basi, subong katrapang. Pang sasa. Isang una, halin aga as na mag-abi, isa lang ang video call, subong waay na siya kung ginasin. Mm-hmm. Ati okay lang, ay. Amina, giniya basta madugay na, may lamat. Sika tropang ano anay ho, sika tropang Rafael, kung ako sender, tama na nga mag-distansya ka na lang sa iya. Kay, masakitan ka lang. Kung sigihon mo hulat, hulat ka lang sang tamang panahon kay makita ka kid o kung makakita ka kid sang partner nga para sa imo.
1: Yahoo! Sige, sika tropang Rafael man sa gihapon. Sender, may patigayin ko sa imo si Tutu Val niya. Hindi na siya pareho batasan kay Tutu Mark mo nga stick to one niya kuno si Tutu Val. Ay.
2: Uy.
1: Sige, aba. Magina-reto-reto niya si katropang Rafael, ha? Tuto man niya siya, pero Val lang ang iyang pangalan. Sige. Si katropang Kwan, bali tuto. O, mayad lang. O, ay nagtuto, Val ba?
2: Ay, dutika lang to. O, bali katropang Tuto, Val pa. Ubaya mo na lang sender kay Tuto, si Maris. Basi hindi guro ka mo para sa isa't isa. Nabo pa man da guy, ga waiting gid para sa imo.
1: Yahoo!
2: Ay, sige. Ang balik ka tropang Toto Valtol Solomon. Kwa ato si Sasa Sansaro ni Moja.
1: Wow!
2: Sige. Sige tropang Rafael naman mga katropa. Kampiyon ang station sa XFM Rojas. Lapad kontra sang una tas lamig-lamig pa.
1: Yahoo!
2: Proven ang testad ni katropang Rafael, ha?
1: Wala pa na nakakuan, ha? Ang aircon, katropang Rafael. May kulo control pagawa. Sige. Si katropang Tutu Val, balik radlaw siya katropang Oyo. Ano man siya, nalingaw man siya sa storya ni katropang Sasa.
2: O, ang baliya gani. O, Sasa, willing ka ba maninoy ka someday sa ilang abati? O, hindi. Basi, mabudlay, malain, magbaliban. Basi, first time si katropang Sasa nga magbaliban. Ang balik katropang Sir katropang Ronel, mayong hapon mo nakahingabot. DJ Joy, mahal Ira Bite to go to work na. Halong ka mo sa pagpauli. God bless you. Halong ka habas ikagad ka sang ido.
1: Yeah!
2: Ay, thank you katropang Ronel. Halong-halong mandrasi mo pag duty-duty. Alright, katropang Sasa, ha? Gabay nga na clear dira sa imo nga mind. Ang mga advice sa imo mga katropa pips, di tama ko nung imo decision ang naging paubay. Kaya mo to kay Inday Maris. Sayong-sayo na maton si Toto Mark. Sige mga katropa, isa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno-puno sang leksyon.
1: Aba, di puno man sang inspirasyon.
2: Kag may gamay lang nga.
1: Consumption!
2: Nasolbar naman nina ni katropang Sasa. Siyempre, siya si Josa.
1: Yeah!
2: Kung na ba nangyayahan masolbar. Sa mga katropa natin, hanggang nagupon sa atin sa mga hapon, mapa Facebook Live man o kung sa radio. Thank you so much, good mga katropa peeps! See you naman tomorrow. Ningin kaupon niya lang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
2: Partner natin sa technical, katropang Nilo Zan. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo.
1: Yahoo!
2: Ang oras, alas 4:02 na sa hapon.
3: XFM.
4: XFM.
3: FM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun sa arthritis.

0: Secrets of Health.
1: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng pinag-

kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga

0: makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ng ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a coffee mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Santhon Plus Gold.
4: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpinto sa bragit kisa kero sa

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Sunthorn Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inani ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music mga tapos bugtaw ko lang may arap mga balita. Labis ng amin mga DJs nila kanjo.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
9: Timo.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, kula ka lang ang music, magkatapos bugtaw ko, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
5: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kid, dapat.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.
7: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
8: edukasyon.
7: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini. Kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatag kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
7: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints o kon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, man lang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
8: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
7: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka
6: antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini, isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami marini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
9: Ako si

0: subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Good afternoon, Bacolod!
1: Pinalangga po nga sa tropa.
0: Happy, happy, happy, happy, happy birthday, Sexy D!
1: Thank you so much! At mabubuhay ako hanggang gusto ko.
0: Mabuhay ka hanggang gusto mo sa publiko.
2: Oh, diba, diba?
0: Ay, anong, Undertaker. Alright, kamusta? Medyo sorry kita, medyo na-late kami, no? Kay nagkinaon pa kami kay Miginhanda. Bala si Sexy D sa aton, mga katropa, no? Ari di, oh, may apat ni katrapal sa dalom. Kag may tatlo ni kaklase sa catering na company, no? Galing, may isa lang nakaproblema. Damguya lang.
1: Hindi ka mo exotic ba lang ada ko ya ba lang may adobo nga paka.
0: Oh, adobo nga paka. May tinindugan nga pabong, no? Kita mo nang saga, no? Nabasag yung lang balas ko sa sobra ka tugnaw sa go.
1: May pinaupong pato.
0: Oo. Nag ano ang is ano sinigang nga dolphin dive, oh, di ba? Di ba? Ang yung pinakapaborito ko sa tanan ang isaw nga inasa nga manog, di ba? Liko sa. Kagami ara sila pinamalhan nga anakonda.
1: Araw-araw.
0: Hindi, pero the only thing na I could give you as a wish, no? Wish ko sa imo, ara naman sa imo, tanan, no? Ang beauty, ang brain, ang humor, ang body.
1: Ang ilong na lang.
0: Ang ilong, tanan. You're almost perfect. Ang success in life na lang, gid. And of course, happy love life. Amo lang inang ma-wish ko sa imo, no? A healthier body.
1: Yes, thank you so much. Kung syempre, thank you so much sa imo mga palanders, mga katropa, binyo lang gida. Siyang kolba, bala, binyo, doka manyakis lang na sa itsura, doka dungol, doka kabalan. Pero, may pusong mamon man sa gila. Na-surprise ito mga katropa sa gini mo. Thank you so much, gid pang. Kag, kabay pa buwas birthday ko naman liwat, no? Para mabakal ka naman liwat, landers.
0: Wala gid problema.
1: Kag syempre kay Mamang, no nito ano na. Pero kabalo na lang si Mamang, pumati sa. Thank you so much, Mang. I love you.
0: Amang ko lang si mo. Di, enjoy na.
1: Kag sa XFM family. Syempre. Thank you so much sa kabay pa na busog ka mo sa
0: sabi gusto ka pa salamat sa family na to na rin sa pinaka-boss na.
1: Yes, kaya si Sir Romelito Oy. Thank you so much, boss. Sa imong cash.
0: Okay, thank you, Doc. Cash assistance. Bado, ano ba?
1: Ayuda.
0: Ayuda. Alright. And ano pa? Sino pa?
1: Aga, Sir Mitch, sila day sa Sir James King, Mami D.
0: G.
1: Mami G, gali. Mami D, niya. Mami G, si Mamang Wendell. Oh. Thank you so much. So, mga engineers ta.
0: Mga tambok ta engineer, no? Yes. Sabi kay
1: Sir, Sir Erwin.
0: Oh, yeah. Sir
1: Erwin. Thank you so much, Gid.
0: Actually, parintihan, ay pakisalinas, dana mo na.
1: Aga, okay, syempre, sa mga katropa, ta, diba, sinakabati ka, mukhang kung pwede nyo man niya mapatag kasi sa din ninyo nga pagpalangga paagi sa Gcash.
0: Ara na, solicit na ta. Why gina sa malaga balibad, promise? Ay,
1: doon.
0: Why gina sa inyo kabalibad, Jasi?
1: Hindi kuya kabalo magambal nga hindi.
0: Alright, siyempre, no, alas 4:40 na sa ngapon, kagang pecha subong.
1: June 25, 2026.
0: It's your birthday, o, diba? Yeah! And sa mga nagtutok na sa aton nga programa, Extra Service with Uncle Bob and
1: Sexy di nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Kurikurikurikon! Thank you! Nagambal po ko ba sa self-compromise kung nga mapulog, ikutanan always, gid no? Sige-sige yung kugid polo, ba anong makina content ko gid? Wala na. Ako nga, happy ko, anong may content ko polo ba?
1: Nani, may nasunod-sunod, tuktugin na aga. Ano taga na?
0: Ano? Uy! Alright, and sa mga galantaw na gano'n, no, sa aton nga YouTube live stream, no, akantuan nyo lang ang XFM 90.3 Bacolod live stream para naman makita nyo ang aton nga programa kaupod si Uncle Bob Kinsexy D.
1: syempre, mapasalamat mo ko sa akong labi, Dubs, no? Kaya nga, hindi siya magkadto, di ka gina, ginahagad ko siya katungod na huya sa kono ba? Huya, oya, at ito pati, hayaan nga ko nga i-blow.
0: Ay, ganun, huya! Blow the cake. Birthday blow.
1: Yeah, I love you, kaga. Thank you so much, good sa wow, effort mo sa akong everyday, yes. Gusto ka ron na. Lako naman yung bika.
0: Hindi, ako naman ang vacant. Mano ka magaling na tawag niya kanta nga, Bolivia's Rhythm. And siyempre no, mga katropa, abangan nyo man ang amon nga bagong time slot ha, mga katropa, abangan tara, hindi pa subong, pero soon you will know our new time slot, no? Siyempre nagkapamati lang kamo diri sa 103.9 XFM Bacolod. And meron makita gihapon sa ginatawag nga XFM official hotline number, ari diri ato nga ng numero 0915-628-7926. Ay, gina-shoutout ko dira ang aton mga katropa. May harap kita birthday, aton nga klase. May klase ba na si Sir James King? Hello, wala, wala, wala. Wala, wala, wala, wala. Okay, wala sila kabate. Bala ka mo da. And speaking of, maging healthy, no? Ang wish ko lang si Mus, maging healthy, di ba? Amo na gani, nga dapat, magtumar ikaw sa aton nga ultimate trio. Kaya biskan, di mo pa birthday, magiging healthy kagid always. Kaya tungod, ining aton nga ultimate trio, mga katropa, no? Ginapamunuan ini sa aton nga unagid nga produkto, which is ang Santon Plus Gold. The reason why nga, gustong-gusto ko ning ining Santon Plus Gold, mga katropa, kay imagine na dirigig ko ya nagnami nga akong medical result, no, kay tungod grabe gali ang mangustin sa aton lawas sa mga katropa, nagapakakasgi sa mga toxic sa aton kalawasan, no. Imaginein mo, ining Santon Plus Gold is a herbal or organic ni, no, made of mangustin, mga katropa, made of mangustin nga kabalo naman kita. Ang mangustin is a source of antioxidant sa aton kalawasan, at the same time mayara inisang ampalaya, ining ampalaya nga nagabulig sa aton panubo, sa aton mga kolesterol, sa aton mga tagipusoon, sa aton lawas, kag nagapa regulate sa aton ng mga blood sugar. Plus mayara inisang malunggay nga kabalo naman kita ang malunggay kung sa dindin lang katubo. Pero grabe, ginalakot ina sa mga alaswa, sa mga tinola, sa pandisal, kag kun ano-ano pa, no? Biskan sa pasta. Bango din yung malunggay, rich in vitamins and minerals. Plus, mayroon pa kita sa garlic. Ining garlic nga anti-cancer, kag anti-inflammatory. In other words, kakas ang mga bukol-bukol sa aton panglawason. Labi na gid sa mga nagahubag-hubag, dira ang mga subong palang gagming, patap na unta na, parang di mahulog sa serious nga balatian. At the same time, may aratas ang spirulina nga source of... may source ang ginatawag nga protina ang aton nga spirulina. So if I were you guys, ining Santon Plus Gold, small but effective, no, and powerful supplement for healthier body and stronger immunity. Dugang ang tapagid sa aton nga sunshine vitamins, walang iba ang aton nga premium D3. Ining premium D3 naman guys, ha, ang bulig naman sa lawas naton, pakakas sa mga virus kag bakterya. Ini naman yang premium D3, ta may aras ang virgin coconut oil, may aras ang malunggay oil, kag may aras ang vitamin D3 nga makuwata sa sunlight para naman di ta magbago-bagoon.
1: Siyempre, hindi niya makumplitong aton ultimate trio, mga katropa, kung walang aton Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Siyempre, nagapadugang man paligon sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kag antioxidant protection ini nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man mapapugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imong skin. So ano pang ginahulat niyo, mga katropa? Testingin niyo na kag tilawi ang Santon Vitamin C para ikaw ay mag-ngisi. Thank you!
0: Tanan tagaling mga produkto himo ini sang Yes to Health. I mean, Yes to Health Incorporated daw nga nagapati, health is wealth, kaya mag-Yes to Health. Thank you! Sa mga gusto naman niya makabalo, kundiin, mabakal ang ato nga mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated, mga katropa, mayara kita sang Yes to Health Wellness Center, dira Namtang Sir Door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Dito ninyo kantuan para makita nyo ang tanan-tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Kung tamaran ka naman niya magwa or magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gidya ma-order through online kag. Available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: Kag may araman ini sa mga butikang malapit sa inyo. If I were you guys dito, pwede nyo man mangkuton kung yung mga Yes to Health product para naman babakal nyo ang inyong mga paborito nga suplemento. And subungapon, magabasa kita, no? Karon, mabasa kita sa isa kasulat na gipadala sa aton, sa aton nga katropa. At the same time, ma-advise kita, no? Kag, siyempre, hindi kita madula ang drama. Dramahan tani, no? Pinaagi sa istorya nga gipadala, siyempre, with a twist para magkadlaw kita. Kita masyado pag si Rizon kabuyan, no? Araw-araw. Kadako,
1: pero isang, ano no, 29 ako no. Lapit na lang din mag-go ako sa kalendaryo.
0: Kadako isang bagay, bala nga ginatawag, bala nga makakadlaw kasi sa kadlaw. Wala nga madula, gandiyan mo yung mga cellphone. Di na tuman.
1: Ring calls.
0: Sobrang mga kadlaw. Nabili. Di na tuman.
1: Mga ring calls.
0: Mga ring calls. Siyempre, para madula, ring calls mo, ginalan mo clear skin kaga Santon Herbal Soap.
1: Iya, yes, sa mga katropa ha, ginagamit galit ni Sexy D, Santon Herbal Soap pa. Hindi niya sila nga
0: wala, gitsa yun. Joke-joke. Grabe, gitsa yun.
1: Ginatuod, ginagamit ko kay Tia.
0: Wala man kulang ba nito tuod ha?
1: Pagbusong ko. Siyempre, ano ba na pagbusong? May mga dark spot ka ginaya nga mga ginatago. Dangkis, ay, effective. Wala mga katropa. Kay, kaloy, nadala po man sa galit si Santon Herbal Soap ah.
0: Oh, dark.
1: Oh, pwede mo kita gamitan niya sa Tonerbal Soap. So, kung ba sa mga kilala, kung mo na mga katapa ka, doon nagaitom-itom na bala mga lalikong, di bala ho, na, nan, kay pwede-pwede, ginagamitan niya na
0: kasal. Huwag ginami ka-flawless, ginsubong sa imo, ano, namian ko ganyan, kay pag kung magamit, sa Tonerbal Soap, wala na kuya tatuaw. Noon, patili o gula, kagrabe ka dyan to. Ubus ba? Uy, bilin ba? Ang pula mo yung bagol, yung gulpiyo na ginaglapsi. Nag-white skull.
1: Ano ba?
0: Nas bitong doon. Oo, no? Herbal soap. Pagbutang mo pala ang wala na.
1: Ay, hindi ka yung bungo mo. Pula mo pala.
0: Oo, ang bungo ko na gamunin yun.
1: May unto, no?
0: Oo. Pag-amunin ka muna, oh. Anyways, shout out to the ating mga katropa nga nagagreet sa imo, Daryl Reels, happy birthday Sexy D. Kagari man diri ang ating mga katropa nga si Rihanna
1: Diestro.
0: Maayong hapon ang mga katropa watching live from Katropa Listener Solid Supporter Kunalum Chapter Himamaylan Area. Madamong salamat sa inyong tanan. Thank you. So anong feeling na nag-celebrate ka sa buong birthday mo? Ano man na hadlok ang nga mag 30 ka na, dugadasig lang panahon ano or nagahina. Ano din daman. Kedo ibando ka tugay sa ako magtigulang or imo subong ido. Wala ko dasig na lang.
1: Oo. Okay lang ko basta as long as a healthy lang yung Sexy D. Kag mga bata ako iya mo ginulan ako yung iban pa yung may ginapangayo. Iya kundi ang healthy sa pamilya ko, mga tao nga ara sa palibot ko, mga tao nga gapalangga sa akon kag syempre thankful mo ko nga ari ko diri subong sa XFM Bacolod.
0: Well, sa mga katropa, mga wala nakakilala kay Sexy D, si Sexy D para sa ako niya is a very, kumbaga, kapisan giniya nga mother niya. Tanani nga klase ubray, mapakaon niya lang ang pamilya niya. Doong iyan niya galawan niya, sobra pa sa padre di pamilya, kay Saya. Doon, kumbaga, kumpleto, Ricardo ni siya. Wala ni siya inauya, yaman, kumbaga, mag-work niya para sa pamilya. Amo niya dapat tularan sa mga parents, no? Hindi lang sa mother, para sa mga tatay kag nanay nga. Rablang, dulaon ko yung huya ko, yung mapakaon ko lang kabataan ko, di ba?
1: muna yan.
0: Proud ni Kuya Simo yan.
1: Tip ko man sa mga parents, especially sa mga single mother, that, no, huwag mo maguya-uya as long as legal lang niya ang inyo yung pagpangita sa kwarta. Kagti, syempre, hindi niyo mapapabayaan ang kaugalingon niyo. Eh, kay tikis a. Sometimes, so, kung sa tamuan mo ka busy doon, hindi ka nakapanghusay, di ba? Abis ka narak agad
0: sa balay. Busang buhok mo na siya, buhok mo siya, ilokoton mo lang. Kaya saan lang kapag-dreads mo? Di ba, pwede mo pa-dreads ka, saan lang kapag-bugnot ah. Kung may wax gani, ipa-dreads mo sana ikibon. Tapos pag doon laban na sa dreads, ilokoton mo sa tutudlo, gina ka pa yan.
1: Kaya, bisan kita, kisa nga mga babae, hindi na tayo kabakal, pantit, ayan, di bala? Nang may buslo to, na nagani pantit, ayun, ginagod na, tapos, na pala, ayun, yung mga bata, tayo. Ay, to, pero may angkol, ayun, sa may mga buslot-buslot, kay Erko.
0: Tinga, time yung magsulob kayo, may buslot, siya nga doon nakakatulan, kuya, okay, may gagawa, yung nga doon, may siko nga nagulbo yung sa buslot, gawin mo na, oh. Ito ka budlay, oh. Ito ka katol, nga doon ka. Picture out mo. Na picture out mo nga doon may ang isa doon nahulog sa doon nakabulasot lang isa nga doon gawa muna oh. Nakabulasot.
1: Oo. Ako na yung importante mga katropa. Bakalging kumuyo sa panty. Kaya kabudlay ito sa ginaan story. Ano yung kulpado mo? Kasi mag-buslot. Buslot.
0: Amo na ganing.
1: Before... Pamintana.
0: Oh my God. Madumdum ako sa Cebu sa una, siksi dito, at gininatabo. Ang magiging first embarrassment moment ko, inablangarad ang crush mo sa basketball court, tapos nang tikal-tikal kang, wala, gini, mugin lang, tau, ano yung sa loob mo. Kagkabalo ka na, gid that time, di hindi pa ko blang mahilig mag-brief. Inablang gusto ko short lang rito kay Bugnaw. Kadako man sang hiwa, grabe, ganyan ka mo ko na siya, yo. Ah, bigay ka kadlaw sa akong kay cute ko, ya. Nag-wave-wave pa ko, open city, ganyan. Kamu ning suwag niya sa gilipan tiyo. Kamu ik pagalantaw kaya mo kinaw. Oh, yuya ko ba? Wala ko pakita-pakita sa amon lugar. Mga dogi ka bulan. Huwag yung guwa. Yaki nga. Hindi ko kinaw mabato niya.
1: Kaya
0: ka. At sinabala. Wala pa ka mo nakasal. Nakita, nakakrush mo. Hindi pa kayo ka munubyan. Amo lang nakagamay. Yun sumpa ko to sa dayon. Ang love ko na train to hate. I hate you.
1: Tidira to sa subong.
0: Ang bot, kung pila na to kabilog buho ko rin. Pero yun ang isa, gaga pantamyaw, no? Sa Dominic. Ikaw, sino nisa?
1: Ari din nga itong katropang Dominic Acomodar. Good afternoon. Good afternoon man, sir. Kagari man din nga akong guwapa-guwapa, nga bayaw, nga si Villa ng Damay. Happy birthday. Greetings from Sitio Pasil. Thank you so much na.
0: Ikaw, sumining utod mo, laki?
1: Yes.
0: Ah, so abi ko puro babae ka mo maglutod?
1: No. I have...
0: Yes, no. Well, wait, ano mga... Hindi ano ni Telegram?
1: Ako kalalaki nga.
0: Ah, may magulang ka nga doon kalalaki.
1: Nung kami ka mag-utod, ako ang agot.
0: Ikaw pang agot?
1: Yes, makaulogo.
0: Ano, may XFM family. Oh, abi ko naman, palower, sinahilat, malanggalo. Alas 4:54 na sa kapon mga katropa, no? Kag, mamati kita sa malipot nga painumdaman, ha? Kag, musika, kisa at pagbalik, ha? Masugod naman kita basa sa isa kasulat nga gipadala kay Sexy D para tagaan da drama. Kag, sa pagbalik pagit namon, pagka-chika-chika na naman kita, no? Kag, abangan nyo, ha, guys, ha? Sa next nga episode namon or sa sunod, no? Mag-invite kami mga bisita. Kung gusto nyo, ha, magbisita ni Samon para makipag-chika sa amon. Uli nito, Dois, PM nyo lang kami, ha? PM nyo si Sexy D or ako para naman maskedulan kamo din namon. Kag, diriti ang maistorya na yung mga katropa sa stasyon. Thank you! Alright, so once again... Mabalik ang extra service ko po ninyong Uncle Bob and...
1: Sexy din nga magpainit sa iyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Hindi ginamon malipatan ang birthday mo subong. Dri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
3: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9

Alas 5, a las 5 no hay vira sang hapon. Imo, imo, mo alas 5, 5 na 5, puli ka na. And syempre, no, ining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito. Labi na gid sa ako, no, ang paborito ko gid sa tanan, ang San John Plus Coffee Mix. Sa mga wala nakabalong Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, no, isa ini sa kape nga paborito ko, gini kay nga, ah, gabulig ini, padula sa acid ko, kay non-acidic ini nga klase sang kape, because non-caffeinated man siya, wala siya sang caffeine, nagkape ka na, healthy ka pa. The reason why

0: BLT ka kay may ara ini moringa kag soya powder and mangosteen, o di ba? Kumbaga antioxidant gihapon. Kag syempre, nagabuling gini sa mga babae nga may hormonal imbalance.
1: Dugang ang tapagid sang Santon Herbal Tea mga katropa, kung medyo bloated naman daya ang tiyan mo kag kung busog ka dapit tapos mo gusto mo yung dasig matunaw bingi mo kinaon, be perfect giniya ang aton nga Santon Herbal Tea mga katropa nga ginisa ang sabor or gin-combine ng sabor sang malunggay, turmeric and cinnamon bark. Te ano din ka pa, natural katamang aton Santon Herbal Tea mga katropa.
0: And syempre na mga katropa, mabakalyugin din sa mga butika malapit sa inyo, kag sa Shopee and Lazada or sa aton nga Yes to Health Wellness Center. And dugang nga shoutout din sa aton nga mga katropa, no? Jill Win, no? Good PM, Sexy D and Uncle Bob. Proud kita diri sa siyudad sang Bacolod, kay ari ang Bacolod City amo ang ma-hosting sang Batang Pinoy sa bulan sang Disyembre. Thank you. Suno na yaka Jelwin ha. Thank you. Mabalik mo. Halin to kay anong ang ano ko na impormasyon na din ko do. Suno. Suno kay Jelwin ha. Base karon niya ko inyo.
1: Nasa gari man diri si katropang Andy Molnido. Good PM boss, great, great na punta Bulata Chef Jerry. Von, CJ, and Chef Andy.
0: Alright, no? Once again, no? Shout out sa inyo. Nakakanto na ko na kay Dra. Kami nagtukar ni Mark, no? Shout out tagali sa Punta Bulata, no? Chef Jerry, Sir Von, CJ, and Chef Andy, no? I hope na dumduman nyo pa ko, no? Sang nagkanta kami dira sa inyo nga sa tubangan, sa inyo nga cafe, no? Kanami, dabala, sang ilang, bo kanami, mantuhamon ito nga, no? Kay Hatid Sundo, Free Hotel, Punta Bulata before mag-sipalay blang na White Sand, abala, nga may infinity pool, no? Unlik, kaon pa din. Kunami kayo sa mga muna nga mga offer, bala to ka. Saan na maliwat, man? Shout out na sa talan yung management sa Punta Bulata, no? I think that's Zaiko family, o. Sila ng mga owner. And of course, no, syempre, ano ba lang atun pag basahon subong, no, mga katropa? Basahon taning sulat nga gimpadala sa ato, no? Sa aton nga katropa nga si Maki. Taguon talang siya sa ngalan nga Maki. Ini may kaangot sa parte sa nahadlok siya madula ang iyang anubyo. Kag ini, ang istorya nga pagkabasahon ta.

Dear Uncle Bob, gamatatlo na kasi mana ngang akon nga migo, wala nang gidya ka pabatsyag sa akon. Ang iya pa ni nga rason, Uncle Bob, naguba ko nung iya nga cellphone. Amo na ko nung hindi siya katawag, kag hindi siya ka-text sa akon. Kaligay ang akon paminsaro, nagambal nga dosyado ka bahol maniman. Kaya kung bilang nubyo, dapat responsibilidad mo nga maghatag motibo nga mag-communicate. Saro nga wala agad sa nga pwede da nga piso wifi nga ma-open niya malang iyang messenger. Pero, sang gimbuksan ko ang iyang messenger, miyara ako nga nakita nga message. May babae nga nag-message sa iya. Grabe nga kibot niya nga paano daw nako na open ang iya nga messenger. Ina lang ang wala nga nabalaan. Bangod kay kaagi siya nakahulam sang cellphone ko, kag dito niya na open ang messenger. Pero ang imbes nga mag-explain siya, though siya pa yung naakig kag nung nagpakagilty. Gusto ko lang tani nga kalimtan na lang amo na inaway. Kag mag-move on na lang no, kag daw magpatay malisya na lang, wala ko nabasa ang iyang ang message sang babae sa iyang messenger. Pero galing ginapukaw gi ko sang akon nga tagipusoon. Ang tagipusoon ko naghahambal nga do hindi man insakto. Galing ginahadlok ako nga madula ang akon nga nubyo kay sobra ko gid ini kapalangga. Actually, nabot sa punto nga tutol na gina mga friends ko, no? Sa ginaubra sang akon nga amigo. How much more kung mabalaan pagin sa pamilya ko, nga doon ginaamoy ako na yun. Hasta san o bala, mapabulag-bulag lang ko, no? Sa mga ginaubra sang akon nga amigo. Pero sorry to say, Uncle Bob, nahadlokin ako yung madula siya. Kasi siya ang party sang akon kalipayan. Sakto pa bala ini nga magtinir ako sa amuning relasyon. Iskang kabalo naman ako nga ginaiputan niya ako sa ulo. Tag ini ang ako na istorya.

0: Babe?
1: Nga man. Sorry, bagulangi ko ka. Bagulangi ko kapakita ah. Pasensya, dumalapit man sa kabulan kay...
0: Bagulangi... Okay, ano ang mamangkot ko sa imo? 3 weeks ka na dula.
1: Ari, saan ganyo,
0: ka nakad to?
1: Dinuguba, bining akong cellphone.
0: Hindi naguba ang sa kamera?
1: Oo, ga-connect ni sila bitanan kay ang alan sa cellphone ko, connectors. So, di ga-connect ni oras, maguba lang niya ang kamera, ya. Ga-connect ni sa tanan ng battery. Hindi naging siya mag-open niya. Ay, nag-open na. Hindi siya mag-open, dapat. Dapat. Oo. Basin sa agad. Nag-open naman. Kay, una sa galigulpi. Hala, isa ini kay mala. Oh my God! Himala, nag-open na siya, babe. Nag-open na siya. Ito wala man ikagi open for 3 weeks. Babe, may kinabasa ka, babe? Ha?
0: Ah, wala, pero...
1: Dalang gito ka blanco sa imo paminsaro, no?
0: Hindi.
1: Hindi, sa tuwad lang mula. Sa tuwad din nga istorya. Anong gabag-gabag sa imo nga damdamin?
0: Ha? Mamaya na lang, babe. Isi-share ko sa iyo.
1: Pero anong gabag-gabag? Anong gabag-gabag?
0: For now, grabe, wala ko media nagpabatsyag sa akin or nag-text man lang, ha? Kung anong natabo sa imo or...
1: Okay.
0: Buhay ka, hindi naglagaw sa akin.
1: Ah... Pag-gabi ka busy. Oo, ngayon, damo to problema. Subong sa talyer, ate, may manag nagsulod to nga Kawasaki nga Z500. Oh, sana ko. May kayo pa kami nga Ducati, Bugatti, kag, may nagkarate.
0: Oo, oh, bala, babe. Oh. Kaya, isugin ko na lang sa imo nga may instinct ako nga. Oh. Basi, may ara ka na sang iban.
1: Ah? Oh? Para daw ka sa... Siyempre sabayan din kayo sa emosyon sa music. Ah? Anong ginanamin mo? Sa diin mo nakita. Ano?
0: Ay, wala akong naghambangan nakita.
1: Ay, dadakpa na lang ko kayo.
0: So it means, may ara ka gitman nga babayi.
1: Correction, pwede laki? Laki naman. Tagal may laki ya babae gidya, hindi pwede kay ari lalaki naman. Trans, pwede? Pwede? Pwede lang?
0: Wala ko nag-joke, babe, ba?
1: Ha? Pwede lang?
0: Pero,
1: hindi. Promise.
0: Ay, wala lang, no, kay T. Kamulo ka naman nga, love, taka nga daan. Kaga, syempre, kis, babe, mga friends ko, naghahambal na sa akon nga. Nung, amuni ko, no, ginainto mo lang ako, no, pero T.
1: Sino nagambal? Sino nagambal?
2: Wow, ka-perfect.
0: Pero, siyempre, isa imo ko yung kapati, babe. Pwede.
1: Kakabalo ka naman nga ibanda sa imo mga amiga ginpasted ko. Si sino? Josephine. Si...
0: Jocelyn. Si Jodit.
1: Oh, ang Triple J. Grupo. Muna nga ba nga, kailan sila, kaya nga wala sila yung katilaw sa ako. Ang muna yan, ginagubaan ko nila. Kaya base pa lang, isa sa ilang nga Triple J, mapili ko. May ginabasa ka git eh. Ha?
0: Kag mayara git ko. Taniyan ba sa imo nga? Bisga ng ano matabo.
1: Basa man ko ah.
0: Basta hindi lang magbaho.
1: Hindi mag...
0: Ang imo ginatago.
1: Ah. Nagano man ko. Mga buwan mayo. Santon herbal soap ang gamit ko. Imposible magbaho.
0: Sigurado ka nga wala mo kung ginainto, ha? Kaya...
1: Wala ta ka ginainto. Yan nga, bintoon ta kaya man. Birthday mo pa naman. Kapula-pula ka pa nga bayo.
0: Pag nalaman kong may babae...
1: Tagalog. Panindugin ang adaan.
0: Puputulin ko ang... Dila mo.
1: Paano ko kambal? Imagine na kung utod ang gala ko, paano ko kambal? Paano ko magkambal sa may mga L? L. Parang okay pang R. Pero ang L.
0: Wala nga yan ka, babe. Gusto mo matindog ka sa guwa simbahan. Mamuka na, babe. Mauyat ko baso.
1: Parang S. Snake. Hindi na pwede nga ma-upload ang lira ko kay we have to speak.
0: Mas ko ka po.
1: Try pa na nga hindi ka magbunggo sa iyong mga lira at iyong muna. Pero hindi. Inimagine ko lang dahang kabudlay, gigali. Sige, akuon ko na lang ha. Kung mamuna ang gusto mo. Para hindi lang mautod ang dila ko, akuon ko sa'yo mo.
0: Ano?
1: Hindi siya she, but he. Pero trans na siya. Naging mayuhay kami na siya na tanong mabulig nga pa kayo sa cellphone ko. Muna nga makanta ko kuno dito sa barangay Mansilingan sa buwas alas sa isang gabi haranahon ko lang man ang sila tani. Ang moto nga pag-guba-guba ko na lang ang cellphone ko kay itago ko si mo kay nga gusto ko tanong nga may makuha ko nga kwarta nga para sa birthday mo kay kabalo ko delay akong sweldo. Kamay lang anak po ako.
0: Ang sweldo mo. Kamay lang anak. Di ba naligad pa na ni mo ginareklamo?
1: Kamay lang anak po ako. Kamay lang anak po ako. Pero...
0: Pila?
1: Basta.
0: Pero, may nakita ko sa messenger mo, babe, ha? Nga, may nagpa-schedule ka for nails and for... Ano to?
1: Okay. Gusto mo ganyan? Ako, on ko na
0: lang. Oo, sige. Hindi na lang, ha? Kasi nagliwat ang pinsar mo.
1: Actually, nagliwat kita ko.
0: Nagliwat ang pinsar? Paano na lang?
1: Ako, on ko na lang, ha?
0: Sugar.
1: Pareho kita babae, babe. Kinatry ko magpakalalaki, pero hindi kaya kaya. Sa ginambal ko sa espiyo nga lalaki ako, ang nahambal ko lalaki ako.
0: Oh my God!
1: Sa ginatanaw ko habang gabeka ka, na ang yagihas ang pandesal. Ito hindi ko kaya. Bisa katilawan mo lang tayo ginagmay, hindi kaya kaya. Kang may nabatian ko nga na-turn off ako.
0: Ano? Ano?
1: Kahuyop sa gali! Hindi ko gigaya pa sa pus nga edo ka. Pakabayad. Amo na nga nandiri ako. Amo na gani nga nadula ako. Kay nag-intra ako sa contest.
0: Contest ah?
1: Sa mga trans. Hindi ko lang tawa na tawa bala.
0: Be?
1: Wala na siya. Yung chorizo nila. Yung bukas-bukas pala nila yung babe. Kini mo mga balon ng gagmay. Kasakit! Ang muna nga kumapatawad. Kung di pa kumapatawad, I have to go na. Utdunta na lang ni.
0: Hindi.
1: Pero paano ba ito mo mang kugyapon?
0: Yes, accept ka kayo, babe.
1: Mati kakasong ko ng lubid. Kakasong ko ng chorizo.
0: Ipahubad na, ipahubad.
1: Ah, sige, sige. May gunting ka da.
0: Wala ko lang na.
1: Ay, naipit sa zipper! Pagkid! Ang panit-panit sa chorizo, naipit sa zipper! Sige, yan ang nikapte, nikapte!
0: Bakla na nakabago sa Shopee.
1: Dikak saan yung zipper, dali-dali siga! Ah! Ay, nagmarka! Ito ginagyan sa kadina.
0: Malakat na ako. Ako naman ang madula, 3 weeks. Pamisaron ko, anay.
1: Pamisaron?
0: Kung kaya ko patunglon.
1: Ay, madamog yung salamat ha, sa ating katropa nga nagpadala. Maki, madamog yung salamat. At siyempre, no, ma-advise na kita. Katropang Maki, una ka pamati ikaw dira, no? Madamog yung salamat sa imong ipadala ng sulat. Kag, isa lang itang mambal ko sa imo, no? Kung sa imo pamatsyag, sa feeling mo nga ining boyfriend ni mo nag kumbaga nakaobra sang sala nga pag binutig sa iya kinaiha at the same time sa iya ginobra, siguro tama man ang friends mo, no, nga let go na siya. Una sa tanan gintago niya iya pagkatao sa imo, no, nga teddy bird sa gali, diba? So I know palangga mo man sa Japan kahit hindi man dali magbago mo despite pa na siya nga kasarian. Pero dapat wala ka ginainto. Baga, naging nagprank ka na lang siya temprano nga nga may pagkaamuna siya, kaga daw hindi niya mapunggan, in 3 weeks time, nagladlad siya kadali. So, might as well lang ita na lang isang mas lalaki, kaga mapanindugan ang communication sa imo, okay? Para sa akong yan, dapat ka magpasalamat kay sa earliest now, nabalaan mo nga amo naging na obra niya, di ba? Pero kung nga, in case siya, kaya niya bag-un kong lingo niya, biskan, amo lang na siya gyapon, kagplangga mo siya, kag di ba may harap man, di ba ang ganing nga ginakasal, di ba, sexy di? Hindi nga biskan na members ng
0: LGBTQ.
1: Oo, nga amo na. Pero may mga bata pa sila gani, ha, di ba? Oo, kay love mo, may love.
0: Depende man na,
1: second chance, ha, oh.
0: Ano sige, ang inisuryahan nyo man nga duwa kung okay malang di ba may ara na duwa ka vlogger nga ang isa tomboy ang isa
1: ay oo no, tapos ano sila yung nagpakasal gid no di ba oo di ba kanamiya
0: pero as tasubong niya mo lang gid gyapon niya mga ganun
1: kanamiya kay no kay daw nag nagbag-o lang ya same kamo Japon couple pero nagbag-o lang nag exchange lang kamo sige ako malaki ikaw ang bahi di ba yes. Ate siya aragi na sa tsakto nga pag pagplastar, no?
0: Kagdi, kung isipo, ng tao, ma-judge ma lang na niya, pero ara, ginaya sa ano niya, nga, ang pares ka lalaki is babae.
1: Oo. Oh, okay. Kung baga, ang ginimo, di niya, Adam kag Eve, hindi niya Adam kag Steve, no? Digin sila yung ginobra, kagituga sa kalibutan, si Adam kag si Eva, hindi si Adam kag si Steve. Kadasig si
0: Imulo. Si Chris.
1: Kadasig niya si Imulo.
0: Hindi si Chris, kundi si Steve.
1: Steve Austin. Anyways, mga katropa, madamang isalamat katropang Maki, no? Thank you! Pero kung makaya mo siya patawaron, aga matagaan siya sa liwat. Malay mo, naubra yung malanto kahit harap pa siya sa state nga doon na libog yung ulo kung ano gibla sundo niya ang pagkaamuya na or kasi tipas kang papano siguro kahit may nabili pa man siyang pagpalangga sa iyo. Ara na sa pag-istorya na inyo, ah. Bala mo sa tuntood lang, kita man niya ang gano sa atong life mo, ga-decide. Damo niya ma-speculate pero kung kaya niyo man lang niya mag-unite liwat, start again and now we're starting over again. Di na! Di na, kapoy na. Alright, so once again, madamang salamat katropang Maki, no? Drama na nag-end ang ato nga istorya, kag-drama. I hope nga
0: pero ako ba lang?
1: Sige, arin na kami dugang
0: sa... Experience ko ba lang sa akon nga?
1: Oh? Nang... Babae?
0: Hindi. Kuhan ng... Ano
1: sila?
0: LGBT, agi man siya, pero bisexual.
1: Ah, okay. Sige. Ano natabo?
0: Nang attorney siya. Hindi siya...
1: Halong ka.
0: Hindi siya ladlad yung kasi mamorma siya yan.
1: Lucky gadya
0: siya. Galing kiti. Kang first time niya ha. Wando
1: ka sila.
0: Ha?
1: Silahi.
0: Oo, silahi. First time niya nga maluyag sa akon.
1: Sa babae.
0: Kag wala man siya nag-expectar nga maluyag siya sa akon. Kiti akon niya. Before siya nag-obra, kung nasa muna nga ulubrahan, hindi ko lang pag-i-mention, permi na sa nagakadto. Hindi, mayuhay kami na duwa. Kati ako, yakabalo naman ko, na panimahuan ko naman siya nga.
1: Tubo di mula na.
0: Oo nga. Pagka, ano siya guro, muna yung Asta nga, siguro na kabalo ka naman sa akin yung friendly, gid kuya. Biskan niya, 1 hour lang tayo ganin, nagkilala na yung duwa, basta punta na kaya, duka mo naman lang.
1: Correct.
0: Ti, siguro, namian, siguro magtawag guro sa cellphone mo.
1: Oo, sige, bigay sa story.
0: Oo, sige. Siguro, namian siya nga mag-istorya sa akin, mga katropa. Nagbalik-balik siya. Pagbalik-balik niya ng... Sige ko lang siya gyapon kay entertain mga katropa. Tapos, naglabot sa point nga, pero kabalo siya mga katropa nga may ano ako ha, may nubyo ako at that time ha. Kag nakita man mismo sa nubyo ko nga, permito siya nagakadto sa akon. Pero wala ko yung kabalo mga katropa nga. Na-smell man siya gali sa nubyo ko. Ang nubyo ko nagahambal man nga. Nga... gahambal nga... ng dula. Dula ina na iya ang iya nga ano haw. Dula ina na iya ang iya yung tuyo sa imo haw. Siling na sa ko sa nubyo. Pero ako, wala ko man gin mind mga katropa. Kahit para sa ako, yung friend man lang kami yung aduwaya. Ang may nubyo ko that time, Uncle Bob, din ang nubyo ko, nakapanimaho man, nga dula ina yung tuyo sa kung sang ina nga gay. Pero ako, wala ko ginsapa, kahit siling ko, wala mo ko yan, no, siya, yakit ti isa pa, muna yung pagkakilala ko siya, ti, wala ko yung nakulbaan. Hasta nga, nang eskwila to siya that time sa West Negros mo. Ti, nagpatudlo sila sa kung sa ako ginko, yung nga trainer. Oo, ti.
1: Paldo na nga, girl.
0: Siyempre na nakot mong kuya eh.
1: Paldo!
0: Kaya nga upod, may gitara nga dala. Siyempre, kakanta mo ko. Tiga, nakanta-kanta kami after practice.
1: Oh, doon na dugangan pag itang talent. Aside sa saot.
0: Oo, pagkatapos.
1: Double paldo.
0: Sige ko ka, tudlo sa ila saot. Gimbaulay siya bala. Din ginabuyan ko sa towel. Pero ako niya, wala man lang bala sa utok.
1: Ay, wala to bala dapat malis siya. Gimalisahan niya.
0: Oo, oh, na. First time ako nung naging care sa bala sa
1: oh
0: babae.
1: Oh my God.
0: Na.
1: Gatong-gatong ta, di bala.
0: Oo. Ayok, gimbaulay siya. Kaya ako sambo ko siya, ay, nang trapoy mo balha, siligo na siya. Pero ang mga tugali, grabe na yan, kabig deal niya sa iya.
1: Grabe na lang, kabig deal sa mga malalaki. Abis ka na, abis ka ho, abis ka na, laban mo, brep naman. Kaya dako-dako na ako mga kakalipaya naman.
0: Tapos may mga times nga, kisagamba ko siya nga, ay, nang kayo, habi ako, nga strap sa brabi.
1: Naglabot, pag isa pa kayo, binabuyan towel, nagkayo sa strap. Dukala, ito ka to.
0: Ano ganit pa lang ako, kuya, si Edo ka mega, lang kita, Edo ka.
1: Mega sardines.
0: Oo. Kaiwan, hindi mang, mang pa akong tawag ha.
1: Mang! Sakit-sakit, nasa self.
0: Mang, kaiwan, eh, ako dito strap, mang. Tiyo, syempre, nakayo, yaw mo na muna, oh. So, Lin, nakibot ko, nag-ako sa akon pa.
1: Wala, ano, B, ano, ito ka-trailing, ha?
0: Nag-ako sa akon. Wala ka, na, wala, na-speechless ko. Wala ako.
1: Ano, paano niya bigin ako? Say mo, sige.
0: Ang bayo na, oh, nang.
1: Sige, pamati, di sa subong.
0: Wala, di sa
1: subong. Ay, ang balgid. Giya. Mataluman ang dila mo nga daan. Na-stouch kaging ground.
0: Nang then, nang mayamba ko tanisim mo. Kag hambal yan ng tanindi ka lang mag, ano, makibot bala or muna. Ay, kung ano na siya. Ngalan nanta sa BC ano si sino na ano namin ang pangalan man
1: Mega Sardines
0: Mega Hello si Gem na
1: ah, si Gem Dondon ha si Dondon
0: oh don low
1: Dondon ito na spaghetti mo
0: sige si Dondon oh ang bes ako nung balya nang yes ka balo ko aware ko yang minubyo ka pero ti ako yan nagbaka sakali man ako kay ti first time nila tabo sa akon mukhang bisyan ako hindi ko yung magpati nga maluyag ko sa isa ka babae silingin na sa ako mabuko ano
1: ba kasi minin yak doon ako yan doon ako yung hamon na sa iyo
0: nang may nakagisa ka to sa akon lubran may upod siya nga ano man lalaki nga
1: Maya
0: ano wala mo lang kuya alam gidya sa iya kag tapos ko tinlo gidya
1: pero malaganig ko ba
0: ako hindi ko makasamay ko hindi niya virgin ang buli
1: hoy sige ah pwede kang kambal bla Julina
0: Julina eh te
1: Juliet na lang
0: oh Juliet
1: oh katigda bala
0: hindi niya virgin ang Juliet
1: nasakit ang dunggan ko nagmundo mo ng mata ko
0: ginabula makatoka bala mas kiput pa yung ako yung monarchy kaysa Juliet. Amo na bala ako, kaya ko sa batunod nga agi, kiti ako bala ka, ano mo, kaba, nami, bala siya ako, hindi siya balok, tapos, nang, amo na ito ka caring man siya, pero
1: hindi maging yakaya tunlon.
0: Hindi gudya eh.
1: Oo nga,
0: hindi nga madinay, nakatilaw siya yung lalaki
1: okay,
0: mo. Oo,
1: hindi mo kaya, ako naintindihan, taka no, kaya hindi mo siya kaya batunon, nga doon makambal ka, nga doon, hindi ginaluod ka, kaya tungod, kagi sa Bolivia Suridem. Bolivia Suridem! Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan,
0: tan, tan,
1: Ano, tapos?
0: Oh, diba? Ti, amo to dahil nagamba ko sa iyang, hindi ko kaano sa imo ha, pero let's say kung anong mahimo ko kati kabalo kami minubyo nag-inaway kami sa mubyo.
1: Uy, nag-inaway naman. Marina, lawig-lawig ni istorya ni Wainan ni Oras.
0: Yeah, naabot niya ang ano, ang
1: galawan.
0: Oo, galawan ni Dondon. Kiti
1: huli ka pero di kulong ah.
0: Kung tapos naga gahatag drinks, gahatag amuni, ginalibre niya ko muna bala. Ti syempre ikaw ano bio ko. Maka
1: mabisto gi diyan.
0: Do ka do di something. Pinagabasa ko no bio ko. Hmm, kabalo na ko na bala ka style ya. Hmm. Jugi-jugi pasaka pero laina na yaya. Nanginaway kami. Then, abi ni Dondon, magulagay na kami sa nga kung yun, ubyo.
1: Ah, muna to naging agaw
0: na
1: dayo.
0: Oo, nag-expect na naman siya nga. Basi ko man lang, may chance nga mangin kami or mo. Wala siya yung nag... Ako nga daan, kakas-kakas, makulo ko. Love ko mo to that time, nubyo ko. Di, nagbulagay kami to. Pero nagbulikan na yung mga kami giyapon. Ang nakapabulag lang kita niya sa amo, yung tuntuod niya. Ang subong bana, kuya inga, wala na yung kuya kabalik sa ili. Thank you! Six years.
1: Ang islo ko lang. So yung ending, no? Kaya daw lapit na kita, wala oras. Ano ending? So meaning to, ginambala mo na lang siya ka, no. Then go.
0: Wala. Nag-pull. Nagdalagan ka, nag-cry. Tiin, nagigit siya.
1: Ay, nagdalagan siya. Yaka, nag-cry. Ano? Why? I feel so busted.
0: Oo, kasi sa buong. Wala ka kami nag-cry. Sorry, wala. Kahit itong naglain ng buhok niya sa akin, pero ti, hindi ko na isala. Kahit una pa lang, kabalo ko ya. Kabalo ka na yang, minubyo ko. Imo na isala. Kahit nag-expect kaya mo nga, kabalo ka na gid nga. Ano, ni mo to, muni. Tapos, inanong mo pa. Kaso, bala ka eh. Natawon mo ano yung sitwasyon. Bala, antes ka mag... Karoon.
1: Pero at least, naging part siya sa lesson.
0: Yes, so. Kaga... matabo mong gina sa inyo, mga katropa. Hindi nyo kayo pagsunda nga, ano, basi, bala, basi kaya nyo malang niya. Tignan nga, inyo man chansa. Pero ako ko, hindi.
1: Dahil depende mo na sa inyo gusto. Ayaw sukol, okay. Anyway, sa alas 5.38 na, no, madamagin sila man sa imo again. Gin-share nga kaagi, no? Kaagi. Nagyan, madamog inyong salamat sa XCD. And magkabalik ang inyong extra service ko po si Uncle Bob and
0: sexy din yung magpainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
1: Siyempre, dre lang. So 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting.
1: We'll be back.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
1: Mm.
2: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm. kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
2: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na.
2: Mm-hmm.
1: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sining Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imusin nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So, pwede ina, mga abyan, makabuliga nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes! To help!
4: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
6: Nga, XFM, kid how?
7: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
6: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music ah.
6: Nga, XFM, kid.
7: Ay, wala ka music, magkatapos mag-talk up lang, may arapin sa mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs nila, kag
8: wala asang konkreto nga sabat.
9: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
8: Simply,
6: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, kid how?
10: Timo!
9: XFM 103.9.

0: And we're back! Alas 5.49 minutes ang hapon mga katropa. Kag, ini nga oras kinatulong sa inyo sa aton nga paborito. Ang Vision X Plus! Ining Vision X Plus na mga katropa, isa ini ka suplemento nga manamigin sa aton nga mga precious eyes. Bangod may ara ini sang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga nagapa klaro sang aton nga vision kag nagapakakas sa mga balatian. Hindi tara pagulaton nga maging serious ang balatian ta nga mahulog sa katarata, glaucoma, kag pterygium, no? Kay para at least klaro ang vision ta. Muna gani ang Vision X Plus isa ina ka solusyon para tapnaon nga hindi madagdag sa seryoso nga balatian sang imong nga mata.
1: Siyempre, dugangan tapagid sang suplemento pag-abot sa aton nga mga kalalakian. Amo ang turbo. Tupo. Nan. Ang turbo mga katropa gawa sa maca at clava wasca ng mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan kag mag-improve ang performance pag-abot sa bed.
0: Di ba premium dito rin?
1: Sige yung turbo. Sige na nakapangayon.
0: Pero na mas rana. Tutang.
1: Kaya sa turbo mga katropa, wagas ang lakas.
0: Kurikurikurikom!
1: Kampuryahin lana.
0: And syempre no, mabakal nyo ganyan sa mga butika malapit sa inyong Banwa. Kag at the same time, Shopee and Lazada and ang aton nga Yes to Health Wellness Center. And mga katropa, aton itamyaw ng mga dugang naton nga mga katropa ng Ari Diri Subong, no? Din kita diri gagina, nagsugod.
1: Ari kay
0: Jerry, kay Sir Jerry Ogoy. Good afternoon, boss. Greet kay Chef Andy, kag kay Mrs. Danny Lynn. Lasconia Ogoy. Shoutout sa inyo tanandira ha.
1: Siya katropang Alberto Norbin Loreno watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental.
0: Thank you. Eh naraman din si Johnny Ordonio. Ano kasi lingod PM da sa inyo duwa watching live now. Thank you so much.
1: You. Yes, kag-ari man diri si Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po. Nakahabol pa rin kahit konti. Good PM po Uncle Bob and Sexy D. Also sa XFM Bacolod City. Thank you so much. At Nanet, birthday ko ngayon. Baka may ano ba dyan.
0: Birthday niya, may patapa ka ba daw? Anyways, no, madam, maging kasalamat. And sa mga nagatutok din, no, once again, happy birthday lang na kay Sexy D, ha. Kusugi kami, ha. Thank you, kita. And the same time, no, mabalik kita sa Tupikota din itong, with regards to, ano to, wag blasubong sekuridad sa ato ng kabataan. Subong ang mga school, guys, ha, sa tanan niya mga nagapamati, dira, ng mga kabataan, no, mga Gen Z, ta, dira. Kung may mga bala ka mo magdala sa mga kung ano nga mga bagay nga metal, made of metal, please ibili na lang sa inyo balay. Kay bangod ang ato nga mga school subong, no? Drang University of St. Lazar, kagiban pa nga mga school, no? May mga metal detector na silang mga machine, no? So, hindi na pagulatan nga ma-embargo, no? Kasi mabutang ka pa sa alanganin, no? Hindi nyo naman nakinanlan, ah. Nakiwala man ka mo sa gira. So, ang inyo kinanlan, lang ganyang inyo nga utok, inyong healthy nga panglawason, ballpen kag notebook kag ang makusog nyo nga panglawason, no, kay para sa inyong pag-eskwela. No need to bring those deadly weapon, guys, ha. I don't know what's the purpose of that, pero please hindi lang. Okay man nga self defense, pero hindi lang kay kisa ga trigger na sa aton mo. Kita lang ta kontrat dayon tay pamuno. Diba, ang balmoto, dumihara naman isa sa dintong eskwilahan man.
1: Sa San Carlos.
0: San Carlos naman, nabalitaan naman ito na ako. Isa man ito ka-sudyante. Isa ka-sudyante. Ano man ga-domino effect na? Katungod, uy, dumihara ko ito, mo brown taman. Ano man?
1: Ano? Amo na subong mga mindset.
0: Or basic, itungod subong 6D, dasig maglapta kay social media. So, nawala tanaguro kaya kabaluyan mo.
1: So, masunod sila sa uso?
0: Ambot lang, wala tanaguro. Pero di ako yung bilang ginikana na may mga kabataan tanga nag-eskwela. Oh. Kakululbaan, di ba?
1: Yes.
0: Iyo kay ka siyempre, Diyos me, why tagali na ginabakol gani?
1: Why tagali sa pa-arap na ka na makampante, bala pag lampot sa mga bata ka ba siya na oh. Man sa school nila doon muna bala doon. Di madula sa paminsaron taba ang worry sa mga bata.
0: Sa una gani, ang worry talang yung sexy, di makakita. White ban! Makita mo, tiga ban! Lag! Naglabay lagi niya kayong white lagi niya yung van niya.
1: Hindi.
0: Kasi nulo din yun sa... Oo, di ba? Oo. Damdaman mo sa una, kagi nag-iinom kami. Tapos diya pa sa sila yung... Lukad ako, kasi binga pagkaputi nga van. Pumundo, may karoon niya sa amul. Grabing linumpat sa bangko. Bala. Eh, galing na naog lang yan. Ano? Sobra naman na inyo, ka-advance yan. Kaya mo na ba sa una, bahay, no? Parang puti ka ba, no? Di ba?
1: Puti at least, di ba? Nangaman
0: ka na. Nakapangaman ka, oh. Diba? Huwag kayo nadlock eh. Huwag kayo naglumpat. Kaya naglabay yung patrol. Kaya disuras ang anong korpyo. Pero puti lang ang ban. Huwag mangyari yung may gengat ingat. O ano? Pagkapundo. Lumpat na na. Kaya yeah, abito gali yun.
1: Doka dasig na lang ginagawa mo sa mga bata.
0: Nag-viral pagid. Ining rugby boy bala nga nangalimos sa sulod yung jeep na senior citizen tong ilasak. Ito blagin. Tapungol, tubla nakita mo sa viral. Subong na dakpan man siya.
1: Nasaan oh. Bala itag man ko bala ka para at least bala ka sa bahay ko sa iyo.
0: Oh, pero kaluoy kaya ang nag-defend man to sa senior, isa man ka senior.
1: Ay,
0: hala. So late, hindi man yung kagwanta ba yung senior sa soltero. Nga ba siya, sorry na, kakaboy na.
1: Hindi na mga case, yun man na case. Ang, di ba ikaw, kung ara ka sulod sa jeep, tapos nakita mo, dabi nga doon ginabuo.
0: Ang trauma, Gidja.
1: Ginabuoan, da ang sa tubang mo.
0: Maria ka, Gidja.
1: Hindi. Hindi ka makarik. Akaway ka kabalo ba si Misumbang Mar- na?
0: Hindi, maria ka sa cellphone ka muna.
1: pwede. Oh. Pero ako yung may dog ko na iya.
0: Pero ako, big, managsosaw yung damay. Tragi ko. Amo na gani nga. Ambal ka dyan sa tatay ko.
1: Wala po ko na bikagi. Muna lang iguro. Hindi, meron po
0: wala pagi. Man, amo na gani, wala man gini pagi. Man sa akon kaya ambal ka sa kamay ko ya, sexy day. Kumain ko po kaon sila siya. Ihatag na lang, dili.
1: Kasi ako, bro, ako sa mga sa ibang galon na. Cashier ako sa Gusto Bar, ha? May ara ako retired kernel nga ano na kontra. Pero iya yun, yung ito yung tsaktuya. Kaya tiyang ako nga upod nga brakada, ginamasay ko. At that time, may sakit niya ang ulo ko. Ito ginamasay ko. Ito gatalik ko, ito na sa counter. Ari ko dibe, ari dibe ang counter. So, dari ko gatubang, ari din barkada ko.
0: Mamayagpa, kakubot man ako si Imo. Yan ang mamayagpag na Imo. Yan man, Chrisman, ha? Chris, ano ito yung mga namamayagpag? Chrisman, kasakit niya sa... Pulbul yung paling monitor ko dahil nga bago namamayagpag na rin siya maraming sa kibot lamon
1: ay sita ako siya sila ko sir anong problema mo sir nga mo ko na bulo yung kubalagay ng balon nga bakit gusto mo rin gusto yung makukunong pakundit ang kugumbo ko ay ako ba yung pahog mo ay nagpungkuyanay kami nga duwa din naglabot sa point yung itayaan niya ko sang kargada pero ang kubalagay ng kulba wait bala hindi bisan ako hindi ko kapatis ako galing ko mga katropa
0: wala kayo nadlok
1: wala abi mo ano ang balo ko sa iya ginagawa ko panulong palukpa yeah! Ay kung maubos mo ko sa bong debinas ka ginamu ko na sa pero kung di mo ko yung maubos di balikan tagid kaya nagamu ko na siya wala aging papanaog ya buto din ang bayo sa kon
0: di pero ginsampan mo sa tani kaso kay bawal na mo manutok
1: nagpapulis ko pero kati sa ano be sa muna be nga lugar be sa Sarabia, sa hindi magalong na, doon ka mga bias ka mga bias. Pag doon kilala nila ang tao, then ikaw pangayaw.
0: At hindi na pwede. Basta may file kaya nga kaso ya. Wala niya ba siya bias?
1: Oo, may upo to be that time, ang retired kernel. Then, tapos nagambal siya, nagambal ang upo dyan. Sako, mareklamo ka to, day. Hindi ka man to kaya pagsapakon. Ang hindi na bias ako. Siling ko na sa'yo, tinga ah, ibi magalo na lang may police. May silay pa. May makulog pa. Pero wala ko na lang, gipabayaan ko na lang, ginimo ko, gintransfer ko sang amo ko sa derina sa silay. Tapos, what a small world, nasigok sa. Ang nag-shoot siya, si Papang pa. Funeral niya, ha?
0: Ang?
1: Ang nag-shoot siya, funeral. Ang photographer ging ko, si Papang pa. What a small world.
0: Ay, sige lang, ngayon pa po, sa
1: ano. Okay,
0: Shout out sila kay Elvira Gilogo, no? Atong katropa nila sa Kabangkalan. Alright, wala na kita sa mga oras. 5:50 Noibi na sa ngapon. Once again, madamog yung salamat. Inhappy, happy birthday to Sexy D. And kita na kita buwas, no? Same time, same person. Extra service with Uncle Bob and Sexy D. Dri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: Bye-bye. God bless.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, nami ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, wala ka lang ang music pagkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs na nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kid dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 6:14 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. SILG John Vic Remulla ang nag-recommend kakasuan ng mga ginikanan kagtagiya sang duha ka estudyante o kagtiya sang duha ka estudyante ka nagapanglutang sa San Jose National High School, Tacloban City sa tung Hunyo 22. Sunod kay Remulla, ilagin nilang tao ang culpability sang tiya kaginikanan bangod nakuha sa mga shooter sa mga shooters ang armas sang mas may edad sa ila. Dugang pa sini ginahibalo pa sa mga investigador kung pwede kasuhan ang ilang mga ginikanan. Naibaluan naman nga wala na register ang isa ka armas nga ilang gingamit. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para ma-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nag-ugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Ah!
1: Of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Kapatid ka pala kay Lolo, kung kay Lola, luyag mo bala mapapatingan ang trending, ang viral sa social media, pati hapos ka pamagi, Carrie!
1: That's right, basta kaupod lamang ang mga viral nga wakalan!
3: Ako, si katropang James King!
1: Kaya po naman si katropang Mami G! Kamu ang nagapamati sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Dini nga programa mga katropang ginadulong sa inyo sa mga epektibo kag beneficial gid katama ng mga produkto sa Yes to Health. Ang aton nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right! May paris din ang mga kape. Ang aton niya yung food supplement. Mayara inis ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix. Gisarang mabakal sa mga butika nationwide.
3: Yes, sa mga Mercury Drugstores, South Star Drugstores, TGP, Generica Drugstores, sa Rose Pharmacy, sa Sincere Drugstore, sa Negros Grace, kag sa madamo pang mga butika, lokal nga butika sa inyong lugar, especially sa aton Yes to Health Store.
1: That's right, hindi yung magkalipata, daw adlaw, dapat tamangin ka pareha na ninyo ang aton yung mga Santon products from Yes to Health Incorporated.
3: That's right. Salamat, kid. Nabusog kami sa pa-birthday ni Katropang Denise. Mm-hmm. Or Sexy D.
1: Sexy D, yes. Mm. So, thank you, kid. And happy, happy birthday to you. Enjoy.
3: Yes. Stay solid.
1: Solid ang
3: of course, ang talento.
1: Solid ang pagserbisyo.
3: Yes.
1: That's right. Okay. So, ang ato niya subong niya yung hibaloon, ang lakat ni Francisco.
3: Francisco!
1: Yes! Sa Sininga Adlaw.
3: Okay, go.
1: Sininga Adlaw, ginamit din tayo sa gihapon. Ang iyayang kabaskugon. Pero nagapadulong na gidini sa north-northwestward or eastward towards Ryukyu Islands. Going to Japan.
3: Uy,
1: no? And inang inisya magagawa sa Philippine Area of Responsibility by tomorrow, but then we still have one.
3: Oy.
1: Isa pa ka bagyo nga magasulod man today or karon sa gabi.
3: Matika.
1: But magagawa man ini by tomorrow man.
3: Oh, matika lang siya, Mami G, no? Tapos direction niya pareho.
1: Sige, pero malapaw. Hindi ni siya ya dito niya pa kanto sa Japan. Dili pag siya sa kilid. Kaya pinakapunta pag sa economic zone naton. No? Amo na nga magasunod sa Philippine Area of Responsibility. Kaya tungod nga magasunod sa ato niya exclusive economic zone. Pero dira lang gitsa sa pinakapunta.
3: Kapunta? No,
1: so layo naman sa Japan. And speaking of Japan, masubo-subo nga balita.
3: Okay.
1: No? Ang natabo kay Ina Yaya. That was
3: 6.9
1: magnitude. Pero ano lang yun dyan, tuga mo lang ito.
3: Pero wala man siyang na-report ng casualties, no?
1: Wala sa reported casualties.
3: And even the big damages, wala mo, no?
1: Damages, wala masyado.
3: Napreparahan na nila
1: na. Same with the North Carolina, which is 6.3 sa Japan, 5.9 sa North California, I mean.
3: North California? Magpagliw mong
1: galing. Yes, Northern California. Pero dungan niya ang Northern California same day, no? Ang North California kag ang Venezuela. Unfortunately, mas natamaan ang Venezuela sang June 24. It's because duha gitaya ka mabaskog nga earthquake ang nag-igo.
3: Di makabig mo pa ng aftershock na?
1: No, it's 7. Not. Because halos pila lang kaminutos ang ang gap. Mm-hmm. So kaglain-lain man ang giigo sini. So 6 pero lapitan na. So 7.2 and the other one is 7.5.
3: Wow, that's baskog, Mami G. Scary.
1: Venezuela. So damo to ya, to ya. Damo gidya casualties, damo sang damages.
3: Grabe no. But anyway, mga katropa.
1: Pero sunod-sunod, no?
3: Grabe, no? I don't know. I don't know.
1: Ang North Carolina, North California, Northern California, natabo ini sang 24. Same with the Venezuela.
3: June
1: Pero,
3: 24?
1: Ang Japan is June, sini lang? June 25. Sunod-sunod na, no? So, hindi lang niya silingya yung dari sa aton, kundi bugos hindi yung kalibutan si Karon.
3: Oh, grabe, no?
1: So, ang ibanda mo na naman din, gagawa ng mga istorya, what is happening?
3: Tapos signs, may ginaano pa, signs of plus.
1: Plus? Plus?
3: Times, gali. Kaya kumambal ko nga times to, mas dako mo. Signs of plus, gano'n panubo, nubo ko
1: lang. Ang naman yung science, part of science.
3: Science in school?
1: As in, subject.
3: Science in school. Every day when I go to school, I see signs.
1: You see signs?
3: Big and small.
1: Big and small?
3: Yes.
1: Ako naman niya.
3: Ano, kabalo ka na itong mga
1: signs? That's my favorite subject, science.
3: Okay, ang science ako niya, mga signs, mga ano ganito, placards, signs in school. Wait, kakadamdam na kay magulang ko sa imo, pila katuig.
1: Ganyan man.
3: Duwa katuig lang kung magulang sa imo.
1: Ute, imagine naman lang duwa katuig.
3: Pero ako, well, nadumduman mo na, signs in school, SIGNS, no? Every day when I go to school, I see signs big and small. Wait for your turn. Keep off the grass. Entrance, exit,
1: okay.
3: Up and down. Dutuan mo na?
1: Oh.
3: Nursery rhyme.
1: Yeah.
3: Don't tell me, fetus ka pa sang, dutuan mo.
1: Fetus ka pa, dutuan mo pa yan.
3: old curriculum na to. Sang isinilang ka na, yan, isinilang ka sa mundong ito, bagong curriculum na.
1: After 2 years, ano
3: nadudoon mo? Nursery rhymes yung sa eskwelahan?
1: Ang nursery rhymes na mo, Peter Potter.
3: Peter Parker?
1: Hindi,
3: Spider-Man?
1: Peter Potter. Ako nursery rhyme. Okay, that was ano eh, tongue twister. Ang sa nursery rhymes naman, si
3: Henny Penny nadudoon
1: pala? Hindi, no.
3: Wala ka mo Henny Penny.
1: Humpty Dumpty had a great fall.
3: Tungod siya na nagkaaras ang ginatawag na chichirya nga Humpty Dumpty. Anyway, Mami G, going back, saan din ang katagan nito?
1: Galawig ito nung ang ato ni Suryan. Puntiin ang direksyon sa bagyo, din pumunta.
3: And speaking of bagyo, Mami G, wow, going back no sa mga climate, no, amon na yay, no, ginapaano man ang tanan, nga maganda sa po, ginatawag, ang posibleng nga Super El Nino, mga katropa.
1: Ano na lang ni nagakalatabo ang makon mo, gasundanay ang bagyo, gasundanay ang mga linog, gasundanay man ang mga insidente sa mga eskwelahan, gasundanay man ang kinagamo sa bugos sa kalibutan. Why na dasag nami?
3: Nami itong aton pamahaw kagina.
1: Namit ako mao naton.
3: Sige. Ano sugpon pagkasano mo, Mami Gentes? Kung sugpon ang mayaral lang ko naton.
1: Wala na. Tumasabi. Okay na.
3: Okay. Sige.
1: Okay. Ang aton niya nga, ano ha? So far, ang ining si Higos, no? Or si Gardo, kay tungod mo lang sulod sa Philippine Area of Responsibility, ang hindi banggit makahalit sa aton diri.
3: Okay. Mami Gina, mention mo ang kung ano nun na tagakatabo sa kalibutan, di ba? Tapos na ano mo itong na-mention taman ng may dinog, may pinapantan nga baga, El Nino, bagyo, kung ano-ano pa sa social media, kung ano-ano na daw kasi nagkakahatag stress sa ito, no? Sa mind na ito, no? Tiyambot kong dadayin sa ano mo. Hindi mo lang ano, na-notice nila ang isa ka daw content creator na observe nila kag naghatag sila sang very good comment o kun description constructive criticism nga sa kalibutan kuno subong mga katropa bisan pa paano naka-post ka sang gulpi lang na nagano nagsikat man ang ining content creator nga this is lunch. Nakikita mo na? Which is true, actually, Mami G. Sa muna, nag-ano na siya sa ano, okay, pirmi na siya. Damo na nga nag-damo. Pero kung makita mo, she's very light. Gatag do light lang bala siya mag ano ha. Kagina ano lang siya. Nag ano na siya sa TVJ. Oh, ara na siya nagsikat. And then ang nakita nila nga daw comment sa kadamuhan ko na sa mga kakatabusubong tapos sa halos tanan nga mga content creator nato pare-pareho na lang. Tapos siniya nga daw ala Kuya Kim. Oh, ala Kuya Kim. Ano nga Kuya Kim na siya subong? Kuya Kim sa Gyapon, si Kuya Kim at Chance sa Gyapon, no? Ala Kuya Kim, nga daw ka-light ko no balaw, no? Lipot lang ang mga reels niya, pero daw makalalaton, makasmile ka kung siyang maggambal, siyang mag-present, daw ka-light lang. Which is actually true, mga katropa, no? Mas namin itong mga muna nga daw, ano siya, daw, ano gano'n yung ginakuha niya, daw, veterinary medicine ang ginakuha yung Mami Jean. Pero kumalantaw mo siya daw, ka-light. Maka ano ka, makasmile ka, makapost ka from kung ano-ano makita mo na negative ng mga post or upload sa social media. So nagsikat siya sa mong, naglumpat ang inya ni naglumpat ang iyang mga followers si Lance. This is Lance. So subong nag-trend siya, Mami G. Kagina lang, araw na siya sa TVJ, no? This is Lance! Masugot na gura mo na. Mga ma-introduce sa mga kaupod. This is Manong James or this is James King! This is Mami G! Oh, gusto ba mag siya na napasikat niya na itong ano, intro niya, Mami G, no?
1: Hey, siyempre, ano, kung gusto mo yan nga makakatch attention no, sa mga netizens. Makreate ka gid sa something
3: unique, no?
1: Oo, unique.
3: Oo, malain naman.
1: Ang iba ng start nila.
3: Hi, guys!
1: Ang gauso ka niya, Subong, is, di ba, magiging mo kaya sa video. May aragin dyan yan nga, okay, this is Lance. Tapos ma-flash ang mentality. Di ba, don't just...
3: Yes, di ba?
1: Supposedly, when you're spreading good vibes, you're giving hope and inspiration sa tanan. That should be the mentality despite of all no the circumstances ang tanan-tanan nga nagakalatabo subong so amo na siya mas nami nga may amusin na no
3: yes.
1: Sa palitong with that will break the ice kumbaga
3: oh yeah no, diba dinabreak na sa tropa ibalik ta kadali
1: ikaw naman ay
3: may arabi isang ano ng the foil ng gitawag nila Mami G inisalate naman salate naman ang foil ba lang
1: attack
3: no plano kuno sang isa ginagpost siya no your school will be disrupted do may plan ba sa social media and foil din siya meaning diba, napunggan sang ano kotoridad
1: ang tatlo ba ng late
3: lapitay Mami G tatlo ba ni sin late I believe no check na ba eh? O, para hindi ito magsala. O, probinsya sang Tacloban.
1: An urbanized, Tacloban is a highly urbanized coastal, no? Sa coast of Leyte.
3: Yun. So, kabayan siya
1: so,
3: mga
1: katropa. So, kung silingon, do ka capital maniguro ng Tacloban, no? Sa Leyte. So, still yes. In Leyte, no? So, kung silingon, natabo ini in Leyte man. So, anong connection no nga ang I mean sino gani ang nag ano nag spoil
3: hindi foiled.
1: Foiled
3: meaning napunggan
1: okay
3: wala na dayon yan wala na dayon mga mamichino and then sa otoridad so amo na gani so earlier meaning before ini before na natabo ini nadunduman ko lang bala mamiji kabalo katong ano ko nagligad na may ara kami daw GC bala para sa mga kabataan no kabataan sa mga ano damo sila da nag-advise ko nga exposed na gid katama no hello maghalong kamo sa mga ginalantaw niyo sa social media exposed na gid katama when I say exposed as in lantaran kita anon kung anong natabo anong ano nang hindi resulta ang mga ginatawag ng mga malain ng mga violence and crimes lalo ginabigid sa mga kabataan like sa mga school ang advice ko I advise yung as much as possible kung hindi nyo lang paglantawon para makaano na siya mo makapektuhan na siya kapisang paano sa inyong mental health basing iban sa inyo hindi kasarang magano ang mga adults kani kung kisa makalantaw kulain makariya ka muna
1: sa subong no
3: so nadunduman ko Mami G no may mga atong mga daw na possess sa mga schools na kung na-explain man actually sa mga psychologists, sa mga experts, kung may makita sila mabatihan ng mga kabataan, yung sila kalatun, psychologically.
1: It's something to do with psychological yun, nga, no? Kumbaga, duga kalatnan lang. It's because everybody's doing that, you also do that, no? Ang natabo naman niya subong sa social media, nga lapnago na, sana siling mo gani, katopang James, no? Hindi na malikawan, actually.
3: Hindi
1: malikawan na makitaan. So, this is
3: hindi
1: siguro,
3: malikawan, pero if you advise them, well, may choice sila, if they follow, the advantage sa ila. If they don't,
1: amo ni ang ano nato, no? Dapat siguro tutukan sa Department of Education man nga for education, no? Kung paano sa hindi lang estudyante kundi pati parents.
3: Correct.
1: And how they can solve this one nga ma-prevent ang information dissemination when it comes to sa mga amo ni ba nga klase sang makit-an nila sa social media. So the security, masulod na naman dira ang security, no? Sang paggamit sa social media sa account sa mga parents. Kaya di ba may ara na sa Google, no, nga makontrol sa ginikanan ang account sa mga kabataan.
3: Mami, so,
1: proper information langit.
3: May kagina may nakita ko. Paano ko nung makontrol mga katropa, no, sa mga ginikanan? May gitutlo si Mami G pag ano yan, hapos ng kinakibot ko. And it's effective. Kabalo ka pa paano? Example, by Roblox, no? Sila niya, advice niya sa mga, may ara ko sa isa ka technique nga para ano niyo, himuon niyo para makalikaw ang mga kabataan sa mga games nga, you know, nag-ano sa violence and crimes, bisan sa social media nga, kinanglan na may act sa mga kabataan. Sila niya, makatukan mo sa app, no? Ito doon, na-impress ko ha, makatukan mo sa app katropa sa Roblox. Kung nga ba, Roblox, no, tumbukon nyo na hindi kaysa lang. Kaya tumbukon nyo siya kaysa mag-ibutang kanya sa, no, sa game. O, pero tumbukon mo siya, ano, daw, press, long press mo siya mga katropa. Tapos sa long press, may ara daw yun sa mga drop down. Makita mo sa drop down, sa dalum niya, may ara dira sa daw, may selection nga delete app. Tapos, once ma-delete nyo ang app, no, iwan na, completely delete, there you go. Tapos na.
1: Delete, no? Amo nang pinakatako nga solusyon. Delete. Pero ang inaya ko na sa device, no? Na-install na. Pero kung wala pa, amo na
3: kasi pangitaon.
1: Hindi, kaya pwede mo man siya ma-block. Kapin pa sa cellphone. Amo na gani, may mga instructions sa da kung paano i-block sa mga parents. Kaya makitaan sa parents kung nakalink sa ilang account.
3: Correct.
1: No? So, amo na nga, sila ko, proper information para sa mga ginikanan kag sa mga kabataan. It should be siguro may mga experts gidira, ano? Like
3: actually,
1: Mami
3: G, ang family mismo sa sulod sa panimalay, expert na namo. Ihambalan mo lang. Istoryahan mo lang.
1: Istoryahan
3: mo lang yung mga ginika, ang mga kabataan. O, kabalo ko. Itong mayo lang bala. Kabalo ko nga, aware ka mo, sige katabusobong, sa muni nga games, ano pwede maging resulta, ano pwede matabu sa inyo, maila ba lang pag-explain sa ila. Ilikawan nyo lang inaha, hindi ka mo sige ano sinaha, mamunang makaano na Mami G.
1: Pero subong niya nga henerasyon, katropan James, no, ang mga kabataan hindi na madala sa amo sina. No? So, ang anong imo sa mga ginikanan, after nyo istoryahon, follow up ninyo. As in, i-ano gin ninyo yung adlaw-adlaw, i-check nyo.
3: Okay, ma-follow up ka mo.
1: I-check nyo gin sa gihapon, no? Kung, I mean, you know, cellphone nyo, surrender nyo every after school. Let me check.
3: Yeah,
1: no?
3: Tama na.
1: But also, do a random check-up.
3: Oh,
1: no? Kaya basta iba na akong, 5 o'clock, delete ko ni Anay.
3: Pwede mo sa eskulahan, Mami G, di ba? Mga teachers, no?
1: Sa teachers, it will take time, no? Sa mga teachers, no cell phone while ara sa sulod klase. That's it. Amo lang gid na.
3: Sa guwala ka mo cellphone. Pagwada yun. Wala pa mapamahaw ang cellphone, ha?
1: Hindi ka na makontrol, James. Williams because they own the phone, no? But wala na, no? Ang proper lang gid ni information na anong consequences.
3: Correct.
1: No? I mean, kabalo man ng mga kabataan nga that will be the consequence sa subong. At the age nga 15 to gani, i-trial na. So, mga amo
3: may isang ginapatihan ko, Mami Gio, basta mayo ka lang magambal sa mga kabataan. Although, hindi ta na magsunod. Although, hindi sila magsunod ta na. Dayon, no? These good things na ginambal mo sa ila will always stay at the back of their minds. And once ginahimo nila sa kabagay, madunduman sila, ay, ang pagkali ni nanay, or ni tatay, maano ko na ni, amatamaton ko na ni, punggan ko ni, control ko ni, na makabulig ni sa mga katropa. It always starts inside your home.
1: Yes, no? And hindi na siya once lang, no?
3: Correct.
1: Ang pag-istorya mo is not just once, no? Imagine ang mga nagger ng mga nanay.
3: Ay, naku.
1: May beneficial man na, no? Because they will always remember that one. Kaya adlaw-adlaw, mabatian nila sa inyo. Pero don't nag, no? Amo na lang ano naton is just talk gently and then check them, no? Kahit di maintindihan nilang alam, gi kuya ni mama kag ni papa because they're checking on me.
3: Chato. Paborito daan sang mga nanay nga pala. Ano nga, watch me na. Watch me na every day. Watch me na.
1: So, nadunduma ko da yun agin ano gin pagwa ni Congressman Benitez kagapi.
3: Oh, yes.
1: Antaman.
3: Correct.
1: Andam lang kamo.
3: Tuod na mga katropa. No? Subong, dako sa gyapon, ang responsibilidad naton ng mga ginikanan sa sulod sang panimalay, labi na gid, nga ginalaw naton ng aton mga kabataan nga may ara sang gadget, nga may ara sang internet, tukod wifi connections. Ang may sa laptop da, kita nga mga ginikanan gyapon. Natawa ni Mami sa Tacloban, no? Itong ano, plano galing pati ang ginikanan na sang sininga mga kabataan na kayo mo sa krimen.
1: Posible.
3: Pasakaan na plano, pasakaan man sa kaso.
1: Responsibilidad pa na nila. Ang mga ganda sila nga dapat i-check it.
3: Yun.
1: Ari Paget, buka ko na lang, no?
3: Sige, go.
1: May isa naman abi ka video nga nag-viral man nga kung saliin nakuhaan inidid to yaya sa isa ka jeepney, no? Sa may Muntinlupa.
3: Ay,
1: ako sa diin, siguro wala na to sa saan mo because under na sa influence, no? Nanakit niya sa sulod sa salakyan. As inag-uupa pa. Damo violation eh.
3: Tan nga ang magyan niya. Pero sa nakakita siya ng polis, nalagyo man siya.
1: Hindi, dakpan man siya.
3: Siguro masuksok na lang tatanan sa ano, uniformis ang polis.
1: Good advice! Tapos, galing sa mong may layo na nga, hindi mo ganyan pwede na suksukon.
3: Yes, correct. Bawal. Pangitaan ka ng lisensya. Anong branggo mo, anong lisensya mo?
1: Oo, nag-suksok ka na, no? So, kadamo mang galing sa... So, the best way is, ang anong mapamisaranta lang sa subong, nga daw ka gamunang ng gitsang kalibutan. Sa tutuod lang.
3: Yes. Actually. Not a laughing matter na serious na nagin alarming gid ka tama.
1: Yes, no? So ako naman ya prayers, no, every tama. Day it can help actually.
3: Yes, hindi gid madulaan sa maglam, hindi gid maghambal nga wala nang chance may ara gid ka tropa, no.
1: Everyday pag uka mo magaling sa inyo nga balay, no, pray for everybody's safety.
3: Sang bilog nga pamilya. Okay, salamat Mami G. 6:47 ang aton oras, mga katropa. Updanay kita sa gihapon. Mag-TV na.
1: Updanay kita sa gihapon after sang mga balita nga daw makapang-hi-hi ka na lang gid. Mas manami siguro anay nga magpa-manus ka nira sa aton Santon Plus Herbal Oil. Makabuligin na pa-relax sa imo.
3: Yep, mga katropa. Available na sa mga butika sa inyong lugar. Nabalik pa kami ha. Ako si katropang James King.
1: Kaka ko naman, si katropang Mommy G. Tutok lang, Drisa. 103.9 XFM Bacolod.

0: Nakatupa, exciting!
1: Sa Poplos Gold.
2: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tipi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kagbenepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katupa, exciting!
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katupa, exciting!

0: exciting, bro.
1: XFM 103.9. XFM News. FM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Panibago nga kaso sa cyber libel, bato kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, kag ginaaligar nga 18 kabagmen ni Zadico ang ginfile ni Anay Senador Sonny Trillanes. Sunod kay Trillanes, puno sa nagkalain-lain kag pabago-bago nga detalye ang testimonya sa mga ginaaligar kabagmen. Dugang paniya nga wala sa basihan ang mga aligasyon nga nagbaton siya sa kwarta para suhulan ang mga investigador sa internet National Criminal Court. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santa Plus Herbal Oil para sa gaugan ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Mga katupa, exciting!
1: Mababayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Santon Gold, live testimony.
7: Sonny Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
12: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
13: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito kaya dadaan.
14: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
15: Kumain ka rin sa
16: sentro.
17: Comes sa Bullseye.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Oras mga katropa, 7:21 in the evening, and sa tanan nga mga nagapanyapan na si Bong, good evening and enjoy your dinner.
2: Yeah.
1: Pusog pa kami. Salamat kay Denise. Ah, Denise. Sexy D.
2: Ah,
1: pusog ka pa?
2: Oo, busog pa kuya. Si Chris Gadi, busog. Busog-busog.
1: Busog na?
2: Oo pala. Siling niya kung ba na busog-busog. Siya.
1: Busog ka?
2: Oo, wala siya kaya nagpabilin. Kaya busog. Siya kung niya.
1: Halin bago lang to sa halin sa Changi. Busog na.
2: Hindi, alay. Yayang ka sa Chunky. Okay. Kamulo ka naman kay Chris ya, diba? Mm-hmm. No, mga, kumbaga, kita ya, kita sa average level. Yan na yaya is higher level.
1: Higher level.
2: Kaya nga, grabe na yaya. Pag nakaon na, nakanana na, hindi na siya magkaon, diba? Kamu na siya ya?
1: Shushan!
2: Shalat!
1: Ay, siya nang galipas na lumatan si Kabokal. No? Si Toto, no? Lolo Bob, si Kabokal.
2: Nagdala
1: man siya sa Uncle Bob, may dala man siya kagina. May dala pa siya kanu buwas. Timing kay birthday mo buwas. Timing. May imported ka buwas.
2: Wow, thank you, Gid. Kumiyara. Kung wala, okay man lang. Ah, importante yan. Nadugangan ta isa.
1: Gani, no? Kainan isa katuig. Mga ano pa na, Mami G, no? Madugangan kay isa katuig. Madugangan man ang sugar level sa imong lawas. Halin pa lang, yun ang matamis niya from North Carolina.
2: Wow! Yes. North Carolina! Tiyala ko nga, imbis ka Northern, kaya California, North Carolina ang ginalawag ko.
1: North Carolina. Damo to chocolate.
2: Damo. Damo.
1: Manamit.
2: Damo chocolate.
1: Pakabay, pakabati.
2: Uy, amo na ba lang gusto ni Chris?
1: Amo na gusto niya, pero para sa'yo, wala kayo lang may birthday.
2: Wow. Oh, gaya ka, mahilig siya sa chocolate. Kagapong gaya, kita gaat siya ni Kabukal. Walagi siya nangatang cake.
1: Nadumduman ko tong ido, tagiyas ang ido nga kilala ni Arbel. Why ka? Yung pakaon siya chocolate.
2: Oh, te.
1: Oh, te. Wala man ko na.
2: Wala man na, ano, no. Sinigila ko, no. Nang madedo ang, ano, ang do, kung magkaon chocolate.
1: Oh, mm-hmm. Pero pagkatapos ka na sa pilakad daw, nadedo, Mami G.
2: Ah, nadedo?
1: Kay gahubag ang tiil.
2: Wala nag-ayo. May diabetes. Hindi yung diabetes, ano. Para malikawan nato nina, mag-inom ka mo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
2: Kagang aton pag-ideya at premium D3 Coffee Mix. Kay may stevia. And also, ang aton nga, Santon Plus Gold.
1: Yun.
2: Diba? May mga ara na yagahampal yaya nga nag-kupos na gitman ng mga pilas nila, no? And mga testimony ina, no? Kaya syempre, yara man ang aton nga Santon Gold Herbal Tea. May stevia man na sa gihapon.
1: Tama.
2: Okay. So, ara na ha. Kadamo sa mga ginaistoryahan, tagi-deprimia. Alam mo na yung pinakanami, no? Dapat iya, damo ka sa may nahibaluan.
1: Oh.
2: Kung wala ka sa may nahibaluan, mati ka sa amon nga luha. Oh. Kay madugangan, ganyan mo lang.
1: Correct. Manambok ka, katropa. Manambok ka sa kaala.
2: Okay, so
1: si
2: dugangan
1: Christian, na. Si niwang.
2: Nagniwang.
1: Kulang siya sa kaala.
2: Bastante dapat, sa kaon, kulang sa kala.
1: Amo na dapat bululigan.
2: Na, no. Ano, AX? Boss, may AX na guro.
1: Ano lang ano meaning sa AX?
2: Oo.
1: A. Apple.
2: Ay.
1: Prutas.
2: Ay. Ice cream.
1: Para gitaka.
2: C. Cake.
1: Cake chocolate. S.
2: S.
1: Ano?
2: Sugar.
1: Ako na kinanglan niya para mag-undan siya.
2: Ako na kagasantun plus gold siya.
1: Tama
2: na.
1: May tinar na yun. Hindi niya ba si ginabulita siya?
2: Uy, no.
1: Endearment niya. Langga ka niya.
2: Langga
1: ka niya. Ako na ginatripan ka kasi.
2: Wala, hindi na yan. Amo na yan nga, pagpalangga kay Chris yan. Oh. Nuhakos lang bala ni Chris sa kay Sir Troy, aw. Oh. Wow. Sir Troy, may ugap is sa XFM Sagay. Hello. Sa mga taga-kabangkalan, mga ginadara. Ano, hello sa inyo.
1: Bago tumaga ako sa akos.
2: May na ni may kakos. Kita yung wala din. Okay, so this time naman, speaking of manami-nami,
1: pagkaon naman.
2: May aragali iya sa mga lugar sa kalibutan na the best ang ilayaya nga weather. Wala, bagulang ko kabalo, may aragali iya manami nga weather na lugar.
1: Ano ka namin, no klaseng weather may aras sila. Wala ka init, wala man ka, ano?
2: Ano nang ibalunta, no? Pero kabalo-kabala, no? James, katropang James, at mga katropa. Uh-huh. Yeah, the best weather gali, nga po ang kumbaga strategic location, no? Sa isa ka pong sod na may aras ng the best weather ang malapit sa large bodies of water.
1: Large bodies of water.
2: Yes, no? Kay man.
1: Ano ganyan si Chris Cabral, sa scientific name sa water?
2: Sige, anong scientific name sa water?
1: Anong scientific name sa water, ha?
2: Scientific name.
1: Wilkins. Damo ba lang? Ano ba? Nature's. Joke lang naman ito, ha? Mga estudyante daw, mag-party ka mo.
2: Gani man. Hindi ko kaya sa inyo na ako pumatay. Tugan na ganyan mo. Lagi ka mo sa halaw. Okay. So, malapit sila sa large bodies of water. Typically, ang mga temperatura abidera, yara lamang sa 15 to 21 degrees Celsius.
1: 15 to 21. Oh.
2: Yes. So, ari mga top countries, ha?
1: Bagay yung 21, Mami G, sa aircon. Okay, time. Oh,
2: diba? Doon ko okay lang.
1: Ilang ano mo daw?
2: That's 16.
1: Ah, 16.
2: 16. Tapos pero kung medyo i-20 mo siya, okay lang man. No, hindi siya tuman. Gidya ka ginot-ginot. Unlike din sa ako, nilagot 40 degrees.
1: Dara? 16, Mami G, daw hindi ko kabatsag... damol na akong tambo.
2: hindi ka ano ba tiyag tugnaw? Sala na yung sagay ko. Hindi ko na sa iyo. Nga
1: na siya nga brand man.
2: Kapal, durong tambo siya. Ako naman gibaso. Ay naman lagi, sakit na sa tiyako sa katlaw. Ari na. Ang mga countries, no, nga very ideal ang ilang climate. So, nauna gid ang Greece. Oy! Amo yung ako na isa sa mga bucket list.
1: Oh, lugar na makatuwa.
2: Greece, yes. Very romantic. Kamay pa makita ko ako nga God.
1: Wow.
2: Gods and goddesses, no, di ba? Sa Greece.
1: Oh, sa mga Greek
2: mythology. Gusto ko siya makita. Hindi lang ko kay Sus, kay Kadamo. Hindi gusto ko.
1: Hindi ka damo ang may gusto sa iya.
2: Hindi. Damo sa sawa. Hindi ka pabataan. Ay. Ay, anyway, kato kita sa Greece. Very sunny ang climate nila. Ang in Greece galing, maka-experience ang mild, wet winters, and hot and dry summers.
1: Hindi slippery? Hindi slippery?
2: Hindi slippery. Oh, mild naman ang wet eh. Ay, naku. Next, Portugal.
1: Uy, Portugal. Mm-hmm.
2: Comparable sa California ko, no, in terms of sunshine. So, what's it, not so... not so hot.
1: Not so
2: no?
1: Init.
2: Oo.
1: Sa California, mamalili, not so init.
2: Oo, hindi siya masyado. Pero wala, may part bisan California nga wala ka snow. Di ba? It never rains in Southern California.
1: Really?
2: May song na.
1: Oh.
2: Yes.
1: Ano title siya na?
2: It never rains in Southern California.
1: Ah, pamatid.
2: O, type ba lang.
1: It never rains. Ayun, todo.
2: May ara.
1: It never rains in Southern California.
2: Hindi na matuno, ha? Hindi na matuno. Paki-play. Oh.

0: classic country music.
1: It never is. Katotabi
0: tayo. Wow, gagana pang ako ni Head sa mga mo ng trivia.
1: si ano ni ganun, si Albert.
0: Albert?
1: Hammond.
0: Albert Hammond.
1: Hammond.
0: When I'm gone, amo siya ba nagkakanta?
1: Amo na siya, amo na.
0: Yes.
1: Okay.
0: Type mo. Correct ko?
1: When I'm gone.
0: Oh.
1: When I'm gone. Pati ang Do You Miss Me?
0: Do You Miss Me?
1: Si Albert Morris. At least pares lang Albert.
0: Classic na ano na ya, oldies na saya. Okay,
1: going
0: so
1: back.
0: Ginawag dato Portugal after Greece, ano? The coolest month, no? Actually, Portugal is favorite vacation destination. Ang coolest months, January and February, with July and August being the warmest. Next, we have Italy.
1: Italy?
0: Yes. Also in Mediterranean eh. So, Italy enjoys mild winters and warm, dry summers.
1: Tingala ko na, may mga supat sa mga tao.
0: Mga taga dito.
1: Basta hindi rin na-invento nga ito ng clear skin.
0: Oh, wow. Pero ako eh, mas gusto ko pag i-diaga sa Gyapo niya sa may nag-snow, kaya mas puti-puti kapag i-diaga mo.
1: Dude ka.
0: Diba? Uy, Mako Jenny, hindi ka na yung makamainita niya. Ga puti ka lalapsik. Next, we have Spain.
1: Spain.
0: Oh, okay lala ang Spain sa ilayang excellent weather.
1: Ooh,
0: yes. Ang prime visitation period sa Spain, umalin Abril to Mayo. Tapos pwede makamukakanto dito September susto at hasta sa October, no? Well, kalabanan di sa ila, ragit sa man sa Mediterranean eh, diba? Ang ipaglawag natin ng mga lugar. So, tandaan nyo to ha, just in case you wanna go, parang yung may arak ka mo sa memorable vacation na ginatawag because of the climate that they have or the weather, abi. Next, New Zealand.
1: New Zealand!
0: Si Mommy Mira nakakanto na da.
1: Bakit tayo makakanto man ta? Uy, siya ka pangagad.
0: Dahil man, siya ka pangagad. Siyempre, pangagad siya. Iyaklite.
1: Swerte sa inyo ba?
0: Okay. In New Zealand, no, although may aras sila sa diverse climate, ang coast abe, mas kilala no, sa ilang mild temperatures, moderate lamang yan ang pagtupas ang ulan, kag abundant gid ang sunshine dito. So you're gonna enjoy there in New Zealand. Next, Brazil. Tingala ko damo, kakagtuto, despite the fact kakadamo sa mga crimes dito. Oto, diba? Pero nadamo kakagto.
1: Pero may area maguro, Mami G, nga daw safe sila. Not all the areas.
0: Pero, diba, sa gidiscuss ta, nga mga damo sa mga juvenile, nga ano, numero uno ang Brazil. No? Ang climate sa Brazil nag-vary across na ilayang pusot. No? Ang Rio de Janeiro, ang may ara gidiyas ang pinaka-ideal nga climate. Kay man, no, 82 degrees Fahrenheit sa February and 72 degrees sa July. So, yara sa gihapon, sa mga 21 degrees Celsius or 22.
1: Si Chris, bala may features ang pag-Brazilian?
0: Tuod ka? So, di na yun, be?
1: Girit, be?
0: Lagbaon to. Next, Costa Rica.
1: Costa Rica.
0: Yes, ang most areas dire, syempre, nag-enjoy gid sa tropical sunshine. Ang ila naman nga temperature is between 70 to 85 degrees Fahrenheit. Medyo manubo-nubo sa gihapon ina iyang weather condition or in heat index kumbaga, no? However, sa northern Costa Rica, medyo intense naman to ya kag prolonged ang ginatawag nga rainy season. So kung magkato ka mo dito yaya, no? May ara lang certain nga mga days nga or months abi. Kay di may ara gid sa rainy season especially dito sa northern Costa Rica. Next, Mexico. Mexico.
1: Mexico!
0: Oh, very popular man yun sa vacation destination. Ako, kag gusto ko ma-experience ito sa Mexico, no? Siyempre, magkaon sa mga tacos. Magkaon ganyan una-una mo. Mga burrito. No? Pero namian man ko sa ilayayang tradisyon. No, especially kung mag-ano na bala, mag-November, no? Kahit they are really very serious in remembering their deaths. Okay, so popular destination ni ang Mexico kay man tropical ang climate.
1: Ano ganito? Sorry, akin kataka. Remembering their death. Oh, ano?
0: Remember me? Coco.
1: Coco.
0: Si Coco.
1: Nga movie nga ano?
0: Si Mama Coco.
1: Mama yes. Coco? May ingron?
0: Hindi, Coco. Kakadlaw si Chris Kai.
1: Mama Coco, ang balmo mo.
0: Dama mo sa Coco Melon, yung kanta mo. The wheels on the bus.
1: Mama Chris, ako, karamay ka, mo naging lantaw mo pero yan.
0: Bata pa nandahan si Chris. Okay. So again, ha. Dito sa Mexico, basi may magtawag na dito. Siyara, si Chris. Si Chris?
1: Oo, naman yung jibala. Mga diba? Technician.
0: So na, oh. So na. Pinakasikat, no? Hindi DJ, kundi ang technician.
1: Yeah, kay misteryoso.
0: Oh, grabe. Na. Magsabat pa na sa telepono daan.
1: Ay, karelate ang mga dumaan ng mga DJs.
0: Kadamo kita sa istorya ng gasalot, no? Okay, distinct pa ng rainy ka dry season sa Mexico. So, fair lang, no? Kag-consistent ang ilayang temperatures year-round. And lastly, we have Argentina.
1: Argentina!
0: Yes, best visited during the summer kay tungod ng mild, dry climate. Correct. And syempre, may ara lang galing sa mga occasional nga heat waves nga makalambot, gidya galing sa 104 degrees Fahrenheit, no? Yeah. And kung winter naman dito sa Argentina, medyo frosty git siya. So, it makes the warmer months more appealing. Kumbaga mo na yung klase sa weather. So,
1: pero kabulukan naman yan si ano, mga namin sila mag-serve breakfast sa Argentina.
0: No, oh, syempre corned beef pa naman. Pero the best corned beef, Australia.
1: Ah, tood ka.
0: Yes. Oh. So, kaya nakakilaw ko muna.
1: Ano itong corned beef? Itong puti.
0: At ba yung may ano ba lang? Those ano na gani? Rectangle?
1: Ah, rectangle.
0: Na dalom sa dalom lapad.
1: Oh.
0: Kaya, okay. Kita ka na.
1: Alipan din.
0: Dugi na padalaan ka man package.
1: Shit, 38 na mga katropa. Nabusog na ko.
0: Nabusog sa kanlaw.
1: Puno na sa hangin.
0: Pagkakas sa malay, good luck! Pero may sabat na ang ato niya Santon Gold Herbal Tea.
1: Tama. Yun yung ato niya Santon Gold Herbal Tea, imo na siya sa ano katropa, no? Makabulig, maka-improve ang imo digestion kay may turmeric, may cinnamon bark, kag may aras ang malunggay. So,
0: yes.
1: Timplay na ang inyong Santon Gold Herbal Tea. Walay na, magbisita ka mo sa ato ni Yes to Health Store. Mag-order online. Salamat! 7:39. Balik pa kami, ah. No? Ako si Katropang James King.
0: Kagatropang Mommy G. Dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Joe Mari, sa ako construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nagya po na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca.
6: Usa ka herbs.
8: Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
6: sa mga kalalakinan
8: o kababainhan.
6: O gahatag o kusog
8: o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagpunit sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
10: Sister Pain.
12: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
17: Extra Drive.

0: Inangin nyo nga katropa, station, mga katropa, laging tapat, laging totoo sa inyo. And hindi kami magkakalipat ng mga katropa na mag-remind sa inyo kung ano ka importante kid nga halungan ng inyong kaing lawas. That is why may ara kita sa mga food supplement para sa ato nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Softgel Capsule.
1: That's right. Tugangan pa sang ato niyang makapahatagid sang energy, ano? Kag makapafocus sa aton adlaw nga ginabuhat. Ang aton nga mga healthy nga kape, ang aton Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Santon Gold Coffee Mix.
0: Para ma-enhance ang libido sa lawas, yan naman ang aton nga Turbo Dietary Supplement para ma-improve ang vision, masolusyonan ang katarata, glaucoma, contridium, yarang aton nga Vision X Plus.
1: And syempre yarang man ang aton niya nga Santon Plus Herbal Oil nga saranggit, ano, kinahanglanon naton makaparipel gid sa mga lamok sa sining mga tinion. Kag syempre for all types of pain, assess the pain.
0: Santon Plus the herbal tea naman mga katropang makabulig para enhance ang libido sa lawas.
1: That's right. Kag syempre arap man ang aton niya yung pampatinglo sa aton niya supat ang Santon Plus Herbal Soap and Clear Skin.
0: Salamat sa tanang mga nakatutok sa singing gabi sa XFM. XFM Kaban Kalan, XFM Sagay. Bantayan naman katron, mga karon mga katropa, si
1: katropang Troy Tisoy.
0: Para naman sa programa nga
1: Phone Time!
0: Ako si katropang James King.
1: Kaya ako naman si katropang Mommy G. Thank you for listening sa 103.9 XFM Bacolod!

0: dito maka DJ sa nila kanjo.
1: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita pa.
1: Enjoy lang.
2: Nga XFM gid how.
3: Timo.
1: XFM 103.9. XFM 103.9.
4: The secrets of hell.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
4: Plus gold.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Ambot lang kung paano nila takso na.
4: Santhon Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
4: The secrets of hell.
5: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
4: The secret of health.
7: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The secrets of hell.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariya sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nga detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen dakong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sa ato sini nga mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sini nga brain.
4: The secret of health.
0: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM
9: Cebu, XFM
0: Bacolod, XFM Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Sample Plus Gold.
11: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
10: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Visio Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit yung mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkretong asa.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Naa, XFM, kid how?
5: Tiyo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tinawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: Hits FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santol kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santol gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Dagang akibot kaya dyan, no? Daranon ka na kaya dyan,
1: kulang na mo.
0: Ha, amo ginayagali. Nagaka-develop yung managali ang pagkasalasalahon kung nagkakaedad ka na.
1: Di wala labot si Nati. Nag-murmur man.
0: Asa imo lang na iya. Mayong gabi, everybody. Welcome na sa phone pal nga programa. Makaupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na. LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ano bing LL, be?
1: Luloy eh. Ano halaman nga? Lo.
0: Loy-loy.
1: Lo-lo-lo-lokal.
0: Dali lang git bala. Ano ta subong adlaw gani?
1: June 25.
0: Oh, tapos?
1: Thursday.
0: Ah, webis na ta?
1: Mm-mm.
0: O, ito duty buwas?
1: Ware!
0: Na gusto ko pa yung mag-duty buwas yan.
1: Quest duty ka.
0: Sana all, no? So, Biyernes ta buwas, day off ta sa Sabado, sa Domingo naman ta magkilit anay. Din, sa din ka ma-vacation sa nga weekend?
1: More or less.
0: Mara naman na more or less naman.
1: Pwede more lang. Sa balay mo lang, kunti kong maagaran nga.
0: Ah, kung ito ka sa balay nyo, gano'n ka?
1: Gardening.
0: Gardening? Wala ito mula garden, ha?
1: Tatutom lang sa balay?
0: Galibot ko mula sa Villamonte, alo sa mga balay, do, wala na garden.
1: Ay, ambot, ah, katulan to.
0: Eh, welcome tanan tanan ng XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone balang programa, mga taga-Bacolod. 103.9 XFM, pupunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, 106.1 XFM, wood katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, batihan kita sa XFM, Kanlaon 101.7, wood katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct.
1: Ay, thank you.
0: Sagada sa subong mga hatag radyo.
1: Correct. Tiwala kita daw.
0: Grabe pang hatagay na radyo subong sa Kanlaon. Wala. Likop, bilog nga Kanlaon. Puro sa tanan XFM ang ginapamatian.
1: Hindi makulo-chargeable. Ay, naku.
0: Sino sila nagambal kay sulok-sulokon ko?
1: Ating lang ako.
0: Sa San Carlos, mabatian naman kita sa XFM San Carlos, Negros Occidental 98.9. With katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, klaro kita mabatian sa radyo kag sanag ang inyo pananawan kung mag-tune in kamo sa telebisyon. Sa radyo 87.5, sa TV analog channel 13 kag IPTV digital channel 29 via Star Cable. Sa bilog nga Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo with katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: I love you, Alex.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: James Dean.
1: Okay.
0: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct.
1: Si James Dean na lang kita nga, ako nga lumayo. At least
0: maro-maro ang nag-isubong ha.
1: At least isa na lang akong sala.
0: Kilala mo na ginantanan-tanan ng technician sa XFM sa Kadugayon.
1: Si
0: congratulations.
1: Kaya ano lang, si James na lang gid ang ano.
0: Oh, si James din na lang. Oh, sila na da ni Kuya Jay kag si James din naga bulos-bulos sa Antique kaysa si Joshua.
1: Mm. Si pwede niyo makubusan buslan. Ah.
0: Sa mga gusto mag-join sa programa nga Phone Pal, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga call and text line sa Smart Kag TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. We've got more of your favorite songs sa pagbalik ni Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw ni Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa kagwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sang Santon Plus Vitamin C. Papaskuga ang inyo immune system. Pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ni Yes Cell Products ni Boss Rem sa mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Yahoo!
0: Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: It's 41 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone. Palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagabamati ka mo sa XFM. Katropa mo. Exactly.

0: Makakadlam ito sinisang background ka naman. O, dali na sa mga gusto magpasakop, mag-join sa atong program subong nga evening. Open ang among na call and text line sa Globe Smart Ag TNT.
1: Sa 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Paringan nyo na para masinadya kita hasta alas 12 subong Thursday.
1: Correct.
0: Mayang gabi kay JR Villanueva, Vicente Baniel Jr., sino to ganyan manugluto nga sang puto nga taga barangay Bato gani idol?
1: Si Connie Baya.
0: Hi Connie Baya. Grabe wala pa chikahon si Connie.
1: O gani man.
0: Oh, ang yabanan ang yaban na mo na imo batchmate.
1: Batchmate.
0: Oh, subong sa Bakulod naga work. Kay budlay na gidya kuno katama subong ang pagpangabuhi.
1: Correct. Kagang iya na nga bana, ang magulang sang bana ya amo nang maestra ko man sa ang advisor ko gitsang una.
0: Ah. Tawala naman ko na namangkot.
1: Nanugin ba? Hindi mo likaw ko na sugiran, kuya, mga listener.
0: Tony, lipay sa pala daw, gahan mo sa radyo.
1: Oo, nagambagin sa gani nga. Nya, at least may kalingawan ako di.
0: Oo, bahala. Nadaya kung wala na niya channel ng iba niya kay XFM, kuya.
1: Gani.
0: Oo, di ba?
1: At least, bisan hindi rechargeable, ah.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Tapos, labot, yes, layo naman ang barangay Bato, no? Pero, ga-tapok ang atong signal, tuya.
1: Oo, eh.
0: Hindi mabangbang ang signal na dito.
1: Last time to gani, di ba, ang taga Divina, Divina Colonia?
0: Colonia Divina.
1: Hindi, paya. Colonia Divina. Hari man di.
0: O, di ba? Naga-lugsong na sila diri sa aton. Kitungod nga, mas namian sila yung mamati sa XFM.
1: Correct, iya.
0: Do sa ano ba lang ang mayara, dulpi lang ka, agtroitiso yung kadagabi.
1: Ay, correct.
0: O, kita mo kung maluto pa sa puto, hindi na sa kabugtaw timprano.
1: Correct. May nagapangay, bagani, nga, no?
0: Nga.
1: Nga. Nang paliog ko balambal kay Troy, kay Total, siya man manager niyo.
0: Oh.
1: Nga, pahimo ka mo poster kang tapiki na di mama. Taga ano na ah, taga sagay shoppers na.
0: Ipareho sa sasanguna sa Westlife kag A1 to nga may mga
1: poster.
0: Dahil sa personal lang balaga.
1: Oo.
0: Nami sa personal kay may hikapay, ganyan ang aktual. Rihena ka na may gabi. Hi to you. Dahil lang ganyan ma-join sa hatag sa number, tawagan ko na lang. Kaya para may ara giman iba nabi nga wala nakapaload ti kita ang nakadawa-dawa man gamay. So may ara ta pang tawag, so paintrahon ta siya. Ang isa nga kun na problema di kay may number sila tuod, pero kung manawag na ta
1: kasi wala hindi man nila pagsabton.
0: Hindi sila magsabat. Kaya nakabutang gali sa akon nga telepono dol kung manawag sa ila naga-display private number.
1: Bawa. Ah.
0: Oo. Pero ginsabat niya man. Hi Rihina.
2: Hello,
0: Troy. Buka ka na, ga? Pati ka na. May gabi rin, ha? Taga diin, kao?
2: Taga Mongkal.
0: Taga?
2: Taga Mongkal, sir.
0: Ay, taga Mongkal.
1: Taga Mongkal.
0: Kamabayan mo.
1: Oo. Nang sa nagligad lang gid nga mga more or less mga 2 weeks ago, ara kami da sa Mongkal.
0: Oh, sa din ka sa Mongkal, ga?
2: Sa may San Miguel.
1: Ay, ala! Nang kilala mo da ang mga ano ng Briones family?
0: Siyempre wala.
1: Ano?
2: Familiar, Troy
1: ah. Ano? Ay, ikaw-familiar.
0: Hindi siya familiar. Pero taga Murcia, Gidman, ikaw?
2: Oo, taga San Miguel.
0: Okay, pila na edad mo ga?
2: 28.
0: Single o kung may love life ni sang una, ginbiyaan lang?
2: May bahana
1: subong. Yara pa ka mga duwa?
0: Kamu pa?
2: Oo. Oh.
0: Oo, oh, ano bayluhan mo siya? Ano man? Nag-call lang ikaw para i-greet mo siya, guro.
2: Mama mo, Troy.
0: Oh, sige, be. I-greet sa be.
2: Ginag-greet ko
0: siya, Romel Kanhaa. Sige, at... Hindi ka na mag-intra, maya-aya, awaya nyo pa na karun.
1: Sisi, ano apelido? Yaka na, ha?
0: Oo.
1: Nang gobra na siya ganit sa may minuyan? Ate, amogid, amogid.
0: Amogid nga?
1: Nang gra na siya sa, ano, ah, sa...
0: Ah, okay. Sige, ah, salamat, gidrihin na, ha? Hindi ka na mag-intra-intra, di kay maguba lang ang buhay mo. Salamat, man. God, yeah, regards da. Okay, line number one, good evening.
1: Hello?
0: Ay?
1: Namati.
0: Do pa ina pa man din sa standby. Hello? Kailan, ha? Hello, man. God, eh. Ah, wala kasabat. Wala kasabat, wala kasabat. Nag-standby pa sa, pero wala man sa kasabat. Gani. Oh, ari may isa pa gid, 970138. Nagsabat man to sa tuod, pero may bana gali, hindi pwede.
1: May gabi lang sa taga San Miguel, Calvinuyan. Ah.
0: Sige, salamat. Damo ta listener sa Murcia. Bulubantay ka muda, kay malusob kami ni Dolphy. Good evening, line number 2. Hello? Uy, manika sabat. Dahil lang kita. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: Ay, aray na. Dahil lang kita, mama. Dahil lang kita, mama. Okay. Ma'am, mabatian mo kami.
2: Mila.
0: Oh, gani. Mila, mabatian mo kami.
2: Oo.
0: Ay, salamat. Din ka sa Sagay, dapit.
2: Sa parai. Ito lang.
0: Ah, sa parai. Uy!
1: Lain man yung Mila, nagkato di.
0: Ah, lain to yung Mila, nagkato di. Wala to yung ipon ng Mila. Aray, guwapa na yung Mila.
2: Pila
0: na edad mo ga?
2: 26.
0: Ha?
1: 26.
0: 26 years old. Dalaga ka pa?
2: Oh, yes. Oh, yes. Yeah.
0: Oh, guys.
1: Wow!
0: Di ka sa paraiso?
2: Bakit,
0: Roy? Pupuntahan ka namin, oh, hindi ayaw mo?
1: Kakanto kami dyan sa inyo?
2: Sino ay anong sa akon?
0: Depende sa'yo kung ako o si Dolpo. Pili ka lang sa aming dalawa, sino ba yung type mo?
2: Doon, asawa na siya, ano, Troy?
0: Huwag ka lang manugid. Sa'yo tayo nakakalam.
1: Oo, ha?
2: Hanapan mo lang ko.
0: Ano?
2: Hanapan mo lang ko lang. Lapit-lapit lang. Dari-dari lang sa Sagay. Ayun.
0: Amo gani. Amo nagapamangkot. Kami kung hindi ka sa paraiso, hindi ka mamanugid.
2: Paraiso? Paraiso lang ba? Paraiso ba lang?
0: Oo, gani. Ano nga puro ka?
1: Sa diin na yun?
2: Puro. Rosas.
0: Puro?
2: Rosas.
0: Ah, taga-rosas. Sige ah. Ano na pangita mo sa isa ka lalaki para mapangitaan ka namon?
2: Makay na lang gaon, mapisan, hindi ko lahubog.
0: Ay, wala na.
1: Ay, wala na na iya, subong iya.
0: Ang lalaking available di sa amon, arang fighter.
1: Mga butigon.
0: Oo, ang wala na. Wala,
2: wow.
0: Bisan ka ihion ka, hindi wala na sing pahuway, bisan ka ihion ka. Tama mo na.
2: Oh, yeah.
0: Yeah,
1: naka-turbo 3 times a month.
0: Pero naka-nubyo.
2: Nasadyahan ni Kuya Bala sa Ibu.
0: Salamat.
2: Maglantaw sa inyong live.
0: Oo.
2: Troy!
0: Ano?
2: Magpuli ka din mapasalubong ko sa inyo. Hindi ka gagigi sa pakulod.
0: Magpuli sa diin man?
2: Magpuli ka rin sa gali eh.
1: Oh. Kali man kami di.
0: Hindi manugid.
1: Ari kami galing subong sa ano?
2: Abi ko sa bakulod ka. Hindi ko sa gali.
0: Ari na lang oh. Pasalubong gusto mo?
1: Siya gali matag pasalubong.
0: Kita mahatag pasalubong sa iya.
1: Amo to ang baliya.
0: Kita mahatag. Ako mahatag. Sige. Oh, sige. Ari kami di subong sa Sagay.
2: Gusto mo mang ko search. Ikaw mahatag.
0: Ikaw mahat. Amo na lang niyo para ano na lang bala, para fair na lang ang isa kag isa. Makadto ka di sa amon istasyon, dalaan mo kami pasalubong tapos bayluhan ana mo nimo pasalubong, okay lang?
2: Okay lang basta ikaw ah.
0: Hindi lang kayo gang dala ha.
2: Wala.
0: Basi kayo galin suba wala dalon mo sa ako na namitan ko na magkaon adobo nga luto bala.
2: Ate. Ano gusto mo?
0: Dali lang kit gay kami clue kung anong imong dalon nga pasalubong sa amon.
2: Siko.
0: Ara na naman secret secret naman. Clue gani gay kami clue.
2: Sa birthday mo na lang sa birthday mo, Troy.
0: Sa birthday ko pa?
1: Katugay pa to.
0: Sa February to pa to ya. Ha?
2: Ay?
0: Oo. Ano?
1: Ano ko no?
2: Hindi seryoso.
0: Ano man? Hindi seryoso ang?
2: Nilangapan mo sa akin, Uya, hindi seryoso. Gusto ko seryoso para naipot ko sa balay ko.
0: Ah, nagaan ko na sa galuyab. Dali lang bala. Sino upod mo da sa balay nyo?
2: Ako lang si?
0: Pwes, may upod ka na buwas. Gusto mo? Oh, basi gusto mo, pagkatapos subong sa amon duty, idulong ko da siya. Bantayan mo lang. Bantayan mo lang kami da sa bangga nyo. Ano sa imo? Deal?
1: Sa ito
2: gini-try
1: ba? Ano na ni? Deal or no deal?
0: Dahil lang manawagan ko, anay, may pa-istorya ako sa imo nga lalaki. Ah. Mga pilang edad sa lalaki, gani?
2: Ay, thank you, Troy.
0: Mga pilang edad?
2: Mga sigura na ko. Hindi lang ko saan sigura. Mga sigura. Ang best friend kami ka sa ngayon.
0: Mga pilang edad. Dambal ko. Pila 20?
1: 24 ko, no? 24, good man?
2: Oh, sure, sige.
0: Okay, mga taga-Sagayda, mga taga-Cadiz, pwede ka makatawag sa isa kalinya para maistoryan nyo si Mila, ang gwapa nga taga-Paraiso Sagay. Dial nyo ang 0912-007-6793. Luwat 0912-007-6793. Amo ni Mila, di ba nakabungat ka na gid man nga may ara ka dalon nga pasalubong sa amon? Amo gani? Kadto ka. Hindi anay pa, hindi pala pag i-loudspeaker imo cellphone kay hindi ka na klaro mapamatian. Hindi pa i-loudspeaker. Oo. Makadto ka di sa amon station, gaan ka namon sing ano, sing ano tawag sa ni gani? Memorabilia. Okay lang sa imo, Mila. Mila. Gaan ka namon sang memorabilia kung magkadto ka di sa station buwas. Sa Sagay gani. Sasagay na gani, mga abi-abi, pamanayin mo yaman.
1: Man.
0: Oo na pala dayo, bakit anay tabuas? Ano? Bawd na may plano, gitsa sa akon. Ako gitsa niya ko na pa. Ah, may tindahan sa.
1: Sa din na yun?
0: Apadulungan ta na lang sa. Dali lang gid bala kaksa na imo earphone bi kay hindi ka nagidya bation mo. Kaksa imo earphone. Hindi pa i-loud speaker. Hindi pa i-loud speaker mo cellphone kay damo na ano. Ma'am, hindi ka na bation, ma'am. Ang imo nga ang imo cellphone hindi pa i-loud speaker. Nara na, okay na na, okay na na. Ah, may tindahan ka na. Tama-tama, gini. Amon nga memorabilia, ibilin siya mo tindahan kay malingaw ka gini. Ay, ang bot. Ah, cellphone man kuya gaagi. Hindi man isa wifi.
1: Oo.
0: Ah, nunis eh.
1: Ang himo na ba na yung ginagamit? Among pa-wifi na, ye?
0: Ang imo cellphone, hindi pang i-loudspeaker. Katika man siya nga. Taitindihon. Ipalapit-lapit ko na yung baba gamay. Naglayo man na. Lapit-lapit. Nararaminte na kami lalaki di sa Pekalinya. Mayong gabi lalaki. Ikaw gid guro ang mabuka sa buwas damlag ni Mila ay. Ngalan mo?
2: Ingredients.
0: Tatlo nga man na pangalan mo ba yung maintindihan man namon? Ano man ang pangalan naman?
1: Ano ngalan mo?
2: Ingredients.
1: M3Ds?
0: Ay na, ano man yung pangalan? Liputan na lang may pangalan mo, hayo mo be?
1: Oo.
2: Kim-Kim.
0: Kara man lang gali, Kim-Kim gali na.
1: Kim-Kim lang gali.
0: Damo pa si mo sa ano da. Taga diin ka?
2: Taga kulong na, Troy.
0: Ay, ari taga sa gayo de.
1: Lapitay lang sila.
0: Silang edad, Kim-Kim?
2: 27.
0: Tama, tama, gid. Mila, batian mo si Kim-Kim. Ikaw naman ang amo, hindi mabatian kaya ang audio sa imo cellphone gadula. Okay, Kim, batian mo si Mila.
2: Oh, try.
0: Oh, sige, say hi ko no sa iya, be.
2: Hi, good gabi.
0: Ay, dali lang gid balagin. Ano mo tong imo cellphone kag ginaman nga klaro pag tawag mo man? Mila? Ang imo cellphone kay ina bala nga pagplastar amo lang tawag ina.
1: Amo matutani.
0: Matawag ko liwat. Matawag ko liwat, ha?
2: Oh, sige.
0: Oh, sige, sige. Ito dula, hindi klaro yung audio na, no? Para iso, damo-damo da sell site. Gali lang, ano to yung number gani? Kim? Kim?
2: Troy?
0: Ano work mo?
2: Okay lang, Troy. Panguma, Troy.
0: Mila?
2: Oo.
0: Okay na, maintain. Ara na si Kim. Isuriana, ikaw mo. Mati kami, fights.
2: Oo, sige. Good day. Good day, ma'am. Taga-diin ka? Taga-sagay. Ano work mo?
0: Liwata, liwata, mamangkot. Ano to?
2: Ano sa baho mo?
0: Hmm? Ano ko na work mo?
2: Panguma lang. Panguma lang. Masin mo yung sawa ka na. Ako yan, wala ko yabana. Pila ka na ako. 26. Ikaw ya? 27. Oh, magulang ako sa akin. Masin na lang na.
0: Salamat na po. Ari man niya si Kim-Kim kay ina pa sige nambalan taga paraiso gani wag kaging kapamate.
1: Oo man.
0: Puros ka lang taga diin ka lain naman nga diskartibla.
1: Gapabuka na gani
2: mo. May nigo ka na. Wala o, ito'y pagamit na wag ko. Lago ka ligwa? Wala pa, wala pa maglagaw da.
0: Ay na, ano nang kita?
2: Makatawag ko, maka...
0: Hindi ah, makato ka gid yada. Yun niya, ano man na klase yung pangaluyan nga. Ginaimbitahan ka na makato sa balay. Matawag-tawag ka pa ya.
1: Babae, pagani ka agad.
0: Ngita taiban ha, dopigaw na. Ngita taiban, nagawagtas ko ah. Cancel ang taga kulon niya. Oh, Iban, tawag taga sagay. Dial niyo ang 0912-007-6793. Nagaugtas ko subo nga first caller. Oh.
1: Amo na gani, man.
0: Mila?
2: Oy.
0: Are oh, may caller ko din. Isa naman liwat. Line number one, good evening.
2: Good evening.
0: Pangalan?
2: Jobert.
0: Leo ko patay sa mura, Jojo Bert. Taga diin ka.
2: Ayo ba to?
0: Ara, tama-tama na. Oh, pila na edad ni Jobert?
2: 31.
0: Oh, ara sa Pekalinya si Mila, isurihanay ka mo. Fight!
3: Hello, may gabi.
2: Magandang gabi. Isawa ka na?
3: Hello.
0: Hoy, may asawa ka na ko noon, ano? Pamati man bala.
2: Isawa ka na ba?
3: Wala ka na gabi mo? Pagkakang palang sa buwan. Check the one.
2: Okay, kita dua eh.
0: Si Dasig ba?
2: Hindi ka?
3: Hindi man ah.
2: Dasig na buping ka ba na? May asawa ka. Ayaw ko may asawa ba na?
3: Dihin ko sa paraiso.
2: Sadri lang sa may bababa yung si Discolan. Alam mo? Si Discolan. Ipotwak mo lang sa mga. Dari ko di. Sulod ka
0: din? Basin lapusan mo na sa dayon pag sulod dyan, ha?
3: Sabi naman eh, basin ka doon sa dakaswang.
2: Di man, oy. Hindi man nililikado, Troy. Di ba, Troy? Alam mo rin yung civil sulahan, Troy?
0: Ah, huwag mo na akong tanungin. Alam ko kung kahit saan.
2: Di yan, oy, ba? Baga simbahan. Sinsalo office.
0: Ang
2: isibisyo na.
0: Amila, yung pag-uusapan
2: natin. Kamate, fabrika.
0: Jobert, nano man yung si Jobert. Madiskarte ka, Jobert, ako hindi.
1: Mga pigaw sa mga lalaki, subong no?
0: Pigaw. Hindi ka balo magpakalam.
1: Gano'y, ang babae, nagigahagad.
0: Oh, Jobert, ganda pa ka chance para malingaw mo kami. Diskarte na si Mila.
3: Hello, Ma'am Mila.
2: Oo, oh, sige, ano man? Ano ka?
3: Sila na kami log mo ba na?
0: Dalaga, gani mo
1: dalaga,
0: kayo.
1: Dalaga, gani?
2: Wala, kuya ba? Ano, nakakaka ka lang yan.
3: Oh, dalaga, gano'n. Sorry,
2: good. Nasunod ko mula kay sa ikong ibana ko?
0: Na, te, kundi na. Te, nakigan ka pa, kido. Langka, mamangkot, abi mo.
2: Masumbagan ko sa akin pa. Ano, kasali ko gano'y kestroy, ikaw na kubana, nangyayin sa kubana.
0: Pigaw mga lalaki, subong. Mila, Mila, ikaw na nandikad to, samon ka, anta ka radyo para may kalingawan ka na, ha? Buta mo sa tiyanggi mo, ha?
2: Buta ka. Asawa ako, mukha ko pa masagot si Imo.
0: Hindi na, pigaw.
1: Ay, so may nulsol ka lang.
0: Hindi na, pagpilita, ha? Mga langka, mga lalaki, subong ka intra. Kanto ka di samon nga, istasyo. Mila, Mila, pa, Mila, pamati, bala.
1: Rugtasan manisa kanya.
0: Kato di sa amon nga istasyon, gaan ka namon radyo para buta mo si Mochanggi.
1: Te, kato ka di buwas?
2: Oo, oh, Troy, okay. Lagi ko di radyo, Troy.
1: Oh. Mga gani ang kato ka di buwas?
0: Lagaw ka di, ha?
2: Di ba ko, ni Abi Troy, makarin di Troy. Dama di ka bakal sa akin, Changi, Troy.
0: Ah, kami na lang na makadto. Padulungan tan na lang kada. Kuha ko number mo, tawgan ka namon kung ara na kami sa bangga, ha?
2: Hoy, pangisaan mo ko na ulasi, may umbra ng barato
0: ngayon. Why, mga pulo subong ang mga lalaki, hindi na mag-asa, paglaon na lang da. May na kami color.
1: Kamot-kamot ka lang, anay.
0: Mila! Mila!
2: Wala ko na kami, patasak ko lang.
0: Mila, paglaon na lang, Mila, hindi na mangita sa lalaki, ah. Mangita, kapasing libog sa ulo mo.
2: Troy, wala man ko, Troy, ano, Troy. Wala man ko po sa balase, mangita din ko.
0: Hindi lang gani magpangita, kay puro sa talalangka ang mga nagilintra.
1: Kung may ari ni Carl nga din si dito, para si Imote, iatag na mo ni
0: Ea. Oh, hindi gani, tawagun ko na lang ng gwardya sa inyo si Bio, basi usul tiro, mo lang ipatikayon ko, ha.
2: Ay, hindi. Asawa na, kilala ko na,
0: Carl. Kilala
2: ko na.
0: Salamat, Mila. Bye-bye. Mila, salamat. Bye-bye. 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Huwag pa si Ngatua na ito ni Surya. Mabalik pa ang phone, pal. Sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: ako, simple lang yung nagnat na experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Sanzone Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magkaan.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Suwabe ang aroma. Sanzone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanzone Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Whoa!
0: So, ikaw po dyan sa phone, pal.
1: Kap, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa. Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Line number 2, good evening.
2: Kaway-kaway po, good evening po.
0: Wow, kaway-kaway. Pangalan po, asang ano, sa caller?
2: Ramil, Ramil Gilogo po.
0: At taga saan si Ramil?
2: Sa Iloilo po.
0: Saan sa Iloilo, sir?
2: Sa North Baluarte Mall.
0: Wow! Kamusta sa mga taga North Baluarte? Bakit nakatawag si...
2: Yes po, sige, sige po.
0: Bakit nakatawag si, ano, si Ramil?
2: Ramil? Kasi, nung nakaraan, nakatawag na po ako sa inyo. Ang kaso, yung nanap ng babae, parang ano eh, parang pangit.
0: Parang pangit? Bakit, so, paano mo nasabi na pangit yung babae, nagkita na ba kayo?
2: Hindi, akala ko nga eh, nagpapanggap na 21 years old.
0: Oh.
2: Pero nung ni-add ko to sa Facebook, 35 years old pala, pambihira na sa puso ako.
0: Ilang taon ka na ba, Ramil? Ilang taon ka na ba?
2: Sa ngayon, I'm 23 years old na po.
0: Ah, 23. Kaya pala. Oh, wag mo naman wag mo namang sabihang pangit.
1: Pangit.
0: Kasi pangit na pangit talaga siya.
2: Pangit po. Pangit po, tumitingin siguro po kaya ganoon. Pero
0: hindi naman sa ganoon siguro. Ano lang siguro si Ramil? Sir, unmatched lang siguro kayo. Tapos di lang siya nagsabi ng totoo na totoong kalagayan niya na siya pala ay 36 up. Single mom din ba siya?
2: Oo. Pa? Ano, nalaman ko lang po na may anak isa pa lang sa ilo, pambihira.
0: Oo. Eh, di ba? Prior ka mag-plug ng number mo, eh baka siguro sinabi mo dati na kahit ano, basta babae. Kaya... Yan yung tumawag sa'yo.
2: Basta yung... Oo nga. Nung tumawag at tapos na, biglang ko sa tumawag, siyempre una, magaganda lang sa boses. Pero nung di nagtagal, may add ko sa Facebook, oh, doon ako nagulat niya. Parang nanggaw naman itong mukha na to.
0: Wow. Wag mo naman masyadong babuyin kasi saka, lahat naman tayong tao dito may karapatan na mabuhay at saka kung pangit man sa paningin mo, wag ka nang umimik kung pangit talaga.
1: Wag mo naman lait-laitin.
0: Oo. Kasi
2: hindi naman sa amin nalalait ako kasi, ang problema.
0: Hindi makinig ka nga muna, Ramil. Kasi hindi ka naman pugi. Gwapo ka ba?
2: Oo naman, sino man nagsabi.
0: Sige nga, patingin nga.
2: Sige.
0: Okay.
2: Sige. Gusto nyo lang mag-proeba, sige.
0: Sige.
2: I-add nyo ko sa Facebook, tignan yung Facebook ko.
0: Sige nga.
1: Ano yung pangalan mo sa Facebook?
2: Ramil Ilogo po.
0: Ramil?
1: Ramil ano?
2: Huwag mo, Ilogo po. Huwag mo lang dagdagan ng S, baka Ilogo po yan.
0: Spelling ng Ilogo mo, G-I...
2: G-E-L-O-G-O po.
0: Yung Ramil mo, R-A-M-I-L or E-L?
2: Yes.
0: I?
2: Yung una po sinabi mo.
0: Okay, sige.
1: Opo. Ramil, ano ganito?
0: Baka ano to, ha? Baka AI to yung profile picture mo, ha? Be, okay. Sige nga.
2: May AI naman, pero ano lang manaman.
0: Okay, naalala ko na to. Eh, tingin ko nga.
2: Nakita mo na yan, di ba?
0: Hindi naman gwapo, pangit din naman pala eh.
2: Ay, grabe.
0: Kala mo naman makapagsabi na gwapo daw siya, Dolpo. Tingnan mo nga, Dolp. Oh, joke ko lang yun yung sabi ko dati na nagkausap tayo na gwapo. Tinotoo mo naman eh. Dumduman mo, nadumduman mo, ito lang... Ginambalan ko sa gwapo-gwapo sa iya.
1: Gani.
0: Gintotoo niya mo na gwapo sa iya. Hindi ka gwapo, migo, ha?
1: Base kung kwan eh, yung filter lang ni.
2: Kayo lang po sa buong buhay ko, katropang Troy, kayo lang po nagpapay sa akin na pangit.
0: Sige, try ka natin. Sige, panindigan namin yan, ha? Na na sabi mo, kami lang yung nagsabi na pangit ka. Pwes, ipakita namin yung picture mo sa aming live at yung mga nagko-comment talaga yung ano, yung pasabihin natin kung pangit ka talaga o hindi, ha? Oh, yun, yun. Sige, sige, para may ano tayo. May judge tayo.
1: Yung mga ano, yung mga viewers natin,
0: okay,
1: ang siya mag-judge.
0: Ayun.
1: Okay?
0: Sige,
1: okay,
0: mga viewers.
2: Okay, no problem.
0: Mga viewers, punta kayo sa FB Live ni Troy Tisoy. O, hanapin nyo lang doon yung Troy Tisoy 2.0 at kayo na humusga kay Ramil kung gwapo ba talaga siya. Sabi, okay. Kasi sabi niya, okay, gwapo siya. Sabi namin, hindi siya gwapo eh. O.
1: Grabe, ano kasi?
2: Parang gusto niyo ko i-vlog ah.
0: Para hindi naman sa hindi ganun. hindi naman ito nagmo-monetize yung account namin, ano ka ba?
1: Kasi ang ano lang
2: ito,
1: eh
0: hindi ka na, hindi ka nga gwapo, bakit na iba-vlog ka namin? Gwapo ka ba?
1: Grabe yung confidence mo kasi sa sarili mo. Oh, di ba?
0: Hindi joke lang naman ito sa kanya eh. Ah, sige, sandali. Hindi kasi inaano kami eh, tawag dito, parang naiintriga kami na yung sa intro mo pa lang may nakilala kang babae tapos pangit sabi mo, hindi ka naman gwapo eh. Dali ah, ito pakita.
2: Hindi
0: nga nga gwapo, maniwala ka, hindi ka talaga gwapo eh. Ano mo pa eh, pipili mo pa talaga eh.
1: ito na lang Troy. Ito na lang Ramil. Kung talagang gwapo ka, send mo ako ng hubad mong picture.
0: Ayan.
1: Oh, nag-oo siya.
0: Andito na yung picture niya, guys. Andito na picture niya, guys. Oh, tingnan nyo. Oh, gwapo ba yan? Ayan.
1: Oh.
0: Sige nga. Kayo nga umusga. Sige, magbabasa ako ng comment ngayon. Andali ah. Oh, paparinig ko sa iyo kung ano yung comment nila ha.
1: Andali,
0: oh. O, sabi ni Valdez sa Febrero 25, hindi naman yan guwapo, pangit naman yan, Troy.
1: Oh,
0: one.
2: Bro,
0: meron na one.
2: Ano sabi niyan ka?
0: Oh, one.
1: One sa pangit.
0: Sabi naman ni Vicente Alulon, no! Ang layo naman yan sa guwapo na yan. Para naman yan si Long Mejia yan eh.
1: Two sa pangit.
2: Pero makikita ko po sa inyo yung tunay na ako. Pero pogi talaga ako sa pag-apayo.
0: Hindi ka nga pogi eh. Pinipilit mo talaga. Ito, sabi pa ni Carl, para naman yung manughilot, di naman yan guwapo.
1: Three sa pangit. Manughilot ka dya.
0: Oh, hindi nakakadya ko ngayong gabi.
1: Oh.
0: Dali.
2: Yan ako, yan ako.
0: Sabi ni Sweet Dalin, oh, hindi naman yan pugi, naka-filter naman yan yung picture.
1: Oh.
0: Yan. Hindi daw eh. Oh. Paano? Ano mo pa ba? Ipipilit mo pa ba?
1: Oh, correct.
0: Oh, sabi niya dito, isa pa. Sabi ni Valdez, Troy, saan yung pic niya? Pasin nga. Ayan na nga, oh, nakapost na dyan, oh. Ah, sabi ni Marion De Los Angeles Mahinay, gwapo pa nga ako sa iyo eh.
1: Oh! Kita mo?
0: Sabi ni Ortelio Helen, parang libat naman yan.
2: Ang sakit mo. Parang kumanda kayo sa akin. Mabawi ako.
0: Hindi, yan na yung balik sa'yo. Kasi alam mo, yung sabi mo na pangit yung babae na na-meet up mo.
1: Kaya nga eh.
0: Side mo lang naman yung napakinggan
1: namin.
0: Pero... sabi, hindi nga, wala nga ipinanganak na pangit sa mundong ito. Lahat tayo pogi. Pero yung pinakapangit talaga, makinig ka nga muna, nagsasalita pa ako eh. Wala nga may ipinanganak na pangit sa mundong ito, Dolphy at saka Ramil. Pero ngayon ko lang napagtanto na ikaw talaga yung pangit sa mundong ito. Ganon.
2: Ang ibig ko sabihin, hindi pa nga ako tapos. Ang ibig ko sabihin, kapapangit lang talaga kapag hindi sinabi.
0: Hindi, ngayon mo lang binawi yan, ah.
1: Binawi mo lang kasi.
0: Sabi ni George, sabi ni George, gwapo pang emoji sa taas ng picture niya. Ay, nako. O, sige, bawiin mo na yung sinabi mo sa babae para walang may mayayabangan sa'yo.
2: Okay, sige po. No problem po.
0: Bawiin mo na.
2: Na lang ako ng number ko.
0: Sandali, bawiin mo muna na hindi yun pangit yung babae na kausap mo, ah.
2: Ay, sa nag-pamati, masyari siguro kung yun ako, sorry, kasi wano ako sa mga... Sa duwi na uya ko.
0: Nauya na sa...
2: Ito nga, dapat mag-ambal, masyari lang ang insyakso, kaya hindi naman malokong ibang niya tao. May ginagakulay siya, bro.
1: Di, anong tanaya... Anong tanaya ka niya kay... Nagkapahan siya sa kagwalingon niya?
0: Imo lang yung side, amon niya nabatian na naging binto kay imo, yung istorya niya. Kaysa imo pala nga dahil istorya. Kaya ambal mo nga gwapo ka, hindi ka kaya gwapo, tuod-tuod, prangka, hindi kaya gwapo, ah.
1: Amo, good.
2: Pero siya na, pag nagupuan siya kung katropong Troy, amo na ganyan, hindi, waya ko ginutat, kontatan.
0: Siyempre, kaya wala, wala ya pa kami nakita ni Dolphy, kung nakita ya kami ni Dolphy, mas gwapo kami si Imuya, okay. Eh.
1: Amo na ganyan, Troy nga gina-challenge ko siya. Oh, challenge para sa Imo Ramel. Oh, masagot ka, hindi.
2: Ano, Chad?
1: Amo na gani, video call ka, video call kita nga duwa nga nag-uba ka.
0: Na.
2: Ay, hindi na.
1: Ay, hindi, kulay na huwag ka eh.
2: Ay, hindi na yung
1: bating hindi na si Bima. Nga, hindi ka Bima magpakita sa akon.
0: Na, kung gwapo ka.
1: Kung gwapo ka.
0: Na, te.
2: Hindi ko mapakita. Hindi ko mapakita.
0: Sa Facebook ka ni, video call ka mo.
1: May video call na gani nga duwa.
0: Oo. Eh?
2: Oh, pwede man. Oh, hindi ko ma-video call. Ay,
0: ah, ambot sa'yo mo. Ate, plug na number mo.
1: Low eye ka, GJ.
0: Damo ka mabalibad. Dali na.
2: Sige. Kaya na dala lang po, ate.
0: Siyempre, wala na na may matek sa imo. Kaging bash ka na.
2: Ari ka rin number ko. Ari ka rin number ko. 0994-98-554-438. Amala na.
0: Lakas ng loob mo, ha. Gwapong gwapo ka.
1: Feeling gwapo ka agad, ha.
0: Salamat, Ramel. Bye-bye po. Bye.
2: Ingat po.
0: Pero okay lang sa kay sportsman siya.
1: O kung sa bata. Pero ako'y nalawayan ni Kwesi, ha.
0: Hindi.
1: Kaya hindi siya mag-video call sa ako.
0: may mga tao, may mga personality nga taas ang ilang
1: ano pride.
0: Hindi taas ang ilang pagkilala
1: sila, self-confidence.
0: Yeah, correct. Yeah, self-confidence nila. Kay ti gwapong gwapo na siya sa iyang picture nga mo tumo. Tapos kung gwapo gid sa duwa lang tani iya ka sa picture niya, duwa lang ka bilog. Dapat damo eh.
1: Amo gid ya eh.
0: Kay ti kung gwapo ka, dugay-dugay ka lang na selfie para sa akon bala.
1: Basta ako ya ang mga lalaki na hindi mag-video call sa ako yung mga lauay.
0: Pare, ang caller di sa Globe Day, line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Okay, wala may kasabat, ma-music na kami.
3: Hello?
0: Ay,
1: hello?
0: Hi, good evening.
3: Good morning po. Good morning po, sir.
0: Good evening na po, good evening po. Good evening.
3: Sorry po, sir. Opo. Yung grabe naman magsalita yan, sir. Yung tumawag na yan kasi nanonood ako sa live.
0: Oo.
3: Ikaw ba? Kilala ko yan, sir. Kilala ko yan. Grabe naman magsalita yung bunganga niyan.
0: Ikaw ba yung ikaw ba yung ka-meet-up niya? Oo, ayan na. Ayan, dito na. Ayan.
3: Akala mo kung sinong gwapo. Narinig ko sa live ngayon. Nanonood ako sa live.
0: Ayan.
1: Just to be fair.
3: Alam mo, hindi ko narinig.
0: Pero kinampihan ka namin, ha? Kinampihan ka namin.
3: Thank you po. Thank you po, sir. Kasi nanonood ko ng
0: ito dahil tumawag ka, pwes ipakita mo nga yung picture mo sa amin kung
1: yes,
0: pangit ka ba talaga. Kami ang magja-judge. Sige, ano pangalan mo sa Facebook?
3: Asili pa ito ni po.
0: Sandali po, pakidandaan po. Ano yon?
3: Asili pa ito ni.
0: Dali po, parang mahirap i-type siguro yung first name.
1: Anseli?
3: Asili po, Asili.
0: Pa-spell out po yung first letter or letter by letter po. Pa-spell out.
3: A-R-C-A-L-I-E.
0: Arceli. Okay. Then, next. Ay, naputol. Ako natatawag sa kanya. Ayan. Andito na yung babae na sinabihan niyang pangit, ha. Maganda to. Maganda yung boses, eh.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, maganda daw yung boses pero sa personal, pangit daw, sabi. Okay. Nawala ulit, ha. Parang Tagalog lahat yung kausap natin.
1: Gani.
0: Parang lilipat na tayo sa ano? Sa XFM Mega Manila. Oh, hindi na sinasagot.
1: Arceli. baka nahiya na siya.
0: Nahiya na siya. Natanggol naman natin siya, ah.
1: Kasi ano siya eh, tawag dito nila, itlait siya ng lalaki, kaya nahiya.
0: So maganda siguro sana kung makuha natin yung buo niyang yung pangalan.
1: Yung side din ng babae.
0: Buo niyang
4: pangalan.
0: Correct. Wala na, hindi na sumasagot. Masaya sana. Na. Masaya sana to eh. Madali lang yung ano niya, yung tawag dito. Yung tawag niya, hindi na sinasagot. Oo. Ako nga po pala, dali ah. Andali. O, tawag ulit, Arceli, kung nakikinig ka ngayon.
1: Yes.
0: Nanonood daw siya ng live. Baka magta-type siguro yun ng ano, ng message niya sa atin.
1: Kaya nga.
0: Para makita natin direkta yung ano niya.
1: Kasi it would be fair naman para sa babae.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo. Dali ha. Aha.
1: So, tawag ka muli dito, Arceli. Para marinig din namin yung side mo.
0: Hindi na nga sumasagot, tinatawagan na natin, no? Dali. Baka dito sa kabila. Oh, may caller. Good evening!
1: Hello?
0: Hello?
5: Hello, good evening.
0: Yes! Anong may bulig naman sa imo, Nonoy?
5: Mangita lang ko, kung ano ko, sir, ah. Mangita lang ko, Tiffany Troy.
0: Oh, guwapo ka, guwapo ka hindi.
5: Bigyan ang try ah.
0: Aral na naman to sa medyo.
1: Oh, ang totoo, yun bala?
0: Oh, diri na lang gaan ka na, Monsing Choices. Mm-hmm. Ah, Lawai, guwapo.
5: Lawai, Troy ah.
0: Okay.
1: Mayo. Mayo ka ginako mo.
0: Dali ah, sandali ah. Arceli!
6: Ba?
0: Okay. Ah, ano nga yung ulit yung Facebook account mo, Arceli? Ano yun?
6: Nandiyan po, sinext ko po yung pangalan ko po.
0: Saan po?
6: Sinext ko po sa number niyo po.
0: Ah, na, kaya pala naputol. Ah, okay, andito na. Andito na, Dorp. Ah, Migo, dyan ka na muna. Pakausap ko sa'yo si Arceli later, ha? Dali, ha? Ah, eto, tingnan natin. Saan dito yung nakakulay itim, nakakulay berde?
1: Arceli?
6: Yung naka-orange po, yung naka-orange.
0: Dali ah, yun naka-orange. Tama ba to talaga yung na-type ko? Ay, sobra na sobra yung pag-type ko. Yun naka-orange?
6: Opo.
0: Saan ka nga ngayon, Arceli?
6: Aklan po, Aklan.
0: Ah, taga-Aklan pala ito.
6: Opo, opo.
0: Dali ah. Nahanap pa namin.
1: Dali. Kaya pala nato Tagalog kasi sa Aklan.
0: Wala namang may lumalabas dito na Arceli. Naka-online ka ba ngayon?
6: Opo.
0: Oo, baka pwede mo i-send mo.
6: Ay,
0: na lang.
6: Ano po, yung wifi po, hindi po ako nakakunik sa wifi ngayon.
0: Sandali, wala kami may makikita dito na ano eh, na...
6: Orange po yung damit ko po dyan, yung profile po.
0: Orange yung damit, yung
6: profile. May kasama akong babae, may kasama po ang ano, ng kaibigan ko po.
0: Ang daming ano, ang daming lumalabas dito sa pangalan mo. Baka mali yung na-text mo sa akin. I-spell out ko ulit, ha?
6: Andali.
0: Arceli Pitoni, tama ba?
6: Pitoni po, Pitoni.
1: P-A-Y?
0: P-I-T-U-N-E, tama?
6: Opo.
0: Hindi, mali talaga yung ibinigay mo sa amin. Di namin makikita, ma'am. Ano mo nga ulit? Ito, spell out ko, ha? Yung pangalan mo sa Facebook, A-R... C-E-L-E. Tama? Arcele.
6: Opo.
0: Then, yung Pitoni. P-I-T-U-N-E. Tama? Mali eh. Mali, no?
6: Mali po. Wala po nang ano. Yung P po, may A po pala.
0: Yung P... May A na apple?
6: May A.
0: Apple?
6: Opo, apple po.
0: Then I, then T-U-N-E. Opo. Tama?
6: Opo.
0: Sabi ko sa'yo eh. Dali.
6: Sorry po, sorry.
0: Dali ha. Nakakulay?
1: Kulay orange.
6: Orange po.
0: Then, bebe? May kasama kang babae na nakakulay red?
6: Opo.
0: Ah. Wow, paano mo nakita, Dol? Bakit nakita mo to, Dol? Ah, itong may ano, parang may lunar sa ilong?
6: Opo, meron po.
0: Ah, ganito na ba yung pangit sa kanya? Dali.
6: Sa tingin niyo po kasi pangit po kasi ako sa kanya, sa tingin niyo po.
0: Oo. Parang nagdadalawang isip ako na mag-a-agree ako kay Ramil, ah.
1: Hindi. Kasi siguro may...
0: Hindi, maganda to, maganda, oo, maganda.
1: Kaso lang, syempre may edad ka na, ganon, di ba?
0: Oo nga. Dol, isend mo sa ano, paano nga mag-send mo messenger ma? Dali ah. Pasendin ko muna si Dolphy para ma-patch natin yung ano, yung picture mo. O sige. Troy, Tisoy, 2.0. Dali Arcelia. Dito pala oh. Ayan, isi-send ko na. Oh, sige nga guys, tingnan nyo nga guys yung picture ni Arceli sa account ko kung maganda ba siya talaga. Okay. Migo, ara ka pa da?
4: Ilatay.
0: Oh, daw ikaw gidang para kay Arceli. Are Are na dol.
1: Oh.
0: Okay, sige na, kanto na ka mo sa akong FB Live, Troy Tisoy 2.0 para makita nyo si Arceli. Are siya oh. 1, 2, 3... O yan. Ah, naka-stripe ba to? Naka-stripe? Kulay orange?
6: Opo, sir. Opo.
0: Ayan. Maganda naman pala. Ano, parang ano siya, exotic beauty. Oo, exotic beauty. Parang curly yung hair niya. Huwag kang tumawa, Dol. Bakit tumawa ka?
1: Tumawa lang ako sa sinabi ni Ramil kanina.
0: Napangit daw? Ano, agree ka din sa kanya? Hindi.
1: Ha?
0: Agree ka?
1: Hindi naman pangit siya.
0: Oo, oh, maganda naman ah. Oh. Pero may asawa na ba to, Arceli, yung kasama mong nakakulay red?
6: Meron po, meron po.
0: Ay, sayang. Maganda pa naman sana.
6: Kaibigan ko po yan, kaibigan ko.
0: Ah, andyan din sa Kalibo.
6: Opo, malapit na yung bahay nito dito sa amin.
0: Oh, ganun. O sige. I-regards mo ako sa kanya. Oh.
6: Opo,
0: dali, tingnan natin yung comment ng mga ano natin, ng mga viewers natin. Kung okay lang ba sa kanila yung ano, kung totoo ba yung sabi ni ano.
1: Ni na, Ramil.
0: Oo, dali ah. Ito na, may nag-comment na. Dali. Dali. Ah, maganda daw oh. Sabi ni si Chu, ang ganda-ganda mo daw ma'am. Parang hindi halata na tatlo yung anak mo, parang dalawa lang. Hayaan mo na yun si ano, si Ramil. Meron akong ipapakausap sa iyo ha. Si
6: apo.
0: Ngalan mo gani Migo?
4: Michael.
0: Ayan. Halin kay Ramil, gato naman ta kay Michael. Sige nga, kausapin mo si Arceli. Kayo na nga siguro ang magkatuluyan nito, fight.
4: Hello, may gabi.
6: Hello, may gabi man.
0: Tagalog lang ha.
6: Apo.
4: Ilonggo ah.
0: Tagalog gani ah, ara naman.
6: Tagalog daw, sabi ni sir, Tagalog.
4: Ilonggo ah.
0: Tagalog gani, hindi mo gini napilit nga may ilonggo kagid. Tagalog.
4: Hindi ako bakana sa Tagalog.
0: Ah, Tagalog nga ang salitain. I-try mo lang ah.
6: Pwede naman yan.
0: Oo.
4: Pero...
6: Hello?
4: Hello, good gabi.
6: Maganda. Hello po. Kamusta?
4: Okay lang ah. Ako kasi Michael at taga Tadis.
6: Ilang taon ka na?
4: Tadis ni Cross.
6: Ilang taon ka? Ilang taon po kayo?
4: 29. 29.
6: Apo. Ano po kasi ako? 34 po kasi ako. 34 po kasi ako.
4: Tagasan ka? Aklan?
6: Aklan po.
4: Ilang anak? Dalawa?
6: Tatlo po.
4: Tatlo. Anong work mo?
6: Wala po. Family na ano po, nag-aalaga ng mga anak sa bahay.
4: Ganda.
6: Kayo po. Kayo po. Ano po trabaho nyo?
4: Ako na ah. Production lang.
6: Okay.
0: Tapos?
5: Ilan ang edad mo?
6: 34.
5: Ate okay ah.
0: Ati okay ah.
5: Okay,
0: hindi ka na palalalimin pa yung pag-uusapan nyo?
7: Hindi ka na magdiskarte?
0: O nga.
5: Okay naman siya kuro tayo ah.
0: Ah, hindi pa nga siya nag-uuna kayo.
7: Wala pa siya.
0: Tagalan mo pa. Ano ba yan?
7: Wala pa siya kauo sa imo.
0: Di pa nga kayo na tagalan at na labasan.
5: Ano ba pangalan mo?
0: Oh, bumalik naman tayo sa pangalan. Ano pa naman yan?
6: Arsene po.
0: Arsene, nga.
6: Bawal na lang eh.
5: Arsene.
7: Kagina, pakagapamang po sa ngalan niya.
0: Parang lipong naman na aloy ito eh.
5: Sige, kabalik siya. Kapag-drive sa ngalan niya, Toy.
0: Kapos yun na. Arsene. Oh.
5: Okay, sir.
0: Oh. Tapos?
7: Ote, ano na plano mo?
5: Okay, okay lang yung Arsene. Taga-Negros ka, ikaw. Taga-Atlante, okay lang.
0: Tagalugin. Tagalugin mo ah.
6: Tagalugin mo, hindi. Tagalugin mo lang. Okay lang. Okay lang po.
0: Okay lang kahit na magkalayo kayo, Arsene.
6: Opo, okay lang po.
0: Oh, ikaw naman, Arsene, magtanong sa kanya kung ilang taon na ba si Michael at anong trabaho, ganun.
6: 29 po yan, sir. 29 po.
0: Ah, alam mo na pala. Sige, okay na sa'yo si, ano? Si Michael?
7: Si Michael?
6: Opo, okay na po.
0: Oh, sige, Michael. Maghintay ka dyan. Bigay ko sa'yo number, Arsene, ha?
5: Ah, okay, Troy.
0: Thank you, thank you. 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupon yung katropang Troy Tisoy.
7: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
7: Exciting!

0: the pain.
1: Ako Galicia Joe, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sa sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Ako gid sang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo gid na pirmi basta mga piko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Kanami kid kay wala ko gina insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 12 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa Gyapon sa phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagatropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapagwapo. Mga kape ka na healthy ka pa.
1: Yeah! Kagatropang man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Sarama bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag, call and text lines ng XFM sa Smart Card TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tawag na, kay Gahulat kami.
1: Yes, and may, ano?
0: Ano?
1: Para may istorya, woman kami eh.
0: Dali na, nag-jacket ka na subungaw. Tawag na. nag-change outfit ka na dayon.
1: Change outfit ako.
0: Ah, kay Bernice Tabuas.
1: Yes,
0: ang 3,000 pesos nagahulat sa inyo para sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. No, paano mag-intra? Pwede ka mo kayo ngagaw Buwas, maghulog sa inyo ang mga entries. Piliin nyo lang ni ang mga Yes to Health products nga bilang himuon nyo nga entry sa ato nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Nan, pilian nyo na siya. Then, amo na ang isa sa apat sina ka mga Yes Salt products, bali raffle entry nyo na siya. Then sa Friday or every week, you can win 3,000 pesos. All you have to do, pilapan nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Draw, nagawalat sa inyo ang 50

0: 1,000, 30,000, 20,000, 10,000 kagpulo tanan ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. So ano pang ginaulat nyo? Intra na kamo sa ato nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: O te, ano pang ginaulat nyo da? Mag-intra na kamo para bisan paano may glastone ka mo mag-abot ang Disyembre.
0: Wala nakatawag si Nanay Rose, how?
1: Oo, no? Basta wala mo to siya nagdaon.
0: Nahitlaw na ko pala kay Nanay Rose. Ang ba't ko nakakuha na to si Nanay Rose ang radyo?
1: Gani man.
0: Nanay Rose, basta ko nagapamati ka, tawag ka di sa amon kay para ma, ano naton, ma-reserve naton ang imong radyo para dira sa antike. Payo, anta kay Sir Emerson, kay ti siyempre, si Sir Emerson niya, basta listener niya, automatic may ano ginayadayon niya.
1: Oo, si Sir Emerson.
0: May cash. Pati ka na may radyo. Oh, ay available na ng radyo. Sa din ka man nga mga istasyon sang XFM may mga radyo na gina nga para sa inyo kung mangayo kamo. Gaan kamo na dai. Ang importante wala kamo ya ginapilit nga mamati. Kamo ya ang makadto sa amon nga istasyon nga mangayo sing radyo. Gaan kamo namon ah. No? Basta kada pangayo nyo makis gid kamo anay kay Dolpo.
1: Ox lang! Wala na problem.
0: Amo ning ginahambal nga radyo, bailo ba nga?
1: Ang ano ya?
0: Ang
1: bailo tubo wala gi.
0: Ha?
1: Bailo tubo.
0: Depende sa inyo istoryahan. Nay, kiti, siyempre, pag claim na nila ya, ma-istorya gina sila anay mo ara si Dolpo na ikaw na dayon ma-follow up.
1: Okay ah.
0: Na follow up mo te. Dugay-dugay hatag kong radyo ati basi pwede na matinloan mo tubo. Please. Pati na uglaw la na yamo na. Pero kung tuturo nyo, pwede gi.
1: Ay, ako yung natuturo.
0: Ah, ang aton nga mga katropa nga naka-tune in subong sa din mga mong lugar sa Negros sa Panay. Mayong gabi sa iyong atanan. Nagpamati ka mo sa phone pal. Upo nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Saliwat, hindi ka magkalipat ha, Santo. Na next FM libu-libong pa-premyo sa week 17 na kita. So, buwas si Balonta kung sino ang makaangkon kag magadaog sang 3,000 pesos na cash. Mabalik pa ang phone pal. Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for me. Hihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na

0: Suplemento nasa Jang Ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pass.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: 11:35, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Perte nga style.
0: Dasi moro ami ka pala subo.
1: Moro mongoro.
0: Butos-butos.
1: Atog now.
0: Amugi man na balatood ang may mga edad na. Dasig lang makabatsyag sing tugnaw. Tapos, dasig man makabatsyag sing init. Ilabi na gid, ilabi na gid ko may nagapabukol.
1: Correct. Kid old na nga daan.
0: Dali may nag-message ba sa akon? Ausos, dali lang gid ha. Sige ha, nang 36 minutes after 11 o'clock, sa liwat ha, bantayan nyo ang week 17 draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo sa tanan nga XFM station sa Negros kag sa Panay Island. And watch out kung sino ang magadaog sang 3,000 pesos nga cash. Kag padayon lang sa pagsakdag sang mga Yes to Health products ni Boss Rems para sa inyo nga ikayong lawas. Kay ang paborito namon diri nga product amo ang Turbo.
1: Yes, tig-a-tig-ana, tindog-tindog pa.
0: Mugin na iya nga favorite yan, no? Sino yung mugin patilaw siya sa Turbo?
1: Ha?
0: Oo.
1: Atong dala ko sa ano, ah?
0: Grabe, duha ka adlaw gi mo. Pag pagtandugan palang gamay bisan sa short mo, grabe ga ano sa dayon no. Katilaw ka?
1: Sang
0: Turbo?
1: Ako ya wala ko katilaw honestly. Mm-hmm. Ang partner ko eh.
0: Pues you're fired.
1: Di pa nilaw ka ni sa partner. Hindi na ko yan. Kuya.
0: Hindi man namin nasasay mo. Na-design na siya para sa imo.
1: Bisan sa edad ko nga muna eh.
0: Oo, oh, pwede. Gusto mo gaan ta kada subong mo?
1: Later.
0: Ang lumangkot din mo, ibagnos.
1: Muna gani.
0: Ah, wala gani. Sa ano na lang, magpuli ka na lang.
1: Ano ah?
0: Oh, matilaw ka ha, arang isa ka capsule. Oh, pagkatapos pagka Sunday isuriyan tayo kung anong effect sa imo.
1: Correct.
0: Kaya hindi man ako no pala riyos ang epekto sa tao kung mag-inom ka mo.
1: Amo na gani.
0: Pero sa mga nagabakal dire, hambal nila, duwa gid ako no kaadlaw gid. Duwa gid kaadlaw gid.
1: Ato gani, ang bilang may nagbakal din sa nagligad man, kasi siya mananugid. Daw lambot pa gani 3 days.
0: Ay to.
1: O 2 to 3 ko.
0: Kaya wala yagin pay cap sa imo.
1: Ha?
0: Wala yagin pay cap.
1: May nagalan, tao bi mo.
0: Thank you so much sa mga nag-join sa phone pal. Advance happy weekend. Kaya kami, ma-advance na kami kay Tee. Wala na kami duty sa Friday and Saturday. Salamat sa mga tech on duty sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Sa tanan man nga mga station managers ng XFM, madamong salamat. Sa ngalan sang amon nga CEO ug boss, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Lol Pilangka.
0: See you on Sunday. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh!
2: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM,
2: Cebu, XFM, Bacolod, XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest Leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Department of Agriculture.
1: Hello, kamusta ka? 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Blast Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
8: Santhon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: System pain.
6: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Sansown Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan na kape. Pero lain gijang sabor sa Sansown Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamang

0: Hudson Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilisan natin ka.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kayo pagbukta po, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung aming pagkita mga DJs na lalakad.
4: Wala sang konkreto, masama.
5: Kag, wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: FM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Santod Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santod Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. At pabili akong Santod Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santod Plus Gold.
0: Santod Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Kantod Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
5: Nga, mamantinir ka sa kape sang ordinary.
6: Puro lang tamis.
7: Wala sang health benefits.
8: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: By Stevia and Natural Sweeteners.
10: Halin sa Stevia Leaves.
11: Ang Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang may aramat sang vitamin D3.
13: Nga pampapasgog sa aton natunan.
14: Pampagana sang uto.
15: Kag pampa-improve sa aton immunity.
16: May Santon. Nga bugana sa antioxidant.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Madami na. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahit na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag system pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag system pain,
3: kangkar ang pain,
5: fast and safe.
3: System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: the pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, namiang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So, namin bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga no, XFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga no, XFM kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung amin, pagkita mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
6: Tingin mo!
5: FM 103.9
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
7: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali is

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kututan ni Luilo.
6: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, pagkita mga DJs, nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Quick Mix. Kapit na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, raka ayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.

0: Ay, gyud. Basta naka-turbo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na mong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
2: Sistapain, tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel Santacoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kumaan ka rin sa
7: Sentro. Kamsa, Bullseye.
8: Department.

0: exciting! Cellphone Plus Gold!
1: Ito nga pala, sir. May nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Cellphone Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Cellphone Plus Gold!
2: Mas pinalakas!
0: Pinagaling!
2: Pinahusay!
0: Cellphone Plus Gold!
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Cellphone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Cellphone Plus Herbal Oil,
7: assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, pula ka lang music magkatapos magtaw ka pala. Mayarap ko yung mga balita. Blabos yung nami, pagkat sa mga DJs nila.
14: Wala sang konkreto nga sabat.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
11: may how kita pa.
15: Oo, enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki mo!
15: XFM 103.9.

0: Parang pain, fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Payne.
11: Si Michelle Legale is

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa rin sa Exciting Pilipinas sa mga katrabaho sa buong adlaw sa Biyernes! TGIF, Biyernes, Biyernes na! Good morning, good morning, good morning sa inyo dyan! Magpapasigaw na naman tayo ng TGIF! Because it's Friday, mga katropa. No? Sa mga estudyante dyan, last day sa inyo yung class week. No? Sa mong yung June, mga katropa. Siyempre, June 26, tikita 2026. Grabe, oh. Size 20, size 20, size. May nagkakadumduman. Dayan. Oh, sa apps. Anyways, mga katropa ha, sa liwan na June 26, 2026 na kita. At daw siyang Biyernes, kamusta na kayo dyan? Ano? Kamusta na inyong mga buhay-buhay tambay? Kamusta ang inyong mga galaw dyan? Ano mga ginagawa ninyo ngayong umaga? Sa ilaya ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. And sa mga katropa pips natin nga nagatutok sa atin all over the Philippines. Good morning, good morning, good morning! Pabalaan mo gid kong Biyernes na, no? Kay Huay na. Huay ka na energy. Pero hindi man tanan, ha? Tapos huay ka pagid, huay ka pagid kwarta. Saan tanan nga huay na, imo na nga na, ano, nga na patsyagan. Anyways, alas 5 na mga katropa. Siyempre, live the live kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live the live kita, ha? Oo, kitaon ko. And of course, ang inyong mga tags sa karadyo, harap man kita. Mabatian, mga katropa, sa 103.9 and 96.7. Harap kita nila sa bong mabatian. So, tutok na. And, syempre, don't forget man yung like, follow, and share ang atong official Facebook page. Kito, wala na kita nagadugan sa atong followers. So, tuka nga, daling mo ta, 142,000. Ang 140. No? Kaya, mga katropa, syempre, sa ila rin ni Ma'am Riena Destro, Destro, no? Good morning man. Maulanon ko nung aga katropa. Dan like and share na kung watching ko, no? From Katropang listeners and solid supporters, Kunalom chapter sa Himamaylan area. Uy, kaulan-ulan, dito yan sa Himamaylan. No, rainy morning, dirigli sa bayan sang south, mga katropa. No? Ay, dari sa Bacolo, di wala man na batsagan nga pag-ulan. Eh, do, at nami ding langit. Gano pa siya yung fink-fink. Pinkish ang atong nga kalangitan sa mga adlaw. Samtang naligto sa South Gabahin sa probinsya, Galisang Negros Occidental, nagainulan digto sa may Himamaylan. Oh, no? Good morning dira sa inyo, Ma'am Rina Gestro. And of course, sa mga members ng atong nga class, kung katropang listeners and solid supporters. Sa inyo, Ma'am Shirley Arevalo. Good morning, man. Good morning sa inyo, matanan. And syempre, subong niya nga adlaw sa Biyernes sa matawat na kita hiko. At oy, yung iba may mga kadtuan, gini mo. Mga lagawan, gini mo. No, kahit Friday. Friday na Friday. Sa kaya katropang Mami G, gali dira, no? Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Hey. Mga katropa, no, birthday sa mga nagkatropa ang Mami G. Happy, happy birthday. And ito paglawagon, edad yung day, wala mong kabalo eh. And sa tanan man yung nagkaselebrar sa ngilay kaadlawan sa mga aga, no, mga katropa pips na nga birthday Manila aso mga June 26. Happy, happy birthday!
Yung kinapatapat ang Miyawan Dariwan ni Ma'am Rina Diestro, sila ni Sir Jilwin sa mga Bato chapter ko, no? Kay Lynn Antonio Talde, kay Jessica Gonzalez, kay Robilyn Calyao, kay Jenny Lanario Gazon. Good morning sa inyo, no? Mga members of mga klasa, ako na katropang listeners and solid supporters. Mga katropang oras natin, oras, oras! Alas 5:11 na. Arewa, samtang nagahikot ka mo dira ako naghahanda sa inyo mga palamahawon. Mag-exercise tayo this morning. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mga katropa, mag-exercise na tada na. Arewa, updata ni Vong Navarro. Mag-exercise tayo!

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

nagbabalik sa inyong mga rancho. Good morning! Mga katrapalaga, sanag na sa gwa. No, mata-mata na rabugtaw ah. Siyempre, last day naman lang sa eskwela. At of course, sa obra sa mga government agencies. Tira, no? Subog niya nga Friday. Good morning sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo. Sa ilan ni Ma'am Rona Decebal. Good morning. Sa ilan ni Jelwin. Good morning. Naka-share na siya kuno. Antay siya kuno magbukad sa iyang Facebook, YouTube, Messenger. Kung ano pa kuno iyang obra ko. Naunahan niya na kuno. Pasalamatan ang Diyos siya. Nga ginpukaw siya sa bago naman nga adlaw. Ahay! Yes, ano? Magpasalamat din kita mga katropa kati nakabugtaw kita subong kagati. Meron makita sang chance ka mabuhi and maging happy, maging kind. And of course nga ubrahon ang mga bagay nga gusto nato. Nakon lang buto ng aton nga mga goals and handong, na, diba? And speaking of kay Friday subong, yung mga ganap-ganap nyo tomorrow, Saturday, sa Sunday, and sa diin pa dira mga katropa, no? Yung iba na may mga kaon-kaon sa gwa, mga ganap-ganap. Aray ba lang may short ka din TikTok video nga trendy. Eh, makita sa inyo mga katropa. Kahit crave kita si Nikki Do. Ang kilala ko nga si Nikki Do. Nag-crave siya sang Yupsal. Laligad pa sila. Kaya kilala ko nga si Edgar. Nag-crave ng sangyupsal, ligad pa. Minsan ko rin sa ilang video niyo. Hamad ko, te, gusto niyo pa na mag-samg. That's why na sa mga makaon, sa gwa-balang, at hindi kita nag-ahikot. Always, ilang taon na to, kung anong mga ganap dyan sa pag-aon natin. Is it clean? No? Wasa yung mga something, dira. Before naton kaunon, ah. Live na live sa mong sa tanyang official Facebook page is XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katrapari, balang atong TikTok and video. Ari na! Ari na! Tik-tik ka na!

0: Diba? May caterpillar, green, green pa ya. Sa lettuce. Kaya ginawat mga katropa, this one is funny, diba? Kay Timay Lettuce, amo na higo. But this, on the other hand, kung tulok ko natin, to ka positive man siya, kay meaning, fresh pa sa nga ginkwa, eh kay may mga ulod pa siyang ulod, wala pa napatay. Kag when you say mga katropa nga may mga umuniyo, meaning wala siya gin sprayhan sa mga pesticides. So meaning, organic, di ba? Kag hindi ko nalatawa na magin, not that higko ha, ang caterpillar ko nung ining green nga, oo, caterpillar. Compared mo to mga higko, gidabi nga higko, gidra, no? Pero, tiya mo lang na eh, wala kang ginhugasan. Why na hugasan? Ni meaning, ang lit. Lattes nga ginakao nila. Tapos kadako-dako pa siyang caterpillar. Tapos nadura-tunga na nilang ilakalan doon, ano? Pero ito na mo na nga ako gani. Ti normal lang na nga mayara sa mga amusin eh. Kung wala naging sprayhan sa bulong and organic siya. Pero ito dapat kinlimpiyuhan lang. Ako ginhugasan lang sa maayo. Di ko na ikaw, yan yung mga moon. Papadayon ka kaon. Kapon, mawadaan ka na lang gana. Kapon, guruma ka, ako gyapon, ay, tip, malo, i-request ko lang nga, can you please, guys, kami di lang bago nga dahon, kagin tiyo, hey, nyo, waswasin nyo danay sa tubig. No, meaning fresh na fresh pa ng lettuce, so kay ti, imagine na, wala para patay ng uod nga dala niya. Ako ng caterpillar. Anyways, mga katropa, sige, pagsanggip ta. Di gani, why ta pang sanggip? Dito, karoon na lang ta, di rin mga manyaga sa birthday ni Mami D. Mga birthday na lang ta, kaya wala pa ta pang samji. Oras natin na 5:31 na! Mga katropa, subong sa liwat yung adlaw sa Biyernes, June 26, 2026. Diba? Katropa, thank you so much kids sa pag-upod ninyo sa aton subong yang aga, subong adlaw. And of course, sa pag-upod ninyo sa aton halinsang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, kag subong Biyernes. No? Kita ay naman kita sa Lunes. No? Kita ay naman kita sa Lunes. Dari lang sa programa naton nga pampuga kung aga. Dari sa exciting Pilipinas. Siyempre, kaupod ninyo lagi. Perme. Always. Sa katropang Wendell Molinario. Thank you so much mga katropa ha. TGIF! Thanks God, it's Friday! And happy, happy, happy, happy Friday sa inyong atanan mga katropa. And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority. Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ding lawas, at pagbulong sa mga balatian, kag kung paano na ito nini mahimo malikawan, pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang ng mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Ay, halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga aton sining digestive system. Ang aton sining tiyan, aton sining tinae, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pira lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nag-unang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats asini, halimbawa na ton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuling pasunod na ton, ha? Ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod na ton sa, ginatawagin, una na ton, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay gadesulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga tiyan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest na aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom na aton tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka feedback sa aton na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kun makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidayawan sa dugno kanami gid iinom pagid liwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes, and then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea, or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation, and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration. occasion. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online. Pwede kamo maka-shopping online na, no? Dira sa ila sering TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sering official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sering mga product. Then pili lang kamo dira. Kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Ako si John, problema ko

0: Telecom Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kon mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kon hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kon mahimo, kon prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina, kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat, 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan, ukon aton sininga linapuhan. Sample.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga. Kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Buton balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kagun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton na huna-huna una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man na ito nina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer na ito, o kung gina-suggest na ito nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sininga pagkaon, may ara pagkita sininga kalanon, masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gidatawag fats. Kung may mga fats kita dira, nga dapat naton kaunon. Kay nga man, may mga fat-soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas. Hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinis ang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds. Kagiban pag yun, ano, bilang source sang ila sini nga fat para ma-absorb yun itong mga fat soluble vitamin. And then, lastly sini, no, pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon, optional ini liwat para nga ma-settle nga itong sini stomach, kag mabuligan ang maayo pag yun nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Santhon Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amoning Santhon Gold Herbal Tea. Kay mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crash tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide din naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sini kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom mga kita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C, sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya do kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kun waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan dessert pagkatapos na aton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun, diga kaon taga ni sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag ni ang chansa sini, nga mag-aslo, mangimo sini nga, dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton din mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong iya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sino sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa ngilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labinagin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya, Dok, ah, gin-idea ko na lang. Kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababinhan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory like medyo nagahina naton sa memory. May benefit man ning lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sa lawas, magpagsik man ang aton sa ning lawas, mabuild ang aton sa ning kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung ka Environment D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotice nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halibawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ila sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyong sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyong sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining nga mga balatian. Kag why man ka mo sining kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag ang bintaha pagidra kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento. Ngayon nyo sini kinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glowtec Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
4: Sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalari mo mabalian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa isa 17 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsening kamahan subong nga bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Hunyo 26, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikatulong naman sa inyo mga katropa, makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira sa aton, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sang probinsya naman, XFM Sagay City, sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Sa sur nga bahin sang probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita ang malantaw man sa ating live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also mga katropa, mahimo na ninyo ma-download ng libre sa aton kung sa inyong mga Android phones. Ang ato yung official streaming app sa XFM Philippines. Tara sa inyong mga Android. Pangitaan nyo lang mga katropa.

0: XFM Radio Network. Ma-download mga katropa nga libre. Kag ma-access dira ninyo ang tanan nga istasyon sang XFM Philippines. Haliin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
1: Mga katropa, kita man ang mayaraw sa text line. Dari sa istasyon XFM Bacolod, ang aton nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international kag ibat pa diri lang sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
0: Sa mga balita diri sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Yara na sa 1,200 ka mga baboy sa probinsyang nagkalamatay halin sa nagligad ng bulan. Pork o kung probinsya sang Capiz nagdumili sang pork meat products halin sa Negros Island kag Iloilo.
1: Lola nga na bag-ulanggi digin discharge sa regional hospital ang napatay matapos tabungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa dalan sa tubang sang Bulolngan.
0: 80 ka mga barangay sa probinsya nagbaton sang seal of good governance. Para sa ating mga headlines sa national news.
2: Express Balita, national news.
0: School safety law ang ginapanawagan ngayon patuman sulo sa pila ka mga katapos sang kongreso.
1: 34 ka mga kaso igapasaka sa Bureau of Internal Revenue batok sa ginatawag BGC Boys.
0: Para sa ating headlines, international news.
2: Express Manila, international news.
0: Dalaguan nga syudad sa kalibutan, gintay og kahapon nga adlaw.
1: Triumphaliwat nga nagpahayag sang iya pagkadismaya sa pungsod sa mga kun pungsod sa Europa.
0: Sa aton nga balita sa sports, sobra 300 ka drones ka nakumpiskar malapit sa World Cup site sa Amerika.
1: Samtang sa aton nga balita sa showbiz mga katropa, ang artist sa likod sang Star City's Artista Gallery ang nagpahayag nga hindi lauay ang ilang obra kundi hindi lamang ini perpekto.
0: Para sa aton nga balita karon sa balita espesyal, tapos si katropang James King, mga katropa. Tatlo ka mag-utod nga babae, ginakabig nga pinakatigulang sa bilog nga kalibutan. Alas 6:22 na. Inyo na ba tayo, mga katropa, ang mga headlines sa lokal, national, international, kagibat pa, kagininin na dulon sa inyo, sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Alas 6:22 na. At ang padulungan, mga katropa, mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Probinsya sang Capiz nagpagawa na sang executive order nga nagadumili sa pagsulod sa pork kag pork meat products nga halingin sa may positibo nga kaso sang African swine fever kasubong sang Negros Occidental kag Iloilo. Ang EO ang permado ni Governor Fredinel Castro nagapahayag nga dapat maproteksyonan ang backyard swine growing sa bilog nga probinsya agod indi magkalamatay ang ila sinagod nga baboy. Maud ging kompirmar mismo sang Department of Agriculture ang mga positive cases sa Negros Island kag Iloilo nga nagakabagay nga mga man ang katupad nga probinsya maud madali magsaylong masakit. Nag-activate ang probinsya sang ila ASF Task Force kag istrikto nga pagpatuman sang inspeksyon sa mga karne nga nagasulod. Ining dapat nga dakpon o kun sunugon o kun indi gan ipabalik sa port of origin.
1: Yara na sa 1,213 ka mga baboy sa probinsya ang nagkalamatay humalin sa Mayo 20, tubtog Mayo 22 siniyang tuig. Ini ang data halin sa Provincial Administrator's Office sa Negros Occidental. Hindi pa mapatod kung tanan na bangod sa African swine fever ang kabangdanan. Ang unabing paglantaw nga kolera kag swine flu ang rason. Sa sininga kadamuon isang nagkalamatay nga baboy may balor na nga 14,462,000 pesos. ang swine industry sa Negros Occidental ang isa man kadako nga industriya bangod yara sa 29,800 heads ang populasyon sang mga baboy. Inaanghalin sa backyard swine growers kag sa mga dalagko nga kumpanya nga may local factory sang pork meat products. Ini ang mga kumpanya nga napahamtang sa guwa sang Bacolod nga amo ang nagadistribute sang dalagko o kung nagadistribute sa mga dalagko nga supermarkets.
0: Nagpanawagan ang sangguniang panglungsod sang Bacolod sang masugot nga pagpatuman sa anti-bullying policies kag mga safety protocols sa mga eskwelahan kasunod sa mga insidente sa pagpaniro kag pagpamuno nga natabo sa mga eskwelahan sa Tacloban City kag Cavite. Sa sesyon sa konseho sang Hunyo 24 ginaprobahan ang isa ka resolusyon nga nagakontinar sa pagpaniro sa San Jose National High School sa Tacloban nga nagresulta sa pagkapatay sa tatlo ka estudyante kag pilaso ng iban pa. Sa insidente sang pagpamuno sa isa ka pribado nga bulutuan sa General Trias Cavite nga nagpila sa pito ka elementarya nga estudyante. Sa uno sa kay Councilor Cesar Distrito. Ang mga insidente nagapakita sa kinanglanon nga paligon o kung paligunon ang anti-bullying programs, mental health support, conflict resolution mechanisms kag pagintras sa mga ginikanan sa pagatipan sa mga kaayuhan sa mga kabataan. Gipayag man sining ang importansya sa antiprano ng intervention, epektibo ng counseling kag ekstrikto ng pagpatuman sa child protection policies. Nagpanawagan man si Councilor Pausi sa tanay ng pampubliko kag pribado ng bulutuan sa Bacolod nga paligunon ng ilang seguridad kag emergency preparedness agud masiguro nga luwas ang palibot para sa pagtuon kag kaayuhan sa mga estudyante kag mga empleyado. Samtang i-recommendar ni Councilor Al Victor Espino ang pagpatuman sa mental health program sa mga bulutuan. Trainings para sa mga maestro kag personnel sa pagpabaskog sa Anti-Bullying Act, pagpaligon sa campus security kampanya batok sa illegal ng armas.
1: Ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang naghimo sang psychosocial support sa biktima kag ginikanan sa isa ka 17 anyos kag grade 9 student sang Ledesma National High School ang biktima sang pagbuno sa guwa sang ilang eskwelahan sa tinalikdan nga Hunyo 23 sang hapon. Ang suspek ang isa man nga minorong de edad kag pareho ang edad. Nagpatigayon sang intervention ang DSWD NIR samtang ginabulong ang biktima sa isa ka ospital. Samtang may separado man nga team ang naghatag sa panugyan para sa pamilya sang biktima. Magluwas sa psychosocial support, naghatag man sang cash relief assistance ang ahensya para gamiton samtang nagapabulong ang biktima. Samtang sa bahin sang suspect, ginpadulungan man sang team ang iyagin pa o ginapahamtangan sa Social Development Center sa siyudad sang San Carlos. Kagdigto siya gindala sang otoridad bilang sentro sang Children in Conflict with the Law. Sa diin, may himuon man nga pagpanugyan sa iya kag iya ginikanan kung anong dapat himuon agud indi na masulit ang nasambit nga hitabo.
0: Ginaplano sa syudad ang pagsaylo sa mga tul-an nga yara subong sa Burgos Public Cemetery nga ginapanagian sang syudad pakatusan duman ang public cemetery nga ibutang sa isa ka bone vault. Sino kay Secretary to the Mayor Attorney Martigo ang pagbalin sa mga tul-an ang kabahin sang mas malapad nga plano sa syudad agud mas maorganisar ang pagdumala sa mga pampubliko nga sementeryo. Ginpatag ni Go nga ang mga tul-an nga era sa Burgos Cemetery nga inugsaylo ang mga gikan sa patyo nga tuman na kadugay kag naguluwa na uko nagalaguba. Samtang ginanda ang implementasyon sa proyekto, ginapanawagan naman sang city government ang kooperasyon sa publiko ilabi ni sa mga pamilya nga sang ginpanglubong sa nasambit nga patio. Nagpost naman online sang 454 ka mga pangalan ang syudad sang mga nagtaliwan nga malakip sa nasambit nga pagsaylo. Nagapanawagan naman ang syudad sa mga kooperasyon sa pamilya para sa proseso nga paghiwaton. Ginpahayag man ni Go nga wala sang pagabayaran ang pamilya kundi buligid lamang sa pagproseso.
1: Nagsaka ang numero sa mga rehistrado nga botante sa Bacolod City para sa barangay kag sangguniang kabataan election sa maabot nga December 2026 nga naglabot na sa 361,749 ka mga botante suno sa COMELEC Bacolod. Ginpahayag ni Election Officer Attorney Katrina Trino Canya nga amo na ini ang clean list sa mga botante para sa election sa maabot nga Nobyembre 2. May pagtaas inaikumpara naman sa 359,081 sa tinalikdang ito in 2025. Gaya na ibaluan, may ara sa 113,194 tanan ka mga rehistrado para inis sa mga SK o konsangguniang kabataan ng mga abutante. Nagapabili naman ang barangay Mansiringan nga may pinakadamong abutante sa syudad sa Bacolod nga may ara sa masubra 30,000 ka mga abutante. Samtang gipaibaluman nga may ara sa 961 clustered precincts nga pagagamiton sa maabot ng barangay and SK election 2026, bangod 400 kabutante lamang ang dapat ma-accommodate sa kada presinto sa manual nga pagpiniliay.
0: Patay ang isa ka 63 anyos nga babae samtang pilaso ng iyang abana matapos mabungguan sa motorsiklo sa Dalan Lacson at Ubang San Corazon, Loxin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa barangay 18, Syudad sa Bacolod, kagawon sang Hunyo 24 o kon 25. Ang nagtaliwa ang gikilala sa kay Rosita, samtang pilaso ng iyang abana nga si Hinaro Patok, 73 anyos, doon sa mga residente sa barangay Pasel, Banuas ng Gabi, Magalona, samtang ang driver sa motor gikilala sa kay Zyril Villanueva, 24 years old, kag-residente sa barangay 9, Syudad sa Bacolod. Gikilala ang kasining si John Nelbert Cordova, 32 anyos, kag-residente sa barangay 12, Syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sa Traffic Enforcement Unit o konti iyo, gikan sa ospital ang mga biktima kag na magatabok untani sa dalan, agod nga magbakal sang bulong sa isa ka pharmacy. Bangod si Rosita ang bagulang nakagwa sa ospital. Dunga pa ni Bonilla, gikan ang motor sa sur nga bahin sang dalan kag pagkadto sa norte nga bahin apang pagkadangan sa lugar sang aksidente. Samtang ara sa pedestrian lane na magasawa, hinali na lang aginbungguan sang motor. Bangod sa mabaskog ang pagkabunggo, nangin seryosong kaimtangan ni Rosita, samtang lunsay na kaagom ang pila sa lawas kanday Hinaro, Zyril kag Nelbert, apang ginbawian sa kaboy si Rosita, samtang ang tatlo ginabulong sa karon sa ospital. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga nakainom ang driver sa motor kagang ang kasini sa karon, na ginahulat sa kapulisan ang desisyon sa ngimataasang mga mag-asawa.
1: Isa patay kaguhang pilason matapos magbungguan ay ang duha ka motor sa barangay Burgos, Syudad sang Cadiz hapon sang Hunyo 24. Ang nagtaliwa na ginkilala sa kay alias Tev, 18 anyos, kag mayara ini sang angkas nga 14 anyos nga lalaki lunsay mga residente sa barangay Burgos, samtang ang driver sang isa ka motor isa ka 15 anyos nga lalaki kag residente sang barangay Sikaba lunsay sa syudad sang Cadiz. Sandig sa investigasyon na sang Cadiz City PNP, ang motor sang 15 anyos gikan sa proper sang syudad kagpadulong sa barangay Burgos, samtang ang motorsiklo ni Steve ang gikan naman sa barangay Sikaba padulong sa crossing Martisan kag ginaligar nga nadulaan sa control si Steve kag nagdiretso sa linya sang menor de edad. Bangod sa mabaskog nga pagkabunggo, lunsay nagtabog ang mga sakay kagilayon nga ginpangdala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sa Dr. si Steve kag sa karon padayon pa ang ginabulong sa ospital ang mga pilason.
0: Nasapuan nga wala na sa kabuing sa kalalaki sa sapangan namtang sa sitio Balingasaga, barangay Masulubal, Masangla, Kasilyana hapon sa Hunyo 24. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Toto, 48 anyos, sa residente sa nasabit ng barangay. Sa next investigation sa Kasilyana PNP, nagpadulo sa lugar ang nakakita agud nga magpanghuwa sang paka apang nakita sining lawas ang wala makilala nga persona. Gilayon sining ngayong pagkigangutan ang punong barangay kagin palabot man sa kapulisan. Agun maimbestigahan ang lugar kag natigay man nga nakilala ang nagtaliwan. Sa karon, nagapatay ng investigasyon angot sa kamatayon sang biktima.
1: Pagpanagtag sang school supplies sa syudad ang yara na sa 70% ang natapos. Sunod ni kay Mayor Greg Gasataya, kaga surupag na delay ang ilang pagpanagtag bangod man sa malaing tiyempo kaga mga class suspension. Ginalauman naman nga matapos na sininga simana kung maayo ang tiyempo sa mga adlaw kag magkapadayon sila sa pagpanagtag. Madumduman nga una naging panghatag sa una palang adlaw sang klase ang mga notebooks, lapis kag mga papel, kag iban pa nga mga school supplies, kag sa bag na lang kag mga PE t-shirts o PE uniforms ang ginatapos panagtag sang syudad.
0: 601 ka mga barangay sa Negros Occidental ang makabaton sang tagduwa kagatos kalibo ka pesos alin sa Malacañang para sa pagpatuman sa pila ka mga proyekto sa barangay. Ini ang sunod sa kay Liga ng Mga Barangay President Richard Julio Sablan, nga mo ang nagatiglawas sa sanggunian panlalawigan. Yara sa 120 million pesos ang ayuda nga magatupa sa Negros Occidental. Suno sa iya, kung ma-download na sang Malacañang ang pundo sa probinsya, ang Kapitulyo na mag-amat-amat patawag sa mga barangay leaders sa pagbaton. Samtang sang nagligad nga Miyerkules, may 80 ka mga barangay sa Negros Occidental ang kilala nga may maayong pagdumala. Silang nakabaton sa certificate ng Seal of Good Governance sa programa sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Gipamunuan ni Governor Bong Lacson kag Teodoras Magaysay sa DILG Negros Island Region ang awarding ceremony sa Kapitolyo. Alas 6:34 na, inyo nabatean ang mga detalye sa balita sa lokal kag ininginadulong sa inyo mga tropa sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: Alas 6:34 na mga katropa, ito padulungan ng mga detalye sa balita sa nasyonal.
2: Express Balita, National News.
0: Ang tip gikan kay Senator Bam Aquino, nakabulig sa mga otoridad nga mapunggan ang ginaligar plano nga pagpanglutang sa eskwelahan sa Tolosa National High School sa Leyte. Sunod kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Gilayon nga naghulag ang mga otoridad matapos mabaton ang impormasyon nga gipalabot ni Aquino nga nagresulta sa madasi nga pagpugong sa ginapahayag plano nga pag-atake sa isa ka eskwelahan. Patay naman ang investigasyon sa mga manatungdan nga ahensya gud may baluan ang bugos nga detalye sa insidente kag ang mga posible imbolbado sa ginapahayag plano.
1: Nagpanawagan si FPJ Panday Bayanihan Partless Representative Brian Poe para sa maidid nga pagaripaso sa pagpatuman sang nagaluntad nga mga kasuguan para sa kaluwasan sa mga estudyante kasunod sa madugoon nga insidente sang pagpanglutang sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante kag pila ka iban pa ang napilasan. Kasunod sang insidente nagfile si Poe sang House Resolution number 1147 nga nagatinguha sa pagpatigayon sang imbestigasyon. Bilang bulig sa legislasyon, agud mahibaluan kung bala ang mga kasuguan kag programa nga nakatutok sa kaluwasan kag kaayuhan sa mga estudyante epektibo nga ginapatuman sa mga eskwelahan. Ang ginproponer nga investigasyon nagasakop sa pagpatuman sa Anti-Bullying Act Emergency Response Protocol sa mga eskwelahan, mga programa para sa mental health kag kaayuhan sa mga estudyante subong man nga ang nagluntad nga juvenile justice system.
0: Nagasalig naman si House Prosecutor kag Bicol Saro Partless Representative Terry Ridon nga matapos sa hustong oras ang marking of evidence sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte at isang natalan nga pagsugod sa trial sa July 6. Sa ikapat nga adlaw sa pre-trial proceedings sa Senado bilang impeachment court, gipaag ni Ridon nga ginpadasig ang proseso matapos ginduga ang mga evidence marking stations nga nagtugot sa mas epesyente nga pagproseso sa mga dokumento sa prosecution kag depensa. Sunod kay Ridon, linibo ka mga paina sa mga dokumento ang ginareview kag ginamarkahan subong bilang preparasyon sa trial.
1: Ginanunsyo sa Bureau of Internal Revenue nga nagakuha na sila sang clearance gikan sa Department of Justice agud magpasaka sang 44 ka kaso kriminal batok sa ginatawag nga BGC Boys nga ginabugusan sa mga anay opisyal sa DPWH nga Sanday JP De Leon Mendoza, Henry C. Alcantara kag Bryce Erickson D. Hernandez. Ang mga kaso nagadalahig sang kabugusan nga mga tax liabilities nga masubra 1.68 billion pesos nga natukiban gikan sa mga investigasyon sa BIR sa dako nga diferensya sa tunga sang ila ginadeklarar nga income kag aktwal nga gasto. Sa tatlo ka separado nga resolusyon nakitaan sang DOJ ang probable cause agud pasakaan sang kaso ang tatlo ka o kung ang tatlo sa idalom sang section 254 kag 255 sang National Internal Revenue Code para kay Mendoza. Napulo kaanom kakaso ang ginrekomendar nga naglabot sa 179.7 million na pesos. Para kay Alcantara, napulo kag 8 nga nagabugos sang 913.8 million pesos. Kag para kay Hernandez, napulo nga nagabugos naman sang 593.7 million pesos.
0: Alas 6:38 na, mga katropa, inginabatian ang mga detalye sa balita sa nasyonal kag ginadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At na padulungan ng mga detalye sa balita sa international.
2: Express Balita International News.
0: Duwa ka mabaskog nga linog ang nag-uyog sa Venezuela sang Hunyo 24 o kon kahapon nga adlaw tuig 2026. Sunod sa United States Geological Survey, ang unang alinog may kabaskogon nga 7.2 magnitude kaging sundan sang mas mabaskog nga 7.5 magnitude makaligad lang sang isa ka minuto nga ang sentro ang malapit sa Moron na sa estado sang Carabobo kag Nabatsigan tutob sa kapital nga Caracas. Nagpaandam ang USGS nga mahimo mas sobra sa 10,000 ang napatay samtang linibong na pilasan kag padayon nga nagatrabaho ang mga rescuers agud maluwas sa mga natrap ang insidente. Ang isa ka pinakababaskog nga linog nga nagigo sa Venezuela sa sulod sang mas sobra isa ka siglo bangod holiday. Madamo nga tawo nga ra sa sulod sang balay nga mahimo kun tani nag-amot sa mas mataas nga numero sa napatay. Samtang gitayog man ang North California sang 5.6 magnitude sa kapareho man nga adlaw kag 6.9 naman ang nagigo sa Japan sang June 25, 2026.
1: Liwat nga ginpahayag ni US President Donald Trump ang iyang pagkadismaya sa Europa kasunod ini sa kapaslawan nila nga suportahan ang iyang pag-atake sa Iran. Ginhimo ni Trump ang pahayag sa iyang pagkitanay upod sa hepe sang North Atlantic Treaty Organization o NATO nga si Mark Rutte sa White House. Sunod sa kay Trump, wala sila nagkinahanglan siyang bulig apang mas maayo kung ang mga pungsod sa Europa ang maghimo sang inisyatibo agud buligan sila. Ginatagan niya sang importansya nga dismayado siya sa Italy, United Kingdom, kag Spain. Madumduman nga magkapilang kapeses nga ginpagkamalaot ni Trump ang mga kaalyado sang Europa nga ginakusahan sila nga wala nagasuporta sa iya away kontra Iran.
0: Ang balita sa international, inyong nabatian. Kaginigin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At ang padulungan mga katropa ang balita naman sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Nagdangat sa masobra 300 ka-drones ang nakumpiskar malapit sa World Cup site sa United States. Halin sa nag-umpisa ang tournament sang June 11. Sunod sa Transportation Security Administration nga ginapatuman sa federal government sa pagpamuno sa White House Task Force ang pinakakomprehensibong airspace security ka-drone mitigation efforts sa maragtas ang US para sa FIFA World Cup 2026. Ang stadiums kag lugar nga nagapalibot sa event spaces ang ginakabing nga no-drone zone. Bungod sini ginadumilian ang pagpalupad sang tanan nga mga aircraft lakip ang mga drones sa match days 3 ka nautical miles nagikan sa stadiums kag tubtob 3000 feet halin sa duta. Magluwas na lang kung notorisado inis ang air traffic controllers o controllers. Ang magalapas sa nasambit nga pagsulundan ang magapangatubang sa penalidad kag mahimo nga multahan sang $75,000 tubtob $100,000. Ginsiling sa TSA nga wala sang indikasyon nga kabahin sang anuman nga pag-atake ang mga nakumpiskar nga drones. Balita sa sports, ginadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6.42 na, ato padulungan ng balita sa Showbiz.
2: Express Balita, Showbiz.
1: Mga katropa, sa tunaman balita sa Showbiz, kung saan din nag-trending ng mga katropa ining Startista Gallery Art, ako mga katropa, Startista Gallery ng mga statwa nga ti, kuno, may nagambal nga, hindi pareho tsura, may gambal nga lawai, may gambal nga wala-wala. Gid ka, ano, kakalawai isang version, kakalain isang quality. Mga katropa, nagsalita na ako, nag-gwa na ining Startista Gallery Artist, mga katropa. No? Si Jerry Santos, isa sa mga artist sa behind sa nasabit nga Star City Startista Gallery. Mga katropa, ang iyang sabat sa mga netizens nga nag-criticize, kasi hindi man isiling nga hisa, katropa ng France, kaya kung magsaling hisa, inaisaan mo. Pero inibi, criticize siya ako na constructive criticism sa kahit nakita yaming amuna hindi para tsura ng lain para siya may anggid kung hindi amuna bala di ang sabat niya sa criticism mga katropa nga hindi po perfect ang gawa namin pero hindi siya pangit. Hindi ko po tatanggapin na pangit ang gawa namin. Kahit po i-bash niyo po ako, hindi ko tatanggapin na sabihin na pangit ang gawa namin. Amo nang iyangan ang ipahayag, mga katropa. Tisunod siya, hindi ako nang ipagibatunon ang word nga pangit from netizen. Ang nang iyalang ako nung batunon, hindi perfect. Kaya hindi gidman ko nung perfect. Pero ti hindi ko nung yalaw. Ay, gid. Amo nang ginapakibato niya, mga katropa. Pero ti ang mga netizen naman niya, ang ila comment, dog show, gid ya po na may gambal. Gid nga parang episode ng Shake, Rattle, and Roll ko nung tura sa mga wax, mga katropa. Pero ang mega-comment man niya, siyempre, ano man, no, ng constructive man ang opinion nga timbal. Yag, agree siya ko, no, nga hindi perfect. Kagambal niya, may aragid man, abikla, ingid siya ko, no, abing level dito sa Madam Tussaud, mga katropa mo, wala ingid to yung level. Pero, balya, da, hindi na ko, no, meaning, ihambalong tangalaw, ay ang mga statwa man ko, no, kay ti artista mo ng obra maestra na siya, wala siyang obra maestra nga laway, kay biskan kurit na siya, biskan kiwi na siya, ti obra maestra na siya. Tsakto na kambalya, nga hindi ko no perfect, pero hindi man laway, kay wala ko no siyang obra maestra sa isa katao, kung art sa isa katao nga laway, kay tanan kita may lain-lain kita kurit, may lain-lain kita nga art. Pero mga katropa, dudutay lang gidyang nagambal, isang positive kon constructive man nga mga komento, ang iba niya mga katropa, mga bat duling naman dyan si Pops, mga muna bakit ka na, mga duli bat man da si Pops Hernandez man na nagahambal man niya, mga katropa, nga ti the intention was good ko, no, but the execution ko, no, so far mas ano ko, no, mas mapamayo pagintani. Wala mo siya nagahambal nga law ay ho, no, kundi nagahambal niya mas mapamayo pagintani ang execution. Pero ti mga katropa, ang mga netizen abi ano gid, no, ng damo gid abi sang mga dungol man nagahambal gid Japan nga anong hindi law ay law ay gid imi mga amo gid abi mga katropa Japan. Pero ti amo nino ang isa sa mga artist, no, sa likod sini na sabit nga mga wax figure kon wax statue nga si Jerry Santos, mga katropa, no, at inaghambal kadto hindi nagormatiis man ino mga ano bala ka netizen mga comment kat imagine no yung hambalon nila nga nga do pang Shake, Rattle, and Roll ko do, mga katropa. Pero anyways, ti amo na mga katropa ng amo ni mga tsura nila sa buong kagti sa mga nagreklamo bali nila gani mag ubraho nila liwat. Tapos kay Pops gani mga katropa na Fernandez nga una naton gin ano o liwat to nila. Kag ti hambal naman sing ibang dia, ah, okay na na, ah, at least why gagiho kun gabi. Amo pa gani hambal sing isa, okay na na, at least kun wala gagiho kun gabi. Pero anyways, mga katropa, no, tiya mo na pag-udra sa Luzon nga ano ni Tani. Eh, supposedly, ano ni siya, lalagawan ni siya Tani. Pero tisubong, doon nangin issue siya when it comes sa mga tsura, dari sa mga statua. Mga katropa, oras na ito, 6:45. Kaya nga itong balita sa showbiz, ang ginadulong sa inyo sa itong habon nga mga pamaputi sa Yes to Health. Una, dari ang itong Santone Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santone Plus Herbal Soap, ang makaprevent sa early sign of skin aging. Magkapaputi man sa itong mga panit sa ining natural niyang ingredient na may gamiton sa ang bilog ng pamilya adlaw-adlaw. Madula agad ang germs sa kagbaho sa imong alawas ining Santone Plus Herbal Soap. Kag syempre mga katropa, may harap pagdasang ahabon nga isa pa kapapaputi nga may glutathione naman kag kojic. Manami gid para sa mga mahilig diraya sa mga habon nga may kojic kag gluta, mga katropa. Agin impunan pa sa virgin coconut oil kung VCO. Agin isa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:47 na, mga katropa. Itong padulungan na balita espesyal, kaupod si katropang James King.
3: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Tatlo ka magutod dalun sa centenarians gain kilala sa Guinness World Book of Records. Payong aga, mga katropa, kamo nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Pagi niya ang balita espesyal. Kaupod si katropang James King. Katropa, ano ayan ang ilang ginakaon, no? Isa ka pinasahinga balita, gikan sa Brazil, ang ginkilala sa Guinness World Records, o kung Guinness World Book of Records. Bangod, tatlogid ka magutod, nga babae, ang tanan nakalabot sa edad nga 100. Punting buwan ng ilang edad, nakalabot na ini sa 316 katuig. Si Levita, 109. Si Zoraidi, 104 kag si Zulina 103 ang ginakabig subong nga pinakatigulang nga buhi nga magulutod sa kalibutan. Ginapatian nga ang makapaparagos nga estilo sa pagkabuhi kag tinga pagkaon kag mabakod nga pamilya among posible nga mga rason sang ila malawig nga kabuhi. Ikaw, katropa, asa sa ano nga edad ang gusto mo malabot? Ang ibang guro gusto makalabot siyempre kay para may shimmil man sila, no? Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas healthy and longer life, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.

0: Grabe, no? Bless ka na, magamo ka na na. Muna mga sekreto sa ibang kuno, ultan. Ultan. Mahaba para sa mahaba ang buhay. Sakto na, no? Kailangan subong bangon sa mga pagkaon. Sado na gaano ng aton nga kabuhi, no? Muna balblan nila, instant ang pagluto. Oh, tingang life na ton, ga-instant man. Galipot. Gadasi mga kabuhi ako noon. Sa mga dasig ng mga pagkaon or mga processed, in short, mga katropa. Alas 6:50 na. Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health, sa dinta ni Mabakal.
1: Mga katropa, Mabakal ang atong mga produkto sa atong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man mga katropa sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa atong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagatutok na, good morning. Dras mga katropa nato, no? Arinis lang ako ka-monitor, no? Good morning da.
1: Yes, good morning, good morning. Sa mga katropa pips nato, sa ilan ni Sir Lloyd Davales, dira mayong aga. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugos, sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa ilaya ni Barangay Kabog Ambulance, di o? Baya, good morning katropa. Shout out ko, no? Kay Barok, gapamati ko, no? Sa Changini Ayayan.
0: Good morning da.
2: Bow, ka-perfect.
1: Yo. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, kay Alberto Norbing Loreno, yes, nga nagalantaw subong ka nagapamati sa ato sa Maytalisay City Zone 15. Maayong aga sa ilan ni Jill Windera, mga miyembro sang class nato, no, kon katropang listeners, yes, and solid supporter sa may Himamaylan Tagalog chapter ka. Ganun pag isa ka chapter ni Pat ko. Nakon sa mga moms chapter man nato, sa syudad sa Bacolod, good morning sa inyo nga tanan, no. So ang tanan nga listeners nato sa mga karinderya nila ako sa ilan ng mga balingaan,
0: yes,
1: sa Bulaga. Good morning!
0: And happy birthday!
3: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Happy birthday sa lahat! Sa mami ng lahat!
3: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Happy birthday kay Mami G!
1: Ang Mami G na G! Happy birthday!
2: Wow! Ka-perfect!
0: Mamangkot, sinasunan na si Mami G man? Si Marnie Aragon bala?
2: Wow, ka-perfect!
1: Sinuna siya?
0: Si Marnie Mami G Aragon.
3: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Oh, mami mo, mami ko, mami ni ating, mami nating lahat.
2: Wow, ka-perfect!
0: Happy birthday, Mami G! No, enjoy your day and God bless you, no? Kag ang imong family, no, sa gina we wish you a Merry Christmas
1: and a Happy New Year.
0: We wish you a good health always, Mami Gia, no? And sa imodring presensya, di salamat sa mga ano mo, no, sa imo man kaysa ang mga pag-inspire sa tanan, sa tanan nga bilang ano naga ano kadali sa amon nagagiyaman, no? sa amon ring station manager sa kay Sir Mitch, sa amon man ni Sir James, no, tanan nga tropa dere, no, natamyaw ka sang happy birthday, we wish you a Merry Christmas.
2: Wow, ka perfect.
0: Mami J, your day, we are expecting karon asang manamit mo nga linuto.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Namit si Mami J magluto. Namit na sa. Katropang Chris?
1: Yumyuhom na din, Mami J.
0: Sige, katropang Chris. So, sa piyak din namon nga aquarium, gayumyuhom na. Gayumyuhom na din.
1: Tambal niya, guys. Subong ka, Sir Franz nga. Sa wakas, may ano na siya? May ara siya. Subong nga Friday. Diba kasi sa Friday, why siya eh? Subong timing, oo, birthday ni Mami Jan.
0: Tabuan na. Siya ang timing. Kasi subong, no? Oo, gapisik-pisik na sa kay ara ng iyang nga bubod. Amo din nga isda sa piyak ng aquarium, galuya. Basta may birthday, gapisik-pisik na. Kay ara ng iyang bubod. bubura na nasa karon. Nah, happy birthday liwat pa, Mijia, no? God bless you.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Salamat, Gid, no? Thank you in advance, dahil pa, Mijia. Sige, sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo, mga katropa, ha? Edison's man, ha? Kami naman, ha? Day off mo galing? Edison's man, ha? Kami naman yung katropang win, ha? No? Kami naman, mga kabaton, sa inog-birthday, no? Iyon mo yan, ha? Wait ka pa yan, no? The next year ka pa kuno mo. Sige, alas 6:55 na. Mga katropa, hindi na ba tayo ng mga kabugusan, mga detalye sa lokal, national, international, kagiban pa? Salamat sa inyong pag-upod. Hindi nyo na paglisong inyong mga radyo na magabulo sa Bullseye. Kaupod si katropang Erwin Salina. Mga katropa, saliwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang sestapain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Tore.
9: Sige, mukhang okay nga doon.
10: Hip, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
8: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
10: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
11: Na XFM kidhaw?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Na XFM kid?
13: Inami ang music ah.
14: Wala sang konkretong sagot.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka X.
14: Simply,
11: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM gidhaw.
16: Timo.
4: XFM 103.9.
17: The Secrets of Health.
18: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
19: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo kaadlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Southern Plus Gold.
18: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
19: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
18: Amo na kalaba ha.
19: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Santon Plus Gold.
19: Ang manami sini sa Santon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga aton sininga tinai sa pagpagwasang higo. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secrets of health.
18: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
19: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
18: Oo.
19: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secrets of health.
13: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
18: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na ito sinin skin. At the same time, nagapanami sa ato sinin mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sinin brain.
2: The secret of
1: Santon Gold Live Testimony.
16: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
13: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
12: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Pain.
21: Si Michelle Legale is

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
2: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa. X

0: Pare, doon tayo maglagay tayo malapit sa Dore.
1: Sige, mukhang uwi nga doon.
2: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
0: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
2: Ako si Rinoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sadi ng malawakang brownout kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCT.
4: Boss Rick.
5: Kamaturan ang salandigan sang kanatarayan.
6: Bullseye!
5: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
7: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
5: Bullseye!
8: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
5: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamok ang reklamo sa tao. Bullseye!
9: Niniwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
5: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa ating mga suki na tayo para pati. Welcome na sa pag pangalaga tiliwat sa Bullseye. It's Friday, TJIF. Thanks God, it's Friday. Morning, morning mga katropa. Musta na nga ito nga mga kauturan sa mga panimaray nila sa tagsa katrabaho. Mayaga. Morning, morning. Nakapakapi na? Nakakao na? Recharge na mga katropa? Doong Friday today, ang ibang medyo ubos na. Nagagaluyana. Oo. Kay ang sitwasyon subong. Daw ka simpos ni peligros naman mo, no? Pila na kadlaw, pila pa kadlaw bili, no? Pizza 20 size plang subong. Happy birthday gali sa kay Mami G. Happy birthday mga katropa. Mami G, happy birthday, ha? And to all the birthday celebrators, mga katropa, happy birthday to you. Kumusta nga ito na adlaw subong? Daw mapaway na ang Hunyo. Masulod naman ito sa Hulyo. Daw sobra na katunga sa tuig. Hulyo, Agosto. Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Signals man at daw to. Morning ha. Mga drivers na ton nga nagribot sa tagsa ka mga lugar mga katropa. May aga sa inyo tanan. I hope na okay subong aton nga kulo kita-kita. Nagnubo-nubo ang ang aton nga presyo sang petrolyo. Ang aton gasolina, aton diesel. Pero base ba o naman bla the source man now. Ang ginakolbaan subong mga katropa. Kaya wala klaro bla. Ang ining peace deal sa Estados Unidos dito sa Iran kay matapos nga nagambal sa nga mayara nakita sang peace deal mga katropa ang ginakalain sa buot sang Iran man to nga bisan may istoryahan nga ita sang kalinong kakatawayan mayara Japon sang pagbangatake halin sa Israel dito sa Lebanon padayon Japon ang away katropa tigilalain man ang Estados Unidos to kay tis nyo na no maniman ag istorya talik kalinong kagatawahan pero ang Israel yung gamundaktus layaw ha wala itong ginaknowledge mga katropa sa Israel tinagalan tao sa Japan nga ang ining Lebanon naghahupot Japan sa mga terorista ng mga Hezbollah di nangin kabahin ina mga katropa sa peace pact no sa Estados Unidos kag kag Iran no nga untaton ang pagpangatake sa Lebanon pagkatapos may investment gani istoryahan tabla karon mga katropa ano nga mga support ang ginhatag sang Estados Unidos sa Iran kay may ara sang development program nga ginhatag ang gintanyag ang US sa Iran nga kay uhunto ang mga nagkalaguba to nga ginbombahan tabi sang Estados Unidos sang US dito sa Iran di na tapos na to ng mga peace deal to si Vice President JD Vance mga katropa nagreact siya na no maning obra sang sang Israel man siya do kamuyan labugay kamuyaw Naghatag man to sa parindugan si Prime Minister sang sang Israel katropa ambalya sang way kami gapati sang ining deal no nga klaro nga seryoso ang Iran sa pag fulfill sa mga agreement kag provision sang ining mga peace pact o kun sang peace deal upod ang Estados Unidos katropa ambalya sing bait lang na yan. Mabaskog man Japan ang estado ang Iran mahimo man sa Japan sa mga nuclear weapons niya para atakehon ang Israel kag ang bilog kalibutan amo nay palindugan niya sang Israel katropa sige tindi na hindi na pero damo kritiko subong mga katropa kay ti hambal nila kung maguntat ni ang gera katropa disadvantages naman para sa Prime Minister. Nga ah, kay may ara na sang eleksyon dito sa ano, sa Israel, ah, kaga base posible mislan sa posisyon, no? Kaga ang problema, kung wala na sa posisyon, pwede na sa mga pangatubang sa kasong agraf, kasong war crimes, katropa, kag pila ka mga nagkramata ito, no? Nga gin nga resulta sa iyang paglansar sa gamo o kung gira sa Iran, kag sa Lebanon, katropa. Kaya mo na ginaponggan man ni Prime Minister Netanyahu, no, dito sa Iran, Israel katropa. Kasi nga kung magdula na ni Saway na eh, no? Ano na siya, pwede na sa ma, pwede na sa Islan, pwede na may eleksyon, pwede na, kaya kung may ara ko ng ginigira, wala sa eleksyon, matabo. Anyway, welcome mga katropa sa pagpangalagan natin, mga balita natin, no? Ama Bacolod, game dagdagan sa notice of violation na naman mga katropa, duwani ka mga violations ang gindagdag sa mga ehensya sa gobyerno. Isa, ang LGU sa Surat sa Bacolod, mga katropa. Ang isa pa, ang Department of Education, hindi matapos nga may pila ka mga manugraduar nga wala nakasaka tungod sa ano? Tungod sa Bayranize o Tanay para sa graduation. May mga reklamo to nga mga ginakanan nga hambal nila nga nagbayad sila pero why sila makwalify to, why sila saka, no? Di balaan mo naman katropa kung edukasyon na mo sa Pilipinas abot ako na ano ni na kita mo isang ama mga katropa nga ang edukasyon na mo mala ng aton yung ano di nga ginapanghawakan para mag-ayo-ayo ang aton pagpangabuhi sa ulihi, ah, pero sila yung mga katropa ginhang, no? Ang pila ka may estudyante nga dapat magagraduar natin mga katropa. Abot ko na nung maging disposition sa Department of Education ni kay do kadamo gin sa mga ginikanan kay mga estudyante nga nagreklamo sa Ama Bacolod, katropa, no? Oras natin 7:31. Ari pa ang pinapalitas balita mga katropa, ho. Madumduman nyo to kapon gin talakay taman ang duwa ka senior citizen nga nabunggoan sang motorsiklo tungod kay hubog sila. Ang kumpirmasyon amos ni ang isa iskato, hubog, tanaw bla ang mga iskato ang isa, makita ito responsable pa rin sila nga trabaho kisa sila pa rin nagapatuman sa mga pulisa para sa mga kabataan, kita mo, nagsalig, pero ang pinaka latest katropa, ang Land Transportation Office nagsuspender sa ilang mga driver's license, no? Tungod sa pagka-irresponsable sa ilang aksyon, ilang giho nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka senior citizen nga permero na confined sa Corazon Luxin, no? Nakagwa, nag-ayo pagwa sa hospital, binungguan nila patay, no? Tani, makonsensya man isla, no? Di ari nagapangalagad ni sa gobyerno. Ambot ko na nung mahimo ni sa aton nga DILG. Angot sa ni mga katropa. Hubog! Dasiglagan! O pabayaan talang niya, muli nga klase mga opisyal mga katropa sa atong gobyerno. Pwede wala takantuan. Nag-escape lang gani. Amo na ning ilang mga binuhatan, ho. Umatagaan pa rin posisyon sa gobyerno. Anong lang, be? Ha? Ara naman ta, makaangko naman ta sa mga irresponsable, ha? Nga mga public officials, nga mga pungko sa pwesto. Nakaluluoy taos ni, ha? Sa programang sa buhay ng tao. Ang sitwasyon, ha, mga katropa, kung nga medyo nag-tumar kita sa lain sa buot sini, kay Tita Naobla, duwa naman ang isla ang senior citizen kay kung may mga bata pa ni tani bata yan nag ano eh nagbantays na di nagkadtos Corazon Luxin, nagalain pamatsag gusto salbaron kabuhi, ha, kay gamasakit mga katropa na confined sa hospital, nakagwa na nagayo, ha, mabakal sang bulong, ha, sang kagahon nga to binugguan sa mga talpuran talyo, imagine mo.
1: Suspect, hindi mo sa prevent.
0: hindi na tagaan sa... Ay, nako. Anyway, wala mga katropa, pinaka mga lantaw ta, no? Ari mga katropa, pinaka latest naman. Ako may gin-propose si Councilor Wilson Jun Gamboa ining Student Researchers Protection or Proposed Ordinance, mga katropa, sa Sangguni Panglungsod, no? Nagparindugan para sa protection sa mga estudyante man, no? Pero ang pila ka mga human rights groups, mga katropa, naghatag sang oposisyon angot sining ginaproponer nga mga ordinance sa mga katropa, no? Sang konsehal na naunta man ni Surihanta ang pinakalintis development sa mga katropa sa pagpakalaganta ganit lamang sa bullseye. Ariyo, isa pagid mga katropa, kundi kahapon to may ara sang ginpagwa nga statement ang ato DILG because nga matapos ang natabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban, may isa naman kuntani at plano nga mass attack, no? Mass shooting nga posible na tabo or mass nga pagpamuno bla mga katropa kahapon, no? May ilang nadakpan sang aton nga mga alagad sa kapulisan kag na contain ining plano kuno tani about ridley, no? Pabati namon labla karon sa inyo para isa-isa on tani plasta tani karon mga katropa sa aton nga palatuntunan nga nagaamo sini maabyan, no? Ang aton nga mga kabataan, balik naman ta sa istorya sang juvenile justice law sa aton pungsod Pilipinas, mga katropa, nga nagsaka karon ang istorya nga ipanubuan ang criminal liability, no, ang age threshold para sa mga kabataan nga naghimo sang krimen, ha? Naraon ta pila ka mga disposition sa pila ka mga kuturan ta, ano gid ba na ang pros and cons ipanubuon ta ang criminal liability sa mga estudyante ta, no, sa mga minors naton, no? First determente ano ang pilang edad sang mirror di edad. Ah, kay kalabanan mga katropas bilog kalibutan niya ang pag-intsindi sang 18 ka minor ka, no? So anong criminal liability na dapat ihatag sa ila? Ano nga punishment ang ihatag sa mga estudyante gani o sa mga minors gani once na naka-commit sila sa mga krimen, homicide, rape, droga, murder, mga katropa, nga ginakapig naton nga isa sa mga capital offenses, no, sa aton layi. So tanaon tara karon ang pagdiskusyon naton mga katropa kay diri pagkita nagatutok sa pila ka mga latest to, no, angot sini mga abyad, no. Pari pa ang pila ka update ho. 7.2 nga linog nag-igo sa Japan, no. Ang Venezuela gintay og man duha ka beses sa asang ining makabig naton linog nga nagtayog sa Venezuela kahapon, no, daw kakulog matsang pila ka masitwasyon ang kahapon nga insidente mga katropa dito sa Venezuela. 7.2 nga linog ginsundan pagid sang 7.5. Ang resulta mga katropa, ang death toll naton nag-labot na sa ang patay sa mga katropa nag-labot na sa sobra 100, ha? Kag may kapin 1,500 nga nasamal samaran as of this time, no? So ginalantaw pa ni nga base magsaka pa ni mga katropa ang ining patay, mga patay tungod sa ining linog na nag-igo to mga katropa sa Venezuela. Tanahan karon istoryan ta man karon ang pila ka latest update sina kay daw nagtumaas kuno ang patay naglabot na sa 188 kag 1,500 ang injured mga katropa. Wala pa sang reported nga total damage, cost of damage mga katropa sang linog nga nag-igo sa nasambit nga pungsod. Makita ta, no, ang linog nga nag-igo sa aton sumong hindi na 5.5 magnitude 5, no, 4 nagasaka na ang pinaka taas sumong mga katropa na record sa nagatuig ang Sarangani dito sa Mindanao nga nag-igo to yan, 7.8 nilinog mga katropa. No, kadain, no? Sang sitwasyon, ay, nakoho. Pero anyway, mga katropa, padayon kita sa pagpakaragin natin, tutukan tara ka rin, ha? Ari ho, ang aton nga supplemento, ang aton ultimate trio, katropa, dapat maintain tini para hindi ta magmasakit, para hindi maglain pa matsagta. Condition ng lawas ta. Amor, ambal nila gani, sing health is wealth. Nga, ha? Kaya kung okay ang imong ikaing lawas, kondisyon imong lawas ka turpa, makapangita ka. Kung nagaligid ka, nakapangita ka sa kinawala mo, no? Kwarta, trabaho, para makabuhi ka. Pero kung nagaligid ka mga katurpa, why na? Why na chan ka? Makangita ka ng paagi para at least ma-survive mo ang masakit kita. So before that, nga matabo mga katurpa, ariho, premium D3, ang aton nga santon o kun ang aton nga vitamin D mga katropa alin ni sa supplement naton sa ano sa adlaw ang tapos ang santon plus gold mga katropa makabulig bon sa aton sa pagpabakod sa lawas ta ang vitamin D gapabakod sa aton nga bones katropa syempre yung blood circulation ang blood flow naton and condition sa paminsaran ta. Kaya samtang nag-inom kita sa vitamin D mga katropa, hindi lang nagbakod ang aton nga tulaan, kundi nagrami man condition paminsaran ta. Nagtaas nami nga okon ang kadamuon sa dopamine, okon sa happy hormones, yung nag-producer sa utok ta mga katropa para hindi kita dali-dali maigo sa depression, bla, anxiety, kagurano pa. Oh. Ang Santon Plus Gold mga katropa, may ara kita sa mangosteen, may ara sang ampalaya, may ara sang garlic katropa nga makabulig sa aton sa pag panami sang aton lawas katropa. No, mangosteen antioxidant, ang ampalaya nagapanami sang aton nga oko nagapanubo sang aton nga blood sugar katropa, si paring Arem ho. Santon Plus Gold na. Marunggay, garlic, spirulina. Mga suplemento nga makabulig-bulig sa atong mga katropa para sa magpanami sa atong nga kondisyon ang atong nga resistensya kontra sa mga viral infections, sa mga infections kaya posible mag-igo sa atong ang vitamin C mga katropa, ginapadasig yun naman ang proseso sa atong nga absorption sa mga vitamins gini. So, nag-complement ni sa tanan. Hindi pwede nga premium D3 lang, hindi pwede nga Santon Plus Gold lang, hindi pwede nga Santon Vitamin C lang. Kundi tingob ni sa mga katropa para may ara kita sa insakto nga supplementation. Alright? Pwede nyo na mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar mga katropa sa Mercury Drugstore, sa Southstar Drug, sa TGP, kag Generica Drugstores Nationwide. Pag siyempre mabakal nyo man sa aton nga may Health and Wellness Center, Dennis Bacolod, pwede ka mga bisita dira sa door number 46, Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Tanawan nyo na, may mga produkto. Pag lang yes to health, may ara kita kung medyo grabo na paminsaran nyo. May ara kita sa Vision X Plus. May ara man kita sa Turbo. Kung tigaw na blang hanot, nubla, no? Sa labing-labing yung misis, no? Kundi maturbo ka na. Support lang, no? Para mag-enjoy ang pag-inop na night. Upod sa kay misis. Oras na po, 7.42 mga katropa, makomersyal ko na eh. Mabalik lang ko, mention ko lang dugay-dugay nga itong mga pilak mga kulturan, Arin Langlio, Randy Santisas, mag-aga, Lloyd Navales, good morning, happy weekend, katropang Win, happy birthday, sa kay Mami G, happy birthday. Sige, the best mommy in XFM, happy birthday ha, Ma'am Marnie, happy birthday. libre naman ikaroon nato ni nga panyaga. Oh, happy birthday sa kay paring Vincent Hilbulario. Happy Friday sa tanan. Nag-issue man gani ang Bacolod LGU sa notice of violation sa Amia Computer College. Oo. Oh, si Arem Aurelia, may aga. Si Don Arem, Arely, morning. Lloyd Navales, kagsakay Ramel Mamilya, dira sa Makagahay, sa Moises Padilla. Balik kayo ta pagkatapos, yun mga katropa, standby.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santhon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.
10: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod, sa XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
14: Hindi
11: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang Bullseye.
16: Oras mga katropa, 7:51 sa ating oras at XFM time. Mga katropa, katuwanto na pinak mga latest update sa karon ang mga adjustment ginahimo sa mga eskulahan tabla, no? Diri sa Sulayan sa Bacolod, angot ini sa mga ginpabaskog pagid, ginpa-intensify nga mga safety measures para sa mga estudyante natin nga magasulod sa mga pampubliko nga mga balutuan. Kay subong mga panahon daw kinanglan tagid mag giho katropa, no? So Amo man eh, ang aton nga ginalantaw pamaagi so far, no? Para maano ta, mapunggan ta ang posibleng mga insidente nga naglunta dito sa San Jose National High School Katropado nga ti kunang taon ta medyo isolated sa pero may naga may napatay, no? Way ta kabalo kun ano gid man ang paminsa ang nagadagan sa paminsa sa mga lamaharon tas bong sa mga kabataan tas bong. Pero one thing for sure, kinahanglan ta maghimo sa mga actions to prevent, no, ang ining mga nagakalatabo nga violence, no, sa mga eskwelahan nga sama-sami nagakaigo mga estudyante ta. Okay? So mo lang pinaka buod na to mga katropa, gusto naton nga pa proteksyonan mga kabataan ta kontra sa mga pagpangatake, no? Morning. Kay Ma'am Miss Pa, good morning. Salamat gid Mary Jane Balioalio. Kuwaon ko na sa aton nga linya katropa, sa katropang Franz Andrew Burgos naka naglibot sila sa mga eskwelahan.
3: Subo. XFM Live Reports.
16: Ari ka na sa linya nato sa katropang Franz. Katropang Franz, maing aga.
9: Yes, katropang Erwin, no, ang sa ato ning paglibot-libot dere, kay may pila ka mga bulutuan, dere nga doon nag-take-initiatives na gin pala.
16: Oo, oo, dapat.
9: Basta safety protocol sa ang pag-istoryahan.
16: Oo.
9: Para sa estudyante and also sa mga school personnels, no?
16: Oo.
9: May pila ka mga school dere, katropang Erwin, ang medyo, do, masiling bala na, doon doha, solid man.
16: Oo.
9: Sa para sa mga estudyante sa tiyon sa pagsunod sa bulutuan sa mga bulutuan, no?
16: Oo.
9: Kay ang Negros Occidental High School isa inisa sa mga nagpatuman sang istrikto nga pamaagi katropa Erwin o kuno mo ni istrikto nga pagrikisa, no?
16: Oo.
9: Para mapabili ni ang kaluwasan kagang kalinong sa sunod sa bulutuan.
16: Oo.
9: Matapos ang natabuhan nga insidente dito.
16: Oo.
9: Sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban, no?
16: Mm-hmm.
9: So katropa Erwin may mga ginpatuman dere ang NOHS especially katropa Erwin sa mga estudyante nga magasulod sa ilang mga classrooms, no? Before magsulod sa classroom katropa Erwin sa main gate dera kay dera mismo sa Dalan Araneta and sa Dalan Hernaez dera pala.
16: Mm-hmm.
9: Kaya muning duwa ka mga main gate sa or duwa ka mga gates.
16: Oo.
9: Sang nasa meeting ng bulutuan pero pinakatako ang gate sa Erwin.
16: Oo.
9: Kalaban ang mga nagalabay mo estudyante dire gid mismo sa may Dalan Araneta. No?
16: Mm-hmm.
9: Pikay na nalabayan ni naton na tingala kita dra so good mismo sa Dalan Loxin.
16: Mm-hmm.
9: Ang mga estudyante nagaumpisa sa paglinya sa tubang gid sang clinic para sa Yes to Health.
16: Oo.
9: Oh, dra gid na nagupisa ang mga estudyante ano nang linya.
16: Oo.
9: Dito tingala na natangyala kita all nga may linyahan na ini.
16: Oo.
9: So dito lang nato na realize nga amo na ni gali ang pagpatuman.
16: Oo.
9: Sa istrikto nga pagsulundan o para sa safety protocol kato for Erwin.
16: Mm.
9: Sang school after the incident happened dito sa siyudad sa Tacloban. So dito nato nakita ang ating mga estudyante ante sila magsulod, ginapalinya sila and ginapang-check or ginapang usisa ginagaling ng mga dalaan, no? Kung may isipre may mga bagay na makamamakay o kung makahalit sa kapwa-estudyante nila. Muna yung ginalantaw sa mga guards dira sa NOHS katropang Erwin, no?
16: Mm-hmm.
9: Pero galing din nato natabuhan tamahan ng presensya sa principal kasi Ma'am Cheryl Tundo.
16: Oo.
9: Ang katropang Erwin sa Negros Occidental High School nga tingin payag last June 17, do may mga ananas na, no? Do may mga ginpa ananas na, do may mga pagsulundan, do may mga ginpatuman.
16: Mm-hmm.
9: Pero kato pa, Erwin, mas nangin, hugot, pagid, ang ilaning pagbantay
16: oh.
9: Sa nga tabuto sa Ciudad Santa Cloban, no?
16: Oho.
9: Tamang danan, nga ang ining mga estudyante, ang ginaano, gid, ang ginapa-istrikto, gid, sigurado, gid, ang espilan.
16: Mm-hmm.
9: Kaya pag tayo magsulod sila, bla, wala sang perwisyo. O wala pala sang kung ano dabi nga kasi sabitin isa kang siyente di kasi nga ito nga may tinutuyo hindi nga mang halit sa isika pariyo yan
16: to
9: ini nga bagay para matatayin ang katropang Erwin, no? So ginpayag mo rin sa kay, ni Ma'am Cheryl Tundo nga aminado sa katropang Erwin.
16: Oo.
9: Yung metal detector kulang.
16: Yeah.
9: Kulang gid, no? So ito yung may hara na ganit ka ng mga teachers nga for example di why para kumpisa sa klase, nag-take initiatives man, nga nag-check sa mga estudyante.
16: Oo.
9: sa pagsulod na tropa Irwin sa school, no, and also sa ilaning mga classrooms. Mas mahir pag ining mga dugle mo bala check.
16: Okay.
9: So, so hindi masigurado sa entrance, masigurado pag isang teacher before entering the classroom, no?
16: Correct. Duwa ka inspection, duwa ka mga ano ni, i-check sila sa gate, i-check man sila sa ano sa classrooms. May mga metal detectors ni tanan ka tropang France.
9: Sa entrance ka tropa Irwin ni Ara, pero aminado man ang principal niya kulang gid, no?
16: Mm,
9: kaya nagpangita sila kung ano ka tropa Irwin sa siyudad sa Bacolod, ubos na.
16: Uy.
9: Oh. So, tiwain na sa supply dito kung sa Bacolod.
16: Mm-hmm.
9: So, ti possibly nga gapinsas lang ati online order na lang sila sa online.
16: Oo.
9: In kaso kung why ko ma why na hindi may makita ka factory sa siyudad, no?
16: Oo.
9: Kaya tika tropa Irwin doon na ubos ng mga metal detectors, eh.
16: Mm-hmm.
9: So, inasa sa mga pinaka-kinangladon, doon ang inessential na nasa karon.
16: Oo.
9: So, subungin na panahon, especially sa kung may, mga may pagpamahog na balang sa safety and security sa kanan, no?
16: Mm-hmm.
9: So, ito yung mga kapataan to, do, kaya man sila, when sa mga himo, kahit siyempre kita para winis, so, ini sa mga pamahagi man after the incident, nangin mabina tayo ng tanay ng mga bulutuan.
16: Oo.
9: Kaya kita para win, may tupad, pag na dito may akademi na sa piyak, pag ito yung bahay, yung sandalan.
16: Oo.
9: Na doon nagpatikayan man sa kamuling bagay, no? Napawid siya sa Negros Occidental High School.
16: Oo.
9: But, bilog man nga mga public school, especially mga high schools,
16: mm-hmm.
9: sa Tropa Irwin, ang nagpatikayan sa sininga bagay, estrikto nga, okunugod na pagbantay, especially sa mga nagsunod ng mga estudyante sa karon sa ilan ng mga bulutuan.
16: Pamatihan
9: pa pala, si Ma'am Cheryl Tondo, ang principal sa Negros Occidental High School, ang Negros Occidental High School, sa istrikto mapapatuman sa inspection sa school, no, sa mga estudyante nga nagpasol sila ang mga bulutuan.
12: Sa lalo yung nag-upisa ninyo nga doon yung stricto na sabong nga pag-requisa sa mga estudyante dito sa NOHS?
14: Actually, we started sa June 17.
12: Okay.
14: Na-trigger na siya or na-heightened na siya sa time nga nagkaroon sa incident sa Cavite.
12: Yes, ma'am.
14: Wherein a grade 8 student stabbed 5 grade 5 students in the classroom.
12: Hmm.
14: So doon na-alarm kami. So, nag-augment kami although kulang pasagyap po ng amon nga handheld metal detector.
12: Okay, ma'am.
14: Pero it helps na from the provincial government back in 2021,
12: mm-hmm.
14: may ari kami adiri nga thermal scanner at the same time metal scanner.
12: Yes, ma'am.
14: Na gidonate na sa amo ni Governor Bong.
12: Mm-hmm.
14: Ni Governor Bong.
12: Yes, ma'am. Lacson.
14: Oo, Lacson.
12: Yes, ma'am. Okay.
14: So, still it's working now.
12: Yes, ma'am.
14: And we are thankful to that. Mm-hmm. Kaya ang maski pa paano, inang nakabulig sa amon, naka-augment ng amon.
12: So, kali, ma'am, direct kita, ma'am, regarding sa ano ba lang, sa convenience pala subong, especially sa pagsunod sa mga kabataan, ano ni ma'am? Bali, ang klase, ito nag-adjust man sa schedule? Or?
14: Our class starts at 7:30.
12: Yes, ma'am.
14: So, we have in mind my emergency purchase kami for additional ng mga handheld metal detectors. It's just na wala subong sa Bacolod na. No, as of last night, around 8 o'clock, may ginaratan na kami nga supplier kung nandiyan sa Bacolod. So, i-check naman kung may ara.
12: Mm-hmm.
14: Pero pag wala kami choice, ma-shopping kami.
12: Okay.
14: Oo.
12: Bali, ma'am, bilang din nakabuksan ganyan number of students?
14: We have a total of 9,300, more or less.
12: Okay, ma'am.
14: Pero ang amon nga grade 11, karon sa hapon, shifting ang senior high school namon. So, 9,300 minus 1,500 more or less.
12: Yeah.
14: Di amon ginagasulod sa amon every day.
12: Expected nga every day na niya muna ning humuon ta?
14: Yes,
12: protocol
14: yes.
12: Na
14: nagiging protocol. Kaya daw, it's everybody's concern nga masubo para sa isang ginikanan. When you think that you are sending your children to school, hindi gali sila safe. But I hope with a partnership man sa mga panimalay, no, as an institution, ma-iron out namon, ma-plaster namon ini. So, subong, syempre, very inconvenient pa, kaya it's quite a long line. Pero looking at my watch, it's still 7:20.
12: Yes, ma'am.
14: We still have 10 minutes to accommodate the children to go in.
12: Okay.
14: Adjust pa kami, ah. Pero kung makadugang kami puro mga handheld metal detector, base pala ka ng mga short term na niya.
12: Balik rin lang kay Dream, ma'am, or dito pag
14: may ato kami sa Piyakman. may duha man kami to ka-entrance. Okay. May entrance kami sa Longer Nice.
17: Yes, ma'am.
14: And thankful to the men in uniform.
17: Okay.
14: So, Bungadlaw, may apat kami. Nag-ari ang patrol car.
17: Okay.
14: So, bali, duha diri sa Araneta Gate.
17: Yes, ma'am.
14: May duha man dito sa Very Nice.
17: Very Nice.
14: Street na mga policemen nga nagabulig sa amo.
17: Bali, kila-pila ka charge, ma'am?
14: Bali, kami ang may blue guard. Kami nga isa. May-ari kami ang school guard.
17: Oh, school guard.
14: Then, may mga teachers kami nga wala klase. First period, nagabulig.
17: Nagabulig.
14: Then, amo ni may policeman man nga para lang sa lining. Lining up sa mga estudyante.
16: Go. So medyo
9: madikit yung gaya. So balik kahapon, nag-umpisa na ni.
16: Oo.
9: Gipamangot ang sila ka mga estudyante nga nag-umpisa ko na kahapon, no? But okay lang man sa ila.
16: Diba,
9: sunod naman sila, makomply naman sila kung ano man ang iman doon sa school kaya di importante man din para sa nan.
16: Oo.
9: So kaga di, kita napakabayag niya nga hindi sana di luyan na matabok man dali sa aton.
16: Oo.
9: Hindi nga mga kagay sa Tropang Irving.
16: Oo, pero Katropang Friends, hindi na mapiktuhan ng ilang klase yan?
9: So, no, ito hindi man po na, no?
16: Oo.
9: Kahit yung mismo principal, si Ma'am Cheryl ang gambalman niya daw, wala mga problema.
16: Oo.
9: So, as nga si, mga 16 estudyante na nan, no?
16: Oo.
9: So, ang klase siguro nga